0: Lambat. Pag arya ni Lambat, sagad yan hanggang baba. Pag andar ni Makina, iikutan niya yung Lambat. Ha? Pati yung maliliit na hipon, si Milya, alimasag, dala ni Lambat, sasabit doon eh. Di ba? Oo. Paano kikita si legal na naghahanap buhay, no? Wala na siyang, wala nang papasok doon sa kanyang baklad. Kasi, inikuta na ni troll. Naghagis. O nag-arya ng kanyang Lambat. Raros yan, kasi sagad sa ilalim yan. Pag hinila-hila niya yan, may bato yung ilalim, sasagad yung Lambat. Nakukuha ninyo? Hanggang buhangin, tapos sa paandar niya yung makina niya, iikutan niya yan. So yung ilalim niya, kung may corals o ano doon, dala yon. No. Tapos yung butas niya maliliit. Dala pati si Milya. Pag sumabit yung si Milya, ng halimbawa alimango, alimasag, o hipon, yung hipon, sasabit siya Lambat, la na yun, patay na yun. Kung alimasag na maliit, kasi nakaano yun sa Lambat eh, sasabit, para mabilis nilang matanggal, popukpukin. Si Milya ng maliliit. Di ba? Para matanggal ka agad. O di patay. Si Milya, eh pwede pa naman lumaki yun. O, mas maganda kung malaki. Magkano ang alimasag sa New Guinlo? Ha? 250 to 350. Oh, magkano dito sa palengke yan? 400, 500, alimasag? Oh. Yan ang problema diyan. Ngayon, pinuntahan natin yan. Oh, umatras ng konti yung nagtotroll sa New Guinlo. Doon naman sila sumiunahan. Hindi na sila lumalapit dito. Yung mga nagtotroll diyan, pag lumabas yan, sabay-sabay yan. Oh. Sabay-sabay. Oh. Ngayon, hindi lang troll ang problema. Hulbot-hulbot. Oh. Hindi lang hulbot-hulbot, ito pa. Yung illegal na paghuhuli doon sa alimasag. Ito bon, may papakita ako bon ha. Tingnan niyo to ha. Mga kaibigan, ito kasi papunta yung Bipar doon eh. No, maganda malaman din nila kung ano ba talaga ang problema. Oh. Meron tayong, may interview tayo doon sa mga ano eh. Nandiyan pa ba sa'yo? Yung mga mangingisda doon sa lugar. Lana, ano? O, pakita mo tong mga alimasag na to. O, yung mga alimasag na yan, dati, maglalatag sila ng bobo. Hindi ko alam yung pronunciation. Bobo? Bobo? O, basta bobo. Alam nyo, yung parang triangle na tapos may Lambat. May pabigat yun. Tapos yung pain nila, taong. Hindi yung taong na shell, yung laman. So, laglag nila yon. Babalikan nila sa mga susunod na araw. No? Pero ngayon, hindi na sila nakakarami. Kasi nga, inaaryahan na nitong mga may active gear yung Lambat. O yan, o. Lagyan mo ng audio, Bon. Ito. Yung punta namin doon nakaraan. Yan yung alimasag. Yan yung alimasag. Sige. Nang New Guinlo.
1: Ilan?
2: Nakaka-10
1: kilos. 10 kilos. Ngayon, ilan na lang?
2: Ayan po, dalawang araw.
1: Dalawang araw na to. Bitimbangin mo nga.
3: Logi siya.
4: Ang pain na, dalawang banira.
1: Ilan?
2: Ang pain po, dalawang banira.
1: 400. 8. Ilan yun?
2: 8 kilos po.
1: 8 kilos.
2: Ngayon,
1: logi.
2: Okay.
1: Dalawang araw to?
4: Opo, dalawang araw.
1: Pero dati, nakaka-300 kilos kayo?
2: Wala po.
4: Oh. 10 kilos sa isang araw lang, sir. Pero ngayon, wala na.
3: Tataas siya.
4: Bulat, sir.
1: Uli sa Bukatot ito.
3: Bumaba siya.
1: Bukatot. Ayan.
0: Alimasak. Wow, sarap. Bagyan ng gata.
4: Malakad
1: po.
4: Marami to, sir.
0: Yan.
2: Dati, sir.
1: Pero nung araw, nakakaisang, sa isang, ano, area.
2: Nakaka 10 kilos po, ha? Sir, sa isang araw.
1: Ilan?
2: Nakaka 10 kilos.
1: 10 kilos. Ngayon, ilan na lang?
2: Ngayon po, dalawang araw.
1: Dalawang araw. Dalawang araw na ito. Bitimbangin mo nga.
4: Lugi, sir.
5: Kumpain, dalawang banira.
1: Ilan?
2: Kumpain po, dalawang banira.
4: 400.
1: Ilan yun?
2: 8 kilos po.
5: Araw.
1: 8 kilos.
0: Okay. Okay. Yan, ha? Dalawang banyerang tahong. Hindi yung shell, ha? Yung laman. Eh, alam nyo naman yung tahong. Napakaraming tahong dyan. Pakita mo yung mga tahong dyan na may balat na axle. Yung malampayan, nandyan yung matatabang mga tahong. So, ang ginagawa nila, pain. Lalagay nila doon sa bobo nila. Di ba? Dalawang banyera. Yan yung mga tahong na yan. Binibili rin nila yan. Tapos yung bobo nila, ginagawa din nila yan. Gastos yan. Oh, dalawang araw, yan lang huli nila. Dati daw, mga 50-100 kilos. Ngayon, ito, dalawang araw, yan lang. 30. Oh, mga 30. Ayan, tinimbang. Oh, ilang kilo yan? Ha? Oh, nasa 10 kilo lang. No? At yan, malaking kita nila dyan, mga kaibigan, ano? Kasi 250 to 350 per kilo ang alimasag. Yan, sariwang-sariwa, oh. Oh. Ngayon, yan ang nireklamo ng mga local fishermen doon. So, yan dapat ang maa-aksyonan. No? Tinuringan pa naman na protected area ang Malampaya Sound. No? At kung ito yung sinasabi, no? At yung sabi niyang counterpart natin sa Amerika. Kaya hinigpitan nila yung panghuhuli nitong alimasag. Hindi naman pinagbabawal. Ire-regulate lang. No, mga kaibigan. Aayusin lang. Okay? Dahil ang concern nila, yung counterpart natin sa Amerika, yun daw mga dolphins, at yung iba pang mga yamang dagat, ay hindi dapat tamaan ang pag-arya ng mga lambat dahil maghuhuli ka lang nitong alimasag. Yan ang pinoprotektahan. Eh dapat pala ito mga counterpart natin sa Amerika ang pumunta doon sa Malampaya Sound at malaman nila yung problema. Hindi malaking problema to eh. Sabi ko nga, it's a matter of enforcing the law. Protected area. Pag sinabi mong protected area, ano ba yung dapat gawin? Pwede ba yung mag-fishing dyan? Kung allowed yung fishing activity, ano yung mga pwedeng gawin ng mga legal fisherman? Yung hulbot-hulbot ba? Pwede sa isang protected area? Yung troll fishing ba ay allowed sa isang protected area? Oh. Tanong lang. Kasi ako, may personal knowledge ako. Pwede kong debatihin kung sinong pwedeng debatihin dyan. Sinong gustong makipag-debate kung may illegal fishing activity sa Malampaya Sound o wala. Particular dyan sa New Guinea. Be, tawag kayo. Kasi alam natin yung ano, andun nga tayo sa dagat eh. Pakita mo yung lakad natin sa dagat, Bon. Yung may video. Lagyan mo pa ng audio. Kaya maganda mapunta doon si Manong Bert. Kasama yung mga taga-ibang lugar. Para makita nila. No? Kasi matagal ng problema to eh.
6: Magamat.
0: O yan.
6: Yung PNP Maritime. At saka yung LGU, eh talagang gusto rin tapusin ito. Ano kaya lang, itong illegal fishing dito sa Malampaya, ang iniingatan nila rito, yung similya ng Swahe, Ipon, Alimasag. kasi nakatrol pag-arya, sama pati yung similya. Eh, baka maubusan, no? Dati, itong malampaya sa isang tao, ah, nakaka 300 kilos sa isang araw ng alimasag. Ganon, katindi rito. Talagang baha ang alimasag dito. Ngayon, wala na. Lambat-lambat na lang. Wala pang mahuli. Eh, doon mismo sa harap ng lambat nila, nag-aarya ng troll, tsaka nag-uhulbot. So, yan ang reklamo nila rito. Tingnan natin, ito, may pupuntahan kami, ulbot-ulbot daw ito. Doon sa unahan, ayun.
0: Okay. Yan ah. Kaya sabi ko, ako, wala, may personal knowledge tayo. Hindi natin tinatalakay na, hindi natin pinupunta na. Ayun, umuulan pa nga, oh. Oh. Diba? Kasi dyan ako nabubwisit yung sinasabing protected area. Sus! Ginoo! Balikan natin yan, nasa 8 na pala. Mga katropa. At ang oras na yan. Balikan mo yan, sandali lang, ha? Ang oras atin sa atin, mga katropa ng 1. Mga katropa PIDS. Ito. Ha? Para sa baboy, yung 1. Narito na yan. Narito na ang 1 plus PIDS na kalidad. May immunized immunity builder na tumutulong para tumibay at tumakas ang resistensya ng baboy. Panlaban din sa mga sakit. Kaya para tiyak na kita at lalago. 1 plus. Siguradong di ka malulugi. PIDS na may kalidad. 1 plus. Kabalikat mo sa asenso. Basta PIDS. 1 plus tayo.
5: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang walang usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool ang bawat Bullseye.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Coffee break na naman!
2: Ito, subukan mo! Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhid.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagbili sa mga bukika.
7: Southone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
7: Southone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southone Gold Coffee Mix. Tanggapin ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Southone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Southone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Southone Plus Gold. Southone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Southone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Southone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Southone Coffee Mix. Sarap!
11: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
12: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
16: Supple Plus Gold.
17: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
16: Santong Plus Gold.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santong Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Southone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
20: Ito ang XFM Palawan.
21: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
20: XFM Network Philippines.
21: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
20: This is XFM.
21: Ang katropa mo. Exciting!
22: Exciting!
23: 8:18 na po ng umaga.
24: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye.

0: Fala tuntunan, bullseye! Ati jati niya ng Yes to Health Incorporated. Yes to Health Incorporated, your number one complementary and alternative medicine provider. Mga kaibigan, yung mahihina po yung boto dyan. O madalas pong sumasakit na po ang inyong kasukasuan. Aba, kailangan nyo na po ng premium D3 soft gel proyekto o proyekto. Produkto po ito ng Yes to Health Incorporated, mga kaibigan, ha? Ang premium D3 soft gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa pag-activate ng immune cells mo. Ah, mga kaibigan, may BCO, ha? May lauric acid na nagiging monolaurin. Kilala sa antiviral at antibacterial properties. May moringa seed din ito, oo, meron. May oleic acid at antioxidant na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa iyong kalusugan. Mabibili ang premium D3 soft gel sa Mercury Drug, Biochemist, at sa lahat ng ating mga kapartner na mga pharmacy sa lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Kasama, siyempre, mabibili niyo yan doon sa mga klinika ng Yes to Health. Ang tawag nila dyan, Yes to Health Clinic. Meron po tayo sa Brooks Point, Nara, Puerto, Rojas. Mayroong Yes to Health Clinic dyan na handa kayong pagsilbihan, mga katropa. Update tayo sa Coliseum. Sabihin na natin kasi naka-post na rin sa iba't ibang mga Facebook page eh. Diba? Ito yung mga kaganapan sa Coliseum ngayon. Sa pagdating ng ating presidente, mga kaibigan, ayan oh, mga nakapila na mga dadalo, ba daming tao, no? Sa programa mamaya, no, mga bandang alas 9, alas 10. Yan ho ang sitwasyon ngayon sa Coliseo kung saan dadalo, no, inaasahan na dadating ang ating, ayan, welcome to Puerto Princesa, His Excellency President Bongbong Marcos, mga kaibigan, ano? Alam yung napindot ko. Ngayong araw na ito, ay si Vice Mayor Jimbo, yan. At yung ibang mga opisyal ng city government, mga kaibigan. At syempre, yung inaasahan, yung mga scholars ay dadalhin doon ng mga barangay chairman. Kasi, per barangay, may 100,000 para sa 5 graduating students na bibigyan ng tig to 20,000. Kulang, di ba? Wala eh. Hati-hatiin lang daw at piliin. Para lang may maibigay, siyempre. Pero tulong na rin yun, kahit 5 lang. Eh, daan-daan yung mga graduating students ng per barangay. Kulang talaga, di ba? Oo. At per barangay, mayroong 100,000 para sa MOOE nila. Pwedeng ibili ng computer, service ng tanod, at saka computer. O yan ang sitwasyon sa Coliseum ngayon. Pagkatapos sa Coliseum, pupunta pa yan ang Aburlan. Anong meron sa Aburlan, Axel? Nandoon sa... Meron doong proyekto, no? Meron doong dam na pupuntahan ang ating presidente, mga kaibigan. Ito yung water source dyan sa Ibato-Iraan River. Ibato-Iraan Farmers Irrigation Association. Oh, yan, no? Ganda, di ba? Ang laki ng ng dam na yan. Meron pa, yan o. Oh. O, yan yung isa. O, ito na yata ang pinakamalaking dam. Yan sa Aburlan at sa Southern Palawan. Oh, yan naman yung mga kaganapan doon. So dalawang grupo to, no? Yung patrol natin nandiyan sa Ibaan o diyan sa Sagpangan, Aburlan, Iraan, Aburlan. Oh, diyan sa dam. Dahil after ng Coliseum, after ng talumpati, ceremonies doon, diretso yung presidente dyan. Mga kaibigan. No? So punong-puno na yan. Kagabi pa, punong-puno ng Marines yan, tsaka ng PSG yung lugar na yan. Guardyado na yan. Oh. Yan dam na yan. Ano? Nakaraan pa to dapat eh. Kaya lang hindi natuloy si presidente. Di ba? Nagbagyo nakaraan. Oh, kaya ngayon na lang yan siguro. Oh. Pero doon muna sa Coliseum. Kasi importante yun eh, na hindi natin alam kung ano mga sasabihin niya doon. Siguro itong 200,000 per barangay sa buong Pilipinas, baka isama niya ito sa kanyang sasabihin sa next week, sa kanyang SONA, State of the Nation Address. Okay? So, isa ang Palawan sa kanyang pinuntahan bago yung kanyang State of the Nation Address. So, yan yung sa Coliseum. Ito po ay ongoing ngayon, ha? Real time. Yan, nakikita nyo na yan. So mahigpit nun, di ka basta-basta makakapasok. Di ba? Oh, yung media nga, 2 hours kailangan eh, naando na sa loob. Guardyado yan, kagabi pa, yung Coliseum na yan. Okay? So ang tabayanan natin mamaya-maya, yung mga kasama natin dyan, na mga kaibigan, isa sa Coliseum, programa dyan, no? Yung 200,000, siguro, per barangay, eh, tatalakayin dyan ang presidente. At iba pang kanyang mga proyekto. At pagkatapos papunta ng Aburlan para doon naman sa binabanggit kong proyekto kanina, isa sa pinakamalaking dam sa Southern Palawan ay pupuntahan din. Sabi ni Ronnie, halos puno ang mga upuan para sa 3 barangay na. Okay, sige. Standby lang, Baring Ronnie. Balikan natin yung teka, basahin ko lang tong mga ano ninyo, ha, mga comment. Good morning po, pabati kay Rafael Tabinga. Happy birthday. Naku, talaga naman, mabuti na banggit mo yung happy birthday, talaga naman. Oo. Ba't tayo na gumana itong mouse natin? Happy birthday muna, sandali lang, sandali lang. Happy birthday! Talaga naman. Happy birthday kay Rafael Tabinga. Happy birthday, happy birthday. Rafael Tabinga, happy birthday. Oo, buti na banggit mo. Birthday din ang aking kaisa-isang may bahay. Kaisa-isang may bahay. Happy birthday kay Maripe. Aga naman. Birthday niya ngayon. Ready ka lang dyan, ha? At sa lahat na nagdiriwan ng ilang birthday sa araw na ito, aba, happy birthday po sa inyo. Papipoy Patama Vlog. Talentado ka namang sumayaw, lalo na mag-vlog, pasado ka kaagad sa presidente mo. Nag-uusap sila eh. Ah, dito sila nag-uusap. Bakit kasi pinapayagan ng troll fishing kahit sa bayan ng Rojas? Alam naman ng uri ng isda kuha sa troll. Jojo Juan Win. Meron ho ba tayong ebidensya yung troll fishing dyan sa munisipyo ng Rojas? Oo, para si Mayor Pedi Sabando eh talagang nagre-react na ngayon doon sa mga nangyayari diyan sa Rojas, no, kasi may mga ilan na talagang hindi siya tinitigilan, araw-araw ang batikos kay Mayor Pedi Sabando, yung mga dating mga kasama niya ngayon eh kalaban niya na, ha? Araw-araw niraradyo, kaya si Mayor pwede. Pagka ganyan may mga troll, halimbawa ito, may sumbong si Jojo Win, samahan nyo ng ebidensya, madali lang hulihin yan. Esneria Alpa, magandang umaga, Calois, Yerdan. National ang budget niyan, hindi LGU. Para makita rin ng presidente mo ang sitwasyon ng terminal na pinapagawa niya. Sino sinasabihan mo, Jay Oy? National ang budget niyan, hindi LGU. Para makita ng presidente mo ang sitwasyon ng terminal na pinagawa niya. Sino po yung sinasabihan nyo nito, Jan Boy? Ako ba? Papiloy Patama Vlog, wag pay, may bisto si Boss. Saka malakas ang kapit ni Boss. Ano bang tinutukoy mo yung terminal? Oo, nakinig ka ba kahapon, Pipoy? Ano? Tinalakay ko kahapon yan. At saka may video pa ako niyan. Terminal El Nido, Calois, sana mabisita nyo para makita nyo sitwasyon ng terminal. Galing ho ako dyan, J. Oy. J. B. Oy. At saka na-play ko ho kahapon, kung nakinig ho kayo't nanood, yun pong terminal, yung sitwasyon ho ng terminal. Si Beth, Belia Mucha, papunta ho ng LGU ngayon sa munisipyo, sa Municipal Engineering Department, para alamin yung sitwasyon. Hintay lang ho kayo. Tinatalakay na ho natin yan. Kung nakikinig ho kayo, alam nyo yung mga istorya na binibitawan ko rito. Maybe gabinete. Good morning, Kalui. Good morning din po. Operide! Kung kailangan nyo ng sasakyan, punta lang kayo doon sa Operide, yung kanilang Facebook page. 100 riders, kailangan ho nila. Mga legal ho ito, may mga LTFRB franchise ho ito. Ha? Operide, magandang umaga po sa inyo. Juliet Austria. Ate Julie, babalik ka pa ba dito? O ano? Ah, Julie, Ate Julie. Austria, dyan sa Tondo. Nanonood at nakikinig sa atin. Bueno! Balikan ko lang sandali. Itong tinatawag nilang protected area. Sarap talaga nitong Santon Pascol. Protected area, mga kaibigan, nakakahiya mang sabihin na protected area siya. Di ba? Kasi naandyan pa rin ang patuloy hanggang ngayon, hanggang kahapon. Troll, illegal na paghuhuli ng alimasat. Ha? Holbot, holbot. Sa mga concern agency, PAMBI, alam nyo ba yung PAMBI? Ang PAMBI, ginagawa, binubuo po yan ng iba't ibang ahensya. Protected Area Management Board. Ang chairman dyan o ang pinakanamumuno ay DENR. Pero nasa umbrella organization ng PAMBI, yung LGU, Barangay, Coast Guard, Bipar. So isang grupo yan. PAMBI! Correct me if I'm wrong, PAMBI. PAMBI, Bipar, LGU, Barangay. Ang Barangay ay aminado na noon, nung in-interview natin yung kapitan doon, na surrender na sila doon sa mga troll fisherman na to. Dahil sa dami daw. Biro mo Barangay, sumurrender sa mga... Sabag, hindi natin masisisi yung mga kapitan, yung mga official, kasi magbabarangay election. Eh, ang dami nitong mga nagtutroll na ito. Itong nagtutroll dyan sa Malampaya, dyan sa Manyuginlo particular. Nyo Ginlo o Ginlo, makakatabian eh. For your information, concerned agencies, mas marami pa yan kesa doon sa mga legal fisherman. Ah? Yan! For your information, o baka alam din ninyo, ayaw nyo lang i-absorb kasi matrabaho. Di ba? Pupunta kayo dyan, magbabantay kayo. Sinabi ko na nga noon, doon sa pagpunta natin, mayroon tayong, merong mga, yung mga nandun mismo, maglagay lang kayo ng 24/7 na bantay dyan. Merong isang aluminum boat, merong dalawang tao o tatlo, palit-palitan, walang gagawin kundi bantayan yung mga lugar dahil hindi naman lahat mababantayan yung Malampaya eh. Malampaya Sound, libu-libong ektarya yan. So, yung mga lugar na tinatarget nitong mga troll fisherman, hulbot-hulbot, tsaka yung illegal na nanghuhuli ng alimasag. Eh kasi kung hindi nyo gagawin yan, eh wala talaga. Di ba? Kung hindi masasawata, lahat na lang kayo dyan, pati yung mga legal fisherman, kayo ay makibagay na lang. Kasi wala ang nangyayari, kesa naman malugi kayo. At kumikita ng, ay kung halimbawa eh, kita nyo dalawang araw, 10 kilos na lang, dati mga 30, 50 kilos. Eh samantalan yung mga nag-aarya ng lambat, di ba? Na malalaki, maliliit yung butas, na hindi naman dapat. Sa isang araw, mas malaki kinikita nila dahil hindi na sila aangat ng bubo after 2 days. Kung hindi, pag-arya ng lambat, paghila pataas, ngayon agad, pera ka agad. Samantala yung legal na nagbababa ng mga bubo nila, after 2 days pa sila. At sila ay namumuhunan. Yung dalawang banyerang tahong, binili rin nila yon. Ilalagay nila doon sa bubo nila. Yung bubo gagawin nila yon. Diba? Kasi bawat yung bubo hindi nagtatagal kasi nasisira ka agad yan eh. Kasi nabababad sa tubig. Lalagyan pa ng bato, bibili ka pa ng tali. Diba? Para pag angat mo, hihilain mo na lang. Ay minsan sinasagasaan nito mga illegal na mga lambat na naguhuli ng alimasag. Sira pati bobo, sira ang hanap buhay, sira ang kanilang puhunan. Lugi. Oh. Ay kung ganun din lang di, ganyan na lang lahat. Mag-illegal na lang lahat dyan sa Malampaya. Lalo dyan sa may New Ginlo, Old Ginlo, at yung mga kalapit na mga purok. Di ba? Walang magawa eh. Oh. Yung barangay, surrender eh. Lalo ngayon, wala magagawa yung barangay dyan, sigurado. Bakit? Eleksyon eh. Pondo, botante, yan ang hirap sa politika eh. Diba? Mayor, pero mayroon raw solusyon dito si, ano eh, si mayor ng munisipyo ng Taytay. No? Kasi nakakahiya nga naman eh. Hindi ko alam, no? Dito nakikita natin sa labanan na ito ang hirap sawatain ng mga hindi pumaparehas eh. Di ba? Nung hindi pumaparehas kasi nga may impluwensya pagdating sa politika, marami sila. Di ba? Tapos may mga ganun. So sana sa pagpunta nila Manong Bert ngayong araw, Bipar, regional director natin yun. Bon, tawag ka na raw, Bon. Tawag kay Kabilya. Harap niya na raw si Engineer Rony Alcantara. Tapos pakita mo yung video natin doon sa terminal. Oh. Okay. So sana sa pagpunta ni la Ardi Bert, Manong Bert, no? Kilala natin 'to. Gusto niya win-win solution, eh masolusyunan yung problema. Naghahanap tayo ng susolusyon dito eh. 'Di ba? Siguro pasyalan natin minsan na naman yung new ginlo. Bueno! Galing sa Malampaya Sound, balik tayo ng El Nido. Ang mahiwagang terminal sa El Nido. Galing sa dagat, punta tayo ng lupa. Good morning sa mga amoy lupa. Wala naman sigurong ganun. Aroy, meron bang ganun amoy lupa? Wala naman sigurong. Pakita mo muna yung terminal. Terminal. Ito yung terminal ng... tapos na yung problema natin sa beach bus. Meron pa pala mamaya yung privilege speech ni board member Winston. O, yan yung terminal. Kasi merong nandun tayo, kausap natin yung mga tricycle driver tungkol sa problema ng beach bus. Tinuro sa atin, sir, yung terminal, pakitingin mo naman. Di sa El Nido, ha? Sabi ko, natalakay ko na. Kala ko tapos na yan. Andiyan si Belia. Si Belia kasama si Engineer Ronnie Alcantara. Kaano na mo ito, Roy? Alcantara. Belia, good morning, Belia.
1: Good morning, Kaluwi. Dito tayo ngayon sa tanggapan ng ating Municipal Engineer's Office, ano? At nandito sa ating harap si Engineer Ronnie Alcantara.
0: Sige.
1: Naki-update tayo kung kumusta na yung ating terminal. Actually, kaka-meeting na din nila. May initial talk kami. At maganda. At kayo din talaga ang mag-chika. Sige. Sige. Sige. Sige.
0: Chika.
1: Chika Luella Rosa.

0: Yes, sir. Good morning. For updates, ang physical accomplishment niya, 84%. Ngayon, since na yun terminated, funded ng DOTR yan, so meron pa natitirang pondo, hinantay na lang namin, sir, yung fund utilization report galing sa COA. Si COA, yung kanilang technical audit specialist, nag-conduct na rin sila last June, parang maragata, nagkasabay yun eh. So, antay na lang namin ngayon yung kanilang findings, then kung okay, yung kanilang fund utilization report, makausap namin si, may request ang LGUK DOTR na kung po pwede, natitirang pondo, equivalent to 15%, ay mapatapos sa project. Ang sabi ng taga DOTR, need nila yung FUR, yung fund utilization report na galing kay COA. So ngayon, wala pa kami updates sa COA kung kailan sila maggagawa ng
1: balikan FUR. Ko lang, in general, Kantara, balikan ko lang yung una. Magkano yung pondo nito? Yung pinakauna, magkano pinondo ng DOTR to?
0: 150, pero yung dyan, yung pondo natin dyan, 145, kasi yung 5M, retail, sa kanila yun. Kasi mag-inspection din sila.
1: Okay. 150 million. DOTR. Okay.
0: 145.
1: Kanino unang nai-award yan?
0: Discaya.
1: Discaya, okay. Si Discaya, kinasuhan na yan. Diba? Sila yung nakakuha niyan.
0: Okay. So, terminated.
1: Dali lang. 150 million. Yung 150, kumuha sila ng retainer na 5 million?
0: Nakalagay doon sa GAA, General Appropriations Act, na yung 5% ay maiwan doon sa DOTR. Kasi, siyempre, nakakandak din sila ng inspection on-site. Kumbaga yung mga kanilang mga travel expenses, so on so.
1: 5 million? Hindi bali, sige, nasa GAA naman yan. Nasa GAA. Sinabi nila 5 million para sa DOTR yon. So 145 na lang. Okay. Nagbidding, binid ng DOTR. Binigay kay Discaya. Ngayon, ito pala si Discaya, iba rin ang labanan nito. Base doon sa Blue Ribbon Committee hearing, kumukuha lang siya ng porsyento, tapos binibigay kay ganito, ganyan, may bigay. Anyway, nung na
0: hindi, clarification lang. Hindi si DOTR nagpabid, dito nasa LGU.
1: Oo nga, LGU. Kayo nagpabid na pala, no? Tama.
0: Oo, download din sa LGU.
1: Okay, so kayo nang binid nyo, binid ng LGU, ang nakakuha, sino? Sino na ipanalo ng back?
0: Si Discaya na po.
1: Sinong Discaya? Anong pangalan ng kumpanya?
0: Yung nakakulo ngayon.
1: Ah, okay. So, hindi pa ito pumuputok yung pumutok na ba yung ghost flood control nung naibid nyo to o hindi pa? Hindi pa, no?
0: Wala pa.
1: Okay, so hindi nyo pa alam yung itong Discaya pala, house show to. Okay, sige. So nanalo si Discaya, naibid ninyo, tinrabaho niya ba yan o pinasa niya sa ibang kontraktor?
0: Ang ginawa naman.
1: Siya ba ang gumawa o ibang o yung local kontraktor dyan?
0: Meron siya mga tao, tapos tulong na rin pati sa local.
1: Hindi, kasi pumunta ako dyan, engineer, di ba, nung una, wala pa yung building na yan eh. Nireklamo sa akin niya nung una, nung naibid nyo na yan, naibigay kay Discaya, pinuntaan ko yan, hindi tinatrabaho. Ang nakita ko lang dyan, mga stockpile ng buhangin at saka isang piraso, dalawang pirasong heavy equipment. So, parang nag-usap na rin tayo dyan noon, hindi na maumpi-umpisahan eh. Hindi maumpisa-umpisahan, di ba? So, naipasa sa pangalawang kontraktor, tama?
0: Wala namang pangalawang kontraktor. Still si Discaya pa rin.
1: Hindi. Pinasa niya yun sa iba. Hindi mo alam?
0: Kasi yung papel, kung pipinan mo sa dokumento.
1: Alam ko yung gusto mong puntuhin. Ang nakalagay doon, Discaya. Pero hindi si Discaya yung tumatrabaho. Kaya tanong ko sa iyo, alam mo ba na yan, pinasa niya sa ibang kontraktor? Dahil kayo ang dapat nagsusupervise yan? Hindi.
0: Sir, dito sa dokumento natin, Discaya pa rin.
1: Oo nga eh, alam
0: ko. Kumbaga, tinulungan na lang ng mga local na mga...

0: sama rin sa Palawan.
1: Kaya nga, hindi nga niya kasi tinatrabaho yan. Kasi si Discaya, namumorsyento lang yan. Kumukuha lang yan ng 5%, 10%. Pagkatapos, ipapasa niya sa iba gamit yung pangalan niya. Ngayon, hindi ko lang alam kung doon sa pangalawang contractor, dahil hindi niya tinatrabaho, ilan na lang ang napuntang pondo. Ang nangyari pa dyan, kayo dyan sa municipal engineer at yung contractor niyan, hindi magkaintindihan doon sa ano, parang pinapabago niyo yan, di ba, yung design? Mm-hmm. Para magkasya yung pera na naiwan, tama ba?
0: Mm-hmm.
1: Tama ba yon? Binago niyo yung design, yung unang design, binago niyo. Ito ba yung may swimming pool ba ito nung una? Yung unang design?
0: Ah, wala swimming pool head.
1: Wala
0: swimming pool.
1: Wala.
0: Terminal, swimming pool.
1: Kayo ang gumawa nito, di ba? Municipal engineering, nitong design, bago nyo binid?
0: Po.
1: Kayo gumawa ng design, kayo na mismo?
0: Apo, din sa municipio.
1: Kayo nang gumawa. Ngayon, yung design, yung original design ninyo, bago nyo na ibid, binago nyo ba yan sa municipio? Binago nyo?
0: Wala naman, yun pa rin.
1: Yun pa rin.
0: Opo.
1: Ano ang problema? Dahil hindi kayo, may kausap kayo dyan eh, hindi na si Discaya eh. Yung pangalawang contractor na eh. Yun ang gusto nating malaman eh. Nagkaroon ba kayo ng problema doon sa contractor, yung pangalawa, na nagtrabaho in behalf of pangalan ni Discaya o wala naman?
0: Wala naman.
1: Wala naman, sige. Alam mo, Engineer Alcantara, merong information ako na ayaw ko lang bitawan dito kasi baka mapahiya kayo dyan sa Municipal Engineering. Magkano lang budget na naiwan dito?
0: Alin? Ayaw, 85% physical compensation. So, medyo dito na pa mga more or less 15% equivalent na pondo.
1: So, 145 million, 85% ka mo? 85% ang nakonsumo na nito. So, may 15% pa. So, magkano na lang yung 15% ng 145 million?
0: Mga 30 plus M.
1: Ilan?
0: 30 plus
1: M. Million. Itong disenyo na to, itong nakita ko nung Sabado, kasya pa ba dyan yung 30 million para tapusin yan?
0: Pagkakasyahin.
1: Kasi
0: tumaas na yung mga materials ngayon.
1: Nga.
0: Terminated na siya. Evaluate natin yan.
1: Bakit nyo tinerminate yung kontrata? Dahil sa usaping kay Discaya?
0: Opo. Bali, hindi na siya, di ba, may ano na yan. May mga findings na doon sa taas.
1: Oo.
0: So, automatic, tinerminate natin.
1: Oo nga. Pero hindi naman siya gumagawa eh. Local contractor ang gumagawa. 100% information yan. Na hindi siya gumawa. May local contractor na gumawa, taga Puerto. Ngayon di kayo nagkaintindihan. So, 30 million na lang ang naiiwan diyan. Ano pa ba ang gagawin diyan, engineer? Ano pa ang gagawin diyan?
0: yung electrical, pati mga finishing.
1: Yung sa ibaba, mga bus yan, di ba? Mga bus.
0: Apo, yung sa taas,
1: mga shuttle.
0: Ayun, parking na ng shuttle.
1: So yung 30 million, kung ako mag-estimate, hindi kasya yan para tapusin yan.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Oo. Ang laki pa nito, marami ka pang gagawin dito. 30 million mm-hmm. mo, dahil yung sinasabi mo, cost of materials, kulang. So halimbawa, hindi magkasya yung 30 million. Halimbawa lang, dahil sa taas ng materials, hindi pa rin mapapakinabangan yan. Tama?
0: Balit pa natin, sir, kung ano, yun nga, since na nagtaasan yung materialis, pinati kung ano, kung kailan dagdagan ng pondo, why not?
1: Saan kakukuha ng pondo? Sa LDO?
0: Yun nga po, depende pa rin kung pagbibigyan ulit ng DOTR, kung wala,
1: hindi, malabo na yung DOTR eh, kasi wala nang pondong, ang DOTR, wala nang pondo para dyan eh, magtatapos na yung taon eh, maliban na lang kung sa susunod na taon, pondohan nila. Malabo na yung ano, malabo na yan. Malabo ng pondo ng DOTR yan. Ngayon, lalo na sa LGU. Kasi meron kayong pondo na nakaraan, nakalaan para sa paggagamitan nyo ngayong taon eh. So kung halimbawa, hindi kasi yung 30, hindi pa rin mapakinabangan yan dahil kulang na kulang yung 30 dahil sa cost of materials. So ibig sabihin, hindi pa rin magagamit yan ngayong taon kung walang pondo makukuha. Tama ba?
0: Maaari siguro kung hindi, halimbawa, hindi kung kulang pa yung 30, may portion na pwedeng magamit.
1: Sa baba?
0: Para ma-operate lang. Halimbawa, sa baba. Total, sa second floor naman, pwede na rin parkingan yun eh.
1: Hindi ko maintindihan, Engineer Alcantara, dahil may pondo naman na 145 at yan ay intact sa DOTR. Bakit hindi siya natapos? Anong naging dahilan?
0: Yung nga sir, di ba? Kininto ko na kanina. Yan, Discaya.
1: Hindi, wag mo na idahil. Wag mo na.
0: Wag mo na terminate si Discaya sa ano, sa ibang project sa taas, di ba? Automatic terminated na rin siya dito.
1: Yun na kasi yan din na dahilan. Hindi nga si Discaya ang gumagawa eh.
0: Oh.
1: Hindi. Local contractor. Kausap nyo dyan si Redgo, tama? Urich contractor. Hindi mo kilala si Redgo?
0: Kilala ko siya.
1: Oh. Sila gumawa niyan, sila sinalo nila 'yan eh. Hindi si Discaya gumagawa. So wag n'yong idahilan na dahil kay Discaya naputol 'yan. Si Redgo, maayos na contractor 'yan, sinalo nila 'yan eh. So anong dahilan bakit terminate niyo?
0: Yung nga sir, kasi nga hindi na ano, hindi na kumbaga na-terminate pa yung ano yung si Discaya kasi kay Discaya pa rin hindi naman pwedeng i-terminate yung mga local contractor kasi ang naka-dokumento ay si Discaya.
1: Hmm. Hanggang magkano yung kay Discaya na nagawa? Bago niyo terminate?
0: Hindi ko maalala, sir.
1: Di nabigay niyo kay Discaya, pumutok yung nung inumpisa ni Discaya yan, ganok ilang porsyento ng pondo ng 145 ang nakonsumo niya? Yan.
0: Ayoko magbigay sa figure kasi gusto ko malaman kung ano dito sa dokumento.
1: Oh, kasi kung 30
0: sir, 100... Okay lang, sir. Kasi may pupuntahan sana ako. May naka-schedule na inspection ngayon eh. May commitment kami sa barangay.
1: May pupuntahan ka? May pupuntahan ka o iniiwasan mo lang ako?
0: Apo. Actually, sir, nabigla ako dito. So, I mean, kasi kahapon may commitment kami doon sa barangay. Mag-inspection kami.
1: Sige, last na lang, engineer, sandali. Yan pa ba? Engineer. Sana yun. So yun na, ulitin ko lang. Para sa kalinawan ng lahat, kung hindi matatapos ito 30 million, kukulangin, hindi pa rin mapapakinabangan ito, portion lang, dahil 30 million na lang yan. Hindi, mapondo ng DOTR, mapondo ulit ng LGU. Tama?
0: Opo, yan talaga maging, ano, magiging takbo nun.
1: Sige.
0: Thank you, sir. Thank you.
1: Belia. Bel.
2: Yes, can we?
1: Wala. Malabo na tong terminal na to. Si engineer, para na utal-utal niya. Alam mo, kung sasagot niya. Wala. So, sige. Wala tayong magawa. Yan ang sitwasyon eh. Ayan naman totoo. Eh di... Ayan, natin mo nang nakatiwangwang yan dyan. Ganon talaga. Di ba? Belia?
2: Tama ka Louie. Actually, yung napasok tayo dito sa opisina niya, mabuti na corner natin siya saglit, ano? Papalabas na sana siya. May inspection daw sila doon sa barangay. Nagsusuri lang ako, saglit lang. Kausapin lang natin, maki-update lang tayo tungkol sa, ano, yung dito sa terminal natin. Kaya yun, nabigay natin ang telepono sa kanya. Pero yun na, ano na, busy na. So, anyway, nagpasalamat tayo sa Municipal Engineer's Office through Engineer Ronnie sa pagkakataon na nabigay niya sa atin. At
1: gusto niya kasi gusto niyang ikahon lang tayo kay Discaya. Okay, no, tama rin yun na tinerminate. Pero pinasa nila yan dyan sa ilang local contractor. Yung local contractor, di sila nagkaintindihan dyan sa... Kasi may nakikialam dyan sa Municipal Engineering eh. Merong binago yung plano, merong gusto mag-supply na, kita mo, 145 million. Dapat nga, tapos na yan. Kaya lang, wala. Di ba? So, kung hindi, mapupunduhan na DOTR at malabo naman punduhan na DOTR yan dahil tapos na yung budgeting nila. 30 million din yan. Oh, kung hindi daw, dahil sa cost of materials, mahal na, baka yung El Nido pa, LGU ang magpondo niyan, eh malabo din yun kasi wala na rin, ayun ko, may pondo pa sila para matapos yan. So,
2: actually, sa initial na ang mga nakuha nating information, ano, ang allotment, ang pondo ay may konting pondo na nabira.
1: 30 million na lang, ha? 30 million na lang, 145, 30 million na lang naiwan. So, yung 145,
2: ang hinihintay ngayon ng LGU, no, particular ng ating LGU, hinihintay na ang yung tinatawag na FAR. Sa form of why yun eh. So, yun ang request ng DOTR. And then, that would determine, ano, sabi ng issue na, that would determine whether i-handle ni LGU yan para ibagsak dito tuloy-tuloy o i-stop na lang kaya yung terminal. So, yan ang pinakamalaking...
1: At saka ano Belia, nandiyan na 145 million. Nandiyan na, na-i-download na yan sa LGU, nabigay na eh. Panahon pa ni Digong to eh. Na-indyan na yan eh. Kung halimbawa, terminate na nila si, ano, si Discaya, eh bakit hindi agad nila eh, nandiyan na yung pera, di pa-rebid nila yan sa iba, di ba? Para tuloy-tuloy yung gawain. Nakita mo, sino nagsasuffer dyan? Yung mga shuttle. Nakakalat lang dyan kung saan-saan nakaparking dyan sa harap ng New Market. Di ba? Oo. O sige, di ba? At, ayaw mo na, yan na yung sitwasyon yan. Malabo nating malabo mapakinabangan ng LGU pa yan terminal na yan doon sa paliwanag ni Engineer Ronnie Alcantara. Thank you, Belia.
2: Kalui, yung pinaka-latest update natin sa terminal dito ng bayan ng El Nido.
1: Nakangiti na ba yung mga tricycle drivers and operators yet?
2: Nakangiti na si itinigil na yung beach bus eh.
1: Ah, siyempre nakangiti.
2: Baka lang natin kung mapagbigyan sila ni LCO ng permit talaga comes September 1.
1: Diyos nako. Ganun na binastos na si LGU, bigyan mo pa ng permit. Grabe naman ka bait ni LGU. Binastos ka na, hindi ka sinusunod, bigyan mo pa ng permit. Wala na yan. Ewan ko lang.
2: Abangan natin yan, Kaluwi. You know? We understand na hindi naman tayo yung mga magbibigay. Sila ang magbibigay.
1: Sila.
2: Kung ano yung pinaka-bottom nitong usap
1: okay.
2: Dito.
1: Thank you.
2: Now, medyo ano na yung mga tricycle dito.
1: Thank you.
2: Masaya-saya mo yan. Okay. Maraming salamat, Kaluwi. Mula dito sa bayan ng El Nido, mula sa tanggapan ng engineering office. Dalyan mo siya. Magandang umaga.
1: Axel, anong masasabi mo sa interview ko kay Engineer Ronnie Alcantara ng Municipal Engineering Department? Ha? Anong masasabi mo? Nasagot niya ba yung mga tanong ko na... Tanong ko? Nasagot niya naman, di ba? Yung pala. Ituloy natin mamaya dahil alas 9 na. Sa susunod na programa ni Katropang Gerald dahil siya ay naka time na, Your Honor. Dahil siya ay naka-assign ngayon kay President Bongbong Marcos si Kagawa Gerald, eh tayo muna ang magpo-programa. Okay. Pero masahin ko muna ito, Bon. Sayang din tong mga ano na dahil. Mamaya marami tayong pag-uusapan. Susunod na programa. Alas 9 hanggang alas 10. Richard Gonzalez. Malayo na ang usapin sa Discaya, yung terminal na yan. Ran Santisas listening. J. Dimatungkip. Ha, ha, ha. Hindi makangiti yung andyan sa tabi-tabi ng royalty ng Discaya. Edgar Austria. Kaluwi, sana may XFM sa Barangay Magara. Lapit na kay ang transmitter ng XFM Rojas ay nandyan ako sa warehouse ng XFM Manila. Hintayin na lang ni madali na lang ho yan. Mga one month construction on air na tayo dyan, ha? Shout out po, Idol Galloway from El Nido! Johncel Castro. Kamusta kayo dyan sa El Nido? Nakangiti na ba? Ang nakangiti, tricycle driver. yung mga nakasimangot, yung mga beach bus driver. Mga kaibigan, wala na ho tayong ganong oras. Standby yung sa susunod na programa at tayo pa rin na magkakasama-sama. Marami pa tayong pag-uusapan. Particular yung pong presidential visit dito sa lalawigan ng Palawan at Lusod ng Puerto Princesa. Pangalan ng buong persa ng XFM News and Public Affairs, mga kaibigan ng lingkod, Galuwi La Rosa. At ang oras, alas 9:02. Ang oras atid sa atin ng Uno, mga katropa, feeds para sa baboy, baang hanap. Narito ang Uno Plus feeds na kalidad. May immunized immunity builder na tumutulong para tumibay at tumakas ang resistensya ng baboy. Panlaban din sa mga sakit. Kaya para tiyak na kita at lalago, Uno Plus. Siguradong di ka malulugi, feeds na may kalidad, Uno Plus. Kabalikat mo sa asenso, basta feeds, Uno Plus. Tayo!
3: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang walang usapan. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sapul na sapul ang bawat Bullseye!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
2: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
11: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alag.
12: XFM.
13: XFM.
14: Sister Pain.
15: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
14: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mabibili sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
17: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na. May free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
12: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
13: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
16: Mga katropa, excited!

0: alas 9:10 na po ng umaga. Saan ba yung intro niya dito? Yun.
1: Serbisyong Katropa. Programang sumbungan ng bayan. Magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa. Kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa. Serbisyong Katropa.

0: Andali, time check muna pala tayo. Oras natin, alas 9:11 ng umaga. Oras din sa atin ang 1. Mga katropa, feeds para sa baboy ba ang hanap? Narito ang 1 Plus feeds na kalidad. May immunized immunity builder na tumutulong para tumibay at lumakas ang resistensya ng baboy. Panlaban din sa mga sakit. Kaya para tiyak na kita at lalago, 1 Plus, siguradong di ka malulugi. Feeds na may kalidad, 1 Plus, kabalikat mo sa asenso. Basta feeds, 1 Plus tayo!
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Morning, morning, morning. Good morning.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sa ngalan ni Katropang Gerald Gales. Parang maitim yung screen natin, paring Moises. Pakicheck mo nga.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sa ngalan ni Katropang Gerald Gales, ako muna pansamantala. Makakasama nyo dito sa Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Dahil si Katropang Gerald ay nakabuntot ngayon kay President Bongbong Marcos.
1: Serbisyong Katropa.
0: Pakita natin na Engineer Moises yung sitwasyon diyan sa Coliseum. Mga kuha natin diyan kanina, ha. Ito yung sitwasyon ngayon sa sa Coliseum. So, inaasahan ngayong mga oras na ito o mamaya-mayang konti ay makakasama na ng ating mga kababayan sa Puerto Princesa, mga kaibigan, si Presidente Bongbong Marcos. Ito yung mga kuha kanina.
1: Serbisyong
0: Katropa. Mga kaibigan, yan sila Vice Mayor Jimbo ay nandoon yung mga ilang mga opisyalis natin from the city government.
1: Serbisyong Katropa.
0: Nandoon, mga kaibigan, inaasahan yung pagpresenta.
1: Serbisyong
0: doon sa ano, yung presentasyon ng mga scholar. Talaga naman scholar ng bayan. Pero yung scholarship, 5 lang ang nakinabang. 5. 5 dahil yung 5, yung mga graduating students na ang namili niyan ay yung barangay. Binigay sa kanila yung 200,000, 100 doon sa MOOE ng barangay. At yung 100, bahala na si barangay ang pipili nung 5.
1: Serbisyong
0: na bibigyan nila ng tagbe 20,000 para doon sa kanilang scholarship. Ha? Yan.
1: So,
0: mamaya siyempre ipipresenta yan. At pagkatapos sa Coliseum, pakita naman natin ni Engineer Moises yung sitwasyon doon sa Aburlan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Pagkatapos ni Presidente Bongbong Marcos diyan sa Coliseum, papunta naman siya doon sa kinaroroonan ng mga katropa natin, no, si yung patrol natin ay nandoon sa munisipyo ng Aburlan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Doon sa isang dam na isa sa pinakamalaking dam sa munisipyo ng Aburlan, sa Southern Palawan. iyong Ibato Iraan River. Nandiyan sa barangay Sagpangan, Isaob and Iraan, munisipi ng Aburlan. Yung water source niyan ay Ibato Iraan River. Ibato Iraan Farmers Irrigators Association. Yan ang ilan doon sa bibisitahin at pupuntahan ni PBBM ngayong araw na ito sa Aburlan. Yan. Ano? Alat na yung Marines diyan, tsaka ano, sa mga bundok diyan puro Marines yan. Guardyado na kahapon pa yan at nung isang linggo pa yung lugar na yan. Okay? So pagkatapos niyan sa Coliseum, diyan naman ang punta niya. So asahan niyo yung mga mensahe ng ating presidente
3: Sir.
0: Mamaya-maya pagkatapos ng mga programa. Dahil nandyan kumpleto ang XFM News and Public Affairs Coverage Team para kunin yung mga detalye ng presidential visit
3: Sir.
0: Ngayong araw na ito dito sa lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.
3: Sir, Bish, okay? Katropa!
0: Diyan muna sa Coliseum. Hindi pa maibahagi yung eksaktong oras kasi bawal. Alam nyo naman, siyempre, siguridad ng presidente yung ating tinitingnan dyan, ha? Okay. So maganda na rin, ha? Maganda na rin dahil sabi nga, kahit papano, mayroon.
3: Sir Bishong.
0: Pero mo, 173 million.
3: Sir Bishong.
0: 173 million sa ano lang yun, ha? Sa mga barangay ng lalawigan. Iba pa yung sa puerto, mga kaibigan. Ay di kung 173, palagi natin sa puerto, 200 times 66 barangays. Aba!
3: Sir Bishong.
0: Palakpakan! Thank you! Thank you, Mr. President.
3: Sir Bishong Katropa.
0: Thank you. Siyempre, palakpakan natin. Palakpakan natin si Mr. President. Diba? Kahit pa paano, meron. Buti nga meron kaysa wala eh. Mga kaibigan. Okay? So, pero hindi lahat eh. Kasi, biro mo doon sa graduating student lima lang, di ba? Oh, salamat. Abangan niyo po mamaya yung mga iba pang detalye ng yung presidential visit ngayong araw.
3: Sir Bishong Katropa.
0: Unahin lang natin, Engineer Moises, yung CCTV ng magnanakaw diyan sa Barangay Santa Monica. May pagkakakilanlan na ito. At na-coordinate na rin sa atin nila kagawad, dating kagawad George Dacuan.
3: Sir Bishong Katropa!
0: Servisyon muna natin yung mga kabarangay natin sa Santa Monica. Hulihin natin itong mandurugas na ito.
3: Sir Bishong Katropa!
0: Ito marami ng record sa barangay. Yan o. Pinasok yan, pinasok niya yung isang bahay diyan sa isang purok sa Barangay Santa Monica.
3: Sir Bishong Katropa!
0: Tingnan nyo naman, mukhang ignorante siya sa CCTV. Wala siya pakialam, hindi siya naka-face mask, hindi siya naka-helmet. Parang nakita niya, no? Ginalaw niya yung... Ginalaw niya yung camera, gagong ito.
3: Sir Bishong Katropa!
0: Ayan. Ano ba kinuha niya doon, Engineer Ken? Meron siyang dinampot doon eh. May dala siya, oh. Mani ba yun o ano? Ayan, oh. Pumasok yan doon sa loob ng isang bahay, no? Mga kaibigan, diyan sa Barangay Santa Monica. Kapitan Monsayang.
3: Sir Bishong Katropa!
0: Alam niyo, dumadami na naman kap yung mga mandurugas dyan, no? Sa ating barangay. O yan, nakita niya may camera. O, yung mukha ko pa yung tarantado.
3: Serbisyong Katropa.
0: Dapat gawa natin ang action ito. Nangyari ito noong July 22. Umagang umaga. Ha? July 22, 11:42 a.m.
3: Serbisyong Katropa.
0: Sa Barangay Santa Monica, Villa Manuel Subdivision.
3: Serbisyong Katropa.
0: Ah, mga kaibigan. Ah, yung ninakawan nakaraan nag-attempt na rin yan na pumasok. Kaya lang hanggang labas lang siya. Yan din. Ibig sabihin, sinubukan niya na nung una na pasukin itong bahay na ito sa Villa Manuela. Manuela ba? O Villa Manuel subdivision sa Santa Monica. Kaya lang, hindi siya...
3: Serbisyong Katropa!
0: Hindi siya nakapasok. Hanggang labas lang siya. No? Pero, nung July 22... 11:42 a.m., mga katropa, pinilit na niyang pasukin yung bahay na ito hanggang makapasok na siya, mga kaibigan. No? Mayroon na akong lead. Mamaya, pagkatapos ko dito magprograma, ito ay bibigyan ko ng oras. Dahil nandyan ako sa Santa Monica at baka bahay na naman namin ang atakihin niya. Gusto ko nga, yung bahay namin ang pasukin niya. Para ipapakilala ko siya kay... Basta, meron akong ipapakilala sa kanya na sa tingin ko, pag nakilala niya to, ayaw niya na itong makilala ulit.
3: Serbisyong Katropa.
0: Ha? Minsan yung kasi sa yung sila kagawa George Dakwan, kapitbahay ko 'yan eh. Oh, may CCTV ako doon nakapaikot sa bahay ko. Launa ng madaling araw umuulan. Pinasok ba naman yung bahay ni kagawa George Dakwan? Ginamit yung ladder, umakyat ng second floor, kitang-kita eh. 'Di ba? Tapos ilang mga kapitbahay ko dyan sa Princeville, ang pinasok na rin. No? Yung bahay ko, minsan, binubuksan ko yung gate. Nilalagyan ko pa nga ng ano eh, kunyari pitaka na nahulog lang doon. Pitaka doon sa may gate. Para sabihin, baka nahulog lang. Para pasukin. Ayaw nila pasukin.
3: Serbisyong Katropa!
0: Kasi may ipapakilala ko sa kanila na sa siguro pag nakilala nila yun, ayaw nila makilala sa susunod. Oh. Kapitan Mon Sayang. Si Kapitan Mon gumagawa rin ng paraan para ayusin yung seguridad ng Santa Monica. Kaya lang sa sobrang lawak ng Santa Monica, nahirapan din yung mga tanod natin.
3: Serbisyong Katropa!
0: Na ikutan itong mga lugar dyan. Kaya ito, biruin mo. 11:42 ng umaga, doon sa Villa Manuel Subdivision, pinasok niya. Meron akong screenshot dyan eh. Meron ka ba? Kaya mo bang i-ano yan? Ito malinaw-linaw. Ipasa ko sa GC. Ken. Oh. Ito na i-post na to nung nakaramang araw pa. Kaya may nag-identify na nito. Diyan yan sa may... Diyan lang. Sa Santa Monica din. Oo. Diyan din siya nakatira. Mga kaibigan. Oo. Ewan ko ba sa gagong ito?
3: Serbisyong Katropa!
0: Kung may sinusustentuhan siya o ano ba? problema niya.
3: Sir Bisyong Katropa.
0: Oh, at bakit ganyang kalakas? Grabe, oh. Di ba? Sa loob mismo ng bahay siya pumasok.
3: Sir Bisyong Katropa.
0: Oh. So baka gusto niyong kilalanin ulit. Eh, pakita mo yung screenshot niya, Ken. Yung malinaw-linaw, dyan ay pasok ko. No. Yung, hindi niya kinuha yung saging. May saging doon, no? Yun, saba. Eh, nakita niyo yung camera. Biglang yumuko. Oh. Kinuha niya siguro yung camera. Pero hindi niya alam kung saan yung source. Kasi kahit na lagutin mo yung camera, pero na-i-record ka na ng CCTV, nandoon na yan sa SD card. Kahit wasakin mo na yung camera, na-record ka na niya. So kahit na tanggalin mo yan, hindi mo nakuha yung source na kung saan na-record ka, todas ka. Yan siya. No, pre. Oh? Parang ano, di ba? Lapit mo nga ng konti.
3: Sir Bisyong Katropa!
0: Diyan lang yan sa may El Rancho. Ah? Ikot-ikot lang yan dyan. Screenshot nyo, ha? Oh, sa mga tindahan, screenshot nyo to sa mga tindahan dyan sa Santa Monica. Siksikan! Ilagay nyo doon sa mga tindahan ninyo, oh, mag-ingat sa taong ito. Dahil itong taong ito ay pumapasok sa mga bahay na hindi naman niya bahay.
3: Sir Bisyong Katropa.
0: At hindi naman niya kaano-ano yung mga bahay. Ibig sabihin, mandurugas, magnanakaw. Mabisa yon. Mabisa. Nilalagay doon sa mga ano. Mabisa. May mga na parang nagwa-warning ka doon sa mga tindahan. Kasi kung bahay nga, pinapasok eh. Lalo na yung mga tindahan.
3: Sir Bisyong Katropa.
0: Yan, ha? Ingat po. Ito lang muna yung magagawa natin sa ngayon. Ha? Nabigyan ng impormasyon dito sa Sir Bisyong Katropa program ni Katropang Gerald. Ha? Yung mga kababayan natin, katropa natin, kabarangay natin, no? Na mag-ingat sa taong ito. Hindi lang Santa Monica, pati na rin doon sa iba't ibang mga barangay.
3: Sir Bisyong Katropa!
0: Ingatan ninyo. Sorry, Brad, ha? Alam ko, may pangalan ka na sa akin. Pero dahil nandiyan ka sa Santa Monica at baka mga kapitbahay ko naman dyan, ang pasukin mo, okay lang sa bahay ko ka pumasok dahil pagka nakapasok ka dun sa bahay ko at nakalabas ka pa ng maayos, sisiguraduhin ko sa'yo na habang nabubuhay ka ay hindi mo na hahangarin na pumasok muli sa loob ng bahay ko.
3: Sir Bisyong Katropa!
0: Wala ko sinasabi, ha? Sinisiguro ko sa'yo yan. Ha? Kung may kuko ka, kuko, alam mo yung kuko? Sa paa, sa kamay, may kuko. Na pumasok ka doon sa loob ng bahay ko, baka paglabas mo na ka ng kuko.
3: Sir Bisyong Katropa!
0: Dahil lalagyan ko na ng, ang tawag doon? Yung nail manicure. Mamanicure kita.
3: Sir Bisyong Katropa.
0: Mamanicure ko yung mga daliri mo pero natanggalin ko yung kuko mo.
3: Sir Bisyong Katropa.
0: Gago eh, di ba? Ikaw ang nakawan. Halimbawa, cellphone. iPhone. Halagang 75,000. iPhone. Nanakaw niya. At hindi mo na nakita. At yung iPhone ay hulugan mo dyan sa isang tindahan. Hinuhulugan mo. Ninakaw niya. Nawala na. Hanggang ngayon, hinuhulugan mo pa. Eh, di ba parang, di ba? Ganun yun ang pakiramdam ng mga nananakawan. Oh, sobrang galit. Okay? So, ito mga to, walang ano to, walang hindi pwedeng paikot-ikot sa malayang lipunan ito. Dahil itong mga ito ay mamimirwisyo ng mamimirwisyo.
3: Sir Bisyong Katropa!
0: Okay, mga katropa! O, na-screenshot nyo na ba? Pakita mo ulit. Bigyan natin ng pagkilala ito. Yung isang kuha mo dyan na Ken. Screenshot nyo ha. Tapos lagay nyo sa mga tindahan ninyo. Yan. Lagay nyo sa mga tindahan ninyo. Bahay ninyo. Purok. Sa purok ninyo. Daycare. Para alam nila. Uy! Ito yung naipakita ni Kaluya. Ah. Diba? Tapos kung may impormasyon kayo, halimbawa ngayon, makakadagdag, Sir, nandito to. Kilala ko to. Halimbawa, na, i-chat nyo ako ngayon. Nandito, Sir. Ha? Iwanan ko tong programa na to. Pupuntahan ko kagad yan.
3: So, Bisyong Katropa.
0: PM lang. Pero, ano lang, meron na akong, ano, meron na akong, mamaya, pagkatapos nito, tatarbawin ko to. Tayo mo ako, ha, Brad, ha? No, ha? Huh? Tayo ka lang. Magkocross din ang landas natin. Sa mga gusto ko yung ganito, yung mga nakikipaggabulan. Miss ko na yung ganito, yung nakikipaggabulan sa mga mandurugas. Sir. Nakatulad nito. Diba? Sinaano ko, na... Baga nararamdaman ko yung nararamdaman ng mga ninanakawan. Mga kaibigan. Pinaghirapan nila yung mga gamit, nanakawin lang ito, isasanla, bibenta. Dahil may mga bisyo ng mga animal na ito.
3: Sir Bisyong
0: No. Ha? Time ako, ha? Ha?
3: Sir Bisyong Katropa.
0: Namaya ka sa akin. Bueno!
3: Sir Bisyong Katropa.
0: Kanina, may naiwan tayong issue. Yung... terminal dyan sa El Nido, Palawan.
3: Serbisyong katropa!
0: Pagserbisyon muna natin yung mga katropa natin na mga nasa transport group dyan sa munisipyo ng El Nido.
3: Serbisyong katropa!
0: Mga kaibigan, nung galing tayo doon, nung nakaraang linggo, sabi ng mga tricycle driver doon, yung mga van driver, Sir, pakiano naman, tol, dito ka na rin lang, baka pwedeng tingnan mo na rin yung terminal namin sa El Nido. Kasi, ang tagal-tagal nito, Sir, nakita mo naman yung ano, nakita ko talaga. Yung mga van, shuttle doon sa ano lang, sa may harap ng public market. Doon lang yung nakaparada. Oo. Doon lang nakaparada sa kalsada.
3: Sir Bisyong Katropa.
0: Walang permanenteng terminal ang El Nido.
3: Sir Bisyong Katropa.
0: Mga kaibigan. Di ba? Kaya isa ito doon sa mga hindi nila yata maipasa-pasa pa yung kanilang traffic route o parang ganun para sa puerto. Kasi wala pang terminal eh. Ano ilalagay mo doon sa ordinansa? Na lahat ng mga base dito lang sa terminal. Lahat ng mga may prangkisa, mga shuttle dito sa terminal. Eh, wala nga terminal.
3: Sir Bisyong Katropa.
0: Ngayon kanina, mabuti na ambus ni Bella Mutya ng XFM El Nido, si Engineer Ronnie. Roy, kaano-ano mo to, Roy? Si Engineer Ronnie Alcantar.
3: Sir Bisyong Katropa.
0: At eto, may sagot na tayo, mga katropa. Sinerbisyo na kayo ng serbisyong katropa sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon sa inyo kung bakit hanggang ngayon nakatiwangwang ang El Nido bus o transport terminal. Okay na kin? Pakinggan niyo sagot ni ano ha. At ito ha. Balanse, paki-chat o dito sa comment section ng serbisyong katropa ni Katropang Gerald yung reaction ninyo kung acceptable o talagang yun ang dahilan o ano, ano lang ha, bilang reaction nyo lang sa sinabi nitong nagsisilbing isa sa mga taga Municipal Engineering Department. Sige, pakinggan natin. Katropang Ken.
3: Serbisyong Katropa.
0: Engineer Ronnie. Good morning, sir.
4: Yes, sir. Good morning.
0: Morning, oh. Nung Sabado dyan ako, problema sa beach bus. Habang tinatanong ko yung mga tricycle driver doon, naglapitan tong mga shuttle van. Sabi nila, sir, paki-follow up mo naman yung terminal. Ano na ba yung sitwasyon niya? Nasundan ko to noon. Wala pa yung building na yan. Yung unang contractor, tapos sinalo ng pangalawang contractor. Akala ko tapos na. Ano na ba ang sitwasyon niyan? Bakit nakatiwangwang pa rin, Engineer Ronnie Alcantara, sir?
4: Yes, sir. Good morning. For updates, ang physical accomplishment dyan, 94%. Ngayon, since na yung terminated, pandid ng DOTR yan, so mayroon pa natitirang pondo, hinantay na lang namin, sir, yung fund utilization report galing sa COA. Si COA, yung kanilang technical audit specialist, nag-conduct na rin sila last June, halong parang maragata, nagkasabay yun eh. So, antay na lang namin ngayon yung kanilang findings, then kung okay, yung kanilang fund utilization report, makausap namin siya, no? May request ang LGU KDOTR na kung po pwede, natitirang pondo, equivalent to 15%, ay mapatapos sa project. Ang sabi ng taga DOTR, lead nila yung FUR, yung Fund Utilization Report na galing kay COA. So ngayon, wala pa kami updates sa COA kung kailan sila magagawa ng
0: balikan FUR. Ko lang, Engineer Alcantara, balikan ko lang yung una. Magkano yung pondo nito? Yung pinakauna, magkano pinondo ng DOTR to?
4: 150, pero yung ano dyan, yung pondo natin dyan, 145, kasi yung 5M, retain, ano sa kanila yun. Kasi mag-inspection din sila.
0: Okay. 150 million. DOTR. Okay.
4: 145.
0: Kanino unang nai-award yan?
4: Discaya,
0: okay. Si Discaya, kinasuhan na yan. Di ba? Sila yung nakakuha niyan.
4: So, terminated.
0: Dali lang. 150 million. Yung 150, kumuha sila ng retainer na 5 million?
4: Nakalagay doon sa GAA, General Appropriations Act, na yung 5% ay maiwan doon sa DOTR. Kasi, siyempre, nakakandak din sila ng inspection on site. Kumbaga yung mga kanilang mga travel expenses, so and so.
0: 5 million? Hindi ba? Sige, nasa GAA naman yan. Nasa GAA. Sinabi nila, 5 million para sa DOTR yon. So, 145 na lang. Okay. Nagbidding. Binid ng DOTR. Binigay kay Discaya. Ngayon, ito pala si Discaya, iba rin ang labanan nito. Base doon sa Blue Ribbon Committee hearing, kumukuha lang siya ng porsyento, tapos binibigay kay ganito, ganyan, may bigay. Anyway,
4: clarification lang. Hindi si DOTR nagpabid dito, nasa LGU.
0: LGU. Kayo nagpabid na pala, no? Tama.
4: Download din sa LGU.
0: Okay, so kayo nung binid ng LGU, ang nakakuha, sino? Sino na ipanalo ng back?
4: Si Discaya na po.
0: Sinong Discaya? Anong pangalan ng kumpanya?
4: Nakakulo ngayon.
0: Okay. So, hindi pa ito pumuputok yung pumutok na ba yung ghost flood control nung naibid nyo to o hindi pa? Hindi pa, no?
4: Wala pa.
0: Okay. So, hindi nyo pa alam yung itong Discaya pala, house out to. Okay, sige. So, nanalo si Discaya, naibid ninyo, tinrabaho niya ba yan o pinasa niya sa ibang kontraktor?
4: Ang ginawa naman.
0: Siya ba ang gumawa o yung local contractor dyan?
4: meron sa mga tao, tapos tulong na

0: Wala namang pangalawang contractor. Still si Diskaya pa rin.
1: Hindi. Pinasa niya yun sa iba. Hindi mo alam?
0: Kasi yung ano, yung papel, kung pipinan mo sa dokumento.
1: Oo nga, nga. Di, alam ko yung gusto mong punto, alam ko yung gusto mong puntuhin. Ang nakalagay doon, Diskaya. Pero hindi si Diskaya yung tumatrabaho. Kaya tanong ko sa'yo, alam mo ba na yan, pinasa niya sa ibang kontraktor? Dahil kayo ang dapat nagsusupervise yan?
0: Hindi. Dito, dito sa dokumento natin, Diskaya pa rin.
1: Oo nga eh, alam
0: mo. Tinulungan na lang ng, ano, ng mga local, ano, local na mga kasama ng sa Palawan.
1: Kaya nga, hindi nga niya kasi tinatrabaho yan. Kasi si Diskaya, namumorsyento lang yan. Kumukuha lang yan ng 5%, 10%. Pagkatapos, ipapasa niya sa iba gamit yung pangalan niya. Ngayon, hindi ko lang alam kung doon sa pangalawang kontraktor, dahil hindi niya tinatrabaho, ilan na lang ang napuntang pondo. Ang nangyari pa dyan, kayo dyan sa municipal engineer at yung kontraktor niyan, hindi magkaintindihan doon sa ano, parang pinapabago niyo yan, di ba, yung design? Para magkasya yung pera na naiwan, tama ba? Tama ba yun? Binago niyo yung design, yung unang design, binago niyo. Ito ba yung may swimming pool ba ito nung una? Yung unang design?
0: Wala swimming pool head.
1: Wala
0: swimming pool.
1: Wala.
0: Wala swimming pool.
1: Kayo ang gumawa nito, di ba? Municipal engineering nitong design bago niyo binid?
0: Po.
1: Kayo gumawa ng design, kayo na mismo.
0: Opo, din sa munisipyo.
1: Oh, kayo nang gumawa. Ngayon, yung design, yung original design ninyo bago niyo na ibid, binago niyo ba 'yan sa munisipyo? Binago niyo?
0: Naman,
1: yung pa rin.
0: Opo.
1: Ano ang problema? Dahil hindi kayo, may kausap kayo dyan eh, hindi na si Diskaya eh. Yung pangalawang contractor na eh. Yun ang gusto nating malaman eh. Magkaroon ba kayo ng problema doon sa contractor, yung pangalawa, na nagtrabaho in behalf of pangalan ni Diskaya, o wala naman?
0: Wala naman.
1: Wala naman si. Alam mo, Engineer Alcantara, mayroong report, mayroong information ako na ayaw ko lang bitawan dito kasi baka mapahiya kayo diyan sa Municipal Engineering. Magkano lang budget na naiwan dito?
0: Ayun, 85% physical compensation. So, may natitira pa mga more or less 15% equivalent na pondo.
1: So, 145 million, 85% ka mo? 85% ang nakonsumo na nito. So, may 15% pa. So, magkano na lang yung 15%, magkano na lang yung 15% ng 145 million?
0: Mga 30 plus
1: M. Ilan?
0: 30 million.
1: Itong disenyo na to, itong nakita ko nung Sabado, kasya pa ba dyan yung 30 million para tapusin yan?
0: Pagkakasyahin.
1: Kasi
0: tumaas na yung mga materials ngayon.
1: Terminated
0: na siya, balit natin yan.
1: Bakit nyo terminate yung kontrata? Dahil sa usaping kidiskaya?
0: Opo, bali, hindi na siya, ano, kumbaga, di ba, may ano na yan, may mga findings na doon sa taas.
1: Oo.
0: So, automatic, yun na, minute natin.
1: Oo nga. Pero hindi naman siya yung gumagawa eh. Local contractor ang gumagawa, 100% information niya na, na hindi siya gumawa. May local contractor na gumawa, taga Puerto. Ngayon di kayo nagkaintindihan. So, 30 million na lang ang naiiwan diyan. Ano pa ba ang gagawin diyan, engineer? Ano pa ang gagawin diyan?
0: Yung electrical, pati mga finishing.
1: Yung sa ibaba, mga bus 'yan, 'di ba? Mga bus.
0: Apo,
1: yung sa taas, mga shuttle.
0: Ayan, parking na ng shuttle.
1: So yung 30 million, kung ako mag-estimate, hindi kasya yan para tapusin yan.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Oo. Ang laki pa nito, marami ka pang gagawin dito. 30 million mm-hmm. mo, dahil yung sinasabi mo, cost of materials, kulang. So halimbawa, hindi magkasya yung 30 million. Halimbawa lang, dahil sa taas ng materials, hindi pa rin mapapakinabangan yan. Tama?

0: Ano yan? Eh, balik-balik pala din, sir, kung ano, yun nga, since na nagtaasan ng material, eh, sinati kung ano, kung kailan dagdagan ng pondo, why not?
1: Oh, saan kakukuha ng pondo? Sa LDO?
0: Yun nga po, depende pa rin kung magbibigyan ulit ng DOTR, kung wala.
1: Hindi, malabo na yung DOTR eh, kasi wala nang pondong, ang DOTR, wala nang pondo para dyan eh, magtatapos na yung taon eh, maliban na lang kung sa susunod na taon pondohan nila yan. Malabo na yung ano, malabo na yan, malabo ng pondo ng DOTR yan ngayon, lalo na sa LGU kasi meron kayong pondo na nakaraan, nakalaan para sa paggagamitan nyo ngayon taon eh. So kung halimbawa indikasyon 30, hindi pa rin mapakinabangan yan dahil kulang na kulang yung 30 dahil sa cost of materials, so ibig sabihin hindi pa rin magagamit yan ngayon taon kung walang pondo makukuha, tama ba?
0: Maaari siguro kung hindi, halimbawa, hindi kung kulang pa yung 30, may portion na pwedeng magamit.
1: Sa baba?
0: Para ma-operate lang. Halimbawa, sa baba. Total, sa second floor naman, pwede na rin parkingan yun eh.
1: Hindi ko maintindihan, Engineer Alcantara, dahil may pondo naman na 145. At yan ay intact sa DOTR. Bakit hindi siya natapos? Anong naging dahilan?
0: Kasi, di ba, kininto ko na kanina. Yan, Discaya.
1: Hindi, wag mo na
0: Na-terminate si Discaya sa, ano, sa ibang project sa taas, di ba? Automatic terminated na rin siya dito.
1: Yun na kasi yung dinadahilan. Hindi nga si Discaya ang gumagawa, eh.
0: Oh.
1: Hindi, local contractor. Kausap nyo dyan si Redgo, tama? You're rich contractor. Hindi mo kilala si Redgo?
0: Kilala ko siya.
1: Oh. Sila gumawa niya, sinalo nila yan eh. Hindi si Discaya gumagawa. So wag niyong idahilan na dahil kay Discaya naputol yan. Si Redgo, maayos na kontraktor yan. Sinalo nila yan eh. So anong dahilan? Bakit tinerminate ninyo?
0: Nga, sir, kasi nga, na-terminate na yung si Discaya, kasi kay Discaya pa rin, hindi naman pwedeng i-terminate yung mga local contractor, kasi ang nakadokumento ay si Discaya.
1: Hanggang magkano yung kay Discaya na nagawa? Bago nyo
0: tinerminate? Hindi ko maalala, sir.
1: Nabigay nyo kay Discaya, pumutok yung nung inumpisa ni Discaya yan, ganok ilang porsyento ng pondo ng 145 ang nakonsumo niya? Yan.
0: Ayaw ko magbigay sa red figure kasi gusto ko malaman kung ano dito sa dokumento.
1: Kasi kung 30
0: minutes... Okay lang, sir. Kasi may pupuntahan sana ako. May naka-schedule ng inspection ngayon eh. May commitment kami sa barangay.
1: May pupuntahan ka o iniiwasan mo lang ako?
0: Apo. Actually, sir, nabigla ako dito. So, kasi kahapon may commitment kami doon sa barangay. Mag-inspection kami.
1: Naka-schedule
0: talaga ako.
1: Sige, last na lang. Engineer, sandali. Yan pa ba? Engineer. Sana yun? Oo. So yun na, ulitin ko lang, para sa kalinawan ng lahat, kung hindi matatapos ito 30 million, kukulangin, hindi pa rin mapapakinabangan ito, portion lang, dahil 30 million na lang yan. Hindi, mapondo ng DOTR, mapondo ulit ng LGU, tama?
0: Opo, yan talaga magiging takbo nun.
1: Sige. Yun! Tapos na!
2: Servisyong Katropa!
1: Eh, may lakad daw si Engineer Roy, ano mo ito, Roy? Si Engineer Alcantara. Ronnie Alcantara ito eh.
2: Servisyong Katropa.
1: Baka ka apelido lang.
2: Servisyong Katropa.
1: Bueno, yan yung sitwasyon ng terminal ng El Nido. Mga katropa natin, ha? Ang tingin ko, more or less, ha, 30 million ang naiwan na lang out of 145 million.
2: Servisyong Katropa.
1: Actually, 150 yan eh. 150. 5 million sa DOTR maiiwan. Pamasahe, inspection. Grabe ah. 5 million. Pamasahe, inspection. May 5 million naman si DOTR. na para sa kanya. So 145
2: Servisyong Katropa.
1: Naibid yan ng LGU. Ang El Nido, ang LGU ang nagbid niyan. Yung back nila, Bids and Awards Committee. Ang napili nila, Discaya.
2: Servisyong Katropa.
1: So kinuha ni Discaya. Naibid na. Meron ng mobilization. Naku, nakalimutan kong itanong kay Engineer Alcantara. Di ba? Pagka naibid siya yan, kukunin mo na yung 15% mobilization. Alison. Ali. Tawa ng tawa si Alison. Ken, pakicompute mo nga yung 15% ng 145 million.
2: Servisyong Katropa.
1: 15% ng 145 million. Yun yung mobilization na nakuha na ni Discaya. Oh. Magkano kayo? Yung 15%, so dapat meron ka ng pang-mobilize, di ba? Oh. Pinuntahan natin yan noon. Abay, biruin mo, nakuha na yung 15% ng 145 million na stockpile, isang truck, mga bakal-bakalan na katiwang-wang, walang gumagawa. Binakbaka natin yung terminal na yan. Hanggang naipasa sa isang local contractor. So, ginawa. Hindi pa rin nagkakaintindihan. Meron kasing ano eh. May nakikialam eh.
2: Servisyong Katropa.
1: Eh kung yun lang magpapatupad, yung municipal, yung tapos na yan eh. Kaya lang, ang daming bida eh. Di ba? Mga kaibigan, eh, oo, natama rin na sinuspindi yung Kidiskaya. Pero after ng suspension, pwede namang ipasa kaagad. Magkano? 21,750,000. Wow!
2: Servisyong Katropa!
1: Galing, ha? So, 21 million, wala siyang ginagawa. 21 million ang napunta Kidiskaya. 15% mobilization, eh, kinuha niya yun. Tapos walang ginawa. Oh! Magpapatunay tayo niyan. Nakatiwangwang lang diyan. Kaya pinunta natin yung una yan doon, ngayon ginawa. Pero nakakuha. Kaya yung 145. Oh, yan ang nagawa, tapos ang naiwan more or less ay
2: Servisyong Katropa.
1: 30 million na lang. So yan yung sitwasyon ng terminal na yan, mga kaibigan. 145. Kasi rin meron ding computation. Okay. So, 9:55 na po, mga katropa. Abangan mamaya-mayang konti, no? Kapalitan tayo ni katropang Alison, sa ngala naman ni katropang kagawad Mike Escote na may nasa official trip, official business sa Metro Manila, yung presidential visit. Una natin ang mga update mamaya doon. Sa Coliseum ngayon, parang ongoing na. Hindi natin alam lang kung dumating na si President Bongbong Marcos. After ng Coliseum, doon sa kanyang engagement doon, doon naman siya sa Aburlan. Nandun naman yung ating katropang si Ronnie. Yung ating patrol andun sa Borlan ngayon. Okay? So, antabayanan po yung mga update doon sa presidential visit dito sa lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Abangan din sa ating Facebook page yung mga oras-oras at minuminutong update tungkol dyan. Wala na ho tayong gaanong oras, mga katropa, sa ngalan ng buong persa ng XFM News and Public Affairs. Ako po yung likod, Galo Villa Rosa. Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas. Oras 9:56 ng umaga, mga katropa. Feeds para sa baboy baang hanap. Narito ang Uno Plus feeds na kalidad. May immunized immunity builder na tumutulong para tumibay at lumakas ang resistensya ng baboy. Panlaban din sa mga sakit. Kaya para tiyak na kita at lalago, Uno Plus. Siguradong di ka malulugi. Feeds na may kalidad, Uno Plus. Kabalikat mo sa asenso. Basta feeds, Uno Plus na tayo.

0: Palakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw. At hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
2: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Samsung Plus Gold.
4: Ako po si Emel Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
3: Santon Plus Gold.
5: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
12: Exciting!
3: Samsung Plus Gold.
4: Ako po si Emel Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito'y malunasan.
3: Santon Plus Gold.
5: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
12: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
13: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
14: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
15: Jenny Abelion, taga-Kantiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
14: Santon Plus Herbal Oil.
16: Isang pahid lang sa puso.
14: Desminoria.
16: No more.
14: Santon Plus Herbal Oil.
17: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
18: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
19: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: XFM.
20: Oras natin mga kapay, mga katropa, garap na po ng 5 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
21: Serbisyo Katropa. Serbisyo Katropa.
20: Mga kabayan, mga katropa, oy, sa kalahating oras ng serbisyong katropa, tuloy lang naman po natin.
21: Serbisyo.
20: Yung pong mga ganap, magiging ganap dito sa lungsod ng Puerto Princesa ngayong pong araw na ito. Diyan sa Edward S. Hagedorn Coliseum.
21: Serbisyo.
20: Puno na. Puno na po ng ating po mga kabayan.
21: Serbisyo.
20: Dahil nga po inaasahan nga po darating dito sa ating pong lunsod.
21: Sir.
20: Ang presidente ng Pilipinas, si President Bongbong Marcos Jr. At nako!
21: Sir.
20: Mula doon mga kabayan, mga tropa, daming tao. Pila, papasok. Nandyan po si katropang Gerald Gales. try lang natin na Engineer Ken kung pwede pa. Kasi pag mamaya, umpisa ng program, medyo hindi na natin sila pwedeng abalakin pa. Tuloy-tuloy lang, maikli lang, oo, yung oras, mga kabayan, mga katropa. Hingin natin ng update kay Katropan Gerald. Yung bang mga nakita natin doon, ang dami mga gamit, ha? Ang dami mga upuan, ano pa yung mga nakita natin, bigas! Ipapamahagi ba yun sa mga dumalo, mga kabayan, mga katropa? Or, meron ng mga nakalaang binipisyaryo. May kanya-kanya na pong binipisyaryo yung mga nakita nating bigas, upuan, at yun din at yung 200,000 pesos na tulong sa mga barabarangay. Yung 100,000 doon ay para sa eskolar, 5 kada barangay. At yung 100,000 ay may iwan naman puro sa harap para sa iba pang mga pangangailangan ng mga bawat barangay. Ha? Mukhang ito na ata yung symbol. Dito na ba uumpisahan? Pamamahagi? Tanong lang natin. May nawawala pa. Sa labas. Sige, mamaya. Si Katropan Gerald, dyan na. Wala pa. Sige, unahin muna natin yung sa ano. Sige, mamaya, mga kabay, mga katropa, unahin lang natin, panawagan. Since na ito po yung talagang format ng programang ito, mga kabay, mga katropa.
21: Servisyo.
20: May mananawagan. Nawalan po ng nawalan o nahulog na wallet, mga kabay, mga katropa. Ito lang natin, ha. Saan ito at ano ba naman nung wallet? Nandiyan na sa kabilang linya. Sige, papasukin natin. Sir or ma'am, magandang umaga po.
0: Sir, good morning po.
20: Oh, yes sir, magandang umaga po. Oo, nawalan daw po ba kayo ng wallet?
0: Opo sir, kagabi sir, hindi ko kasi maano, nagmumotor kasi kami kagabi.
20: Kagabi. So, mga opo. Anong oras po sir?
0: Ito mga bandang 10 to 11.
20: Ng gabi, opo. Oo. Saan yes. po kayo nanggaling at saan po kayo papunta? Nagmumotor kayo sir?
0: Bali yung boarding house kasi na boarding house ko kasi sa Barangay 3 tapos parang naka-ride kami doon sa may Malcampo banda.
20: Ah, sa Rojas po ito?
0: Yes, Rojas Commercial.
20: So sa mga taga Rojas, from Barangay 3 to Barangay Malcampo?
0: Opo, doon yung pinaka-base na na-ride namin kagabi.
20: So wallet po ninyo sir?
0: Opo.
20: Panlalaki, siyempre.
0: Opo, kulay itim po.
20: Kulay itim, opo. Ano po pa ang mga laman ng inyong pong wallet, sir?
0: May pera po rin. Kahit hindi na lang ibalik yung pera, yung ID na lang ang importante doon.
20: Yun na talaga, mga importante talaga ID.
0: Opo.
20: Anong po mga ID yung sir at kanino po nakapangalan?
0: Sa akin po, driver license ko, tsaka security license ko po. Ako. Tapos, health, SS. Tsaka, lahat po ng ID ko nandun po.
20: Naku, yung driver's license, napaka-importante pa naman sa panahon kaya ngayon.
0: Kaya nga po, tsaka po yung security license ko po nandun din.
20: Naku, importante yun. So, nagtatrabaho po kayo bilang isang security, sir?
0: Opo, po.
20: Diyan din sa bayan ng Rojas.
0: Opo, sa Rojas Commercial po.
20: Naku.
0: Harap ng mga pibay.
20: Sir, ano pong pangalan nila, sir? Ano pong pangalan ninyo?
0: Ano po, Eduardo Milano po.
20: Everdo?
0: Eduardo Milano.
20: Eduardo Milano.
0: Milano.
20: Milano. Opo. Yes. Sir Eduardo Milano. Opo. Opo. Doon sa ating pong mga kababayan dyan sa Rojas or mga biyahero, maaaring pong nadaanan or nadampot yung inyo pong wallet, sige po, panawagan po kayo sir. Nasaan nyo po yung pagkakataon, Sir Eduardo?
0: Sige po. Good morning po sa inyong lahat. Kung sakasakay po na nadampot nyo po yung wallet po na kulay itim, na marami pong IDs po yung nandoon. Kung sino man po nakadampot po, pwede po pakibigay na lang po sa akin. Dito lang po naman po ako nagatrabaho sa Rojas Commercial po.
20: Rojas
0: Maraming
20: Commercial.
0: Salamat po. Po.
20: Sir, hanapin nyo lang po si Sir Eduardo Milano.
0: Opo.
20: Sir Edward, makami na...
0: Yung guard po sa Rojas Commercial po.
20: Makami number po kayo. Baka sakasakali, yung nakapulot, mapanawagan kayo or ma-text kayo. Pakibanggit na rin po.
0: Sige po,
20: 0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0919-0 kung sakali, kung saan na nakadampot.
0: Apo.
20: Yung pera, di ba, alin na, importante yung mga ID.
0: Opo, opo, okay. Okay lang po kasi hindi na po may balik yung laman ng pera, yung wallet mo. Basta IDs lang po lahat.
20: May kalakihan po ba yung pera, sir?
0: Okay lang po. May kalakihan pero okay lang kahit hindi na ibalik.
20: Yung importante, yung mga ID ano?
0: ID, opo. Mas importante kasi yung ID.
20: Oo. Ang hirap kumuha ng bagong ID ngayon, sir. Ang daming requirement.
0: Kaya nga po.
20: So kagabi ito sa pagitan ng alas 10, opo, alas 11 mula sa Barangay 3 pauwi ng Malcampo. Medyo malayo-layo, sir, ha?
0: Kaya nga po.
20: Sige, Sir Eduardo, maraming salamat po at dalangin natin ay sana maisoli yung inyo pong mga ID, ha?
0: Kaya nga po, salamat po. Patensya na po sa bala.
20: Wala pong problema yan. Yan po ang ating pong palatuntunay na nakalaan sa mga ganyang panawagan, sir. Maraming salamat at magandang umaga sa inyo dyan, sir.
0: Sige po, sige. Thank you.
21: Serbisyo Katropa.
20: Wallet panlalaki, nahulog daw po kagabi mula sa Barangay 3 hanggang Barangay Malcampo dyan sa bayan ng Rojas. Importante daw po yung lamang mga ID. Yung pera, di bali na lang daw po. So, ang importante, maisaoli, maibalik. Yung pong ID ni Sir Eduardo Milano ng Rojas. Alas 10 hanggang alas 11. Yung motor daw po sinasakan nila eh. Hindi nga po napansin. Medyo may kalayuan, ano? Mga kabayan, mga katropa. Kaya, doon sa maaaring pong nakapulot o mga motorist ang nadaanan at pinulot. Ayan po, aari daw po ninyong dalhin kay Ginoong Eduardo Milano sa Rojas Commercial. Siya raw po ang guard doon. Importante yung kanyang security card. Nako, pag magre-ring nyo po siya, hindi, mahirap, mabusisi. Alam nyo po naman ang pagkuha,
21: sir,
20: ng mga copy or bagong ID. Daming pong hinihingi. Andyan yung kailangan pong magpa-notaryo, mapidabit, umblos, gastos, di ba?
21: Sir.
20: Kaya doon sa ating pong mga kabayan dyan, sa bahagi nga po ng Rojas, mula Barangay 3.
21: Sir.
20: Medyo malayo-layo nga lang, hanggang Barangay Malcampo.
21: Sir.
20: Basta doon sa party na yan, doon daw atay niya na napansin na malapit na. Wala na yung kanyang pitaka. Pitakang panlalaki na may mga ID na nakapangalan kay Ginoong Eduardo Milano.
21: Serbisyo.
20: Opo, pinapanawagan, no, ha? Sana po sa nakapulot. At kung taga dyan din lang po sa Rojas sa mga nakapulot,
21: sir,
20: maaari po ninyong dalhin sa Rojas Commercial. Siya po yung gwardiya doon, ha?
21: Sir.
20: Sige, tulungan sana natin ang ating pong mga kabayan, mga taga-bayan ng Rojas. Ayan na. Narinig mo yun? May dumaan sa papawiran namin.
21: Sir,
20: Chopper yun, chopper.
21: Sir.
20: Helicopter yun.
21: Sir.
20: Mga kabayan, mga katropa. Yan na siguro yung iniantay na nila kagawa Gerald Galis dyan sa City Coliseum.
21: Sir, Bisho.
20: Hindi ba natin makontak yung dalawa natin kasamahan? Si Kapitan Kuya Totoroni doon sa isang area pa.
21: Sir.
20: Na ayaw mo nang pabanggit.
21: Sir.
20: Pero inasahan,
21: sir,
20: na pupuntahan nitong ating pong Pangulo. Inaugurasyon.
21: Sir.
20: Mga kabayan, mga katropa. Si Katropan Gerald ay nasa City Coliseum na. Kanina pa. Ang dami na nga pong mga tao. Nakipagdikdikan din siya. Sabi ni Mama Anlin Espanyola, kasama ka rin ba sa Sir Alisa? Oy! Wala po, hindi po.
21: Sir.
20: Si Kapitan Kuya Totoroni muna. Doon sa kanyang kinalalagyan ngayon. Diyan sa bahagi po ng Southern Palawan. Punta muna natin, update. Ando na ba? Nakapagsimula na ba? Katropang Kuya Totoroni, good morning!
1: Yes, magandang umaga, Katropang Ali, siyempre good morning, no, sa ating mga nakikinig at nanonood ngayon. Katropang Ali, sa sitwasyon sa ngayon ay all set na.
20: All set
1: itong,
20: na?
1: Oo, inantay na lamang yung pinaka-special ngayong araw na bisita.
20: Uh-huh.
1: Para may turnover na nga ito, Katropang Ali, doon sa gobyerno o dito sa isang munisipyo, dito sa southern part ng Palawan. sa ngayon, kanina may dumating na rin yung advance party ng isang helicopter.
20: Mm.
1: So mamaya mayroon pang inaasahan nung magkasunod.
20: Dumaan na rito sa ating himpapawid, malapit sa ating antena. Dumadagundong. Oo,
1: anong oras ngayon ay inasandali sa mga PC natin? Medyo alerto na sa tropang alis.
20: Uh-huh.
1: At yung mga kasama natin ay mukhang mayroon tayong off-limit. Bawal mag... pwede kang kumuha ng picture. Bawal na may flash, may camera, yung may ilaw. So may ano lang kami. Kung saan ka nakaupo o nakatayo, doon ka lamang. Bawal na nga lumabas doon sa... yan ang mga binibigay sa amin. Patakaran yung binibriefing sa amin.
20: Mm-mm.
1: So, sa akin, katropang ali, itong tatlong barangay na nababanggit, ito ang makikikinabang nito sa aasahan ngayong araw na ito turnover nga nito sa munisipyo, katropang ali.
20: Anong proyekto ba yan? Patubig ba yan? Ano ba yan? Kalsada ba yan?
1: Ito, patubig ito, katropang ali. At siyempre, nandito rin yung ating NIA, yung National Irrigation. At sa nandito din yung RD natin mula sa Kaminilaan. At siyempre, ito yung sa nakadistino sa Nara, yung ating manager o itatawag na dito sa irrigation. So ngayon, ilang sandali lang, yun lang ang natapay pag dumating ito ang tropang ali. At base doon sa ibinigay sa amin na briefing kanina, pagbaba sa sasakyan nito, akyat at magsagawa na ng konting seremonya sa tropang ali.
20: Ganun lang.
1: Pasilihan nga itong proyekto. At pagkatapos ay aalis man ito bagan. Sa ating katropali, mukhang naka-ready na yung ating mga security.
20: Sige.
1: At nakatingala na.
20: Nakatingala na. O, yun na ngayon dumaan dito sa atin. Ilang minuto lang. Bakaya na yan.
1: Kasi binabanggit natin kayo na tatlo ito na magkasunod. Nasa gitna yung ating special guest ngayong araw. Katropang ali, oo. So kanina may nauna pero advance lang yon. Tapos itong isahan ngayon ay tatlo na magkasabay. Nasa gitna yung special guest ng araw na ito, katropang ali. Kaya itong ating mga security ay naka-alerto na at bawal na maglakad-lakad sa propangali.
20: Mm-hmm.
1: Kung saan ka nakapwesto ngayon, doon ka lang at sasabi nga nila bago at pagdating, kung saan ka nakatayo ay doon ka lang. At iniiwasan din na yung mga cellphone na mag-ingay.
20: Mm-hmm.
1: Kaya ang iba, naka-silent mode ngayon yung ating mga cellphone na bawal mo na marinig. Kasi mamaya magkakaroon nga ng talupati o pag sa salita yung ating special guest ngayong araw, katropang ali.
20: Yun na. Oo.
1: Na makikinabang yung nasa 425 na mga magsasaka, katropang ali.
20: Sa tatlong barangay yan?
1: Sa tatlong barangay.
20: Mm-hmm. Diyan sa Aburlan.
1: Sa Aburlan. Itong tatlong barangay na mabanggit, ito yung binabanggit dahil itong irrigation nito, katropang ali, nasa 1,072 hectares ang kayang patubigan, katropang ali.
20: Ilan daw?
1: Nasa 1,072 hectares ang kayo manong patubigan itong naturang irrigasyon, katropang ali.
20: Oo. At pinabanggit, ito yung pinakamalaking water reservoir dito sa lalawigan ng Palawan, tama ba?
1: Oo, tama ka, katropang ali. Ito yung binabanggit at pinakamalaki, pero kanina may mga unti kami katanungan, bakit na papanggit yung small reservoir, katropang ali.
20: Pero siya yung pinakamalaki.
1: O, pinakamalaki. Ito ang pinakamalaking irrigation dito sa lalawigan ng Palawan.
20: Baka naman ibig sabihin lang, sa dami ng maaaring ektaryal lupa na maaaring makinabang, baka doon nagbase, kaya malaki.
1: Baka ganun ka pa kasi kayo na. Gusto sa amin makuha na ng interview ito si Arde at itong si manager ng NIA, pero ayon sa kanila, after na lang ng program ngayon at doon na sila magbibigay ng kanilang sasabihin sa media at kung ano yung tawag ito. Ito ba ay, kasi nakababag ito, katropali, 2023 or 24 ang nakalagay doon sa project. Bakit ang isa sa mga tanong kanina sana, at bakit lang hindi ito matuton over sa munisipyo itong Patubig sa Tropang Ali. Katana sa mga tanong kaya na dapat na may tanong doon sa regional director ng NIA sa Tropang Ali.
20: Sige. Oo, timbre ka lang, katropang Kuya Toto Ronny. Kapag nag-mimensahe na yung iniintay na VIP dyan, katropang Ronny.
1: Oo, tama ka dyan, katropang Ali. Medyo hindi na tayo makapag-live. Dahil nga mukhang may off-limit ngayon. Pwede siyang nabidyuhan pero recorded. So, bago daw ipopost, pag nakalis na yung ating nantay na bisita. Ito yung mga sinabi sa atin kaya nakatropang Ali. So, ito ating mga kasaman sa pamamahayag, gustong-gusto na sana magpopost. Ay, yun nga lang, huwag daw muna, nakahold muna yung mga ipopost katropang Ali. Although, kaya na mayroon nagbabanggit na mayroon na sila nababanggit na lugar at area. Pero sa ngayon, mukhang ayon doon sa nangunguna, itong mga security ito na huwag lang muna ngayon na magpo-post. After na umalis, pwede na kaming ipo-post kung ano man nakuha naming recorded dito sa area sa Tropang Ali.
20: Kahit anong pang tago ang gawin nila dyan, alam na ng mga taong bayan.
1: Oo.
20: Yan lang.
1: Yun nga lang. Siguro, dahil nga, security purposes daw. Pero sige lang, siguro mamaya katropale, maaaring after na lang siguro para medyo kina yung pagbabakalit. Nagkapitan yung mga media. After, medyo may quit na yung security. At kaming lahat bawal na umalis. Kung saan ka nakapo na katayo ay dapat walang aalis. At manatili kung saan ka nakapo ito katropang Ali.
20: Sige, oo, katropang ito, mukhang chinachap-chap ka na. Merong, baka parang merong jammer na yung dyan sa area mo. Oo, unti-unti ka na. Unti-unti ka nang pinuputol, katropang Kuya Totoroni. Sige, good luck na lang at record mo na lang. Ayaw na lang ipabanggit pa kung nasaan lugar na yan. Sige, maraming salamat na lang, katropang Kuya Totoroni.
1: Oo, at mayroon natin siya na bataan na sa chapter katropang Ali. So may maya ng konti, mukhang palapag na itong ating inantay katropang Ali. Live wala dito sa isang bahagi sa southern part ng Palawan. Ako yung katropa sa radio, katropang Kuya Toto, XFM News.
20: Maraming salamat, katropang Kuya Toto Ronny. Inaugurasyon, turnover ng isa pong proyekto ng National Irrigation and Administration sa baging sur ng ating punlalawigan. Yan ang unang pupuntahan. Anong inaabangan din dito sa Coliseum, mga kabayan, mga katropa. Bakit tayo pa pang ipabanggit? Ganun din naman. Yung magta-turnover lang naman. For security purposes. Oo nga naman. Medyo malayo nga naman yun dun sa lugar na yun, ha? Pero naka-chopper naman. May pangalawang chopper na raw po ang paparating doon sa area kung saan naroon si Kapitan Kuya Toto Ronny, ha? Tatlong barangay yung makikinabang. 1,072 hectares ang maaari daw pong mapatubigan. Ito pong iinagurahang NIA project. Mga kabayan, mga katropa dyan sa bahaging sur ng ating pong lalawigan. Mamaya daw pagkatapos, bago na lang mabanggitin kung saan lugar yan. Sige, may magagawa, yan ang protocol. Samantala, yung pong naunang schedule, batay lang naman po ito sa mga paunang impormasyon. 9:30 dapat ang umpisa ng program. Mag-aalas 10:30 na po, bago pa lang. Ganun talaga yun, kasi marami pong mga pinupuntahan din naman itong VIP na ito, mga kabayan, mga katropa. Ha? Sige, mama, alamin natin na ano yung magiging talumpati ng VIP na to dyan sa turnover ceremony, mga kabayan, mga katropa, ha?
21: Serbisyong katropa!
20: Alas 10:26 na po ng umaga, mga kabayan, mga katropa. Doon kay Katropan Gerald, wala pa? Sige, na-message na rin kanina. Mga abalang-abala na. Doon sa area niya, hindi na magkamayo kasi dami ng tao. Yan sa City Coliseum, ha? Sige, mamaya na lang siguro, Engineer Ken. Samantala!
21: Serbisyong Katropa!
20: 27 minutos makalipas ang ika-sampo ng tang... umaga pa lang. Sana ako ng patanghali eh. Umaga pa lang, ha?
21: Katropa!
20: Sige, sige. Magbabalik po ang servisyong katropa. Second part, pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
21: Servisyong katropa!
2: Boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Samsung Plus Cold!
6: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad. Simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So, naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So, medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then, yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awan ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong naramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
21: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
22: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
23: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
24: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puson ko.
25: Santon Plus Herbal Oil.
26: Isang pahid lang sa puson.
25: Desminorea.
26: No more.
25: Santon Plus Herbal Oil.
27: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
18: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
28: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
21: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Mabili sa mga butika. Supple Plus Gold.
29: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
4: Sanzon Plus Gold. Mabibili sa mga buto.
5: Boy, boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Sanzon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
4: Sanzon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
10: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
12: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Sanzon Gold Coffee Mix.
16: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Sanzon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Sanzon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
15: Sanzon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
30: Mabibili sa mga butika.
15: Sanzon Gold Coffee Mix.
31: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sanzon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sanzon Vitamin C. Kasi
32: Sanzon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
33: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanzon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanzon Gold Herbal Tea.
34: Mabibili sa mga butika.
35: Sakit ng katawan?
36: Mag Sanzon Plus Herbal Oil.
37: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanzon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
38: Sanzon Plus Herbal Oil.
39: Talagang maaasahan.
38: Sanzon Plus Herbal Oil.
40: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
41: Premium D3 Coffee Mix.
40: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
42: Premium D3 Coffee Mix.
43: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang...
44: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
45: Mag-Vision X Plus ka!
46: Vision X Plus! Softgel Capsule!
45: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
46: Vision X Plus! Softgel Capsule!
45: Vision X Plus! Softgel Capsule!
46: Mabibili sa mga butika.
47: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
48: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
49: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
50: Premium D3,
51: makatutulong sa kalusugan
52: na may VCO
53: at moringa.
54: Mabibili sa mga butika.
55: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
56: Sanzon Plus Gold.
57: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-uusap. Pasalamat na lang ako at may Sanzon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Sanzon Plus Gold.
58: Sanzon Plus Gold.
59: Mabibili sa mga butika.
60: Sanzon Plus Coffee Mix.

0: na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain,
5: if symptoms persist, consult a doctor.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si Weng, gagaw ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang kasa. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
8: Sample Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
9: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: XFM.
13: XFM.
14: At mas matatag na komunidad. Ito rin po yung makakatulong sa promosyon ng aming turismo sa ating bayan ng Aborlan. Okay po, lubos po kaming nagpapasalamat sa pambansang pamahalaan sa lahat ng ahensya na naging katuwang at higit sa lahat sa inyong pamumuno. Mahal naming Ginoong Pangulo sa patuloy, sa pagsuporta sa mga proyektong magbibigay ng tunay na benepisyo sa Pilipinas. Naway ang proyektong ito ay maging inspirasyon ng higit pang patulungan at pagitan ng pambansa at lokal na pamahalaan tungo sa isang bagong Pilipinas na maunlad, matatag at mamalasakit sa bawat mamamayan. Muli po, maligayang pagdating. Mahal naming Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr., malugod po namin kayong tinatanggap sa bayan ng Aborlan. Maraming salamat po sa mabuhay ang Pilipinas.
15: Maraming salamat po, Mayor Tito. Inaanyayahan po natin ang lahat na ituon ang inyong atensyon sa screen para sa isang audiovisual presentation patungkol sa Ibato Iraan Dam. Mula sa simula ng konstruksyon hanggang sa ganap na pagkakatayo nito, makikita ang bunga ng sama-samang pagsisikap para sa mas maunlad na kinabukasan. Kitna ng mga barangay sa Bangan, Isaog at Iraan sa bayan ng Aborlan, Palawan, matatagpuan ng Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project. Isang proyektong nagbibigay ng bagong pag-asa sa mga magsasaka at nagsisilbing susi sa mas matatag na supply ng tubig, mas mataas sa produksyong agrikultural at mas maunlad na ekonomiya ng lalawigan. Tagumpay na pagtatayo ng 31-meter high-zoned earthfield dam, appurtenant structures, access roads, canal lining, canal structures at project facilities ay isang mahalagang hakbang tungo sa mas mahusay na pamamahala ng yamang tubig at pagpapaunlad ng agrikultura sa rehiyon. Itinisenyo ang dam upang mapalawak ang serbisyong pang-irigasyon at mapabuti ang kabuhayan ng mga lokal na magsasaka. Papatubigan ito ang humigit kumulang 1,072 hektarya ng lupang sakahan na pagmamayari at sinasaka ng 425 magsasaka sa lugar. Ang itinayong reservoir ay may kakayahang mag-imba ng 0.625 million cubic meter hanggang 3.013 million cubic meter na tubig ulan mula sa 20

0: Ahan ding magbibigay ito ng mas mataas na ani, mas malaking kita para sa mga magsasaka, mas maraming oportunidad ng trabaho, at pagyabong ng lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng makabagong pamamaraan sa pagsasaka. Ang Ibato Iraan Dam ay simbolo ng katuparan ng mga pangarap, bagong pag-asa, at mas maunlad na kinabukasan para sa mga magsasaka at buong pamayanan ng Aborlan, Palawan.
1: Noon kami dito, mga taga-barangay at Sanpangan, Aborlan, wala kaming basakan dahil wala kaming irigasyon. Nakita nung taga niya na posibleng magkaroon kami ng irigasyon, kaya ginawa nila ng irigasyon ang Ibato Iraan Farmers Irrigators Association. At ngayon, mag-inaugurate na, nagpapasalamat po kami kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa Tagania na nag-facilitate nitong project na ito. Marami pong salamat.
2: Bilang Pangulo ng Ibato Iraan Farmers Irrigators Association, ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa pamunuan ni President Ferdinand Bongbong Marcos at sa NIA sa pagbubukas ng patubig dito sa bayan ng Aborlan upang ito'y makatulong sa produksyon ng palay ng mga magsasaka dito sa aming bayan. Bilang magsasaka, pangalagaan namin ito upang magamit ito ng susunod na salinlahi. Marami pong salamat.
3: Matamang salamat kanimo, Presidente Bongbong R. Marcos Jr.
4: Maraming salamat po, President Bongbong Marcos.
5: Dakulang salamat kanimo, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: Tapos po sa po ako nagpapasalamat, Presidente Bongbong Marcos. Salamat po.
7: Maraming salamat po, Pangulong Bongbong Marcos. Mabuhay po.
8: Maraming salamat po, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mahal ka namin.
0: Sa puntong ito, inaanyayahan po natin ang administrator ng NIA, Engineer Eddie G. Guillen, upang magbigay ng kanyang mensahe at para ipakilala ang ating panauhing pandangan.
9: Maraming salamat po sa ating mahal na Pangulo, His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sa ating mga kapwa lingkod bayan, sa aking NIA family, sa ating mga mahal na opisyal at kasapi ng ating mga irrigators associations, at mga farmers po. At sa mga Palawenyo, isang mapagpalang araw po sa ating lahat na imbag na bigat yung amin na po. Sa ngayong araw ay pinapasinayaan natin ang Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project. Ito po ay isang malagang puhunan para sa ating mga magsasaka at isang matibay na hakbang tungo sa mas matatag na food security ng ating bansa. Ang proyektong ito ay sumasalamin po sa malinaw na direksyon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang isang bansang may sapat na pagkain ay nagsisimula sa isang produktibo, moderno at matatag na sektor ng agrikultura. Noong siya po ang governor namin sa Ilocos Norte, ginawa na niyang sentro ang kaunlaran ng agrikultura. Pinalakas niya ang mga kooperatiba ng magsasaka, pinalawak ang access sa merkado, sinuportahan ang pagtatayo ng mga agricultural processing at storage facilities. Isinulong ang makabagong teknolohiya ng pagsasaka at pinalawak ang produksyon ng palay, mais at high-value crops. Nakita mismo ng ating Pangulo na kapag inuuna ang agrikultura, dumarami ang oportunidad sa trabaho, lumalakas ang kabuhayan sa kanayunan at bumababa ang antas ng kahirapan. Alam niyo po, sa Ilocos Norte ay isa po kami sa pinakamababang poverty

0: incident sa buong bansa. Kanina nga pong nagpunta ako dito, ginogel ko muna eh. Kung ilan na ba pang ilan ang Ilocos Norte. Sabi ng Google, based on latest official poverty statistics of the Philippines, ayon sa PSA daw, Ilocos Norte is tied for the lowest poverty incidence among all provinces in Philippines. Its poverty incidence is 0.5%, making it effectively ranked number one nationwide. Kaya yan po ang ating Pangulo. Ano po? Hindi po guni-guni, you know? Hindi po chismis yung ginagawa niya sa ating atin pong mga programa ngayon nationwide, kundi galing po mismo sa kanyang kaalaman, sa kanyang experience po sa pamumuno. At ang parehong pananaw na ito na nagkatid ng positibong resulta po sa Ilocos Norte, ang siya rin isinusulong niya ngayon sa buong bansa. Kaya para kay Pangulong Marcos, ang irigasyon ay hindi lamang patubig. Ano po? Ito ang pundasyon ng pag-unlad. Kapag may sapat na tubig, tumataas ang ani. Kapag tumataas ang ani, lumalawak ang kabuhayan. At kapag lumalawak ang kabuhayan, umiikot ang buong agricultural value chain. Mula sa pagtatanim, pag-ani, paggiling, pag-imbak, pagbibiyahe, hanggang sa pagmamarket nito. Kaya ang bawat patak ng tubig mula sa dam na ito ay katumbas ng mas maraming pagkain sa hapag ng bawat Pilipino. Mas maraming trabaho, mas maraming oportunidad para sa ating mga kababayan. Ito ang dahilan kung bakit ang Ibato Iraan Small Reservoir Project ay mahalagang bahagi ng pambansang layunin na palakasin ang food security at pasiglahin ang ekonomiya ng ating lalawigan. Bilang pinakamalaking dam na naipatayo ng NIA sa Palawan, ang proyektong ito ay magbibigay ng mga asahang patubig sa 1,072 hectares na sakahan at direktang makikinabang ang 425 families magsasaka at ang kanilang mga pamilya. Ito ang tunay na diwa ng bagong Pilipinas. Hindi lamang pagtatayo ng infrastruktura, kundi pamumuhunan sa kabuhayan, dignidad at kinabukasan ng ating mga magsasaka. Sa pamamagitan ng proyektong ito, inaasahan nating tataas ang production ng pagkain, lalaki ang kita ng ating magsasaka, magiging mas matatag ang supply ng pagkain at higit na uunlad ang kabuhayan ng pamilyang Palawenyo. Mr. President, taos puso po kami nagpapasalamat sa inyong patuloy na suporta sa National Irrigation Administration at sa sektor po ng agrikultura. Ang bawat irrigation project na ating naitatayo ay isang pamana ng pag-asa, kaunlaran at seguridad sa pagkain para sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Ang Ibato Iraan SIP ay magiging isa sa mga pangmatagalang pamana ng inyong administrasyon dito po sa Palawan. Sa atin po namang mga irrigators associations, kayo ang tunay na katuwang ng NIA sa pangangalaga at mahusay na pamamahala sa proyektong ito. Sa diwa, lagi nating sinasabi yung hashtag bayanihan natin, sama-sama nating tiyakin na ang mga proyektong ito ay patuloy na magbibigay ng biyaya sa ating mga magsasaka sa marami pang taon. So maraming salamat po, mabuhay ang ating mga bayaning magsasaka, mabuhay ang NIA, mabuhay si PBBM, mabuhay po ang bagong Pilipinas. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Maraming salamat sa ating NIA Administrator, Administrator Eddie Guillen. Magsiupo po tayo. Ang Palawan 3rd District Representative, Representative Gil Acosta. Ang Pinoy Workers Party List Representative, Carl Joseph Legazpi. At Burlan Municipal Mayor, Lito Tito. Ating mga benepisyaryo mula sa sektor ng agrikultura, ang mga minamahal natin mga magsasaka, ating mga kasama sa lingkod bayan, mga ginang at ginoo, magandang maga po na imbag nga bigat yung amin. Tuwing napupunta ako sa Palawan, lagi akong napapahanga sa tunay na ganda at yaman ng ating minamahal na Pilipinas. Dahil dito sa inyong lalawigan, ang ilan sa pinakamagagandang dagat, kabundukan, lupain, at ang pinaka na ipinagmamalaki natin at kinikilala na sa buong mundo. Kabilang dito yung underground river sa Puerto Princesa, gayon din ang mga sikat na isla sa El Nido, sa Coron. At higit sa likas na yaman, ipinagmamalaki natin ang sipag at tiyaga ng mga taong nagbibigay buhay sa lupa at sakahan, gaya ng ating mga magsasaka na kasama natin ngayon upang pasinayaan ang pagbukas ng Ibatu Iraan Small Reservoir Irrigation Project. Isa itong proyekto na matagal ninyong inantay at bunga ng ating pagtutulungan. Sa panahon ngayon, lalo na sa gitna ng tagtuyot o El Nino, hindi na pwedeng umasa lang tayo sa pagdating ng ulan. Dahil nagbabago pati ang panahon. Hanggang dating alam na natin kung kailan darating ulan, kailan titigil, kung kailan dadaan yung bagyo. Eh, dahil nga sa yung naririnig natin at nababalitaan natin climate change, pabago-bago. Hindi hanggang Disyembre, nagbabagyo na ngayon. Kuminsan yung tagtuyot, nagsisimula Enero pa. Kaya talagang kailangan na kailangan ang mga irrigation project na ito. At para naman hindi pabago-bago ang ating ani, hindi pabago-bago ang kita at may seguridad ang bawat pamilyang umaasa sa pagsasaka. Kaya naman, mahalagang maihatid ang tubig sa mga bukirin upang patatagin ang kabuhayan ng ating mga magsasaka. Yan ang layunin ng proyektong ito. Isa na ito ng ang Ibatu Iraan Strip. Ito ang pinakamalaking irrigation project dito sa Palawan at ang kauna-unahang reservoir type irrigation system sa buong isla. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng sapat at maaasahang supply ng tubig sa buong taon para sa mahigit 1,000 hektarya ng lupang sakahan dito sa Aburlan. Nasa mahigit 420 farmer beneficiary ang direktang makikinabang sa proyektong ito. Andito yung ating mga namumuno ng mga association at saka mga cooperative. At kayo ang mag-aalaga dito at kayo ang magpapatakbo para mabigyan natin ang ating mga magsasaka ng sapat na tubig kahit na hindi pa dumadating ang ulan. Inaasahan natin na mas maraming sako ng bigas, mas masaganang ani sa gulay, mas malaking kita para sa ating mga magsasaka. Higit pa sa mga ito, hatid din ng proyekto ang kapanatagan ng loob, kasiguruhan sa patubig at pag-asa sa mas magandang kinabukasan para sa bawat pamilyang umaasa sa sakahan. Angad natin na magamit ang reservoir ng pangmatagalan. Layunin nito gawing mas panatag ang inyong loob sa bawat panahon ng taniman, tag-ulan man o tagtuyot. At hindi dito natatapos ang ating mga hakbang. Kasabay ng pagpapalawak ng mga irrigation projects sa buong bansa, ginawa din nating mas moderno ang ating mga sistema ng pagsasaka. Dito sa Palawan, nagpapatayo tayo ng mga solar power pumps na gumagamit ng AI at yung tinatawag na artificial intelligence, AI satellite assisted monitoring at fertigation system. Ito po ang mga sistema na tinitignan po ng satellite na lumilipad sa taas at kinukunan at sinasabi sa atin kung saan yung kung titignan kinukunan yung sakahan, sasabihin sa isang lote, sa isang area mapapakita dito tuyo, dito kailangan dagdagan ng fertilizer, dito kailangan bawasan ng fertilizer, dito pahingahin muna. Yan ay nakakatulong po yan. Ang ating mga solar powered na pump na bomba para sa irrigation, bomba pa rin kagaya ng ginagamit natin noon, ngunit solar powered na. Kaya wala na, hindi na kailangan ng krudo, hindi nyo na kailangan alalahanin kung saan kayo kukuha ng pampatakbo ng inyong mga bomba dahil sa araw kinukuha ang kuryente para patakbuhin ang mga solar pump na yan. Kaya inaasahan ko na ang matatag na pagtutulungan ng NIA at ng Ibato Iraan Farmers Irrigators Association. Alagaan, ingatan at paunlarin natin ang imprastrukturong ito. Kayo po ang kasangga namin na pagpapanatili at pagtatagumpay nitong proyektong ito. Makakaasa po kayo na katuwang ninyo ang pamahalaan sa pag-aayos ng mga sistema at kayong mga magsasaka ang nagbibigay buhay dito. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Mabuhay ang ating mga magsasaka. Mabuhay ang Palawan. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
2: Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa puntong ito, inaanyayahan po natin ang ating Pangulo para sa isang group photo sa baba ng entablado kasama ang ating mga bisita.
3: Okay po, lapit po tayo. No?

0: the count of three, Mr. President. 1, 2, 3. Maraming salamat po, mahal na Pangulo.
1: Okay, mga kabayan, mga katropa, narinig po, live po yan mula sa Bato Iraan Dam. Sa bayan po ng Aborlan, mga kabayan, mga katropa, inaugurasyon nung small water reservoir dyan sa bayan po ng Aborlan, mga kabayan, mga katropa. After kasi nga na, maigli lang po yung kanya po naging mensahe, pakinabang nung ating pong mga kababayan, mga magsasaka sa naturang bayan. Tatlong barangay po, makikinabang mga kababayan, mga katropa. Yan pong Ibato, Iraan Dam. Mga kababayan, mga katropa.

0: Ayan, yung isa sa mga pinunta rito ng ating pong pangulo, mga kabayan, mga tropa, ha? So, after nyan, mga picture-picture. Siyempre, yung pong yung pagbukas nung marker kanina pa, o bago yung pong talumpati ng ating pong pangulo. So, antabi pa rin tayo doon po sa magiging ganap naman dito naman sa City Coliseum, mga kabayan makatropa, susunod na yan. Mga kabayan makatropa, ito naman ay may pamamahagi naman ng ayuda. Ayan nga po yung 200,000 na kada barangay, mga kabayan makatropa. Saglit lang yan, chopper naman ang sinasakyan. Mga kababayan, medyo na ang alam po, medyo nalahit na sa original na plano, mga kabayan makatropa, o yung schedule. Dapat kanina pong mga alas 9, medya, dyan sa bayan ng Aburlao. Nandun si Katropang Kuya Totoroni. Paano mo lang advice? Yung mga interview nila. Baka may maipasok tayo ng live doon, Katropang Axel Bond, ating partner ngayon, ha, sa bahaging technical, mga kabayan, mga katropa. Hoy, oras natin, mga sir, mga ma'am, ganap na pong isang minuto, ha, makalipas po ang alas 11 ng patanghali na, mga kabayan, mga katropa. Magbabalik pa rin po ang inyo pong lingkod pagkalipas lang ng ilang paalaala.
1: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Samsung Plus Gold.
4: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then, yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
3: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri
7: ng sakit. Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santhum Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
2: Santhum Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santhum Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santhum Gold Coffee Mix.
8: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santhum Gold Coffee Mix. Aka-tatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
3: Santhum Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhum Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
9: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santhum Plus Gold.
10: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santhum Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santhum Plus Gold.
3: Santhum Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santhum Plus Coffee Mix. Ako si

0: Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa Mikaela Daligdig.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, psst. Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: natin mga kabay, mga katropa. Ganap na po nga 10 minuto makalipas na po ang alas 11 ng patanghali.
1: Sentro, programang sisentro sa mga napapanahong usaping. Magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Sentro.
0: Sa pong nga medyo malamlam na makulimlim na patanghali mga kabay, mga katropa dito sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Meron po tayong napakalagang bisita, napaka-importante bisita ngayon po sa lungsod ng Puerto Princesa. Pero bago yan, nung Aburlan muna ang binisita niya, ang ating pong Pangulong Bongbong Marcos sa inauguration ng Ibato, Iraan Dam. Tapos na. Tapos na rin yung sa Arjan, yung inauguration. Nakapagbigay po ng talumpati ang kahalagahan ng naturang proyekto para sa ating pong mga kabayan, mga katropang mga magsasaka. Ha? Tatlong barangay po makikinabang yan. 1,072 hectares ang pwede raw po na mapatubigan ng dam na yan dyan. Ha? Samantala, mula doon, tama na natin, balikan natin si katropang Kuya Totoroni. Kuya Totoroni, kamusta na?
2: Yes, pagandang tanghali, katropang Ali, at siyempre, at good morning pa rin dito sa may bahagi ng Sagpangan, Ibato, Iraan. Isa up, katropang Ali, ito yung katatapos lamang na siya sigawang inaugurasyon ng naturang dam, katropang Ali. At dumating nga kayo na lamang si Bongbong Marcos at nagbigay lang siya ng konting mensahe hinggil dito sa tinatawag na yung dam, katropang Ali. At binabanggit din niya na isa sa malaking dam ang itong proyekto sa Ibato, Iraan Dam, katropang Ali.
0: Malaki pero small ang nakalagay doon sa kanyang programa.
2: Small reserve, katropang Ali.
0: Small
2: yun
0: reserve, okay.
2: At kaalis lang niya, katropang Ali. Kaalis lang. At yun ang inyong mensahe sa kanya na alagaan at pahalagahan itong proyektong ito para sa mga 425 farmers o family na makikikinabang dito sa naturang dam ito, katropang Ali.
0: Oo. Kapitan ko ito, yung presidente ng irrigators dyan, malapit ka ba? Pwede natin siyang makausap kaya?
2: Medyo nagsipag-alisa na, katropang Ali, kasabay noong pag-alis. Ano? At subukan natin kausapin itong regional director ng NIAC. At hinahanap pa natin eh.
0: Sige, at, andyan lang yan.
2: Ito na lang siguro, si manager siguro. Manager ng NIAC. Sir, pwede karami makuhanan ng XFM ng kaunting pahayag regarding sa misa ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito, katropala, ibigay natin si... siguro siya na lang magpakilala. At although nakausap na natin ito dati, no, magkaroon tayo ng pag-iikot doon sa Nara Palawan sa... na niya, no?
0: Ito,
2: ibibigay muna natin sa kanya communication sir, si Katropang Alison Salvatos po. Lights ngayon sa XFM Palawan.
0: Opo, sir, magandang tanghali po.
3: Magandang umaga po.
0: Opo, opo. Katatapos lang yung pong inauguration ng ating pong small reservoir dyan po sa Sagpangan, Tiraan. Malaki po ang pakinabang nito sa ating pong mga kabayan dyan sa Aburlan. Sir, karagdagan pang mga detalye regarding po dyan sa ating pong project na yan.
3: Well, natutuwa nga po ako. Tapos na po yung successful inauguration ng ating Ibato Iraan Reservoir Irrigation Project. Ito po, pagkatapos po nito ay ito pa ay pwedeng gamitin na ng ating mga magsaka, yung ating irrigation station. Kaya pwede na po silang magsaka ito sa bayan po ng Aburlan. Ito po ay sinabi nga po na ang nasasakupan po ay 1,072 hectares. Pwede na po sakahin po sa sakahin nito. And then 425 farmers beneficiaries po yung makikinabang. Kaya sana po matagdagan ng ani itong ating sabay ng Aburlan para di na tayo mag-angkat pa sa ibang lugar.
0: Yun,
3: so, kaya nga po, tutuwa nga po ako dahil ako, lalo ako, ako po yung division manager po dito sa Palawan. Area ko po ito, kaya papasalamat po ko sa ating Pangulo at sa aming ni Administrator Eduardo E. D. Guillen, dahil nga po sa natapos din po. Sa wakas, ito ay matagal-tagal din po, halos isang dekada pong ginawa ito. Pero sa ngayon po, pwede na po natin, pwede na gamitin ang ating mga magsaka.
0: Ayun, opo. Salamat po. Manager, yung pong proyekto na yan, sa mga panahong ito, magmula ngayon, since na medyo matagal-tagal na rin po ata ang natapos yan, oo, ngayon lang po napasinayaan na direkta na ba makikinabang yung ating mga kaubay, mga magsasaka diyan sa binabanggit na tatlong barangay o apat na barangay, manager?
3: Yes po, opo. Ito po yung tatlong barangay. Ito ay nakabali ang total po 1,072 hectares.
0: Mm-hmm.
3: Ito po, bari na po din ang gamitin itong ating patubig dahil sa na-inaugurasyon ng ating Pangulo.
0: Opo, oo. Medyo malaki-laki pala po yung maaaring volume ng tubig yung maiimbak.
3: Opo, asa ngayon po, sapat-sapat po yung tubig po na gagamitin nila.
0: Mm-hmm.
3: Kahit po sinasabi nilang El Nino dito sa bayan ng Aborlat, sapat po yung tubig na gagamitin po nila.
0: Ayun, oo, kasi nga po, yun din yung susunod kong tanong, dahil nga preparation para sa El Nino. So sa inyo na rin po nang galing na sapat itong ating imbak na tubig dyan, manager.
3: Yeah po, dito po sa bayan po ng Aborlat.
0: At may mga kasunod pa po bang ibang proyekto katulad dito sa iba pang panig ng ating pong nasasakupan, manager?
3: Yun po, yung under feasibility study po kami sa Malabangan, sa bayan po ng Rizal. Bali, tapos na po yung phase nito, bali detailed engineering yung pangsusunod. And then meron din kami gagawin video malaki-laki po sa bayan ng Rizal. Ito yung ransang irrigation project nito, bago umpisa na po ngayon itong project.
0: Ay, opo. So, big sabihin, may pondo na po yan dyan, manager?
3: May partial asa po. So, uunahin po natin yung diversion.
0: Okay.
3: And then, kasunod na po yung mga canal structures po at saka canal lining.
0: Iyon,
3: para magamit po.
0: Opo, oo. Manager, may mensahe pa kayo sa ating po mga kababayan, especially dyan sa inyo pong nasasakupang mga munisipyo regarding sa irrigation. Manager, go ahead po.
3: Yun po, dito po sa probinsya ng Palawan, kami, ako po ay marami po akong nakalinyang project. So nag-iantay po ako ng budget para po halos gusto po lahat po ng bayan ay magpagbigyan po natin sila po matay pong resolution na ginagawa po para makapagpatayo po ng irrigasyon, mga bagong irrigasyon at saka yung iba yung rehab, kasi at ating rehab repair para po magamit ng maayos yung ating mga irrigation facilities.
0: Iyon, opo. Sige po, di na po namin kayo masyado po pang pakabalahin, manager. Maraming salamat po sa oras.
3: Thank you po. Sa pagbigay sa akin ng konting para may paliwanag ko po yung itong sadya po. Iyan. Thank you.
0: Sige po, magandang hali po.
3: Thank you po.
0: Katropang kuya to?
4: Yes, katropang Ali. Yan si manager, no? Mamaya bibigyan natin yung pangalan po. Asya naman po, buong pangalan nga po? Armando L. Flores po. Ayan, si engineer. Manager. Manager, o. Siya yung nakasama natin dati nung umikot tayo sa Nara.
0: Okay.
4: So, yun nga. Tama ka, Katropang Ali. Nasa po 425 families ang inasahang makikikinabang dito sa naturang irrigasyon itong bagong dam na pinakamalaki dito sa lalawigan ng Palawan, Katropang Ali.
0: Sige. Oo. Katropang Keto. Yung full name daw ng ating nakausap si manager, Arman.
4: Sige.
0: Para may bahagi na rin natin sa ating pang mga kababayan pa. At ingat, Katropang Keto, sa biyahe pa uwi. Maraming salamat.
4: Yes, maraming salamat, Katropang Ali. Bola dito sa lugar kung saan nagkaroon ng inaugurasyon, Katropang Ali. Live wala dito, ako yung katropa sa radyo, Katropang Kuya Toto, XFP News.
0: Si Katropang Kuya Toto Roni po, nasa Aburlan. Yan ha. Marami-rami. Pwede na raw magamit ng ating po mga magsasaka, yung irrigation na yan. Dam. Pababa yan eh. Apat na barangay. Tatlo pala. Yung binabanggit kanina ni Manager Arman. Ano ha? Yung ating pong NIA. Manager dito sa lalawigan ng Palawan. Mga kabayan, mga katropa. Lumipad na raw. Malis na rin doon yung si Pangulong Bongbong Marcos. dito na sigurado ang tungo niyan sa lungsod ng Puerto Princesa para sa kanyang ikalawang engagement. Mga kabay, mga katropa, dito kung mapupunta natin si katropang Gerald. Tingnan natin. Kami mga may mga ipapamahagi bang ayuda kasi dami natin nakita mga tambak ng upuan, bigas. Mga kabayan, mga katropa, so puno na yung ating City Coliseum. Kanina pa, mga kabayan, mga katropa. Standby lang tayo, no? Habang kinokontakt mo na ni katropang Axel Bon, yung ating pong partner sa bahaging teknika. The master. Okay, mga kabayan, mga katropa, ha? Ito nga ang reserve na ito dyan sa Aburlan. Matagal na pala, 2024 pa natapos. At mayroong budget na inilaan na sa 800. Ano ba yun? Okay, dito ko nagkakamali. I-clarify lang natin, ha? Hindi pa lang natin natanong kay Manager Arman kanina. Pero base doon sa binanggit din kanina sa doon sa video presentation, ang project ay meron pong pondo na 886.12 million pesos, mga kabay, mga katropa. 886.12 million pesos, mga kabay, mga katropa. Uy, maganda pala doon, no? Pag naka-drone ka, Engineer Ken. Okay na? Okay, punta mo na natin ang Puerto Princesa City Coliseum. Nasa kabilang linya naman ang ating katropa, si katropang Gerald Gales. Katropang Gerald?
5: Yes, katropang Ali, magandang tanghali, magandang maga.
0: Oo, mukhang paparating na raw dyan, galing ng Kaborlan eh.
5: May briefing na ginawa yung maro sa amin at nagbigay ng oras, kaya lang hindi rin po pwedeng i-public kung anong oras yung dating sa atin. Yung exact, alam na namin, pero ayaw lang papanggit kung anong oras. Pero hinihintay natin at anumang oras ay darating dito sa Coliseum si Pangulong Bongbong Marcos.
0: Punong-puno ata yung Coliseum, Katropang Gerald.
5: Puno dito sa ground, tapos yung sa ringside, yung sa taas. Wala, hindi.
0: Hindi na pinapuan?
5: Hindi na pinapuan. Dito lang sa baba kasi medyo mahirap. Kasi yung mga nasa ringside, dito yung mga resident din na mga magkiklaim ng 10 kilong bigas.
0: Ah, okay. So, kaya pala dami pala ng bigas na nakantambak dyan, katropan dyan.
5: Dami, dami. Mga ano to, mga Forest of the Poor, di ba? Ng bawat barangay. Tatanda mo yung 16,000 bawat barangay. Sa buong lungsod ng Puerto Princesa, tapos yung 5% ng population na pinakamahihirap, yun ang 16,000. So, ito ay, ano lang naman ito, seremonya. Kaya seremonya. Dalawang barangay ang nandito para doon sa mga natanggap na 10 kilong bigas. Barangay San Pedro at Barangay San Miguel.
0: Okay. Malapit-lapit lang.
5: Oo, pero lahat naman ng mga barangay magkakaroon, di ba, may first pass na ibigay na nung nakaraan, so yung second pass.
0: Second
5: para doon
0: batch.
5: Sa 6. Oo, para doon sa 6 na batch.
0: Take 10 kilo yan, ano?
5: Take 10 kilo yung laman ng isang sako. At ito, nakikita natin yan, pinapapila na sila.
0: Yun na.
5: At binibigay na yung stub. Binibigay na rin, bawat residente. Binibigay na. Tapos, ano nangyayari dito, nakikita ko yung, hindi kasi pwede mag-live eh. Nakikita ko yung mga nasa ringside, yung baba. Tapos pinapila, binigyan ng staff, binigyan ng bigas, tapos palit sila sa pwesto nila.
0: Kailangan pa nilang marinig yung sasabihin ni PBB mamaya, katropang Gerald.
5: Oo, kasi hindi lockdown ang term nila eh. Settle down
0: na. Kailangan para mamaya wala nang after ng mensahe. Wala nang gulo-gulo pa sa pila. Ngayon pa lang, ipamahagi na. Tama naman yung ginawa nila, Katropan Gerald.
5: Yun. So, bawat upuan na ngayon, pumipila na sila, tapos dala na nila yung 10 kilong bigas. Pabalik sila sa upuan nila.
0: May mga nakita kami mga monoblock dyan sa isang video na pinadala mo kanina pa. Para saan naman yan, Katropan Gerald?
5: Yun yung mga di ba mayroong 200,000 na ibinigay para sa ano,
0: barangay,
5: sa barangay.
0: Oo.
5: Okay, yung 100,000 para sa scholarship program ng national government. So nandito. Nandito 'yon. Yung mga estudyante, nandito 'yon sila.
0: Okay.
5: Ceremonial din, hindi rin lahat sa buong Puerto Princesa, ilan lang ang mga parang 15 na estudyante yung akyat mamaya at tatanggap pa sa pangulo. Ngayon, yung 100,000 ibigay binabanggit mo yung monoblocks, yung tent, yung computer, and printer, office supply, yun ang 100,000 na para naman sa barangay.
0: Okay. Oo, yung mga pinapakita dito sa video, may computer set, may printer, ano yan? Computer nga. Tapos printer. Yan office. Ay yan ay parte na ng 100,000.
5: Oo, parte rin ng 100,000. Ang sabi nga ni ano eh, ang sabi nga ni ABC President Platinum Mang, yung araw din talaga lahat makakatanggap. Lang ngayong araw, lahat makakatanggap ng ulo. Kakagulo na sila. Ayun o, narinig mo?
0: Oo nga.
5: Nagkakagulo na sila sa pila.
0: Ayan na nga.
5: So, yun. Ang sabi ni Kapladi Himang, lahat naman daw ngayon ay makakatanggap. Yung iba na i-download na raw.
0: Okay.
5: Yung iba naman ay hawak na rin ng ibang mga barangay. So, ito lang naman ay ilan lang pagpapakita lang ng pagpapasalamat sa Pangulo. Kaya nandito yung mga barangay officials, pinatawag, tapos yung mga beneficiaryo at yung mga estudyante. Pati yung mga gamit.
0: Oo, Katrapan Gerald, yung makatatanggap niya ng mga monoblock, ng mga computer set, mga printer, hindi na sila kasama doon sa bibigyan ng 100,000?
5: Ito na yun. Wala na sila magtatanggap
0: okay.
5: Na 100,000 kasi ito na.
0: Oo.
5: Yung sa amin bangko-bangkaw si CTV. Kaya lang wala pa dito yung bangko-bangkaw. Kasi ilan lang ito.
0: Okay. Oo. So, ang akala natin, cash na bibigay yung pala. Kung ano yung request mo para sa barangay mo, yun ang bibigay sa'yo.
5: Okay. 100,000 worth of ano yun, project. Project naman yun.
0: Okay, So itong mga nakapangalan na diyan, mga barangay, yung mga nandiyan sa mga equipment na yan, yun na yung kanilang ni-request, Katropang Gerald, tama?
5: Oo, yan na, yan na. Okay. Yung iba ano, yung mono chairs, mono black chairs yung sa barangay Masikap, Masipag, yan tapos sa barangay Liwanag naman, computer sets, printer, ganun. Yan na yung tatanggapin nila. May mga dagdag para mabumi 100,000 sinama nila ng mga speaker.
0: Okay.
5: Ano po ba yung mga sinisipat-sipat ko lang dito kasi limitado yung galaw namin. Naka-pwesto kami sa isang pwesto.
0: Ganun talaga.
5: Tapos pagtingin ko dami naman ang tawag sa akin. Yan o yung malakas yung speaker.
0: Yan.
5: Hindi ko mapakita nag-briefing kasi yung maro. Time to time, nagbibigay ng update. Pagtingin ko, dami na palang tawag. Hindi kami makaporma ng maayos, pero kanina, kakalukad-lukad pa ako.
0: Ngayon kasi malapit na. Katropan General, kaya medyo settle down na kayo. Settle down na raw kayo diyan, ha?
5: Yan, ito yung mga kasama ko rin dito, sabi ko yung mga pinakatayo sila.
0: Yan.
5: Sa ano kami, ang pwesto namin yung, alam mo yung entrada, di ba, sa baba?
0: Oo.
5: Ng Coliseum.
0: Oo.
5: Sa loob naman kami.
0: Left side,
5: nasa loob kami, nasa left side kami, pagkaharapan ng stage.
0: Yun. Sige. Yan,
5: Pero dati sa ibang mga pangulo, may mga stage na ginagawa para sa media. Pero ngayon, walang stage.
0: Walang
5: ngayon,
0: stage.
5: Kaya pangulong, Marcos. Meron lang parang talent na nakapalibot sa amin.
0: Okay. Talagang dyan lang muna kayo. Settle down kayo dyan. Dyan ang ere nyo.
5: Settle down kami dito. So nakita ko na rin dyan na si Mayor Lucito Peron dumating na rin. Pinakao na si Vice Mayor na si... Vice Mayor Jimbo Marestella.
0: Okay.
5: Nauna siya. Tapos dumating na si Consial Gilaw, si Consial Jimbo... Consial Jerry Abad. Tapos... yun ah, si Mayor. Yun yung mga nakita natin ng mga official ng city government na nandito. So, brief na rin kami kanina na ang sabi ay pagka meron ng tawag na papunta ng Pangulo, si Mayor ay sasalubog dito sa may lobby. Tapos ay dadalihin niya pagpasok dito dito sa may Bigas muna.
0: Okay. Sa Bigas muna.
5: Gawing kaliwa. Pagkatapos, tatalahin na naman doon sa gawing kanan, yun yung mga office supply. Pagkatapos ay dadalahin na siya ni Mayor doon sa harapan.
0: Yun.
5: Sa harapan naman, sasalubog niya sa kanya yung mga official ng barangay. Tapos doon din magaganap yung pagbigay na 20,000 pesos sa mga estudyante. Mm-hmm. 15 yata yun, 15 yung sabi sa amin sa briefing. Pagkatapos doon ay uupo naman ang lahat. Tapos doon masasalita ang Pangulo.
0: Yun.
5: Bigyan ang mensahe.
0: Sige, antabayan na natin yan. Nakakatropan, Gerald, at para hindi ka na masyado pang masita dyan. Settle down ka na rin, nakakatropan, Gerald, ha?
5: Settle down. Hindi ko alam kung naka-report na iba makasama namin. Pero okay lang naman. Hindi ko naman pinanggit yung oras. Hindi naman ako nasisita namin. Pero medyo ano lang talaga, limitado.
0: Limitado lang.
5: Yung pag-report at yung pag-live at di pa pinapayagan. Mm. Pero kung ano po, dito na siguro sa phone, pwede tawagan ako.
0: Yan, sige.
5: Ako magtawag ay i-report kung ano man yung ganap.
0: Sige. Oo. Tawag lang kami, update lang kami maya-maya, konti, Katropan Gerald. Sige, maraming salamat muna, pansamantala, Katropan Gerald.
5: Okay, maraming salamat. Mula dito sa City Coliseum, ka Gerald Galen, sa XFM News.
0: So yung mga bigas, yan nakita nyo po, i-play mo lang, Engineer Ken, yung video na yun. Yung mga monoblock, yung may mga computer set, mayroong printer. Iyan na pala yan, yung 100,000 na mga request ng mga barabarangay. Yung mga gamit na kinakailangan ng mga barabarangay dito sa lungsod ng Puerto Princesa. So may mga monoblock, ayan na, may printer, may monitor ng computer, may computer, computer set yun, At kung ano-ano pa, yung sa bangko-bangko daw, kilakagawa, Gerald, CCTV nirequest sila pero hindi garo nakikita. Baka sa susunod lang. So ito mga kabayan, mga katropa, seremonyal lang naman po ito. At kasama rin daw po sa seremonyal niyan, yung din pong pag-aabot ng 20,000 pesos cash doon sa mga napiling mga scholar ng bawat barangay. Litig lima. Pero yung akit daw dyan, sa 15 lang. At ganoon din yung pong pamamahagi ng tig 10 kilong bigas. Mga kabayan, mga katropa. Yan, sige. Kaya doon sa ating pong mga kababayan, katropa, standby lang kayo. Anumang oras, ipapasok natin muli yung pong kuha ng RTBM sa programa na ito. Dito naman sa City Coliseum, mga kabayan, mga katropa. Ha? Ay, oras po natin, alas 11:33 na po ng umaga. Babalik pa rin po ang ating pabalatuntunang Central pagkalipas na po ng ilang paalaala.
1: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health.
6: Iba ka sa lahat.
7: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapa, sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olive Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits?
7: benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
15: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
16: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister Pain, isa lang tanggal agad.
17: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
19: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong na-discovery na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
17: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Oil.
20: Ako po si Ethel Complicado. Si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
17: Santon Plus Herbal Oil.
21: Maaasahan
17: sa sakit ng katawan.
21: Santon Plus Herbal Oil.
22: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
23: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
24: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
25: Ice yan!
24: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
26: Santon Plus Herbal Oil.
27: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
28: Santon Plus Herbal Oil.
29: Isang pahid lang sa puso.
28: Desminoria.
29: No more.
28: Santon Plus Herbal Oil.
30: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
31: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
32: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Go.
33: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
34: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
35: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
36: XFM.
37: XFM.
0: Kwarenta minutos makalipas po ang alas sa 11 ng patanghali, mga kabayan, mga katropa. Oras naman natin sa atin ng Vision X Plus Softgel Capsule. Para sa ating po mga kabayan, mga katropa dyan, na nalalabo yung paningin, ha? Mag-Vision X Plus Softgel Capsule po, mga kabayan, mga katropa. Mabibili po yan sa lahat ng mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Samantala, dumating na raw, sabi ni katropang Gerald Gales sa Coliseum, si President Bongbong Marcos ay nagsasagawa ng mamahagi na nung mga binabanggit kanina ni katropang Gerald magmula sa bigas, yung mga request ng mga barabarangay, yung monoblock, computer set, at ganun din po iaabot din doon sa mga benepisyaryo. Ilan lang to, hindi mo po lahat. Kasi kung lahat, papupuntahin mo dyan yung mga benepisyaryo para doon sa scholar, no? Kung puno talaga yan, mga kabayan, mga katropa. So, ito yung mga inaugural. Inaugural lang po yan, mga kabayan, mga katropa. Yung iba, siyempre, downloaded na sa mga barangay, lalo po yung mga walang request. Sila na lang yung magbabudget ng kanilang 100,000 na ayuda mula doon sa programa ng Office of the President. Bawat barangay makikinabang program, mga kabayan, mga katropa. So, antabay pa tayo, ha? Dahil mamaya-maya, sigurado, magbibigay din po ng kanya na pong talumpate regarding dito nga po sa mga ayuda na ipinagkaloob ng Office of the President sa lahat ng mga barabarangay. Dito sa Lalawigan ng Palawan, siyempre, lahat meron din. Ganon din yun dito sa lungsod ng Puerto Princesa, mga kabayan, mga katropa. So, si katropang Mike Scotto may pinorward. Ito na yung mga beneficiary daw po ng kanilang doon sa bawat barangay makikinabang bagong Pilipinas sa Presidential Scholar Program. Lima. Ando na sa ano? Sa Coliseum pala. Kasama pala itong lima. Doon sa mga aabutan ba? Mabibigyan. Kasabay doon ito, orientation. Ang ibang barangay kasama rin. Saan kay kala kagawa Gerald Gales, ganun din siguro, ha? Ito yung ibinahagi mga kabayan, mga katropa, ha?

mga kabayan, mga tropa. Siyempre, ito, sinalubong daw siya raw ni Mayor Lucilo Byron. Yet sa bago dumiretso doon sa harapan, sa entablado para magsalita. Yung nga pong pupunta muna sa bigas, tapos doon sa mga computer set at mga upuan. Tapos aakyat na raw doon sa entablado para magbigay ng speech. Mga kabayan, mga tropa. So, yun pa natin. Iba pang mga ganap pa dyan sa loob ng Puerto Princesa City Coliseum. Iba dyan, maaga pang nakalinya na. Mga kumain na kaya yan, patanghali na. Andiyan na, si... Wala pa rin. Busy na sila. Binawala na sila. Settle down. Oh, after na naman. Anong speech ng ating pong pangulo. Bago naman sila pa pwedeng mag-kanya-kanya na pato. Anong ulat yung mga nagka-cover. Mga media, local media dito sa Lungsod ng Puerto Princesa. Diyan sa Coliseum. Yan talaga eh. May pata ka na nung maro eh. Ito yung magagawa doon, mga kabayan, mga tropa. Dapat sundin. Sino kaya mapalad? Mga nakapasok sa eskola, program ng Pangulong PBBM. Certain, lima. Ang tanong, paano yung naging proseso? Yung sanang pwede natin, yung sanang gustong tanongin eh, mga kabayan, mga tropa, kaya lang... wala eh. Hindi pwede raw ma-interview eh. Mga kabayan, mga tropa, mabilisan lang daw ito kasi mayroon pang susunod na mga lalawigan. Pupunta nitong si PBBM. Ganito rin daw pong mga tawag din eh. Engagement, mga kabayan, mga tropa. So, after speech, lipad. Ano lang. Bilis lang. Mga kabayan, mga tropa. Kita mo si... IPA president o nakapag-selfie PBBM o si katropang kayo to ba hindi ba nagawa ito may tanong natin pero pabiyahin na mga yun eh pabalik dito sa lungsod ng Puerto Princesa o ingat ha 46 minutos sumakalipas ang alas 11 ng patanghali mga kabayan mga katropa ha. Ang bahaging ito naman na may handog naman po sa atin ng Santon Gold Herbal Tea. Tama-tama. Sa mga nagla-launch, nananghalian na sa mga oras na ito. After po ninyong kumain, na may sundan po ninyo ng pag-inom naman ng Santon Gold Herbal Tea. Ha? Santon Gold Herbal Tea, mga kabayan, mga katropa, gawa po sa natural na sangkap na mainam, makatutulong sa pagbalanse ng inyong pong blood sugar level sa katawan, mga katropa. Lalo pa sa mga medyo napapasarap ang kanilang kain, napaparami yung kanin na puti. Ito, mga kabayan, mga katropa, ay alam naman ng karamihan, lalo na doon sa mga nakapagpa-check up na. At wina-warning na kayo ng inyo pong mga doktor, oy, bawas-bawasan sa kanin. Matindi po yan. Sugar. White rice po yung minabanggit ko, ha? Kaya doon sa mga kabayan natin ng mga katropa na talagang sarap na sarap kumain ng kanin. At risk kayo para magkaroon na diabetes. Pero ganun pa man, mga kabayan, mga katropa, may katuwang ka para mabalanse ang blood sugar level mo sa katawan. Narito yung ating Santon Gold Herbal Tea. Ha? Mga kabayan, mga katropa, gawa po yan sa moringa or malunggay leaves. Nandyan din ang turmeric at cinnamon bark na pinatatamis ng stevia, mga kababayan, mga katropa. Stevia, ano po natin ito, uri ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener na hindi po nakaka-apekto sa ating pong blood sugar level sa katawan. Kaya, sa ating pong mga katropa dyan, subukan po ninyo yung sarap at bisa ng ating pong Santon Gold Herbal Tea. Alam niyo rin po, sa ating pong mga katropa dyan na bloated yung tiyan, mainam din po ito para mapabawas-bawasan yung pong pagiging bloated ng inyo pong mga tiyan, mga kabayan, mga katropa. Ha? Yan po yung Santon Gold Herbal Tea na mabibili na po ninyo, mga kababayan, mga katropa, sa mga butika at mga parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ganun din sa

0: Lahat po ng mga butika sa mga munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 12 minutos bago po ang alas 12 ng patanghali. Ngayon pong Huwebes, ika-23 sa buwan ng Hulyo 2026. Ha? Medyo pagsapit nitong oras ito, medyo kumukilimlim na yung ating pong papawirin. May pagbabanta pa rin ang pag-ulan. Ang mga kabayan makatropa dahil sa Southwest Monsoon. Oh, habagat pa rin po mga kabayan makatropa, ha? Kaya doon sa mga magsusundo, ng mga estudyante, meron po tayong, magdala po kayo ng mga pananggalang sa ulan. Yun pala yun. Ha? Sige, para hindi kayo mabigla, sabi nyo, lako, kanina mainit. Ngayon, medyo umulan na. Para iwas sakit din po mga kabayan, mga tropa. Ha? Bit-bit kayo ng pananggalang sa ulan. Oo. Nagme-mensahe na raw si Mayor Byron. Matawagan mo, Engineer Ken? Kahit marinig lang natin. Wala sa... hindi nag-live yung RTBM. Si Katropan Gerald, nandun. Nagbibigay na raw po ng ng mensahe si Mayor Lucilo Byron. Mga kabayan, mga katropa. Diyan sa bawat barangay, makikinabang program ng Office of the President. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Baka hindi na kayo magkarinigan ni Katropan Gerald. Siyempre, loob ng Coliseo, marami ng tao. Palakpakan na yan. Mga kabayan, mga katropa. Bale, 10 minuto na rin lang bago sumapit yung alas 12 ng tanghali. Mga kabayan, mga katropa. Tabayan na lang po ninyo siguro. Yung pong mga ganap, magiging ganap. Diyan sa City Coliseo, mamaya po sa mga susunod na programa. Dito sa ating pong himpilan, mga kabayan, mga katropa. Sa ngalan ng ating pong nakasama sa Bagin Technical Engineer Ken Vincent Danzil. Kasama rin kanina si Axel Von. Ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, mga kabayan, mga katropa. Ako naman ang inyo pong nakasama, katropang Alizon Salbatus. Ang tabayan po mga balita sa ating pong XFM News Nationwide. Susunod na po yan. Maraming maraming salamat po at magandang tanghali na, Pilipinas!
1: Sa inyo ang kabuuan ng programang Sentro. Sa damdamin ng mga nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, maraming salamat po. Hanggang sa muli, mga katropa!
2: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Cellphone Plus Gold.
5: Ako po si Emeldata Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
4: Santon Plus Gold.
3: ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Idisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
6: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
8: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
9: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
10: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
11: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
17: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
21: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
22: Ice yan!
21: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Premium D3.
24: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
25: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
26: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
28: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
29: Mapibili sa mga butika.
30: Tara, kape tayo!
31: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Ang mga paunang headlines, sihatid po sa atin ang Santon Gold Copy Mix. Ikalawang araw ng tigil pasada ng grupong manibela o marangkada na ilang pasahero na hirapan pa rin bumiyahe.
2: Karapatan sa malayang pagpapahayag sa Zona 2026 igagalang at poprotektahan ayon sa Malacanang.
0: Department of Education umaasa na mananatiling may pinakamalaking alokasyon sa pambansang budget sa 2027.
2: No fireworks sa Cayetano matibag face-off.
0: Senador Ping Lacson ibinunyag na umabot sa may 2.385 billion pesos ang umano'y insertion sa Tagig at may pinaginala ang Ghost Project pa.
2: DILG gumamit na ng asymmetric tactics sa pagtugis kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
0: Bagyong Quiapo, mga katropa, bahagyang bumilis. Salob po ito ng PAR. Signal number 1, nakataas pa rin silang lugar sa Luzon.
2: Sa balitang regional, Transport Cooperative sa Western Visayas nananawagan sa pag-aproba ng dagdag pasahe kasunod ng muling pagtaas ng presyo ng langis.
0: Balitang international naman, bansang Mauritius sa East Africa ginawang krimen ang marital rape.
2: Sa balitang showbiz, seat plan at ticket details para sa fan meeting ni Byun Woo Suk inilabas na.
0: At sa sports, katropa, US Golden Tigresses pasok sa Final Four bilang number 1 seed sa semis ng 2026 Shakers Collegiate National Invitationals.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, panangalian na po tayo ngayon ng Webes, 23 ng Hulyo 2026. Live po tayo sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, nagpatuloy sa pangalawang araw ang tigil pasada ng transport group na manibela bilang protesta pa rin sa sunod-sunod na pagtaas po ng presyo ng langis at panawagan para sa dagdag pasahe sa mga pampasahero ng jeep. Mas kaunti ang mga bumiyahing jeepney nitong Webes, kaya't ilang pasahero din ang nahinapang makasakay. Pagamat apektado, sinabi nilang commuter na naunawaan nila ang sitwasyon ng mga chopper dahil daw nga sa patuloy na pagtaas po ng presyo ng mga bilihin at gasolina. Kasabay ng transport strike, nagbigay naman ng libreng sakay ang Office of the Vice President sa mga commuter na dumaan dyan si Pelcoa sa Quezon City para makatulong sa mga apektado ng tigil pasada. Ipinagpatuloy din po ng Department of Transportation ang kanilang bersyon ng libreng sakay sa ilang bahagi ng Metro Manila bilang suporta sa mga apektadong commuters. Samantala, nanatili nakaantabay ang Philippine National Police at ang mga traffic enforcer ng QC sa strike area para tiyakin ang kayusan at seguridad habang nagpapatuloy ang kilos protesta.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nakipagdialogo ang pamunuan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Transport Group na Manibela sa Philcoa, Quezon City upang pakinggan ang kanilang mga hinaing kaugnay ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sa pagkapatuloy, sinabi ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II na pinag-aaralan ang posibilidad na itaas sa 10 piso kada litro ang fuel discount bilang karagdagang ayuda sa mga driver at operator ng pampublikong sasakyan. Bukod dito, patuloy ding nire-review ng LTFRB ang mga petisyon para sa dagdag pasahe at iba pang hakbang na makatutulong sa sektor ng pampublikong transportasyon. Ayon sa LTFRB, alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Department of Transportation o DOTR na isulong ang bukas na dialogo upang makabuo ng patas at balancing solusyon para sa kapakanan ng mga commuter, driver at operator.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, yung seguridad po sa zona ni PBBM ay planchado na. Nasa 20,000 plus na mga pulis na kahanda rin. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Ang seguridad para sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Hulyo 27. Ayon kay DILG Secretary John Bicrimulya, may 20,000 tauhan ng Philippine National Police o PNP ang ipinakalat upang tiyakin ang ligtas at maayos na pagdaraos ng okasyon. Sinabi ni Bicrimulya na may nakahandang contingency plans ang mga otoridad habang nagpapatuloy ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Samantala, isa sa ilalim sa full alert status ang PNP and CRTO simula alas 5 ng hapon sa Hulyo 24. Paitingin din ang seguridad sa mga lugar tulad ng Batasan Pambansa, People Powered Monument, Malacanang, Diwasa Bonifacio, Senado at United States Embassy dahil sa inaasahan mga kilos protesta. Layunin ng mas paitingin na seguridad na mapartili ang kapayapaan at kaayusan bago at habang isinasagawa ang SONA. Para sa kakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan ang Philippine National Police o PNP sa mga organizer ng mga rally sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makipag-ugnayan muna sa mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga kalahok. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., igagalang at poprotektahan ng pulisya ang karapatan ng bawat isa na magpahayag ng kanilang saloobin, ngunit hiniling din niyang igalang ang tungkulin ng mga pulis na panatilihin ang kaayusan at kapayapaan. Kasabay nito, naghahanda na rin ang PNP sa seguridad para sa pagdiriwang ng 112th anniversary ng Iglesia ni Cristo na gaganapin din sa araw ng SONA.
1: XFM News Nationwide.
0: Karapatan sa malayang pagpapahayag sa SONA igagalang at poprotektahan ayon sa Malacanang. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
4: Tiyak na palasyo ng Malacanang na igagalang at poprotektahan ang karapatan sa malayang pamamahayag ng mga grupong inaasahang magsasagawa ng kilos protesta sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, dapat igalang ang kanilang saloobin pagsang-ayon man o pagtutol sa administrasyon. Sinabi ni Recto na prioridad din ng pamahalaan ang kaligtasan ng publiko. Tiniyak niya na magiging matatag ang mga mangangalaga sa peace and order laban sa karahasan at anumang kaguluhan. Tututukan din anya ang seguridad sa SONA venue at ang maayos na pagganaw ng publiko sa mga kalapit na lugar. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Umaasa si Education Secretary Sunny Angara na mananatiling may pinakamalaking alokasyon sa pambansang budget ang Department of Education sa 2027 na linsunod sa itinatadhana ng konstitusyon. Ayon kay Angara, humihiling ang DepEd ang mahigit 900 billion pesos na pondo sa ilalim ng panukalang 2027 National Expenditure Program o NEP. Magamat sinabi niyang nasa Kongreso pa rin ang pinal na pagpapasya sa magiging alokasyon. Anya na ipresenta na ng kagawaran sa mga mambabatas sa mga programang popondohan sakaling maaprubahan ang kanilang panukalang budget. Samantala, naghain naman ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ng mas maliit na panukalang pondo na nasa 22 billion pesos hanggang 24 billion pesos para sa taong 2027.
1: XFM News Nationwide. VP Sara, absuelto o convictado. Na impeachment coverage.
0: Balitang impeachment tayo katropa, natapos na po ang face-off ni na Senator Alan Peter Cayetano at NBI Director Melvin Matibag kahapon sa impeachment trial, pero wala naging mainit na sagutan. Sabi na ng dati nilang bangayan gaugnay ng issue sa 2019 Southeast Asian Games. Kinesyon ni Cayetano ang pahayag ni Matibag na maaaring mag-imbestiga ang NBI ng anumang krimen. Pero ikinit po na malinaw ang mga saklaw pa rin ang kapangyarihan ng ahensya sa ilalim ng RA 10867. Depensa ni Matibag, hindi maaaring limitahan ang papel ng NBI bilang pangunahing investigating body ng bansa at tungkulin itong tiyakin ang pagpapatupad ng batas at kayusan. Nauna nang napagsabihan si Matibag na impeachment court matapos siyang banggitin ang umano'y investigasyon ng NBI sa sinasabing flood control projects naman sa Taguig na sakop na distrito ni Cayetano.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Ping Lacson ibinunyag na umabot na sa 2.385 billion pesos ang umano'y insertion sa Taguig. May pinag-iinala ang Ghost Project pa. Narito ang report.
1: Live report.
2: Binunyag ni Senador Ping Lacson na umabot na sa 2.385 billion pesos ang umano'y insertion sa mga infrastructure projects sa Taguig City matapos madiskubre ng kanyang grupo ang tatlo pang slope protection projects na nakakahalaga ng ₱100 milyong sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act o GAA. Mula sa naunang 2.85 billion pesos, nadagdagan pa umano ito ng 300 million pesos. Ayon kay Lacson, may dalawang magkakahiwalay na appropriations na tila nakalaan sa iisang slope protection project na kapwa nagkakahalaga ng ₱100 milyong. Kaya posibleng isa sa mga ito ay isang ghost project. Sinabi rin ng senador na ang ilan sa mga proyektong kanilang sinusuri ay nagsimula pa noong 2019 at 2020 at tiniyak niyang ipagpapatuloy ang imbestigasyon hanggang sa ganap na mabusisi ang lahat ng umano'y irregularidad na kanilang natutuklasan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, humingi ng paumanhin si Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan kay Senator Judge Robin Padilla matapos mapagsabihan ang prosecution panel sa ikasyam na araw na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Kapunan, wala silang intensyong bastusin si Padilla. At inamin niyang likas sa mga abogado ang agarang pagre-react habang nasa gitna ng paglilitis. Sinabi niyang susubukan nilang maging mas maingat sa masusunod na pagdinig. Nagugat po kasi ang insidente matapos magpakita umano ng reaksyon ng prosecution panel habang nagtatanong si Padilla kay Lead Prosecutor Representative Jerbel Luistro. Dahilan para magreklamo ang senador kay Presiding Officer Senator Chis Escudero. Sa kabila po nito, ipinuri pa rin ni Kapunan si Padilla dahil saan ay nagbibigay ito ng kulay, sorpresa at excitement sa impeachment proceeding.
1: XFM News Nationwide.
2: Nilinaw naman ni Senator Judge Robin Padilla sa isang social media post ang kanyang naging pahayag tungkol sa pagiging one-sided ng prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iginit ni Padilla na ang pangunahing tungkulin ng prosecution ay hanapin ang katotohanan at protektahan ang mga inosente at hindi ang simpleng manalo sa kaso. Kasunod ang palitan nila ng argumento ni House Lead Prosecutor Representative Jerbel Luistro sa impeachment trial kahapon. Sa isang Facebook post, sinabi ni Padilla na ang prosecution at defense ay kapwa mahalagang haligi ng sistemang legal at iisa lamang ang dapat nilang layunin ang maitaguyod ang ustisya. Binigyan din ng senador na ang ustisya ay dapat manatiling neutral, walang kinikilingan sa politika at hindi naapektuhan ang impluwensya ng sinumang nasa kapangyarihan. Nauna nang sinabi ni Luistro na inasahang itataguyod ng prosekusyon ang kanilang kaso laban sa respondent, habang tungkulin naman ang defense na ipagtanggol ang nasasakdal. At ang pagiging neutral ay responsibilidad ng mga senator judges na hahatol sa impeachment trial.
1: XFM News Nationwide.
0: Kinumpirma ni Senator Ping Lacson ang manoy liham ng Office of the Vice President na humihiling sa Senado na sagutin ang pagkain at inumin ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay Lacson, hindi niya maaring suportahan ang nasabing kahilingan dahil posibleng lumabag ito sa mayiral na government procurement law. Lalo na at hinihiling ding gamitin accredited caterer ng OBP sa halip ng regular na caterer ng Senado na dumaan naman sa bidding process. Iginit po ng senador na hindi niya maaaring gamitin ang pondo ng Senado para bayaran ang serbisyo ng caterer ng ibang tanggapan ng gobyerno. Samantala, sinabi ni Defense Spokesperson Michael Poa na nagkaroon lamang ng pagpupulong ang OBP at Senado kaugnay po ng mga administratibong usapin. At ayon sa impormasyong natanggap niya, hindi naman ang Senado ang nagsusupply ng pagkain sa defense team.
1: XFM News Nationwide.
2: Hinabi ni Interior Secretary John Vicrimulya na gumagamit na ng non-traditional o asymmetric tactics ang Philippine National Police o PNP sa pagtugis kay Senador Ronald Bato de la Rosa dahil pamilya rumano ito sa karaniwang operasyon ng polisya bilang dating PNP chief. Ayon kay Rimulya, aktibo pa rin hinahanap si De La Rosa, ngunit hindi niya maaaring isapubliko ang detalye ng operasyon upang hindi makompromiso ang manhunt. Anya, ganito rin ang strategy na ginagamit sa pagtugis kay dating Bureau of Corrections o Bucor Chief Gerald Bantag. Bukod kay De La Rosa, sinabi rin ni Rimulya na personal niyang ipa-follow up sa Interpol ang naantalang red notice laban kay dating Congressman Zaldico, habang patuloy ding nakikipag-ugnayan ng gobyerno sa mga international authorities upang matuntun sina Atong Ang at dating presidential spokesperson Harry Roque. Igirit ng kalihim na magpapatuloy ang pagtugis sa lahat ng mga pugante sa loob at labas ng bansa kasabay ng paninindigang the law will continue to take its course.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang tamang oras, katropa. Live po ang XFM News Nationwide sa iba pang XFM station sa inyong lugar. XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. XFM 107.1 Tagum. At XFM 106.5 Rojas, Capiz.
1: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa balita sa Iloilo. May transport cooperative sa Western Visayas ang nanawagan po sa pag-aproba ng dagdag pasahe kasunod ng muling pagtaas ng presyo ng langis. Katropa natin sa balita, Era Espinosa, XFM Iloilo.
5: Muling nananawagan ng Western Visayas Transport Cooperative na aprubahan ng gobyerno ang kanilang matagal nang hinihinging dagdag pasahe. Ito ang kasunod ng muli ring pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay WVTC President Mr. Boyet Parcon, na kanilang tinitingnang libo-libo na naman ang mawawala sa kanilang kita dahil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam kay Parcon, kanyang ibinahagi na mula Marso hanggang Hunyo ngayong taon, umabot na sa 4 million pesos ang nawala sa kanilang kita base sa audit report ng kanilang bookkeeper. Paglaro ni Parco na sila ang nagpapasalamat sa ibinigay na cash assistance ng gobyerno nung nakaraan, ngunit ito lamang ay isang band-aid solution at nananatiling kulang pa rin ang kanilang kinikita sa pang-araw-araw na gastusin ng kooperatiba. Ito ang rason na kanilang inaasahang aprubahan sana ng gobyerno ang kanilang hinihinging dagdag pasahe. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
2: Napagkamalang shabu sa bag ng grade 9 student sa Bacolod, hindi tunay, prank lang pala ng nakaaway nito. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
6: Hinumpirma ni Bacolod Secretary to the Mayor Attorney Jose Martigo na natukoy na ng mga otoridad ang estudyanteng responsable sa pag-uulat sa kanyang kaklase kaugnay ng umano'y pagka-recover ng ilegal na droga na kalaunan ay napatunayang isa lamang prank. Batay sa ulat ni Bacolod City Schools Division Superintendent Dennis Develos na ibinahagi ni Attorney Martigo, ginawa umano ng estudyante ang prank bilang gante matapos silang mag-away ng biktima. Nagsimula ang insidente noong Hulyo 20 habang nagsasagawa ng regular na safety inspection sa isang high school sa Barangay Banago, Bacolod City. Sinita ng campus security ang isang 17-year-old. Matapos makatanggap ng ulat na may dalang armas ito sa loob ng kanyang bag. Sa pagbukas ng bag ng nasabing estudyante, na-recover ng mga security personnel ang dalawang knot-tied na transparent plastic sachet na naglalaman ng mahigit 30 gramo na pinaghihinalaang puting kristal na substansya. Una itong pinaniwalaang shabu na may tinatayang halaga na mahigit 200,000 pesos. Gayunman, kinumpirma ni Bacolod City Police Office Director Police Colonel Eugene Rebadomia noong Hulyo 22 na negatibo sa methamphetamine hydrochloride ang resulta ng forensic laboratory examination. Ibig sabihin, hindi ito shabu, kaya't walang pananagutan may kaugnay sa illegal na droga ang estudyante. Sa kasalukuyan, kapwa isinailalim muna sa alternative mode of learning ang mga estudyanteng gumawa ng prank at biktima habang isinasagawa ang naaangkop na mga intervention. Mula dito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
0: Dalawa ang patay, tatlo ang sugatan sa pag-araro ng pick-up sa ilang puno. Gayun din sa barikada dyan sa Isabela. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM, Santiago.
7: Itinakbo pa sa ospital bagamat binawian pa rin ng buhay ang dalawang katao matapos masangkot sa aksidente ang kanilang sakay na pick-up sa Barangay Lucban, Rojas, Isabela. Sa nakuhang impormasyon ng 104.9 XFM Santiago sa Rojas Municipal Police Station, 5 katao ang sakay ng sakyan, kabilang ang 3 lalaki, isang babae at isang 7 taong gulang na bata. Lumalabas sa kanilang investigasyon na self-made accident ang nangyari kung saan bago pa man ito maganap, binabaybay umano ng sasakyan ang daan patungong bayan ng Gamu, Isabela mula sa Kalinga Province. Ayon sa investigasyon, bigla na lamang umanong lumihis ang sasakyan dahilan upang mawalan ng kontrol sa manibela ang driver. Bumangga ito ng tuluyan sa mga barikada at mga puno sa gilid ng kalsada bago tuluyang nahulog sa isang palayan. Agad isinugot sa paggamutan ng isang lalaki at isang babae na kabilang sa mga sakay. Ngunit kapos sila binawian ng buhay habang ginagamot. Samadala, patuloy naman ang pagpapagaling sa ospital ng 3 pang biktima sakay ng sasakyan, kabilang ang 7 taong gulang na bata. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya habang pinapaigting ang paalala sa mga motorista na mag-ingat sa kalsada. Wala rito sa 104.8X sa FM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: Lineman nasawi matapos makoryente at mahulog sa bucket truck sa Tugigaraw City habang nasa trabaho. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
8: Patay ang isang lineman ng Cagayan Electric Cooperative 1 o Kajang 1 matapos makuryente habang ginagampanan ang kanyang tungkulin sa isang line extension project nitong Hulyo 20 ngayong taon sa Paniama. Sa programang Bullseye, ibinahagi ni Jesus Francis Guzman, Information Officer at Membership Development Supervisor ng Kajang 1. Kinilalang bigman si Michael Fernandez, kasama siya sa team na nagsasagawa ng pagpapalawag at pag-upgrade ng linya ng kuryente sa Muslim compound sa Tugigaraw City upang sana'y tugunan ang reklamo ng mga residente hinggil sa mababang boltahe. Ayon sa Kajalkoan, isang normal na araw sana ng trabaho at may nakatakdang power interruption sa lugar. Ibinahagi pa dito na bago silang mag-lunch break bandang alas 12 ng tanghali, nagpa siya umano si Fernandez na linisin sana ang mga baging na nakasabit sa poste. Habang nasa bucket truck, nararamdaman umano ang daloy ng kuryente at inulat ito sa foreman. Bilang bahagi naman ng safety protocol, inutos saan siyang maglagay ng cluster upang putulin ang kuryente sa linya. Habang ikinibit naman ni Fernandez ay kalawang cluster, hindi nito napansin nang hinahawak niyang service drop line ay may kuryente pa rin mula sa generator set ng isang bahay. Paliwanag naman ni Kajalkuan na kung naka-off sana ang main switch o may double throw switch ang genset, hindi sana bumalik ang supply ng kuryente sa linya dahil sa hindi inaasahang backfeed ng kuryente mula sa generator. Dito na kuryente si Fernandez habang nasa itaas pinis ng poste. Agad naman siyang sinalo ng kanyang kasamahan at isinugod sa ospital. Ngunit sa kasamang palad, idineklara pa rin dead on arrival. Nagpaabot naman ang pakigiramay ang kadyangkuan sa pamilya ng nasawi at nananawag sa publiko na tiyaking may wastong safety devices ang paggamit ng mga generator layo nito na maiwasan ang mga insidenteng maaring magdulot ng panganib sa buhay ng mga utility worker at ng publiko. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tuguegaro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegaraw at para sa kakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
0: Ito naman, katropa, manggagawa, patay din po ito matapos madaganan ng 6 na granite slab sa Cebu. Katropa natin sa balita, may mata na XFM Cebu.
9: Patay ang isang 33 anyos na magagawa matapos madaganan ang 6 na granite slab habang nagbababa ng kargamento sa barangay Santa Cruz, Liloan, Cebu. Ginilala ang biktima sa alias na Saturnino, may asawa at residente ng sityo, Bangko, barangay Tigib sa bayan ng Argao, Cebu. E diniklara itong dead on arrival sa isang ospital sa Mandawi City. Batay sa investigasyon ng Liloan Municipal Police Station, naghatid ang biktima at ang kanyang mga kasamahan ng 16 na granite slab sa isang bankhouse sa Purok Tulay na maganap ang insidente noong Martes, Hulyo 21. Ayon sa salaysay ng administrative officer ng kumpanya na kinilalang si Malo, umakyat ang biktima sa counter truck upang kalagin ang lubid na nagsisilbing panali sa mga granite slab habang binubuksan naman ang kanyang mga kasamahan ang gilid ng sasakyan. Gayunman, bigla umanong bumagsak ang mga granite slab dahilan upang mahulog ang biktima sa lupa. 6 sa mga slab ang tumama at dumagan sa kanyang katawan na nagdulot na matinding pinsala at kanyang agarang pagkamatay. Ayon pa sa mga pulis, nakuha na ng CCTV camera ng establishmento ang buong pangyayari at lumabas sa kanilang investigasyon na isang aksidente ang nasabing insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng salto ng vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Katropang Brian, bagyang buminis pala si Quiapo sa PAR. At huling namataan ang sentro na nasa 875 kilometers silangan ng Central Luzon kung saan taglay niyang maximum sustained wind 45 kilometers per hour. Ang bugso aabot sa 55 habang kilos o bilis ay nasa 25.
2: Katropang body, dahil sa banda ng malalakas na hangin, itinaas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, eastern at central portions ng Mountain Province, eastern at central portions ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur at northern portion ng Aurora.
0: Nagbabala po ang pag-asa, katropa, posibleng makaranas ang mga lugar sa ilalim po ng signal number 1 ng malalakas na hangin at pag-ulan habang pinapayo ng publikong patuloy na sumubaybay sa mga susunod na weather bulletin.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.37 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.28 ng gabi.
1: Balitang International. International.
0: Atid po sa atin ang bahagi ito ng Santon Gold, inaprobahan ng Parliament ng Mauritius sa East Africa ang isang batas na nadedeklarang krimen ang marital rape, isang makasaysayang hakbang sa mas matibay na proteksyon ng mga kababaihan. Sa ilalim po ng bagong batas, hindi pwedeng gamiting depensa na akusado ang pagiging civilly or religiously married sa kanyang asawa na biktima sa kasong rape. Ang mapatutunayan na nagkasala ay maaaring makulong ng 10 to 45 years.
1: Showbiz News!
10: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inilabas na ang official seat plan at ticket details para sa Manila Stop, The Secret Library Fan Meeting Tour ng South Korean actor na si Byun Woo-suk. Gaganapin ang fan meeting sa October 10 sa SM Mall of Asia Arena kung saan muling makakasama ng Filipino fans ang aktora. Inaasahang magsisilbing gabay ang inilabas na seat plan para sa sa fans sa pagpili ng kanilang nais na pwesto bago ang official ticket selling. Nakilala si Byon Woo-suk sa kanyang pinagbidahang K-drama kabilang ang My Lovely Runner at Perfect Crown. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
0: Ang balitang sports, atid naman sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula, mga katropa. Nasungkit po ng USD Golden Tigers as ang number 1 seed sa semis ng 2026 Shakey's Collegiate National Invitationals. Matapos talunin ang Southern Storm Melbourne, straight sets 25-20, 25-14 at 25-9. Naitala ng USD ang kanilang pangapat na sunod na panalo sa tournament sa pamagitan po ng mabilis at matatalim na opensibang bumutas sa depensa ng koponan mula sa Australia. Sa kabila ng height advantages nila, pinaunahan ni Ange Poyos na may 14 points at Regina Jurado na mayroong 8 puntos ang koponan. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon po, Webes, July 23, 2026.
2: Maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.

0: programang Baghat sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: may sakit at luna. Isang mapagpala at malusog na hapon sa ating lahat, mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibang edisyon sa ating pong programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa angalan ng ating pong butihin na CEO, Dr. Remili Tuoy, ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner. Makasayang po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, makakapanayam din natin ang dalawa sa ating pong mga bantay kalusugan, Dr. Ronald Puller at Dr. Algie Bakla. Malusog na tanghali po, mga Doc.
1: Isang malusog na tanghali at isang magandang araw po sa ating lahat, sa mga taga-subaybay po sa ating programang The Secrets of Health. And panibagong episode na naman po at panibagong talakayin ang atin na namang pag-uusapan ngayong hapon na ito. At malalaman po natin maya-maya lamang, ha, sa atin pong programa, kung paano yung mga simpleng mga bagay na ginagawa natin araw-araw ay nakaka-contribute pala na kung saan nagpapataas ng risk ng ating pagkakaroon ng type 2 diabetes. Yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang, kaya manatili nakatabay dito lamang po sa ating programang The Secrets of Health.
2: Binabati po natin na isang maligayang pakikinig ang lahat na ating mga katropa, ka-wellness, iba't ibang panig po ng bansa na nakikinig sa ating pong himpilan. At sana po ay marami tayong matutunan at mapulot ng mga bagay na magagamit po natin sa ating pagpapalusog sa ating pong talakayan ngayon pong hapong ito.
0: Siyempre, tayo po ay napapakinggan sa ating pong mga XFM stations at Solid FM station. Ganun na rin sa lahat po ng mga radio stations na naka-hook up dito sa ating pong programa. Ayan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. At tayo po ay napapanood ng live sa ating pong Facebook live streaming. Sa mga ka-wellness natin na nanonood sa ating pong Facebook live streaming, samahan niyo po kami dito sa ating pong talakayan, ha, para makakalap na naman ng mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. At kung kayo nakikinig na or nanonood na ngayon sa atin pong Facebook live streaming, ay pwede kayong marigaluhan ng Yes to Health ng atin pong Healthy Katropa Giveaways. So, sa mga ka-wellness natin dyan na gusto pong sumali sa atin pong pag-giveaway, sa mga nanonood sa Facebook, ha, i-share nyo ang ating live streaming at i-comment nyo dyan ang mga good experiences po ninyo patungkol sa paggamit ng atin pong mga dekalidad na mga produkto, ha. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Para naman sa mga listeners natin sa atin pong mga radio stations, eh, pwede nyo i-text din. Ayan, ang mga good experiences nyo naman patungkol sa atin pong mga produkto. At meron kayong chance, ha, na mapapremyuhan ng atin pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Ha? Pero yun, nakikinig ka lang, nanonood ka lang sa atin pong programa, ay pwede kang marigaluhan pa ng atin pong mga produkto. Ha? Kaya huwag palampasin itong ganitong mga pagkakataon, mga ka-wellness. Okay? Sa so, mga katanungan naman, pwede kayong mag-text sa atin pong text line number, ha? 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sa mga viewers natin, pwede rin kayong mag-post dyan ng inyong pong mga inquiries, mga ka-wellness. Okay? Sa mga ginais na masumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede rin mabili yan, ha? Sa atin pong mga authorized dealers, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacies sa inyong lugar. Hanapin nyo lang ang ating po mga produkto, mga kababayan. Pwede rin mabili ang ating Santon Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. At soon, mga ka-wellness, ay mabibili na nito sa lahat ng branches ng Pure Gold Supermarket. Para mas accessible sa mga ka-wellness natin ang pag-avail ng ating pong mga produkto. Well, pwede rin mabili ang ating pong mga products sa ating pong online shopping store sa Shopee. Ano? Search nyo lang, Yes to Health 2011.
2: At syempre, pwede po kayo makabili na ating mga produkto sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic. Ang good news, kasi pwede po kayong makakuha ng discount, mm-hmm, especially kung kayo ho ay senior citizen. Ano? Ayan, ipakita lang nyo ho ang inyong mga identification para mabigyan kayo ng inyong discount. Mm-hmm. And pwede rin kayong kumonsulta sa Yes to Health, sa ating mga naturopathic consultant. Dahil meron tayong mga modalities na pwede ho ninyong gawin. Katulad po na ating mga cleansing and detoxification, nutritional therapy. Meron din tayong mugukbuyang Korean therapy. Meron pa tayong natutrad. Mm-hmm. Isang hilot na traditional na combination ng modern research. And also yung ating mga biosupper therapy, yung tinatawag din natin na isa sa the best way para maging maganda yung ating circulation at cellular function and energy, yung ating terahertz therapy, mga ka-wellness. So puntahan po yan sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic kung kayo po ay available na makadala ho sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic.
0: Speaking doc, sa ating mga Yes to Health Clinic, meron po tayong gaganapin na monthly seminar natin ha. Yung ginagap natin na monthly seminar dyan po sa Quezon City, mga ka-wellness. At ang darating po yan na Sunday, sa linggo na po yan, July 26. So mga gusto pong makilahok sa ating seminar na ginaganap, ay pwede yung puntahan ng ating pong Yes to Health Clinic dyan sa Quezon City. Ano? Libre ang seminar, and of course, meron tayong mga pa-premyo dyan sa inyo ha. Meron tayong dyan dok, yung palaro natin. Ano?
2: Yes to Health Bingo.
0: Yan o. No? Kaya ang mga panalunan doon dok, mga produkto mismo ng Yes to Health. O, salip na bibili ka, kung mapapalarin ka, makakabingo ka, makakapag-uwi kaya ng libre na mga produkto ng Yes to Health. Yan. So, pwede yung puntahan ang atin pong Yes to Health Clinic dyan sa Quezon City. Ang location niya matatagpuan po sa second floor ng Crownland Building. Dyan po yan sa may corner ng EDSA and Mother Ignacia Street. Ha?
1: And also yung sa Santa Rosa branch natin, wellness seminar natin is ngayong August 2. August 2 po, linggo din po yan. At meron po tayong libreng seminar sa Santa Rosa branch natin every first Sunday of the month. Kaya doon sa mga malapit po sa Santa Rosa branch ay bisitahin po ninyo ang ating clinic para po sa ating health seminars.
0: Yun, no? Kaya sa mga kabayan natin na gusto pong makabisita sa iba pa mga branches ng ating pong Yes to Health Wellness Clinic, ay puntahan po ninyo ang ating pong mga clinics sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jego's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold.

0: Well, napakaganda to para doon sa topic natin, ha? Ngayong araw, kahapon, Doc, na pag-usapan natin itong about sa obesity. Mm-hmm. Kung ano yung hindi magandang naidudulot nito sa atin pong pangangatawan, ha? Ngayon naman, pag-uusapan natin, mga ka-wellness, yung kapatid or di kaya ikakambal ayan, ng ganitong problema, no? Kadalasan nga, ang term nila dito is diabetes.
1: Magkasama palagi.
0: Kasi palagi itong problema na ito. Itong problema po na diabetes. Especially itong type 2 diabetes, mga ka-wellness. Ano? Ang diabetes, talagang kalat na kalat. Mm-hmm. Hindi lang dito po sa Pilipinas, maging sa buong mundo. Ayon po sa datos, nasa 90 to 95% ng nagkakaroon ng diabetes is yung type 2 diabetes nito. Mm-hmm. Kasi mayroong isang klase yung type 1 diabetes, which is yung insulin dependent. Diabetes. Ano? At alam nyo ba na lagpas kalahating bilyon, ha, sa buong mundo ang mayroon pong karamdaman na diabetes. At ang problema dyan, Doc Ron, marami pa rin sa mga tao na meron silang diabetes but they don't know na meron na pala silang ganong problema. Kasi undiagnosed. Kasi hindi naman sila nagpapakonsulta. Hindi naman sila nagpapacheck up. Mm-hmm. Yun ang problema nun. At yung prevalence nito, yun ang nakakalungkot. Yung unti-unti nitong pagtaas, pagtaas ng kaso ng diabetes ay mas pataas pa ng pataas. Mm-hmm. Na nagiging cases niya. Hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa buong mundo, ganun po ang nangyayari. Kaya nga tinatawag din ito na parang epidemia din . No? Kasi kapatid lang din siya ng yung obesity. So, Doc Ron, bakit kaya ganito katalamak itong problema na diabetes? Hindi lang dito sa bansa, pati sa ibang mga lugar.
1: Most alarming dito sa atin sa Pilipinas kasi kumpara natin doon sa prevalence rate. Mas madami kumpara doon sa sa population comparison sa proportion. Mas madami sa Pilipino, sa populasyon ng Pilipino, ang merong tinatawag natin na diabetes. According sa studies, meron po tayong tinatawag natin na genetic and ethnic predisposition. Mm-hmm. Ito ay ang genes natin, according sa study, is ang Filipino genes is inherently more susceptible sa insulin resistance at merong propensity na mag-store ng visceral or harmful fats sa ating katawan. Kaya ang mga Pilipino is more vulnerable. Even na kahit na hindi obese, more vulnerable ang mga Pilipino sa pagkakaroon ng type 2 diabetes. Meron kasing pag-aaral sa Stanford Medicine doon sa United States na kung saan is 15.8% ng mga lalaking Pilipino kay compared doon sa 6.1% ng overall male population ay mayroong type 2 diabetes. Mm-hmm. So kumbaga kung titingnan mo, overall na mga lalaki 6.1 samantalang mga Pilipino 15.8% ang mayroong diabetes, type 2 diabetes. Sa mga babae naman ay 6 times na more likely na nagkakaroon ng type 2 diabetes ang mga babae kumpara doon sa mga white women even though kahit sila mismo ay nagiging maingat sa kanilang kalusugan. Ibig sabihin, mas mataas yung porsyento ng mga Pinoy ng pagkakaroon na tinatawag natin na diabetes. Mm-hmm. Although Filipinos have higher rates of obesity, a major risk factor according sa Stanford for type 2 diabetes compared to overall US population, kasi even non-obese Filipinos are more likely to acquire type 2 diabetes kumpara doon sa mga white Americans. Mm-hmm. So nakikita natin na ang Stanford Medicine napapakita yung susceptibility at saka genetic and ethnic predisposition kung bakit marami sa Pilipino dito sa Pilipinas ang merong tinatawag natin na type 2 diabetes. Bakit kaya ganon? Isa sa mga bagay na nakita po nila is ito pong tinatawag natin na diet and cultural practices. Mm-hmm. Ano ba ang diet and cultural practices? According sa study, para mo kasi daw tinatanggihan ang pagiging Pinoy kapag ka hindi ka na kumain ng kanin.
0: Rice is life, sabi pa nga.
1: Rice is life. Liban sa rice is life. Identity kasi ng Pinoy na makikanin. Mm-hmm. Kumbaga mo ay isang tambak, kumbaga ay isang cup. Kung cup ay parang kasing laki naman ng isang bowl na kanin ako po, ay talagang sa totoo lang naman, masarap talaga tayong mga Pilipinong kumain ng kanin. Mapapansin mo pa nga, spaghetti.
0: May pares na kanin.
1: Tapos yung pancit, bihon, may pares na kanin. Mm-hmm. At kapag ka

0: walang ulam eh, yung prutas, paparaisan pa ng kanin. So ganun ang nangyayari. So the standard diet frequently is mas mataas doon sa tinatawag natin na refined white rice. Mm-hmm. Ito yung problema natin sa Pilipino and sa ating mga Pilipino kasi mahilig tayo sa kanin at saka yung kanin pa is white rice.
1: Polished rice
0: talagang puti-puti, wala nang bran, wala nang fiber, wala nang nutrients. And also mahilig din na kapag hindi makakain, walang pantulak.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan ng pantulak at kalimitan ng pantulak, mga doc, is mga unhealthy sugary drinks or soft drinks. Added sugars, also mahilig din sa matataba ang Pinoy. Pantahin mo naman, hindi talaga mawala yung lechon sa panahon ng piyesta. At kahit hindi mismo sa piyesta, mahilig talagang kumain na matataba ang mga Pilipino. Also, nakikita din sa atin dito sa Pilipinas, itong tinatawag natin na sedentary lifestyle.
1: Mm-hmm.
0: Bakit na nagkakaroon ng sedentary lifestyle? Ito ay linked doon sa urbanization.
1: Mm-hmm.
0: Dahil sa sobrang tinatawag na progress, nagiging progress sa ekonomiya, regress naman tayo doon sa ating kalusugan. Ang nangyayari kasi, dahil maraming mga building itinatayo, hindi nakaplano. Kung minsan, walang parke na kung saan mapag-e-ehersisyuhan yung mga ano. Or yung iba naman is talagang kahit na, sabi nga ni Doc Algie, is pwede naman talaga kahit na may sikip na lugar kung gusto mag-exercise. Pero kalimitan is kapag ka sa sobrang pagod mo na sa traffic, pag-uwi sa bahay, hindi ka na din maka-exercise.
1: Tama,
0: no? At idagdag mo pa dyan hindi masyadong walang spaces nga sa pag-exercise. At ang nangyayari pa is hindi din talaga mahilig sa exercise ang mostly sa mga Pilipino. At maiging nga ngayon, may nakikita na tayo. I don't know if it's already been in data, kung nakikita natin sa datos, na kung saan makikita mo na mas marami na din, umuunti natin dumadami ang mga Pilipinong nag-e-exercise.
1: Mm-hmm.
0: Dati kasi is tayong mga Pilipino is mga farmer, mga laborer, kaya hindi mo na iisipin na mag-exercise kasi sobrang laborious na yung trabaho. Pero ngayon, kaya nag-switch doon sa blue collar job, bakit pa ako babalik doon? Mas mahayahay. Ang nangyari, nagiging nakaka-apekto din doon sa kanilang katawan, yung kakulangan na tinatawag natin na exercise.
1: Mm-hmm. Kaya nga, nakikita natin ngayon, marami na engagement din sa mga hobbies. Tulad na, nauso yung pickleball, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Mas okay din yun kasi marami na nai-engage doon.
0: Mm-hmm.
1: Problema, kahit alas 11 ng gabi, pickleball. Hindi naman na mabalance. Pero kahit ganun pa man, mga ka-wellness, nakikita rin natin na marami na i-engage na into physical activities or other exercises.
2: Isa pa dyan, kung titingnan natin mga ka-wellness, kaya maraming obese, aside from kulang sa exercise, kaya maraming may type 2 diabetes, obesity. Yung obesity is actually, sabi nga nila, tumataas na tumataas, tinuturing nga ito na parang global epidemic ang obesity. Kasi pag titingnan mo yung body mass index, na pinakambasihan ng obesity rate, maraming mga tao ngayon talaga tumataas yung body mass index, yung BMI. So directly link ang obesity sa type 2 diabetes. Yan. So ibig sabihin, kapag ikaw ay nagkaroon ng obese na category, pwedeng pinakamalapit na madidevelop na sakit, type 2 diabetes.
0: Type 2 diabetes.
2: Kasi ang obesity kasi is nangungunang metabolic problem that leads to more much chronic and deadly disease. And aside from that, sa obesity, yung sleep deprivation and stress. So alam naman natin na mahirap takasan ng stress kasi napakaraming stressor sa buhay. Pero isa sa nagtitrigger ng stress sa katawan is yung kakulangan ng tulog. So tayo kasi, sa isang pag-aaral, parami ang sleep deficiency ng mga modern na mga tao ngayon, generation ngayon, halos 4 oras ang kanilang deficiency sa tulog. So we need to target at least 6 to 7 hours of sleep without compromise. sinasabi nila na eh kailangan kumita eh. So mm-hmm. kailangan nating magpuyat.
1: Mm-hmm.
2: Oo, yung mga tinatawag na graveyard shift mm-hmm. na tinatawag sa pangalan pa lang eh.
1: Kakatakot na. Oo.
0: Graveyard talaga papunta.
2: Bakit ba tinawag nilang graveyard doon? Kasi alam ba nilang delikadong ikamatay.
1: Uh-huh.
2: Sobrang pagpupuyat ano. And also yung work-related stress,
1: mm-hmm.
2: ship work,
1: mm-hmm.
2: ibig sabihin yung shifting ng ano, hindi maganda, no? Kaya may kakilala akong security guard para hindi magka-problema yung kasi na pag-aralan na nila yung tinatawag na ano, mga dangers ng workplace.
1: Mm-hmm.
2: Na isa pala yung shift sa nakakapagbigay ng sakit.
1: Mm-hmm.
2: For example, bibigyan ka ng straight na panggabi ka.
0: Panggabi.
2: O, kaya ang ginagawa nila, rotation.
1: Mm-hmm.
2: Rotation ang ginagawa nila. So, maganda yan. Especially yung nagtatrabaho sa BPO, mm-hmm. mga call center, sa mga sektor na kung saan dapat ay gabi ang mm-hmm. trabaho. Yung mga security, mga policeman. So, kaya sila ay nandun sa risk of developing diabetes type 2. Ano? And may mga tinatawag na intergenerational habits, katulad ng mga unhealthy eating patterns.
1: Mm-hmm.
2: Alam naman natin na tayo sa naturopathy, naniniwala tayo na ang sakit, may tendency na mamana mo.
1: Mm.
2: Yung tinatawag na genetic predisposition.
0: Yeah.
2: Pero mas malaki yung namamana sa eating
0: lifestyle
2: patterns.
0: Yeah.
2: Kasi syempre, nung mga bata ka ba, sino ba nagluluto?
1: Mm-hmm.
2: Yung nanay mo, yung tatay mo. Ano ba yung natutunan mo mula pagkabata? Kung ano yung habit ng magulang mo?
1: Mm-hmm.
2: So what develops in your parents also have a tendency to develop in you.
1: Mm-hmm.
2: O, kaya nga kinakailangan daw na kung alam mo na yung diet mo, pattern ng diet mo hindi healthy, mahilig ka sa mga lechon de leche, lechon mm-hmm. kawali. Kailangan daw may medical check-up ka na, routine.
1: Mm-hmm.
2: O yearly or twice a year para malaman mo yung danger. Ano?
1: Mm-hmm.
2: Para maiwasan tong type 2 diabetes. Especially if you have family member na meron na talagang case ng type 2 diabetes.
1: So, yeah. So nakalangan mas maging ano sila, doc, aware sila.
2: Mm-hmm.
1: Ay, lalo na kung may family history ka, mm-hmm. plus hindi pa ganun kaingat sa iyong lifestyle
2: mm-hmm.
1: at saka sa iyong diet, eh dapat maging ano ka, maging mapagbantay ka sa iyong mm-hmm. ano, mm-hmm. sa iyong kalusugan, ano? Yung iba natakot kasi baka daw malaman nila yung sakit nila. eh mas nakakatakot po mga ka-wellness yung
0: kapag kahuli na nalaman.
1: Daw, yung wala kang kaalam-alam tapos parang ano, parang sinuntok ka na wala kang kalaban-laban. Oo, parang ganun. So mas pangit 'yon, ano.
2: Uh-huh.
1: Pero marami mga doc, ang mga medical professionals, mga medical doctors or even tayo sa ating ano, no, sa ating samahan na nagsabi na wala namang namamatay sa diabetes in itself.
2: Mm-hmm.
1: Ano? Kadalasan, dun sa komplikasyon
2: mm-hmm.
1: na nadali yung mga tao
2: yeah.
1: Dahil sa komplikasyon ng diabetes. Ano-ano nga ba, Doc Ron? Yung mga possible na complications na lethal sa ating katawan or napakadelikado pagka ito ay napabayaan.
0: Mm-hmm. Isa sa pinaka-deadly
1: mm-hmm.
0: na komplikasyon mm-hmm. na itong diabetes is ito pong tinatawag natin na heart disease.
1: Mm-hmm.
0: Nangyayari kasi kapag ka ang isang tao is mataas ang blood sugar level,
1: mm-hmm.
0: that
1: oh.
0: is pro-inflammatory. Inflammatory mm-hmm. yung ano, yung mataas na blood sugar. Kapag ka tumaas din ang insulin, mm-hmm. inflammatory din sa ating katawan.
1: Mm-hmm.
0: So, double cases na yon. So, kapag ka may type 2 diabetes, ang pinakaunang naapektuhan is yung mga ugat.
1: Mm-hmm.
0: So, kapag ka ang naugat natin is nasira, ang natural na gagawin ng katawan is to repair it.
1: Mm-hmm.
0: Repairing cells ng ating katawan is yun pong mga ano, yung ating pong mga LDL. So, yung LDL pupunta doon sa nasirang parte ng ating mga ugat para i-repair. Kaya mapapansin ninyo kapag ang isang tao is mataas ang blood sugar level, tataas din ang blood pressure. Oh, those are mga cases na kung saan is nalilink doon sa heart disease. So, elevated blood sugar damages blood vessels,
1: mm-hmm.
0: nerves over time, also nag-accelerate ng build up ng fatty na mga bara doon mm-hmm. sa ating mga arteries na tinatawag na atherosclerosis.
1: Mm-hmm.
0: Also, insulin resistance commonly causes unhealthy cholesterol and high blood pressure, creating the risk of environment for heart attacks and strokes. drugs. Kaya kailangan talaga, and sinasabi na yan palagi natin sa ating programa, no, na kailangan ma-manage talaga yung tinatawag natin na blood sugar level po ninyo. Kasi kapag ka hindi po yan ma-manage at hindi po kayo mag-take ng maintenance medicine ninyo at hindi po malaman na mataas pa ang blood sugar ninyo, kasi kapag ka hindi alam na mataas yung blood sugar level ninyo, hindi nyo naman gagawa ng paraan para ma-manage yung blood sugar level. Mm-hmm. Hindi kayo mareresitahan ng pang-manage ng blood sugar level ninyo. But then, kasama doon sa tinatawag natin pagtitake ng maintenance ninyo, isama po ninyo yung supplementation. Oh. Especially yung atin pong Santon Plus Gold and ating Premium D3 para po kayo ay matulungan na ma-manage yung blood sugar, and also makatulog din, meron kayong window, mm-hmm, to reverse yung diabetes. Kasi itong heart disease talaga, ito ang isa sa pinaka-deadly complication. Ito according sa CDC or Center for Disease and Control na datos.
2: And also, hindi lang sa puso, ano?
0: Mm-hmm.
2: Kasali na yung kidneys na apektuhan. Mm-hmm. Kapag may high blood sugar tayo, pursadong-pursado yung ating kidney at na-overwork siya, no?
0: Mm-hmm.
2: Especially yung filter na ating pong kidney, yung mga nephrons natin, at yung mga maliliit na blood vessels na tawag nila doon na glomeruli,
0: mm-hmm,
2: na over time, nagkakaroon yan ng pressure na nangyayari, nagkakaroon ng matinding damage yung kidney natin. So dahan-dahan, nagli-leak yung protein sa ating ihi.
0: Mm-hmm.
2: Kaya makikita mo ihi ng isang diabetic patient na nagpapakita na ng kidney problem.
0: Mm-hmm.
2: Masyadong mabula.
0: Mm-hmm.
2: Normal naman yung mga bula sa ihi. Pero pag ang bula, 10 minuto na, napakakapal pa ng foam. Mm-hmm. Sa yung
0: sobrang,
2: ihi.
0: Sobrang taas na ng foam.
2: Tapos sa urinalysis, nagpapakita na yung nagpa-plus na yung protein sa urinalysis mo. Ibig sabihin, hindi maganda yung kalagayan ng ating kidney.
0: Mm-hmm.
2: So it can lead to further complication, kidney failure, na kung titinan mo yung karamihan ng papadialysis, kaya mapapansin natin, parang kabuting nagsulputan yung mga dialysis center,
0: mm-hmm,
2: dahil in demand.
0: Yeah.
2: Kasi kung hindi rin madadialysis pag may kidney failure ka, ay delikado rin.
0: Delikado din.
2: Oo. Kaya ang nangyayari, kung tatanungin mo sila, ano bang dating sakit mo bago ka magkaroon ng kidney failure, sasabihin nila sa'yo, sila ay diabetic.
0: Mm-hmm.
2: So kumbaga, napakaraming diabetic na pag nagkaroon ng complication sa kidney, it ends up with dialysis.
0: Mm-hmm.
2: Hindi lang yan, ha, para sa mga ka-wellness natin, na minsan pag niresetahan ng gamot,
0: mm-hmm,
2: ayaw nila kasi masisira daw yung kidney nila.
0: Uh-huh.
2: Ang ayon sa ating napag-aralan dyan, mas madaling masira ang kidney sa komplikasyon ng diabetes,
0: mm-hmm,
2: bago patamaan ka ng side effect ng maintenance mo. Kaya pag kayo ay may problema sa sugar, sigurado ang isa sa pinakandelikadong tamaan ng complication yung ating kidney. Kaya watch out for any signs of kidney problem.
1: Mm-hmm. Liban sa puso, mga dok, at saka sa kidneys, marami pang ibang mga komplikasyon ang diabetes or uncontrolled blood sugar,
0: mm-hmm,
1: kapag ito ay hindi po naagapan. Ano? Nandiyan na yung pagkaputol ng iba't ibang parte ng katawatin. Nag-umpisa yan sa daliri, sa paa.
0: Mm-hmm.
1: Hanggang paangat ng paangat yan.
0: Mm-hmm.
1: Yung amputation na yan, napakasaklap pagka yan ay naranasan natin. Dahilan doon sa problema na diabetes.
0: Mm-hmm.
1: At marami pa yung pagkabulag, ano? Yung diabetic retinopathy. At marami pa iba sa mga kalalakihan, yung pinakamapait. Yung erectile dysfunction.
0: Yeah.
1: Ayan, napakasaklap yan para sa mga kalalakihan. Ha?
0: Pati ang asawa, masaklap din yan sa asawa. Hindi lang sa lalaki, pati sa asawa din.
1: So marami siyang komplikasyon, mga ka-wellness, ano? Kung hindi natin maaagapan ito. Pero karamihan, mga dok, sa mga risk factor ng type 2 diabetes is, ano sila, manageable or, mm-hmm, pwedeng iwasan, preventable, mm-hmm, kumbaga, kasi karamihan dun is mga lifestyle problem.
0: Mm-hmm.
1: Ay, ngayon, Doc Ron, ano ba yung mga simpleng nakaugalian ng mga kababayan natin kung bakit maraming mga tao na tinatamaan ng type 2 diabetes even though na pwede naman sana ma-prevent?
0: Yeah. Isa dyan sa isa sa mga pinakaunang nakikita po natin, mm-hmm, talaga na contributing factor na itong pagtaas ng type 2 diabetes is itong habit nating mga Pilipino na umiinom ng tubig habang kumakain.
1: Mm-hmm.
0: Meron tayong tawag dyan kasi kapag ka kumakain, dos bandas lang, mm-hmm, bandas kaliwa, bandas sa kanan, lunok agad. Kapag ang laway kasi dito is designed to lubricate ng swallowing ng, mm-hmm, ating pagkain. That is also part ng digestion.
1: Mm-hmm.
0: Alam nyo ba na ang laway, isa din yan sa nagme-metabolize ng ating ano ng glucose,
1: glucose
0: and also ng mga starches. Kaya kapag hindi natin ginunguya, nabubulunan. Ang gagawin ng ano, ang gagawin, may katabi talaga. Mm-hmm. Kaya pag sinasabing, "Oh, may pamerienda kayo diyan." Oh, may pamerienda. Ay bakit pamerienda lang, walang pantulak? nagiging kaugalian na yung pangtulak. Ang nangyayari, mas mabilis ang surge o pag ano yung absorption ng starch and glucose sa ating bloodstream. Kasi kapag kumakain tayo na tinatawag na kumakain ng mataas na starchy na pagkain and also umiinom agad ng tubig habang kumakain. Number two is itong tinatawag natin na dehydration. Mm-hmm. It disrupts hormonal function, especially doon sa metabolism ng ating ano ng ating blood sugar, yung ano yung insulin production and also yung glucagon production sa ating katawan. Nadidisrupt po yan kapag tayo ay dehydrated. Bakit dehydrated? Eh mahilig tayo sa mga ano eh, sa mga caffeinated na mga mga inumin. Pagkagising sa umaga, kape. Mm-hmm. Pagka tanghali, kape. Pagka may merienda, magkakape pa. Tapos pag uuwi, mag-iced tea pa, magbi-milk tea. So most ang ano kasi ang caffeine is dehydrating. Mm-hmm. Liban sa dehydrating yung iniinom ng mga kape, hindi pa din umiinom ng tubig. Mm-hmm. Sinasabi ko da sa mga ano sa mga pasyente sa clinic, especially doon sa mga nakakalimot na uminom ng tubig, bumili talaga kayo ng tubigan ninyo.
1: Tumbler niyo.
0: Yes. Kasi kapag meron kayong tumbler, pag makita niyo yung tumbler ninyo, you will visible na sasabihin ng katawan, "Oy, uminom ka ng tubig." Mm-hmm. Kasi nandoon na nakita mo yung tumbler mo.
1: Minsan kasi hintayin mo pang mauhaw ka talaga.
0: Uh-huh.
1: Yung matutuyo na yung bibig at saka ilalamunan
0: bago lalo na inom. Lalo na kapag nasa kabilang dulo ng opisina na yung inuman ng tubig. Minsan tamad ng tumayo para pumuha at uminom ng tubig. Yan ang nangyari. So dehydration, also itong ano tinapay.
1: Mm-hmm.
0: Dahil doon sa hybridization ng wheat.
1: Mm-hmm.
0: We will discuss that some other time yung tinatawag natin na amylopectin A na kung saan ito ay mas malala pa kaysa doon sa mga refined sugar.
1: Mm-hmm.
0: Yung hybridized na wheat.
1: Mm-hmm.
0: And also meron ding mga punto na kung saan yung blood pressure medications that causes diabetes, oral contraceptive pills doon sa mga babae, large doses ng mga bodybuilding anabolic steroids, and also some vaccines and also antibiotic treatments kung saan ay nagko-cause ng tinatawag natin na type 2 diabetes.
1: Mm-hmm. So maraming factor, Doc Ron, ano, na kinakailangan isaalang-alang na atin po mga ka-wellness.
0: Mm-hmm.
1: Well, karamihan naman din dun sa mga factors na yon is highly preventable din talaga sila.
0: Mm-hmm.
1: Manageable kung tawagin. Nasa sa inyo yan, nasa sa inyong kapangyarihan, sa inyong kakayanan na maiwasan yung mga factors po na yun na pagkakaroon ng diabetes type 2. Ha? Kaya, kumbaga, marami tayong pwedeng gawing paraan para makaiwas sa ganitong problema. Yun nga lamang, yung execution ang nagkukulang. Ha? Doc Aljim, palagi natin nasasabi dito sa atin pong programa, na yung mga produkto ng Yestrol, especially yung Santong Plus Gold natin, is magandang complementary supplementation para sa mga mayroong maintenance medication. How about sa ganitong case, Doc, sa diabetes or yung type 2 diabetes? Pwede ba or maganda ba ang gawing complementary supplement ang Santong Plus Gold natin?
2: Hindi lang pwede.
1: Mm-hmm.
2: Pwedeng pwede.
1: Mm-hmm.
2: Oh, actually kasi napakarami nang gumagamit ng Santong Plus Gold na mga diabetic as complementary supplement. Kasi hindi naman ito gamot sa diabetes. It's a complementary supplement or nutritional additional sa ating pong pangangailangan. Kasi commonly, ang diabetes naman, hindi lang naman yung pagtaas ng sugar ang factor dyan.
1: Tama daw.
2: Kaya, kumbaga, kung mag-focus ka lang sa maintenance medicine, kaya mapapansin mo, maraming mga tao nagsasabi, tagal ko nang umiinom ng pang-diabetes, hanggang ngayon hindi pa rin ako magaling.
0: Hindi natigil.
2: Kasi hindi kayo na, doon lang kayo nakafocus. Mm-hmm. Minsan umaabuso pa porque may maintenance.
1: Oh.
2: Walang pakundangan. So, ang Santon Plus Gold, isang supplement that is actually complementing our maintenance medication. Mm-hmm. Ang mga key ingredients ng Santon Plus Gold, swak na swak ko yan sa may diabetes. Una-una, yung sangkap natin, meron siyang charantin. Isang phytochemical ho ang charantin na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar based on study. Hindi yan basta hakahaka lang. Isang actually ang Ampalaya ang may pinakamaraming study sa mga halaman with regards to subject ng anti-diabetic property. Meron pa siyang polypeptide P na tumutulong naman sa blood sugar metabolism na hindi kailangan po ng sobrang effort ng ating pankreas kasi with regards sa type 2 diabetes, hindi naman ibig sabihin sira yung pancreas mo.
0: Mm-hmm.
2: Actually, your pancreas really works. Kaya nga nag-release siya ng insulin. Kaya lang sa type 2 diabetes, ang tawag nga insulin resistant, hindi effective yung insulin kasi nire-resist ng cells.
0: Mm-hmm.
2: So, polypeptide P can really help sa metabolism at that pace. Ano? Meron din siyang santon. Alam naman natin na santon, out of so many santon in nature, napakarami na sa luna mangosteen.
0: Mm-hmm.
2: And santon is well known to help protect the pancreatic cells, anti-inflammatory siya, at preventive sa further damage ng iba't ibang parte ng katawan na nakakatulong po ito sa prevention ng mga complications. Mayroon pang sangkap na allicin. Allicin is a natural blood thinner. Pagdating sa diabetes kasi, ang nagiging malaking problema, yung paglapot ng dugo.
0: Yeah.
2: So pag lumapot ang dugo, nagkakaroon ng tendency na yung ating pong mga maliliit na ugat, apektado. Kaya di ba, may neuropathy, mayroong retinopathy. Yan, lahat ng mga yan ay dahilan sa sobrang pressure sa mga maliliit na ugat ng katawan natin. So allicin can give you phytochemical na itong allicin na ito na mismo pala yung phytochemical na, that helps our blood circulation better. Nagpapaganda ng daloy ng dugo. And isa pa, sa santon plus gold, merong mga amino acids. Okay? At isa sa pinaka the best amino acid or protein na phytochemicals na meron dyan, yung picocyanin. So picocyanin can be found in spirulina, one of the mostly abundant protein in spirulina is yung picocyanin na tumutulong sa repair, especially ng mga kalamnan. Kasi pag diabetic tayo, nagkakaroon din ng epekto yan sa mga muscles natin. So using one of the best ingredients in santon plus gold, spirulina, can give us protein and amino acid that the body needs for muscle repair. Kaya doon sa mga diabetic, ang suggestion ko sa inyo, mag-take kayo na at least, for example, medyo malala na kayo, 2 capsules 3 times a day for 90 days. Yan yung first phase ninyo. Okay, then lower it gradually to 1 capsule 3 times a day after 90 days para masupply yung mga needed phytochemicals and nutrients sa ating katawan. Kasi yun ang function ng Santon Plus Gold as a general supplement. It can help your body obtain nutrients that are actually yung nutrition gap ang pinakamahirap dahil sa maraming reason. Pwedeng mahina yung panunaw mo, pwedeng absorption mo may problema, pwedeng matanda na. So maraming dahilan kung bakit yung mga importanteng nutrients hindi natin nakukuha. That is the common reason why we have Santon Plus Gold, to supply us yung missing link yung nutrition gap na nakukuha natin aside from our diet. Yun ang nagagawa po ng Santon Plus Gold.
1: Oo. So, yun ang napakaganda, Doc. Ano? Kung isasabay natin sa ating lifestyle changes, yung Santon Plus Gold, nagiging, kumbaga, booster siya sa recovery natin or sa pag-control ng blood sugar sa atin pong pangangatawan. Speaking of lifestyle changes, mamaya, pag-uusapan natin kung ano ba yung pwedeng gawing lifestyle o pagbabago sa lifestyle para mas mabilis na makontrol natin ang ganito pong problema, mga ka-wellness. Pero mamaya yan, mga ka-wellness, pag-uusapan po natin, ha. So yung mga katulungan, huwag kumahiyang magtanong, ha. Text lang sa atin po numero, atin po ang text line 0969-609-6545. Tutok lang dahil magkabalik ang programang
3: The Secret of Health. Respeto, laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold. Healthy habits, healthy life, the secret of health, health info.
1: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong talakayan. And itong problema na diabetes, marami tayong dapat na isalang-alang. At number one dyan, Doc, or isa sa mga pangunahing dyan, itong lifestyle changes. Ano po ba, Doc Ron, mga simpleng lifestyle changes na pwedeng gawin ng ating pumangka wellness para makatulong sa recovery ng diabetes?
0: Okay, number one dito, ang direct traces ng type 2 diabetes is overconsumption ng carbohydrates and also consuming frequently nito itong refined sugar. Mm-hmm, yeah. According kay William Dofty sa kanyang Sugar Blues na libro, there was no diabetes until sugar was refined. Mm-hmm. Ay, mapapansin po ninyo, di ba yung tubo kung saan mm-hmm. kinukuha yung sugar is very fibrous. Mm-hmm. Kasi ginawa yun ng Panginoon para hindi ano, para hindi siya pigain at inumin mm-hmm. or gawing ano, i-refine at magiging parte ng pang-araw-araw natin. Oh. It should be, you can consume yung tinatawag natin paminsan-minsan mm-hmm. pero kung minsan ang tinatanong nga sa pelikula eh, gaano kadalas ang minsan.
1: Yun nga.
0: Ang problema eh, araw-araw eh, tatlong mm-hmm. beses pa kung minsan anim na beses sa isang mm-hmm. araw kasi kakain ng ano, kakain magkakape tapos magmemeryenda tapos mm-hmm. may mga soft drinks at ang pinaka dapat na hindi natin i-consume mm-hmm. is itong tinatawag natin na artificial sweetener. Lalong-lalo na yung high fructose corn syrup. Mm-hmm. No. Kalimitan pa naman ito ginagamit yung sa mga magic tubig nila dyan, tapos yung mga ano, yung mga palamig mm-hmm. and also yung mga soft drinks ang ginagamit kasi mura kasi mm-hmm. ang HFCs mm-hmm. mas mura siya, kaya kung titingnan niyo ang soft drinks mas mura kaysa doon sa bottled water mm-hmm. Mas mura siya at ito ay nakakasira at damaging doon sa ating function ng ating pancreas mm-hmm. So if you want to use something sweetener, pinakamaganda yung stevia kapag iinom kayo ng kape kasi nakahiligan ng kape, pero ito mas maganda kaysa doon sa magbili pa kayo ng stevia at saka magsama yung kape, which is also dehydrating, why not transition sa ating Santon Gold Coffee Mix mm-hmm. kasi ang sweetener po niyan ay stevia and also you can get benefits galing po doon sa Santon Plus, may collagen pa at meron pang ano, may collagen at saka meron pang glutathione.
1: Yes,
0: kaya napakaganda po para ano, para doon sa mga pinagbabawalan na uminom ng kape kasi kahit pagbawalan mo yan, pag gusto mo yan, pipilit talaga yan. Mm. Hanap na lang kayo. Santon Plus Coffee Mix is pwede po ninyong inumin. Also, palitan ang klase ng kanin. Mm-hmm. Staple na kasi natin yan ng kanin. Oh. Eh, kaya hindi na yan pwedeng mawala. Pinakamaganda is transition. Balik po tayo to doon sa sinauna, unpolished rice. Mm-hmm. Nandun kasi yung minerals, vitamins, also fiber para hindi mag-surge. But then hindi ibig sabihin na, sabi ni Doc Algie, naka-unpolished rice, lima-anim na takal pa man din ang kanin ang kinaka.
2: Kasi difference lang naman ng ano ng unpolished rice uh-huh. eh mas marami siyang nutrients kasi mm-hmm. yung bran nandoon.
1: Oo.
2: At saka delay yung kanyang digestion. Mm-hmm. Pero kung yung iba inaabuso din. ganun din ang mangyayari noon.
1: Uh-huh.
2: Kaya dapat ay ano
1: balance.
2: Proportion uh-huh. yung balance.
0: And also doon sa mga ano, doon sa mga hindi masyadong laborious yung trabaho, mm-hmm. 2 meals a day is the best.
1: The best.
0: And also kapag ka doon sa tumatrabaho naman and also mabilis gutomin kasi may mga tao talaga mabilis sa metabolism, mm-hmm. 3 meals a day.
1: Uh-huh.
0: Huwag yung 9 meals a day.
1: Mm-hmm.
0: Bakit tayo nagkakaroon ng dumadami yung nagkaka-diabetes? Nagna 9 meals a day kasi. So supposedly 3 meals a day, ang gagawin natin, rule of thumb, eat like a king sa umaga, eat like a queen sa tanghali. Pagkagabi, eat like a beggar or no meals at all para ano, para mas mababa yung caloric intake and at the same time makaka-rest din yung ating tiyan sa gabi. And also doon sa mga ano ha, doon sa mga sa lahat ng mga Pilipino is uminom po ng minimum of 2 liters of water a day para mag-function yung maayos yung hormonal function natin, especially yung atin pong insulin function sa ating katawan. And stop drinking caffeinated drinks. Mas maganda Santon Plus Gold Coffee Mix. Subukan po ninyo at sigurado po makakatulong po, especially doon sa mga may type 2 diabetes at doon sa gustong umiwas na magkakaroon ng type 2 diabetes.
2: Kaya sabi na ibang hirap maging healthy, bawal. isa pa, tulog ng ano, sapat. Walang negotiation pagdating sa tulog kasi there's no such thing as supplement that can replace yung tamang tulog. So 7 to 8 hours starting 9 or 10 p.m. matulog tayo. Saka yung regular exercise, hindi mo na kailangan ng magpaka sobrang takbo para mag-exercise. Yung iba nga pag walang space akit panaog lang sa hagdan.
0: Yeah.
2: Oo, nagbabaras lang, nagbubuhat kahit na bote ng mineral water, basta gumalaw ang kalamnan at pagpawisan.
1: Mm-hmm.
2: At ang mahalaga regular, hindi yung pagkailan lang maisipan at kung kailan uso. Saka exposure sa sunlight, of course, pag nag-exercise tayo, kailangan na may exposure tayo sa sikat ng araw. Huwag kayong matakot sa araw, 20 to 30 minutes.
1: Mm-hmm.
2: At ito ay nakatutulong sa metabolic function. Sa isang mm-hmm. pag-aaral, nakita nila na ang exposure sa sikat ng araw ay malaki ang nagagawa sa mm-hmm. mga diabetic patient.
1: Mm-hmm.
2: Okay, another thing is iwas sa stress.
1: Mm-hmm. Yan.
2: Bagaman mahirap iwasan ng stress, mm-hmm. if you're in a situation na talagang you're cornered.
1: Mm-hmm.
2: But you can do a lot of things.
1: Mm-hmm.
2: You can read the Bible, you can pray, mm-hmm. you can meditate. That can help you lower your stress. Mm-hmm. At isa pa, deep breathing mm-hmm. can lower also your stress. Kaya may tinatawag nga na anti-stress na paghinga.
1: Mm-hmm.
2: Alam mo ba yon? Yung hihinga ka ng sunod-sunod
1: mm-hmm.
2: na malalim na paghinga
1: mm-hmm.
2: can help you de-stress.
0: Yeah. Na-activate ka, sabi nila Doc, na-activate kasi ang vagus nerve noon
2: yes.
0: para para mag-relax yung ating katawan.
2: Kaya, so yun yung mga yun yung mga way na pwede nyong gawin aside from diet, mm-hmm. lifestyle modification. Maraming bagay na pwede tayong gawin na makakatulong sa recovery from diabetes.
1: Mm-hmm. Yan po, mga ka-wellness, marami na yung mga tips
2: mm-hmm.
1: kung paano natin lalabanan ang problema na diabetes. Ha? At para sa mas mga personal pa na advices and more specific guidelines para po sa inyo, pwede nyong bisitahan ang atin pong mga wellness center. Ang mga clinics po natin, ha? Especially dito po sa Southern Luzon at sa NCR. Bisitahan niyo po ang ating mga wellness clinic para mas mag-guide po kayo, mabigyan kayo ng mga program, kung ano po yung maganda na isasagawa po ninyo para makontrol, Kumbaga, mas mabilis natin makontrol itong ganito pong problema. Okay? Kung yung mga katanungan kayo patungkol sa ating pong pinag-uusapan, i-text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ayan mga ka-wellness, sa mga kaubayan natin na gustong pumunta sa ating mga Yester Health Clinic, ay bisitahan po ang ating wellness center, especially sa Quezon City. Lalo na yung gaganapin po natin na seminar, itong darating po na July 26. Sa linggo na po yan. Ha? Kitang-kita po tayo dyan. Sa mga gusto pong makilahok sa ating pong seminar, usually nag-umpisa tayo dyan alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang consultation naman ay buong maghapon po, mga ka-wellness. Sa mga gusto po magpa-schedule, ayan, ng may natural trad therapy ba, Doc, sa linggo?
2: Parang meron.
1: So, pwede kayong makapagpa, mga ka-wellness, makapagpa-schedule ng natural trad therapy, Yung mga yung nasasakit na mga kalamnan, masakit yung inyo pong mga pangangatawan, halos hindi na makakilos na maayos, ipa-natural trad nyo po yan, mga kaibigan, ha? So, sa darating na linggo na po yan, mga kaubayan, okay?
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live advice.
1: Live advice po muna tayo, mga ka-wellness. Doc, meron nagtanong po dito, magtatanong lang po ako kung pwede po ba uminom ng Santon Plus Gold ang may sinusitis at thyroid nodule at ilang beses po sa isang araw. Marami na po akong nakapag-check upan. Hindi pa rin nawawala ang sinusitis ko. Tagalusay na po ako. Si Annabelle po ito. Salamat.
2: Yes, pwede. Kasi ang ating Santon Plus Gold ay may mga anti-inflammatories.
1: Mm-hmm.
2: Mataas yung antioxidant. At ang kagandahan dito, kapag meron kang Santon Plus Gold every day, especially mga manan ng vitamin C.
1: Yeah, no.
2: Samahan mo na ng premium D3 kasi dapat ay buo yung mga phytonutrients na papasok sa katawan natin, including immune system. Kasi alam mo, sinusitis, inflammation of the sinuses.
0: Gland, yeah.
2: Meron tayong apat na sinuses at medyo mahirap yan. Kahit lalaki, pinapaiyak ng sinusitis.
1: Uh-huh.
2: Wala daw matibay na lalaki dyan.
1: Uh-huh.
2: Kapag may sinusitis, talagang iiyak ka sa sakit.
0: Sobrang sakit.
2: Kaya ang pinaka-the best talaga, mga anti-inflammatory.
1: Uh-huh.
2: Meron din mga tinuturo kami sa Yes to Health, katulad ng mga sinus flushing.
1: Uh-huh.
2: If you want to learn that, you can visit Yes to Health Wellness Clinic sa Batangas City, ang pinakamalapit para maturuan natin kayo. Saka iwas kayo sa yung sobrang matatamis na pagkain.
1: Mm-hmm.
2: Lalo na sinamahan pa ng gatas.
1: Mm-hmm.
2: Lagi sinasabi ni Doc Ron na yun yung mga mucus forming.
0: Oo. Yeah.
2: Oo. So, pwede kayong uminom ng Santon Plus Gold. Ang suggestion ko sa inyo, 2 capsules 3 times a day.
1: Yeah.
2: sa loob ng first 90 days. Huwag na kayo manghinayang sa ano, sa expenses.
0: Yeah.
2: Oh, pero pinaka the best talaga kasi yung duration ng 90 days is straight 2 capsules 3 times a day.
0: Mm-hmm.
2: Plus 1 capsule 3 times a day ng ano ng Santon BitC.
0: Yeah.
2: 1 capsule 3 times a day ng Premium D3.
0: Mm-hmm.
2: Oh, marami nang gumawa niyan kasi sometimes kaya tumatagal yung sakit, una mahina yung immune system, wala din mapaghugutan ng sustansya yung katawan kung nagagamitin niya to help repair and prevent inflammation. Kaya yun lang naman ang purpose ka talaga ng mga supplement.
0: Also environmental factor, Doc. Baka mamaya is dumpy yung ano, yung kwarto nila, hindi kaya yung bahay, kailangan po malinisan kasi yung mga molds talagang grabing magpaano yan, grabing magpa trigger yan ng ano, ng sinusitis. Inflammation ng sinus. And also yung mga alikabok. At kung may pet kayo, mas maganda is ipa-adapt nyo muna sa iba yung pet kapag meron kayong problema sa sinus problem.
2: Okay. So batiin muna natin pala bago ka bumasa na
1: lang yan.
2: Sige daw. Yung ating mga viewers, ano, si L. John, Dr. Cecilio dyan sa Sambuanga, sa kanyang mga pasyente sa clinic, ano? Si Josephine Abrogal, Australia, si Ronnie Pasugiron. Ayan, happy viewing po sa inyo. Ganon din, sabi ni Ronnie, oh, gandang tanghali mga doc, watching live po from Quezon Province.
0: Quezon Province.
2: Ayan. Si Ayan, Ayani Tolentino, si Sam Carlo Andres, si Boss Sam, and si Sir Ding Australia, si Dominic John Abagat Valdez. Marami na naman daw siyang natutunan at isusulat.
0: Uh-huh.
2: Oh, magaling magsulat, mahilig magsulat siya.
0: Yeah.
2: Si Rogelio Katian Guarin, Emerson Labrilaso, Pemil Bilyones, at iba pa nating mga ka-wellness na nanonood at nakikinig sa ating palatuntunan.
1: Yan, happy viewing po sa lahat ng mga viewers natin sa ating Facebook Live at sa lahat ng mga listeners natin sa ating po mga radio stations. Ha? Doc, meron nagtanong dito, saan po ba pwede mabili ang product nyo na Ultimate Trio? Wala po akong mabilihan dito sa Tanawan, Batangas. Eh, sa clinic, Doc. Pwede siyang sumadya sa clinic natin.
2: Pag Ultimate Trio, itatanong mo, wala talaga.
1: Oo.
2: Yung Ultimate Trio is tawag namin yon doon sa kombinasyon ng Santon plus Gold, Santon BitC at Premium D3. O yun yung tatlo ano na kapag iniinom mo siya araw-araw, halos kumpleto yung need mo eh kasi may essential fatty acid, may protein, may antioxidant. Yan. So itanong niyo po doon yung Santon Plus Gold, meron 'yan.
0: Mercury drug
2: sa Tanawan, o sa Mercury drug.
0: Mercury drug, Southstar drug, merong Southstar, may Mercury drug sa ano sa Tanawan. And kung wala talaga, Shopee.
2: The best sa Shopee.
0: Oh, mas mabilis yun.
2: Siguradong meron. Saka, hindi ka nalalabas eh. Diba? Minsan, mamamasahe ka pa. Sa Shopee, makakarating yan basta nakakarating yung rider.
1: Tama. Yun, sa mga gusto makavail ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, yan yung mga pwede yung pong mabilihan. Kung malapit lang din naman kayo sa mga Yestra Health Wellness Center natin, mas mainam, sumadya na lang kayo ano, sa mga clinic natin para isabay nyo na yung pagpapakonsulta. Lalo na kung ano, marami na kayo nararamdaman sa inyong pong pangatawan, na isabay nyo na yung pagpapakonsulta para mabigyan kayo ng holistic assessment.
0: Sa Tanawan, one ride lang yan hanggang Santa Rosa.
1: Oo.
0: Ay, isa-isakay lang yan, galing Tanawan.
2: Ang malapit sa Tanawan, Santa Rosa?
0: Santa Rosa.
2: Batangas, medyo malayo-layo eh. Dulo-dulo yan. Okay.
0: Santa Rosa branch, pinakamalapit.
1: So yan ha, sa mga kababayan natin ha, na gusto pong maka-avail ng ating mga products, marami kayong pwedeng mabilihan na mga produkto natin. Okay? May nagpahabol ng katanungan, Dok. Ano po ang taong pag-inom? Ano po ba dapat ang taong pag-inom ng Santon Plus Gold? Salamat po, Dok.
0: Tamang pag-inom ng Santon Plus Gold na ito po is pwede po ninyong inumin ng ano, 1 capsule 3 times a day after meal po ninyo. It ka pwede pong before meal, pero pagka merong upset stomach is ano, mas maganda is after meal after po meal. With meals po ninyo inumin.
1: Yun, no? Sa mga kababayan natin na gusto maka-avail niyan ha, ng ating po mga suplemento at mga produkto natin ha. Ay, napakaganda nito, Doc, kasi wala siyang ano eh. Kumbaga, pwedeng pagkatapos mo kumain, pwedeng bago ka kumain, pwedeng walang laman ang tiyan, pwedeng mainom. So, anytime, pwede ka makainom ng ating po mga produkto. And then, yung dami naman, yung dosages niya, depende sa pangangailangan ng pangangatawan natin.
2: Pag may maintenance medication kayo, much better to take it before meal.
1: Bago, yun.
2: O, kasi may mga doctor na nagsasabi na wag sabayan. That's the best thing is before meal. Pero kung wala naman, wala kang tinitinig na ano, you're free to take it. Minsan, yung iba talaga, they prepare empty stomach. Yung iba, they prepare with meal with para hindi nila makalimutan. So, wala naman kasing masyadong ano yun, epekto. sa ating pong iniinom na suplemento. Oh,
1: Lalo-lalo na yung mga supplements natin is alkaline based sila. Yeah.
2: Oh. Kasi pero yung mga ano talaga, mga oil based like premium D3, yung Vision X, dapat inumin siya with meal, with fat, with the something fatty for ICM assimilation. Kasi doon nawawala yung, hindi mo napapakinabangan kapag walang fat nakasabay. Kaya nga yung premium D3, kompleto na yun eh. Pag tinake mo siya, may BCO na siya, meron siya, may BCO yung pinaka-fat niya. So yung yung kanyang boric acid oil saka yung vitamin D3, ma-absorb yun.
1: Nang pangangatawa natin. Oh, yun ha. Yan sa mga kababayan natin, nagsong maka-avail ang atin po mga produkto. Ipagtanong-tanong niyan sa mga local pharmacies sa inyong po lugar at hanapin lagi ang Tatak Yes to Health para po makaiwas sa mga counterfeit, mga fake na mga products. Kasi marami na niyan nagsilabasan, mga ka-wellness. Ano, mahirap na na maisakripisyo natin ang atin pong kalusugan sa mga ganyang produkto. Ha? Kaya hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa atin pong mga products. Okay? Paano mga dok? Napakabilis ang oras natin. Baka may pahawil po kayong mensahe sa atin pong mga tagapakinig.
0: Oh, maraming salamat sa pagsubaybay, lalong-lalo na dun sa araw-araw nakikinig sa ating programa. And thank you very much also dun sa mga nagtatangkilik sa ating mga produkto. And alagaan po palagi ang inyong mga sarili. Huwag pong pabayaan ang inyong kalusugan sapagkat ito ang kapital ng ating katawaan, ng kapital natin araw-araw. Mm-hmm. And of course, enjoy po natin ang buhay kasama ng malusog na pangangatawan. Samahan po ang healthy lifestyle, exercise, and also ang pag-inom po ng ating ultimate trio, ang ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3 araw-araw para ma-enjoy po natin ang kalidad ng buhay at tayo po ay laging masaya.
2: Ayan, so hinahanap ko sana kung sino yung pwedeng marigaluhan natin sa ating
0: baka may texter
2: healthy katropa giveaway. Kaya lang walang nag-follow sa ating instruction. Ang instruction kasi niyan i-share with hashtag The Secret of Health. Then mag-comment kayo ng inyong mga experiences sa paggamit ng product. Ayan. So, again,
1: next time.
2: Oh, maraming salamat po ha, mga katropa, mga ka-wellness. See you again tomorrow sa ating pong programang ito. At sana nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan upang magamit natin sa ating pagpapalusog, pagpapalakas, at pagpapasigla. Dok Algy po ito mula po sa Yes to Health.
1: Thank you so much po, Dok Algy. At maraming salamat din, Dok Ronald, sa mga infos na inyong ibahagi sa ating pong mga tagapakinig. Ha? Maraming salamat din sa mga ka-wellness natin na lagi nakasubaybay at laging sumusama dito sa ating pong talakayan. Ganyan rin sa lahat ng tumatangkilik ng mga dekalidad na produkto ng Yes to Health. Hanggang sa mga susunod po, nakabanata ng ating pong programa. Magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Sa nga po natin butihin na CEO Dr. Remily Tuoy. Ito po yung ko Dr. Michelle Hinas. Nagkasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po lang dalangin ng Panginoon nawa ang siya tutulong ng magpalakas at magpagaling ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
4: The Secret of Health.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: FM。
1: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang magpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

magandang Thursday sa ating lahat. Hello sa mga katropa po natin dito sa lungsod at lalawigan ng Palawan. Kamusta naman ang inyong mga buhay-buhay? Kamusta naman ang inyong mga pinagkakaabalahan sa mga oras na ito? Lalong-lalo na yung mga katropa natin na nandyan sa ating City Coliseum sa oras na ito. Talaga naman dinadagsa. Grabe, di ba? Imagine mga katropa natin, binisita tayo noong nakaraang buwan. Nakaraang buwan ba yun? Or nakaraang... wait lang, ano ba ngayon? Parang last ano lang yun ah. Noong nakalipas na buwan, mga katropa natin, ang bumisita sa atin dito ay si Vice President Sara Duterte. And ngayong araw naman po ay binisita din tayo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Diba? Ibig sabihin, napaka-bless talaga ng mga taga-Palawan dahil binibisita tayo ng mga VVIP natin. Diba? Imagine yung lalawigan ng Palawan, binibisita ng Pangulo at Vice President ng Pilipinas. Kaya naman, totoo talaga yung sinasabi nila tungkol sa Palawan, binabalik-balikain. And syempre, magandang-magandang I miss you! Sa inyong lahat, miss na miss ko kayo mga katropa natin dahil ilang araw din tayong hindi nagkarinigan. Dahil meron tayong nagpapatuloy na impeachment dyan po sa Senate, mga katropa natin. Yung impeachment versus, diba, sa ating Vice President. Sabi nga nila, ano yun, absuelto o convictado. Dalawa lang naman yan, mga katropa natin. Pero syempre, at the end of the day, yung mga judges natin, yung mga senators natin, yung mga testigo, yung mga lalabas pang ebidensya yan, bahala na sila dyan, ibinibigay na yan natin sa kanila kasi so sobrang stress natin dito. Kailangan pa ba nating dagdagan yung stress natin? Hindi na nga tayo nakakakain ng 3 times a day. Dadagdagan pa ba natin sila na ipinapaubaya na natin yan sa mga nakatataas? Pero syempre at the end of the day, full name po please. Anong full name? Full name ko? Gusto mo ba ng full name ko? KSD Photocopying. Hello po DJ, long time no greet. Pa-shout out ulit DJ. Full name po. Ah okay, baka full name ni boss. Ako, wag mo talaga ako pinagluloko, KSD Photocopying ha. Niloloko mo na naman ako ha. Paano natin si Cardo. AKA Cardo na lang siguro. And syempre sa lahat po ng mga katropa natin dyan, samahan nyo po ngayong araw ng Webes si DJ Girlicious, mga katropa natin, again and again sa programang X-Rated, mga katropa natin. Dahil matagal po tayong hindi nagkarinigan. Matagal tayong hindi nagsama, mga katropa natin, dahil ang dami-daming nangyayari, ang dami-daming mga pagganap, kaliwa-kanan yung mga nangyayari sa atin dito. Pero syempre, wag po natin kalilimutan na mag-enjoy, mag-relax, diba? Ano ba itong mic ko na ito? Ayaw niya makisama sa akin. Yung kasama ko nga sa ano, ayaw na makisama. Pati ba naman yung mic? Ayaw. Ano ba yan? Bakit nalalaglag? Ayan. Thank you very much. At nakisama ka rin. And syempre mga katropa natin, pwede nyo po akong tawagan. Kung meron po kayong mga gustong batiin, meron po kayong gustong i-shout out. Again, mga katropa natin, pwede nyo po akong tawagan sa 0985-20-22713. O di naman po kaya sa 0953-514-1303. Ayan at yung ating mga hotline numbers, mga katropa natin. Para hindi na ako marunong magsalita. Parang pagsunod-sunod pala talaga, no? Na walang days na hindi ka nakakapag-program. Parang nakalimutan ko nang magpindot-pindot, magsinalita, ganyan. Kakalork, yes.
And syempre, shout out muna tayo dito kay Ma'am Josephine Estrella. Good afternoon po. Kay Sir Ding. Good afternoon, Sir Ding. And syempre, kay Daryl Bert. Good afternoon, DJ Girlicious. Yoo-hoo! Daryl Bert, mabait, on the way from Tagbilaran City, pa-play ng kantang Sarah by Starship. Kantang Sarah? May kanta bang Sarah? Sige, papahanap natin yan sa ating engineer ngayong hapon. And syempre, shoutout muna natin yung mga katropa natin dyan na pumipila pa rin ngayon dyan po sa City Coliseum dahil merong mga binibigay dyan para sa ating mga barangay.

0: Ilan po, DJ?
1: Ah, dalawa lang. Dalawa lang ang pamilya ninyo.
0: Marami kami, DJ.
1: Ah, marami,
0: marami kami.
1: Marami kayo.
0: Hindi ko mabanggit.
1: Ah, hindi mo na mabanggit. Hindi mo na mabanggit kung sino yung pamilya mo.
0: Hindi na po.
1: Oh, sige. Ano, oh, sige. Ano na lang request mong song?
0: Yung paano na kaya po tapos bakit ba ikaw?
1: Paano,
0: tapos na isa pa.
1: Paano na kaya at bakit ba ikaw?
0: Na isa pa po, DJ.
1: Oh, sige po. Ano po yun?
0: Kampo nila, Jo.
1: Ano po?
0: Kampo nila, Jo.
1: Kampo nila, Jo?
0: Opo.
1: Sige ha, subukan lang namin yan. Parang ngayon ko lang napakinggan yung kampo ni Ladjo na yun. Ah, sige po, Ate Ria. Thank you, Ate Ria, sa pagtawag.
0: Di po.
1: Kampo ni Ladjo. Parang bagong-bago yun ha, kampo ni Ladjo. And syempre, good afternoon kay Ate Delia Gregorio Iday. Mas maganda ka pa sa hapon, DJ. Pa-shoutout naman po kami dito. Nanunood sa inyo. Ay, maraming salamat po mga katropa natin. And syempre, habang nanunood po kayo ng programang X-Rated, mga katropa natin, ay pwede po kayong magkape ng ating masustansya at nagpapagandang kape. Nandyan po yung ating Santon Plus Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, and syempre nandyan din po yung ating Santon Gold Coffee Mix. Siguradong-sigurado ko mga katropa natin na talaga naman hindi tayo mapapahiya sa ating mga kape dahil napakasustansya po, ay napakasustansya, o totoo din naman talaga. Diba? Kasi ano to eh, tawag nito, organic ito. Walang halong chemical. O, diba? San ka pa? Dito ka na. And syempre sa ating mga kalalakihan dyan, para po tumibay at humaba pa ang inyong pagsasama ng inyong mga misis, meron po tayo ditong Turbo Food Supplement for Men, mga katropa natin, pampatayo, pampalaki, pampataba. Charot. Pero mga katropa natin, totoo na mas lalo pang lalalim ang inyong pagsasama kapag po sinubukan nyo itong Turbo Food Supplement for Men. Kaya sa mga ating mga kalalakihan dyan, subukan nyo na po ito, ha? Para yung malagkit na inyong samahan ay mas lalo pang lumagkit. Kasing lagkit ng biko. Hello! Good afternoon!
2: Hello! Good afternoon!
1: Pang hello, Nanay Man! Magandang hapon po! Good afternoon!
2: Magandang hapon sa'yo! Nabi, gusto sana kita tawagan.
1: Kamusta naman po kayo, Nanay?
2: Ito, mabuti rin. Okay, sinarin ang ating pakiramdam.
1: Ayan, very good, diba? At least okay. Ayan. Diba? At least kahit papaano, okay na yung
2: ayan
1: inyong ma, boses.
2: Ayan nga,
1: I miss you too, Nanay.
2: Ayan nga, kay 3 days naman.
1: 3 days na naman, wala tayo nagkarinigan ng 3 days. Diba? Kasi matagal-tagal ang impeachment. Pero ang alam ko, meron silang bagong schedule next. Di ko alam ko next week ba or baka sa mga susunod. Parang pang morning na yung kanilang schedule. Kaya magkakasama-sama na tayo ulit. Diba?
2: Kagabi nga, para sa sobrang miss ko sa'yo, parang gusto makitang tawagan kagabi. So, wala lang sabi ko, makatulog ka na rin kaya 9 o'clock na.
1: Ay, okay. Baka nga po, mga 9, hindi ko lang confirm kung 9 nakatulog na ba ako or what.
2: Kaya,
1: sige lang, Nanay, okay lang po. Sa'yo.
2: Gusto ko mag-video call tayo sa cellphone ng anak ko para makita-kit mo ako ng personal sa video call.
1: Ah, okay lang po. Sige po, Nanay ko.
2: Patiksan lang kita sa aking anak, ha?
1: Okay, sige po.
2: Nami-miss ka kita talaga. Kahit hindi ako nakasakita mo sa kita talaga, mamis ng personal.
1: Yes. Okay lang, Nanay. Okay lang kahit mag-call.
2: Mag-lakas na ako. For the time kita, rin sa pag-inim. Yan lang, hindi pa talaga

0: Ayan, okay lang yan nanay. Mahaba-haba pa naman yung pagsasama natin.
1: Kaya nga.
0: Okay lang yan.
1: Tawag-tawag lang muna tayo.
0: Opo. Sige po nanay, ano po request yung song nanay?
1: Wala po ibang request, kundi yung lagi kong nire-request, Andamanaya.
0: Andamanaya.
1: At saka yung After All This Year.
0: Okay. Sige po. Katropang Ken, Andamanaya. At saka Wiz. At saka After All This Year.
1: At saka kamusta na lang sa inyo dyan ni Ken, Dancil. Ganun din sa iyo, si DJ Mike.
0: Ayan.
1: Last day dyan, si Sir Gerald, si Sir Mike Scotty, at saka si Sir Chloe.
0: Okay po. Sige po, nanay.
1: Pagkalain tayo lagi ni Lord at bigyan ng kaligtasan ang buhay niya lagi.
0: Ayan.
1: God bless. I love you, Kanda Girlie.
0: I love you too, nanay. Mahap ganda.
1: Maganda ka pa sa umaga at hapon.
0: Ay, grabe naman. Umaga at hapon ang aking kagandahan. Hindi na uubos. Okay, sige po.
1: Sige, got it.
0: Okay po, nanay. God bless po. Sige po. Oh, narinig nyo ha, sabi ni nanay, umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw. Hindi kumukupas ang aking kagandahan. Parang dehado talaga ako. Talaga ako dito kay Ken eh. Tingin niya lang pero walang ano eh. Wala siyang reaction pero tiningnan ka lang niya. Parang sinasabi niya na kasinungalingan. Huwag ka nang magkontra. Yan lang yung nagpapagana sa atin magtrabaho. Diba? Kung walang mga ganyan, katropang Ken, parang ayaw na lang talaga natin pumasok sa araw-araw eh. Gaya nga na sabi natin, habang may buhay, may pag-asa. Ako kayo mga katropa natin, ano yung ginagawa ninyo kapag feeling nyo pagod na kayo sa hamon ng buhay? Sabi nga ni katropang Bem, ang stress dapat nilalabanan. Ang stress dapat ang ma-stress sa atin. Ngayon, yung stress ko na-stress na sa akin. Kaya siya na lang yung sumuko. Mag-stressan tayo, di ba? Ganun lang talaga yun. Kapag na-stress ka, talo ka. Pero kapag hindi, pag nilabanan mo yung stress na yan, ikaw ang panalo. Ikaw ang nakangiting uuwi ng bahay. Hindi ka luhaan. Di ba? Wala kang ano, hindi mo mararamdaman yung pagod dahil iisipin mo, ay, siya ang na-stress. Ako, hindi. Ay, nakakaloka talaga. And syempre, ayan, may color na agad ulit. Sige. Hello, good afternoon. Hello.
2: Nakapun, ma'am.
0: Hello, Ate Norba. Sabihin ko sana si Ate Iday na naman. Kamusta naman, Ate Norba?
2: Hindi maganda, ma'am.
0: Bakit na naman? Maulan ba dyan? Mainit? Malamig? Ano?
2: Yung radyo namin, wala ng mga boses.
0: Bakit? Anong nangyari?
2: Hindi ko alam, ma'am. Sobrang layas yung sangling ko, ma'am. Aba,
0: anong
2: ako kayo,
0: nangyari mo? Sa ating dalawa?
2: Ganun yun ang request ko, ma'am.
0: Ay, oh, sige. Katropag din. Ano ba yung anong nagyari sa ating dalawa? Ano po?
2: Ito nga isang linggo, ma'am. Wala na ngayong radyo namin dito sa Barangay Iraan. Mabuti kung ako lang.
0: Wala yung ano ba talaga? Sira yung radyo o kami yung may problema?
2: Wala si... Hindi ko alam, ma'am.
0: Sira yung radyo or wala talagang signal?
2: Ma'am, kung sira ang radyo ko, lahat kami dito paikot, wala.
0: Wala talaga kayo paikot?
2: Opo, ma'am.
0: Tatawagan natin dito si Dennis, ha. Tingnan mo, tatawagan ko ngayon, ha. Dennis, ayan, tatanungin natin kung bakit walang signal. Ayan na, tumatawag na ako, ha, para marinig mo. Baka mamaya sabihin mo, hindi ko talaga tinatawagan, ha. Dennis, nananawagan yung mga taga Rizal. Nakaprogram ako ngayon, Dennis. Tinatanong nila bakit daw wala daw tayo dyan sa Rizal. Ikaw yung sumagot.
3: Brown out.
0: Ayun naman pala talaga Ate Norba. Brown out daw pala sabi ni Dennis.
3: Brown out po ngayon.
0: Brown out at saka minsan walang signal. Bakit walang signal?
3: PLDT ma'am, ang problema po natin. Pero kagabi bumalik din naman po.
0: Oh, ayun. Ate Norba, narinig mo?
2: Opo ma'am.
0: Ayan, brown out daw at saka wala yung PLDT kasi palagi nawawala yung PLDT doon sa inyo. Ewan ko ba, galaan yung PLDT dyan sa inyo sa Rizal?
2: Patakuha man yung radyo nang sira.
0: Ah, sige, Dennis, maraming salamat at na-confirm na hindi daw talaga sira yung radyo nila. Okay, Dennis, thank you. Sige. Ayan ha, Ate Norba ha. Confirm na. Brown out daw at saka...
2: Hindi sira.
0: Oo, hindi sira yung iyong radyo. Maayos na maayos yung radyo mo. Sila ang may problema, hindi ikaw.
2: Nainis na ako ma'am, pwede mga balitan, hindi na kami makapakinig.
0: Palagi kasing brown out. Bakit naman kasi palaging brown out dyan sa Rizal? Parang ayoko na lang din sigurong tumira kung ganyan. Pero mainit ba dyan sa inyo? Kunyari pag walang electric fan, ganyan. Or ano siya, mabundok.
2: Wala mang ganong bundok dito ma'am sa ano. Doon naman sa taas ang may bundok.
0: Ah, sa inyo walang bundok? Kalsada, ganyan?
2: Opo. Opo, mayroon man, pero kunti lang.
0: Ah, kunti lang. Pero mainit pa rin talaga.
2: Ayan ma'am, makulimlim.
0: Ayan, dito din, makulimlim din sa amin dito. It's a tie. Parehas tayo may ma'am. Makulimlim. Oh, sige na. Ano, apo?
2: Yung kanila, ano yung giyawit mo yun, ma'am? Yun ang request ko, ma'am.
0: Ano na nga yun? Anong nangyari sa ating dalawa? O, tinatawanin ka ni Katropang Toto at Norba. Tumatawa dito ngayon si Katropang Toto.
2: Ano makilala ko yan si Toto, ma'am?
0: Ay, talaga napakagwapong lalaki nito. Hindi niya man naririnig talaga yung sinasabi ko, pero napakagwapong lalaki. Talaga, macho, guapito, mistiso.
2: Ma'am, hindi ko nakikita, ma'am.
0: Ano makikita, isi-send ko sa'yo yung picture niya ha, with ano pa yan, with, tawag nito, yung with dance-dance pa, umaalog-alog pa.
2: Sige ma'am, mag-cam ka sa akin ma'am, para makilala ko rin siya.
0: Ah, sige Ate Norba, thank you Ate Norba.
2: Sige po, salamat.
0: Sige. Talaga alam nyo, magaling talagang sumayaw to si Katropang Toto. Talagang nagba-bounce-bounce. Talagang isang ganun pa lang mga katropa natin. Talagang ano na. Ay, shoutout nga pala dyan sa Aburlan, Palawan kay Katropang Toto, ha? Kasi kanina, si Katropang Toto nandun sa Aburlan. Kasama niya kaninang umaga yung ating Pangulo. Talaga namang sabi ni Katropang Toto, si Pangulong Marcos daw po ay lamang lang ng dalawang ligo sa kanya. Kumbaga kung i-rate, medyo lamang-lamang lang talaga yung Pangulo natin ng dalawang ligo. Pero makikipagsabayan daw talaga itong si Katropang Toto sa kanya. Siyempre, shout out nga pala dyan sa napakagwapo na talagang, oy, grabe ka naman, banatan mo, talaga naman. Shout out dyan ha, kay DJ Baloko, kay Eric Phil Jorte Marunding, dyan po sa bayan po ng Brooks Point, Palawan. And syempre, sa lahat po ng mga katropa natin, dyan po sa bayan ng Brooks Point, kay Lolo Jambol, kay Ina, sa Jorte Family, Lindog Family, Colde Family, Lipura Family, and Palete Family. Good afternoon po sa inyong lahat. And syempre, sa ating mga SK Kagawa dyan, and syempre sa ating kapitan, good afternoon po sa inyong lahat. And syempre yung mga talagang masisipag natin ng mga tanod ng Barangay Mambalot, ha, good afternoon po sa inyo. And syempre, shout out ko din nga pala si Nanay Susan dyan po sa bayan ng Brooks Point, Palawan. And syempre, mga katropa natin, mag-commercial lang ako saglit dahil merong tumatawag na importanteng mahalaga at magbabalik po ako agad-agad. Kaya naman, mga katropa natin, magbabalik po ang programang X-Rated.
4: XFM.
5: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: X. Rated. Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang magpapatatag sa'yo. Dito lang yan sa X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

katropa natin, nagbabalik pa rin po ang programang X-Rated. Maingay! And syempre, mga katropa natin, meron tayong... Di ko alam kung bisita ba to o bisita or ano kayang tawag sa tao na ito. Pag-isipan natin mamaya. And syempre, good afternoon pa din sa ating mga katropa. Ah, bisita nga. Demoners. And syempre kay Ma'am Elsie Maran, good afternoon, good PM DJ and PPC Palawan, thanks God it's Thursday. Ayan, thank you Ma'am Elsie from Singapore. And good afternoon, your honor. DJ Girlicious at mga katropa, ingat po ang lahat. Oh, grabe naman sa your honor. Magandang hapon po DJ, ganda. Pabati po kami dito sa magulang ko na lagi nakikinig sa Iraan at sa lahat ng nakikinig pa request din ng kanta na Tahanan Mo Ako. Thank you for from Vina. Thank you Ate Vina and God bless you. And syempre, good afternoon pa rin po sa ating mga katropa na nandyan po sa mga munisipyo or kung nasaan man po kayo sa mga oras na ito. And syempre, dahil hindi po maganda yung ating panahon, pabugso-bugso po yung ating ulan, mga katropa natin. Palagi po natin pinapaalala na kapag tuloy-tuloy po ang pagbuhos ng ulan at alanganin na po kayo, mga katropa natin. Palagi nyo pong isipin na pahapon na. And syempre, kailangan po natin mag-evacuate kasi mga katropa, mahirap kapag po binahan na po yung mga bahay natin. Wala na po tayong mapupuntahan yan kasi mas maganda na mag-evacuate kapag, kapag tawag nito, may araw pa. Pero pag wala niyang araw, yun yung pinakamahirap mga katropa natin kasi kailangan nyo pa mangapa-ngapa. Kailangan nyo pong kung ano-ano po yung gagawin ninyo, diba? Kaya mas maganda mag-evacuate kapag may araw pa. And para alam natin kung ano yung mga dadalhin, mga iiwan at mga aayusin, itataas, ibababa or kung ano man yan. Uy, welcome back katropang girly. Viva España. Uy, grabe naman to si Bobby Balame. Shoutout sa mga sumusuporta sa Spain porque sinakop ng Castilla kinalaban si Messi. Congrats FIFA World Cup 2026 winner. Viva España. Uy, talaga naman. Lagi ka rin nakatutok dyan sa football team natin, ha? Hello, good afternoon po sa inyo, DJ. Pabati naman po ang family ko dito sa barangay Panitian, Sofronia Española. Ang family Barreto, family Flores, Gabisan, salamat po DJ. Maraming salamat mga katropa natin. At syempre, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa at magkukwentuhan na tayo para naman mahingi natin yung reaction ng ating mga katropa sa kwento natin ngayong hapon. Kasi sa sobrang daming stress na nararanasan natin araw-araw, kahit papaano gusto nating tumawa, gusto nating ma-inspired, gusto nating mainis at kung halo-halo man yung emotions na nararamdaman natin. Kasi alam nyo, sa panahon ngayon, ang hirap-hirap talaga. Ang daming mga pagsubok na pinagdaraanan yung bawat tao. Kaya dapat palagi tayo maging positive. Sabi nga ni Katropang Peb. Ni Katropang Bem. Diba? Tuloy lang ang buhay. And syempre, mga katropa natin, magkwentuhan muna tayo.

0: Inanakain. Pero hindi pinakasalain. Paano ako magkukwento kung dito ka sa loob? Punyera. Ayan, mga katropa natin, meron kasi tayo ditong ano, kasama na bumisita. Paano naman ako makakapagkwento nito kung nandito to sa harapan ko? Ayan, welcome back, welcome home. Baka feeling ko magbabalik ka na ba sa radyo, katropang Ed? Pwede bang iharap mo, i-ano mo sa kanya yung camera? Gusto mo talaga mag-guest-guestan tayo dito, ha? Paano ako magkukwento? Umalis ka dito! Walang iya talaga. Napakagaling na bata na ito. Walis ka dito. Ano bang sadya mo dito? Alam mo ba, katropang Ed, simula nang umalis ka, yung halo-halo na pinangako mo kay katropang IC, kay katropang Bem, sa akin, hanggang ngayon hindi pa rin natutupad. Diba? Wala. Ano yun? Ganon-ganon na lang daw yun? Ano ba? Ganon talaga yan, yung dito, yung upuan talaga namin. Kasi lumiliit na yung upuan, lumalaki yung tao. Ganon. Walang hiya na ito. Napakabait talaga. Minsan lang pumunta, pero talagang mandedemonyo. Ayan, yung halo-halo muna bago tayo magkalimutan, katropang Ed. Saglit lang yan, mga ano lang yan, mga 20 minutes nandiyan na yan. Nakakaloka naman tong tao na to. Lulubog, lilitaw, lulubog. Wala pa, i-compose ko muna yung sarili ko bago ako magkwento. Kasi baka mamaya bigla akong tumawa. Tapos nakikita ko pa yung mga mukha nila, ewan ko na lang talaga. Ah, sige mga katropa natin, magkwentuhan muna tayo. Katropang kin, nawala yung monitor. Ken, nawala yung monitor ko dito. Naranasan nyo na rin ba yung pakiramdam? Hindi ko talaga makita yung monitor ko na wala. O, di ba wala? Wala. Anong nangyari sa ating dalawa? Nandiyan pa rin? Ayan. Ano ba naman kasi yan? Bakit naman kasi pawala-wala? Parang sinasabi talaga mag-cover ano na tayo. Tapusin na natin ang hapong ito. So anyways, mga katropa natin, eto na talaga. Totoong-totoong-totoo na to. Ang dami kasing distractions. Ang dami talaga ng dedemonyo sa atin. Kaya hindi talaga matuloy-tuloy. Ha? Ano yun? Iinom na tayo ng halo-halo. Ano ba itong bata na ito? Talaga naman. Naranasan nyo na rin ba yung pakiramdam na wala ng taong nakakaintindi sa inyo? Wala ng nakikinig sa bawat rants. At wala ng nagmamalasakit sa inyo. Ako nga pala si Jelai, 20 years old. Yung tipong pinangakuan ako 5 years ago. Napakadaming pangako na hindi natupad. Mga pangakong napako. At pakiramdam ko araw-araw akong nilalamon ng inggit. Kasi yung partner ko, pakiramdam ko ay hindi na ako worth it. Kumbaga, 5 years ago ay ginawa niya akong taong bahay. Inanakan pero walang balak na pakasalain. Financially stable, may sarili ng bahay at lupa. may sasakyan. Nakakain naman ng tatlong beses sa isang araw. Wala akong pera. Katapang kin. Ijigi ka siya. Katropa kayo, i-commercial mo muna ako.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santone Plus Gold Herbal Capsule. Santone Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santone Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santone Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
2: Santone Plus Herbal Oil.
3: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santone Plus Herbal Oil. Sa sakit ng katawan. Santone Plus Herbal Oil.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri
7: ng sakit. Hanilo ng Laguna.
8: Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santone Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
9: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
11: Santone Gold Coffee Mix.
12: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santone Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
11: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Sister Pain.
13: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
14: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
15: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdi.
14: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
16: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
17: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
16: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
18: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
20: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santone Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
21: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
21: Mapibili sa mga butika.
22: Santon Gold Herbal Tea.
23: Mga katropay natin, sorry talaga. Ano ba naman kasi hindi ako matatawa-tawa, eh pinuntaan pa naman ako dito sa loob. Pasensya ng mga katropa natin kasi itong natin dito, yung dati nating kasamahan ay bumalik. Talaga namang inaasar-asar tayo dito sa loob kasi tinatawanan na tayo. Parang gustong mag-X-rated yung ano natin na yan eh. Yung kasama natin na yan eh. Sabi dito ni Sir Joey, good PM DJ pa, shout out from Espanyola, Palawan. It's me, Joey Ambo from Espanyola, Palawan. Magandang hapon, aking mahal. Ay, sana all mahal. Katropang girly, yung suha, pinapahinog ko pa. Hintayin mo lang ha, padalhan kita dyan kapag nahinog na katropang girly. Ayan. Maraming salamat, Sir Jonard, sa yung tender love and care. Sa yung suha na ipapadala kapag nahinog na. Diba, makatikiman lang tayo ng suha galing ng Nara, Palawan. So anyways, mga katropa natin, eto na talaga, totoong-totoong-totoong-totoo na to. Hindi na ako nagbibiro pa. Hindi na ako tatawa ulit. Sige, mga katropa natin, magkwentuhan na po tayo. Naranasan nyo na rin ba yung pakiramdam na wala ng taong umiintindi sa inyo? Wala nang nakikinig sa bawat rhymes. Wala nang taong nagmamalasakit sa inyo. Ako nga pala si Jelai. Ako lang naman yung babaeng pinangakuan ng paulit-ulit at maraming beses pero hindi pala kayang tuparin. Yung araw-araw akong nilalamon ng inggit dahil sa partner ko, na paulit-ulit na pinaparamdam sa akin na hindi ako worth it. Kumbaga, niligawan, binahay, inanakan pero wala palang balak na pakasalan. Financially stable, may sarili ng bahay at lupa. May sasakyan, nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Nakakapunta kahit saan, but hindi pa din legal na asawa na maituturing. Masaya naman kaming bilang isang pamilya. Pero sometimes kapag nakakakita ako ng pamilya na ikinakasalang babae sa asawa niyang lalaki, ay tuwang-tuwa ako. Na sometimes napapaisip ako, mararanasan ko pa ba yun? Maiisip ko pa ba? Or naiisip pa ba ng partner ko na ikasal kaming dalawa? Alam ko napakababaw, pero nasasaktan ako sa tuwing binabaliwala niya yung nararamdaman ko. May mga taong napaka-importante ng kasal pero bakit para sa partner ko ay kasal lang ito sa papel? Walang ibig sabihin at hindi mahalaga. Sa generation namin ngayon ay sobrang importante ng kasal. Sa tingin niyo po ba kailangan ko pang magstay? Kung paulit-ulit niyo namang pinaparamdam sa akin na hindi ako yung babaeng dapat na ikasal sa kanya. For almost 5 years ng pagsasama namin noon, ay paulit-ulit niyang pinaparamdam na hindi ako yung babaeng gusto niyang makasama sa habang buhay. Kaya ngayon, napapaisip po ako, dapat pa ba ako magstay o hindi na? Alam kong napakababaw lang to na dahilan para sa inyong lahat. Pero gusto ko ring maranasan ang iharap sa altar. Maglakad sa simbahan at maramdaman yung salitang congratulations. You are officially married.

Alam nyo, minsan, depende kasi yan sa mag-partner. It's either gusto mo pa bang kasi may mga mag-partner na long time na sila, pero hindi talaga sila kinakasal. May mga mag-partner na kahit sa tagal ng pagsasama nilang dalawa, is ayaw din talaga ng kasal. Depende sa pag-uusap naman ng mag-asawa. Gusto nyo ikasal, then go. Pero minsan talaga, sa babae, napaka-importante ng kasal. Pero depende sa sitwasyon. Kasi may mga tao din naman talaga na ayaw sa kasal, kahit na nagsama na tayo ng napakatagal. Pero kung ayaw, ay may mga tao na ayaw sa kasal, may mga tao din naman na talagang tinitreasure yung kasal. So it's up to you guys kung paano nyo i-handle yung relationship ninyo, kung gusto nyo bang magpakasal or hindi. Kasi may mga tao na kahit na 11 years, 20 years na sila magkasama, di ba hindi pa rin talaga sila kinakasal? Kasi may mga tao na hindi talaga sila both na agree sa pagpapakasal. Ako, kunyari, example, ako, kunyari, may ka-live-in ako ng ilang taon na, pero napapaisip ako, bakit kayo may mga tao na nag-live-in na napakatagal pero hindi pa din kinakasal? Kasi depende siya sa sitwasyon. Kasi minsan gusto ng lalaki na magpakasal pero hindi pa siya financially stable. Di ba? Minsan gusto rin ng babae kasal kaso hindi pa siya emotionally stable. So, depende sa inyong dalawa kung paano nyo pag-uusapan yung kasal. Dapat both parties is agree sa pagpapakasal. Pero kung hindi, ay di hindi talaga pwede yun. Kasi hindi naman pwedeng ikasal ang dalawang tao kung isa lang yung may gusto, di ba? Kaya tanongin mo yung partner mo kung ano ba talaga yung gusto niya. Gusto niya ba na mag-live-in lang kayo forever? At ikaw din ba? Kasi yung nangyari dito sa letter sender, gusto niya nang ikasal pero yung partner niya ayaw pang magpakasal. Parang kumbaga, silang dalawa, yung isa gusto, yung isa ayaw. So dapat mag-usap kayong dalawa kasi wala naman ibang makaka-resolve niyan kundi kayo lang din naman dalawa. Di ko naman din pwedeng sabihin na hiwalayan mo na yung partner mo kasi ayaw kanyang pakasalan. Kasi may mga mag-partner na nasa 20 years, 25 years, bago sila nagpapakasal kasi doon nila na nalalaman kung ito ba talaga yung the one. Ito ba talaga yung para sa akin? Itong tao ba na talaga na ito is deserve ko from all the worth, from all the pain, struggles, problems na hinarap ko? Kasi minsan, pinagsasama yung dalawang tao pero hindi naman din talaga sila itinadhana. May mga ganong circumstances. Kaya hindi pa kayo kinakasal, that's because hindi pa talaga kayo yung pare sa isa't isa. May mga tao na nandyan at nandyan pero hindi naman talaga kayo fully talaga na pare sa isa't isa. Kasi kumbaga, nandyan lang yan pero hindi naman pala talaga yan yung para sa'yo. Kasi diba yung iba nga, kahit nakinasal na ilang years na pero naghihiwalay, nang bababae, nang lalaki, naghahanap ng iba, tapos kung kailan sila may anak at kung kailan sila kinasal bago nila marirealize na ay, hindi pala siya yung para sa akin. So, minsan wag natin i-pressure yung mga sarili natin pagdating sa kasal. Kung para sa atin, para sa atin. Kung hindi para sa atin, hindi para sa atin. Ganun lang yun. Simple as that, mga katropa natin. Wala na tayong ibang paliwanag pa dun. Yun at yun at yun na yun. Ako, nagsisikap ako at the end of the day, DJ, nagpakasal. Pwede naman ang anak dalhin ang apelyado ng guys sa panahon ngayon. Sayang lang, hindi ko naabutan ng ganyang batas. Ayaw ko ng married talaga, DJ, umalis kana sa sitwasyon na ganyan, sender. OMG, kung ganyan man lang din. O, diba? Depende din talaga siya. Magkakaiba kasi tayo ng perspective ng mga tao. Hindi natin mapiplease, hindi natin pwedeng sabihin na gusto ko agad-agad magpakasal tayo or gusto ko agad ganito yung mangyari. Kailangan yung pag-usapan at kung hindi kayo nagkaintindihan, di mag-usap din kayo sa magiging kahihinatnan. Pag-usap lang naman kasi yan. Wala namang away, wala namang magandang mangyayari or pangit na mangyayari kung hindi nyo pag-uusapan. At the end of the day, di ba sabi nga natin, lack of communication, yan talaga yung isa sa mga reason ko bakit naghihiwalay yung dalawang mag-partner. Pero kung nag-uusap kayong dalawa at nagiging fair and square kayo at open kayo sa isa't isa, wala namang imposible, wala namang masama pagdating doon. So anyways, mga katropa natin, ang programang X-Rated po ay handog po yan sa atin ng Turbo Food Supplement for Men, mga katropa natin. Kaya sa ating mga kalalakihan dyan na naghihina na po ang inyong mga tuhod at hindi na po makatagal sa kama, mga katropa, nandyan po yung ating Turbo Food Supplement for Men. And syempre, yung ating mga kape, mga katropa natin, napakasasarap na kape na talaga namang hindi kayo mapapahiya kasi sa tulong ng ating mga
kape, mga katropa natin, ay mas nagiging magaan din yung araw natin. Diba may mga tao na coffee lover? O, diba? Ayan yan sila. And syempre, mabibili naman po yung ating mga produkto ng Yes to Health, mga katropa natin, sa lungsod ng Puerto Princesa, sa PharmaMed Drugstore, CureMed Pharmacy, MedZone Pharmacy, Jindis PharmaCare, Lademeca Pharmacy, PharmaStop, Edessa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, Western Pharmacy, MedSafe, Best Life Pharmacy, Palawan Drugstore, and PharmaLife Drugstore. Dito lang yan, mga katropa natin, sa lungsod ng Puerto Princesa. And syempre, iba pa po yung mga nasa iba't ibang munisipyo ng Palawan, kasi iba-iba yung ating mga butika and pharmacy po na binabagsakan ng ating mga produkto. Kaya naman, mga katropa natin, hindi po kayo mapapahiya at hindi po kami mapapahiya kapag nirecommend po namin sa inyo yung mga product po ng Yes to Health, kasi siguradong sigurado po ako na epektibo ito, dahil syempre kitang-kita nyo naman sa ating mga katropa, kung gusto ninyong pumuti, nandyan yung ating Clear Skin, nandyan yung ating Santon Herbal Soap, na talaga naman nagpapaputi, nagpapaganda ng ating kutis. Pero syempre, meron akong pimples for today's video. Dahil syempre, alam nyo naman ng mga kababaihan, kapag meron yung mga buwan ng dalaw, ay talaga naman po na nagkakaroon talaga ng mga pimples. Pero syempre, kapag wala na yung ating buwan ng dalaw, ay nawawalan na rin po yung ating mga pimples. Natural naman ang pimples. Kailangan lang talaga natin siyang agapan, pakiusapan, di ba? Ganun lang yun, mga katropa natin. At alagaan po natin yung ating mga balat. And huwag po tayong palaging iinom ng alak, dahil nakakasama po yan sa kalusugan. Kasi hindi rin nagiging balanced yung ating hormones kapag sinasabayan po natin yan ng mga alcoholic beverage. And syempre, yung mga katropa po natin dito, good afternoon pa rin po, good day po, meron po sana akong ihingi na tulong sa inyo. And ano po yun, putol. Good PM po, ma'am, pa-request po ako ng awit na Eternally, bale, bago ako magpa-member sa program mo, from Nanay Esther ng Barangay Manalo. Hello, Nanay Esther. And syempre, hi, kamusta po sa Family Sick Madlin Yasan Kabote, pa-request Heaven Open Arms from

sa akin. So anyways, mga katropa natin, hindi na rin po ako magtatagal at magpapaalam na po si DJ Girlicious, mga katropa natin. And syempre, happy Thursday! And syempre, mag-ingat po tayo sa pagmamaneho or kung nasaan po tayo sa mga oras na ito. God bless you all and see you tomorrow!

0: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
1: Vision X Plus Softgel Capsule.
0: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
1: Vision X Plus Softgel Capsule.
0: Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: XFM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
0: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
4: Mabibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan? Mag Sansom Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sansom Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
5: Sansom Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sansom Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
5: Sa anumang Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
3: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
5: Premium D3.
3: Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
0: Santon Plus Gold.
2: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.

0: pa na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: XFM.
8: XFM.

0: XFM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muling pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
3: Samsung Plus Gold.
4: Ano yung autista? Unang na-detect sa akin sis. Tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nagihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun. Anton Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
3: Samsung Plus Gold.
5: Yahoo!
2: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan, napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
3: The Secret of Health.
2: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Elsa sa Panagos.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
3: The Secret of Health.
2: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
3: The secret of health.
2: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
3: Samsung Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya, masarap at nakakatulong pa sa katawan.
3: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
3: The Secret of Health.
2: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakataba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatamis matatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri na sakit.
8: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri na sakit.
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
12: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
13: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdi.
12: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
10: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
16: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika.
1: XFM. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: time, mga katropa, ganap na pong ika-apat ng makulimlim na hapon.
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at saan mang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado. Asintado.

0: Isang makulimlim na hapon sa ating pong mga kababayan, mga katropa sa buong lalawigan ng Palawan, ay lungsod ng Puerto Princesa. Ingat-ingat sa ating pong mga kababayan, mga bibiyahe. Ngayong hapon ito, makulimlim, mga susunduing mga estudyante. Dala po kayo ng pananggalang sa ulan, ha? Pero ganun pa man, mga kababayan, mga katropa, tuloy-tuloy yung ating pong mga palatuntunan. Rain or shine, sabi nga, the show must go on. Siyempre dito yung mga kabayan, mga katropa, sa ating pong o inyo pong katropang istasyon. Dito po sa XFM Palawan. Hapon na naman, mga kabayan, mga katropa. Siyempre, pag ganitong oras na po ng hapon, suma sa inyo na pong mga radyo, cellphone, ang ating pong palatuntunang asintado. Sa ngalan po ng ating partner sa bahaging technical, Engineer Moises Acosta. Sa ngalan din po ng buong person ng XFM Palawan, sa panguna ng ating pong station manager, Calouie La Rosa. Mga kababayan, mga katropa, kulumahan ang inyo pong makakasama ang inyo pong kaibigan at katropa rin po sa radyo. Tropang Ali John Salvatus po. Ay, nako naman, oh, makulimlim na naman ang ating pong papawarin na nagbabadya, nagbabanta. Ang pagbuhos ang ulan. Kaya sa ating pong mga kabayan dyan, oh, may mga importanteng lakad, siyempre. Yung mga magsusundo sa mga estudyante. Ilang oras na lang, ilang minuto na lang, oh, mag-aalas 5 na. Handa na po kayo, maganda po kayo ng mga pananggalang sa ulan, ha? At siyempre sa mga bibiyake naman, ingat po sa pagmamaneho yung ating pong mga kabayan, mga driver, sweet lover, sabi ng iba. Ingat, ingatan po ninyo, ha, ang inyo pong mga pasahero, lalo na sa mga pampublikong sasakyan, ha? Hoy, sa hapong ito, mga kabayan, mga katropa, siyempre, abay, ganito yung panahon, masarap humigop ng kape. Best na best na best na pang merienda sa hapon. Oo, mga kabayan, mga katropa, the best, yung pong pampainit, siyempre, kape. Santon plus coffee mix, mga kabayan, mga katropa. Healthy coffee, non-caffeinated, mild coffee po yan. Aprobado ng FDA, mga kabayan, mga katropa. Available yan sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. 5 minuto makalipas ang 4:00 ng hapon. Oras naman na iyan, mga kabayan, mga katropa. Handog naman po sa inyo yan ng Uno Plus Feeds. Para sa ating pong mga kabayan, mga katropa, may mga alagang baboy dyan, mga patabain, mga pambenta. Mga kabayan, mga katropa, hanap mo ba ang feeds para sa iyong mga alaga? Narito na po ang Uno Plus Feeds na dekalidad. Meron po itong immunity builder na tumutulong para po tumibay at lumakas ang resistensya ng inyo pong mga alagang baboy. Panlaban na rin po sa mga sakit. Kaya po, para tiyak ang iyong kita. Mga kabayan, mga katropa, abay mag-Uno Plus sa feeds na po. Siguradong hindi po kayo malulugi. Feeds na may kalidad, Uno Plus na po. Kabalikat mo sa pag-asenso. Basta feeds, Uno Plus. Samantala, mga kabayan, mga katropa, tapos na. Oo, yung pong mga turnover ceremony kanina, ha? Inauguration, tapos turnover ng mga projects, kahilingan ng mga barangay, mula po sa Office of the President, personal po yung dinaluhan ng ating pong Pangulo, Bongbong Marcos Jr. Mga kabayan, mga katropa, mamaya antabayan po yung pa pong mga panayam ng ating pong mga kasamahang dumalo, ha? Sa dalawang activity na yan, hindi lang po nalang nakasama sila doon sa pagbisita rin ng ating pong Pangulo doon sa mga sugatang sundalo na dahil nga po sa pangaharas ng dalawang Chinese Coast Guard o ng Chinese Coast Guard sa Ayunian Shoal, dito pala dinala sa Westcom Hospital. So, binisita rin po sila dyan kanina ng ating pong Pangulo. Binigyan siyempre ng award at meron pang cash gift mga kaubayang makatropa. At bumisita rin po yung Pangulo sa Malampaya Sound. Papaubos na di ba yan? Kaya ang magiging disposisyon ng ating national government dyan, ha? Ang mga iyan, mga kaubayang makatropa, sa kabuuan ng ating pong palatuntunang asintado ngayon pong hapon. At syempre pa, sabi ko nga, masarap pumigop ng kape sa mga oras na ito. Nasisilip ko sa may wagang kristal. Wow, kristal talaga. De, sa bintana. Ito ng aming booth, mga kabayan, mga katropa. Makulimlim na ang ating papawirin at tila parang walang kahangin-hangin na. O, bantay doon sa ating pong mga kababayan. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, bago bumusa, sigurado iihip na naman ang hangin. Kaya doon sa mga medyo nasa mga ilalim pa rin o mga punong kahoy. Tingnan po ninyo yung mga punong kahoy sa inyo pong ibabaw, ha. Kaya yung mga bulok na sanga o yung mga puno, baka medyo tumatagilid na, ha. Pag ganyan na po, dapat tawag kayo agad ng rescue. Paputol nyo na, patrim nyo na, ha. Kaya po yung mga nagbabagsakan, mga sanga, bulok na sanga, nababaling mga sanga. Pag umiihip yung medyo may kalakasang hangin. Ito, ano pa rin po yan? Sabi po ng Pag-asa, Southwest Monsoon. Habagat pa rin po yan. Mga kabayan, mga katropa, ang nagpapaulan sa malaking bahagi nga po ng ating pong lalawigan. Sama natin dyan, yung Visayas at Mindanao, mga kabayan, mga katropa. Ha? Wala pang bagong press briefing. Iyon pong Pag-asa. Alas 4 na, oh. Bale, tingnan natin mamaya, ha? Samantala, mga kabayan, mga katropa, sa oras na 10 minuto, makalipas na po ang alas 4 ng hapon. Narito na muna ang ating pong mga ulo ng mga balita ngayon pong hapon na ito. Hulyo 23, taong 2026, mga kabayan, mga katropa. Isang bangkay po ng lalaki, yung pong natagpuan na nasa stage of decomposition, ha? Diyan sa Quezon. MDRRMOL Nido, nasungkit naman ang dalawang parangal sa isinagawang Palawan YDRRM Rescue Olympic. Ikapitong province-wide, DRRM Rescue Olympics, matagumpay na naisagawa sa bayan po ng Brooks Point. Pangulong Marcos Jr., nag-inspection din daw po. Nag-inspection din po ang Malampaya sa Palawan upang tiyakin ang matatag na supply ng kuryente sa Luzon. Dalawang taon din po ng mga otoridad sa bayan ng Nara, Palawan, nakatanggap ng pagkilala dahil sa pagkakahuli sa regional most wanted person. Mandatory training at panunumpa ng Taytay LYDC. Lidak, isinagawa. Munisipi naman ng Rizal na kinilala bilang fruit basket capital ng Palawan o sa Palawan. Muling napakita naman po na masaganang ani ng iba't ibang klase ng mga prutas. At kampanya naman laban sa mga illegal na sigarilyo, pinalalakas po ng BIR at PNP. Mga kabayan, mga katropa, yan pong mga ulo ng ating pong mga balita ngayon pong hapon. Mga kabayan, mga katropa, handog po sa inyo yan. Anang Santon Plus Herbal Oil. Ay, tama-tama. 4-day work week pa rin. Yung ating pong mga kawani ng gobyerno. Karamihan po sa kanila, ha? Maliban sa mga first responder, mga nasa mga medical, yung mga nasa may peace and order, hindi pa sila kasama dyan. Yung halos na karamihan lang naman, no? Hindi po lahat ng mga empleyado ng gobyerno, relax muna sa araw ng bukas. Kaya doon sa mga magre-relax ngayong gabi, sarap magpamasahe. Pwede naman po yan. Kapisil-pisil po kayo ng muscle ninyo, ha? Muscle sa binti, muscle sa braso, balikat. akin yung ulo, ha? Gusto mong medyo mapresko-preskohan naman yung sentido. Noo hanggang sentido, sarap yan, ha? Magpamasahe kayo, pero dapat ang gagamitin po ninyong pangaplas, mga kabayan makatropa, ay Santon Plus Herbal Oil, ha? Santon Plus Herbal Oil, mga kabayan makatropa, gawa po yan sa mga natural herbs na meron pong tinatawag na soothing effect. Oh, agad-agad mong mararamdaman yung pong ginhawa. Napapagaan yung pong mga lamig sa katawan. Oh, natatanggal. Ah, mga kabayan makatropa, kaya gumagaan ang iyong pakiramdam. At nare-relax ka, katropa. Ang ating pong Santon Plus Herbal Oil, bukod sa ginhawang dulot niya, meron din pong protection. Opo, protection laban sa kagat ng lamok. Ay, ngayong panahon na ito, nag-iinulan. Alam naman po natin, dahil nagsisimula ang pagdami ng mga lamok. Lamok na maaring magdala, ha, ng mga sakit tulad po. Malaria or dengue at iba pang sakit na nakukuha sa lamok. Ayan, para sa maproteksyonan ka, mga kabayan, makatropa, pahit ka lang din po ng Santon Plus Herbal Oil, ha? O, yung ating pong Santon Plus Herbal Oil, mga kabayan, makatropa, wala pong masangsang na amoy. Dahil nga po, yan po'y gawa sa mga natural herbs. Subukan mo, katropa, ng iyong mapatunayan. Santon Plus Herbal Oil, mabibili na po ninyo yan sa mga butik at parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 13 minutos makalipas po ang ika-apat ng hapon. Sa pagbabalik po ng ating pong palatunta ng mga kabayan, mga katropa, detalye ng ating pong mga balita. Unang bugso ng mga balita. Kaya standby lang kayo dyan. Higop po na tayo. Santon Plus Coffee Mix. Ang mga kabayan, mga katropa.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika,
1: angat sa komentaryo,
2: angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
3: Exciting!
4: Santon Plus Cold.
5: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad. Simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ipahit malunasan.
4: Santon Plus Gold.
6: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olin Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
7: Sister Pain.
8: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpipili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
9: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione. kayon pa at sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Bibili sa mga butika.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
15: Mag-Santon Plus Gold,
14: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
15: Mag-Santon Plus Gold.
16: Ang kape, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
17: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Ha! May pimples na naman ako!
19: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
20: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
21: Sakit ng katawan?
22: Mag-Santon Plus
21: Herbal Oil.
23: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
21: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
22: Santon Plus Herbal Oil.
14: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health at yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake nun at normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
0: Santon Plus Gold.
1: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gentis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
2: Mga katropa, excited!

0: Yes, mga kabayan, mga katropa, 24 minutos na po makalipas ang ika-apat ng hapon. Samantala, ang oras naman ito, mga kabayan, mga katropa, ay handog naman sa atin ang Cess the Pain. O para sa ating po, mga katropa dyan, mga ordinaryong mga manggagawang palawenyo. Dahil sa maghapong pagkayo, di talaga maiwasan, mga katropa, na kalimitan na tayo po'y nakakaranas ng matinding pananakit ng katawan or pananakit ng ulo. Yung iba na uuwi pa sa trangkaso. Huwag po tayo magpatalo sa sakit na yan, mga kabayan, mga katropa. Mag-Cess the Pain capsule po tayo, ha? Cess the Pain, meron po itong paracetamol na siya pong tutulong para tanggalin ang pananakit ng ulo, pananakit ng katawan. Nang ikaw po ay makabalik na sa iyong normal na galawan. Lalong-lalo kung ikaw po ang breadwinner sa pamilya mo. Hindi po pwedeng mag-absent. Sayang ang oras, sayang ang araw. Mga kabayan, mga katropa. Kaya lagi ugaliin po, mga kabayan, mga katropa, na mag-baon ng Cess the Pain. Cess the Pain, mabibili na rin po yan, mga kabayan, mga katropa, sa mga butik at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Samantala, sa oras na ito, mga kabayan, mga katropa, punta na po natin ang detalye ng ating pong mga balita. Unahin muna natin itong balita ni katropang Rael Garan sa bangkay daw po ng lalaki sa Quezon ng nasa state of decomposition na ang natagpuan daw po ng mga ilang mga residente sa barangay Tabod. Katropa natin sa balita niyan, Rael Garan.
1: Report. Isang bangkay ng isang lalaki na naagnas ang natagpuan ng mga residente sa tabing dagat ng City Tabod, Barangay Kalumpang, Quezon, Palawan, Hulyo 23, 2026, pasan ulas 9 ng umaga, kung saan ang naturang lalaki ay nakasuot
2: blue green t-shirt at itim na shirt. Ayon kay smell gases, sa mga residente ang nakakita agad nilang tinulog sa barangay ang insidente habang mabilis rin tinawag sa motoridad para matukoy ang pagkakalanlan ng lalaki. Yan ang balita natin sa inyo ng Cess the Pain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Cess the Pain mula rito sa 9346 Quezon, Palawan. Rael Garan, SFM News.
0: Trabang Ray!
2: Magandang hapon, Katropa Alison.
0: Magandang hapon. O, kamusta man ang panahon dyan sa bayan ng Quezon?
2: Sa ngayon ay umuulan, Katropang Alison, at malamig, no? Oo. Kanina pa, Katropang Alison.
0: Oo. So, ilakilala ba? Mayroon na bang kumilala sa naturang bangkay, Katropang Ray?
2: Ayon sa ulat, Katropang Alison, mayroon na raw na tumungo no, sa ating mga otoridad para i-claim itong katawan ng lalaki, Katropang Alison. Pero sa ngayon ay wala pang inilabas no, na confirm na ating mga otoridad at ating mga kapulisan, Katropang Alison. Hingyan dito.
0: Oo. Ito, natagpuan kayo ng umaga, no, Katropang Ray?
2: Kaya ng umaga, Katropang Alison, alas 9 ito. Katropang Alison, ayon dito, no, o kung ating basihan, yung oras na nakuna ng litrato itong biktima, Katropang Alison, o itong lalaki.
0: Sige, oo. Oo, wala. Hindi makontak. Oo, hindi rin pa makontak natin yung Katropang Ray. May message mo muna. Yung kausap natin para sa iba pang detalye sa Katropang Ray. Maraming salamat muna, pansamantala, Katropang Ray.
2: Salamat, Katropang Alison, balik sa inyo.
0: Mga kabayan, mga katropa, o si Katropang Ray, o regarding po doon sa nga, yung binabanggit mga kabayan, mga katropa, o, katawan ng isang lalaki, yung sa dagat yun eh, o, buhangin na po yun doon po sa video, mga kababayan. Samantala, 29 minutos makalipas na po ang alas 4 po ng hapon. Sa iba pang balita, mga kabayan, mga katropa, unahin muna natin itong si Katropang Obele Mucha, MDRRL El Nido. Nasungkit daw po yung dalawang parangal sa isinagawang Palawan-wide DRRM Rescue Olympic. Ano mga parangal kaya itong kanilang nasungkit? Alamin po natin sa balita ni katropang Belia Mucha.
3: Pagitang gilas ang MDRRM Rescue Team El Nido matapos maiwi ang dalawang pangunahing parangal sa ikapitong Palawan-wide DRRM Rescue Olympic na ginanap sa Brooks Point, Palawan itong Hulyo 21 hanggang 22. Kinilala ang kupunan ng El Nido bilang Best in Rapid Vehicle Extrication Rescue at Best in Water Rescue. Patunay sa kanilang husay, kandaan at dedikasyon sa larangan ng disaster response at rescue operations. Binubuo ang kupunan ni Ginoong Jan Clouds Daraninia, Ginoong Aljon Albaril, Ginoong Rico Gakot, Ginoong Pauline Joy Marin, Ginoong Ken J.V. Baluarte, Ginoong Aljon Castro, Ginoong Adrian Nangit. Sa pangunayan ng kanilang team coach, si Ginoong G.P. Bigonte. Ang nasabing kompetisyon ay nilahukan ng mga rescue team mula sa 17 bayan ng Palawan. Ipinahayag ng lokal na pamahalaan ng El Nido ng Municipal Risk Reduction and Management Office ang kanilang pagbati at pasasalamat sa buong rescue team sa ipinakitang sipag, disiplina at profesionalismo sa paligsahan. Nagpaabot din ng pasasalamat ang pamahalaang lokal kay Mayor Edna Lim sa patuloy na suporta at pagbigay ng pahintulot upang makalahok ang kupunan sa naturang kompetisyon. Samantala, kinilala rin ang bayan ng Brooks Point sa Matagumpay na pag-host ng ikapitong Palawan-wide DRRM Rescue Olympic na naglalayong higit pang paunlarin ang kakayahan ng mga rescue responders sa buong lalawigan ng Palawan. At yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin, mag-Vision X Plus ka, katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, pili mo siya, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, yan pong binabanggit na DRRM Rescue Olympic. Ikapitong taon na rin pala yan. At ito, ang taon na ito, 2026, ay isinagawa naman yan sa bayan ng Brooks Point. Sabihin pa natin kung sino-sino pa yung ibang mga nakakuha ng mga parangal. Wala naman sa ating katropang si Dennis Chua.
4: Matagumpay na naging sagaran ng 7.5 BRN release ng Olympic Games ng Caban Falls, Barangay Arbolos noong July 21, 2026 na ipinisang 17 na munisipyo sa lungsod at ang lungsod ng Punta Pensuka sa dalawang araw ng patimpalak na pinunahan ng Indermo Brook Point. Sa kabila ng masamang panahon, ipinabalas ng mga rescuers ng manilang tandaan sa iba't ibang disaster simulation na itinanghala kampiyon sa A-kategorya ng lungsod ng Puerto Princesa, first runner-up ng bayan ng San Vicente, second ng Coron at Balabaca. Sa kategory B naman ay kampiyon ng munisipyo ng Magsaysay, first ang Culion at second ng Kalayaan. Ginawara naman ang Special Awards for Safety Compliance. Ang antiquity ng munisipyo, ito ay ang bayan ng Rizal, Palawan, ganun rin ang bayan ng El Nido. Magkakaroon pa ng static display Paralympics at school DRRM Symposium hanggang July 25 taong kasalukuyan. Layunin ang aktividad na pahusayin pa ang kandaan at palakasin ang ugnayan ng mga bayan sa panahon pagdating sa sakuna. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Canton Plus Copenix ang kaping 66 sa Bukamina. Kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Dennis. Sabi ko ganyan pa rin po yan sa National Disaster Resilience Month. Ang mga kababayan, mga katropa, napaka-importante yan. Ano po sa mga first responders, mga rescuers, yun pong mga ganito pong actually training yan eh. Refresher course. Pero ginadaan na lang po sa mga Rescue Olympic. Magpapalita ng mga angking kakayahan at angking kagalingan sa pagre-rescue. Marami yan, iba-ibang course po kasi yan. Meron yan yung magre-rescue ka na vertical, yung sa gilid ng mga bundok or bangin. Ano mo mare-rescue, halimbawa may nalaglag doon sa tubig, sa mga ilog na malalakas ang pag-agos, may tumatawid, ano yung mare-rescue. Dami po yan, mga kabayan, mga katropa. Nakakaingan nyo kung hindi lang tayo. Sarap sanang join mga kabayan, mga katropa. Samantala sa oras na alas 4:34 na po ng hapon. Tamo na natin si katropang ay si Pakaldo o si Pangulong Marcos Jr. Kanina po. Ayan, nagsagawa rin po ng inspection sa Malampaya Sound. Particular po sa oil gas field natin dyan. Hindi pala atin, hindi pala sa lalagyan ng Palawan yan. Malampaya gas field. Upang tiyakin daw po ang matatag na supply ng kuryente sa Luzon. Patra pa natin sa balita niya na ay si Pakaldo.
5: Nagsagawa ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng aerial inspection sa Malampaya Gas Field sa Palawan upang personal na masuri ang operasyon at pangunahing pinagkukunan ng natural gas na nagsusupply sa mga planta ng kuryente sa Luzon. Layunin umano ito na matiyak ang tuloy-tuloy at maaasahang supply ng natural gas na mahalaga sa pagpapanatili ng sapat na supply ng kuryente sa bahagi ng bansa. Ang Malampaya ay isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng natural gas na ginagamit sa pagpapagana ng mga power plant na tumutulong sa pangangailangan sa kuryente sa Luzon. Yan ang balita atin sa atin ang Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang ICA. Nagatid sa ating oras, nagatid pa po ang alas 4:36 na po ng hapon. May kaugnayan pa rin sa pagbisita. Ito ang si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito sa lalawigan ng Palawan. At siyempre dito sa lungsod ng Puerto Princesa kanina. Diyan po sa Edward S. Hagedorn Coliseum. Nagkaroon din po ng turnover na ba? Ng mga gamit, kagamitan, pambarangay na ni-request. At ganoon din yung sa scholarship at pamamahagi rin ng bigas. Alamin po natin ang iba pang naging ganap kanina dyan mga kabayan, mga katropa. Mula sa ating pong kasamang si Kagawa Gerald Gales.
6: Live report. Magandang hapon, tama ka doon, katropang Ali, na in-distribute na nga, na ipamahagi na ng Pangulo ng Pilipinas, si Pangulong Bongbong Marcos, itong kanyang programa o itong mga indipisyo na para sa ating mga kababayan dito sa lungsod ng Puerto Princesa kaninang umaga. Simula pa lang ito, alas 8, bago pa mag-alas 8, nakita na natin na napakahaba ng pila at talagang naging mahigpit yung ating naobserbahan doon sa pagpasok nito mga beneficiaryo, kasama yung mga parang the officials, dahil pina-check talaga ito, protocol ng PSG. At nung nakapasok naman, ay yun naman halos napuno, no? Yung City Coliseum, pero yung sa baba and yung sa ringside, yun halos talagang napuno ng mga beneficiaryo. So, itinatua, labis na natuwa itong mga barangay officials dahil natanggap na nga itong 200,000 pesos na tulong ng pamahalaang nasyonal, 200,000 pesos. Itong 100,000 ay lahat ng mga student na bawat barangay, 66 barangay na mayroong limang student na naka-avail itong
0: scholar.
6: Presidential scholar. Yung kapangit ka niya ni Pres Marcos, eh. Yan ang term niya.
0: Presidential so, scholar. Niya.
6: Yan, presidential scholar.
0: So, one time lang ito. Tropang Gerald, one time lang yan.
6: Ngayong taon, one time lang, pero hindi pa natin masabi sa susunod na taon kung merong patuntinyo yung ganitong programa kasi ito ay ponto budget galing sa mismo opisina, tanggapan ng presidente. Hindi pa naman ito talaga batas na masasabi natin na mauubliga yung bawat taon mapapasama siya sa paglalaan ng pondo. Pero sa opisina ng presidente, siya ang presidente, so meron siyang ganitong programa dahil napakinggan natin na kanyang mensahe kanina. Sabi niya, ito yung unang pagkakataon na mayroong presidente na dumirekta at nagkaroon ng ganitong programa from national agency, yung kanyang opisina, pababa, direkta doon sa mga barangay. Binigyan niya kanina sa kanyang naging talumpati. So, 100,000 pesos, maibigyan natin sa lahat ng mga estudyante. Mayroong ceremony dyan na aabot din student yung napagkalooban kanina, pero ang sabi, sir, yung iba ay mismong barangay na ang may hawak at ibibigay doon sa mga estudyante. Ganun din yung ano katropang Ali, yung 100,000 kasi di ba 200,000 siya.
7: Yung
6: another na 100,000 ay na-i-download na rin yun sa
7: city
6: kapan ng from city, nandun na ngayon, ito pinaka-update nila, nandun na ngayon sa mga barangay.
7: Oh, okay.
6: Meron ang nakatanggap kanina ng mga project, yung katulad ng administrative office supply, like yung computer set, printer, sticker. Nakita natin kanina doon, may ilang mga barangay tayong nasaksiyan na talagang tinanover na sa kanila, tinanggap na nila. Pati na rin yung ibang barangay tulad ng monoblock chair, 100 pieces yun, tapos kasama yung tent, yung dalawa yan na talagang kailangan ng mga barangay para doon sa mga nagre-request na nito, meron silang event, then yung meron mga patay, may mga ihiram na mga upuan, tent, so partner yan. So yun yung ibang request ng mga barangay na nakatanggap din kanina yung ilang mga barangay officials. Meron din mga nakalista na wala pa, katulad ng CCTV sa barangay Pangkobangkaw.
7: Wala.
6: Pero yung pera, naibigay na rin sa barangay.
7: Oh, kayo na lang magpo-purchase nun, Katropan Gerald.
6: Yeah. Oo. Hawak na halos lahat. Yung sabi sa atin kanina, halos lahat ng mga barangay.
7: Hawak na.
6: Pera. Nagkakaroon lang ng billing ngayon sa sitwasyon na katulad kami, kausap kami sa supplier sa barangay Pangkobangkaw. So next week, pababa galing Manila para dalhin yung CCTV at i-install.
7: Yan.
6: So, no, doon lang sa proseso na yun. Di naman magtatagal lang, araw lang din naman. Makikita na rin natin yun ng mga kabarangay natin. Yung iba naman, nag-purchase, halimbawa, sa Manila, tapos i-deliver dito, kaya wala pa, halimbawa, yung generator set. Di ba?
7: Yun, oh, generator set.
6: Manila. Oo. Oo. Tapos, meron ding, yung, alam yung e-bike na, yung parang, ano siya, may bubong. Tapos kalamang motor pero merong o pwedeng makasakay na pasahero sa likod.
7: Oo.
6: Yung mga e-bike na ganun, di ba? So
7: meron may nag-request, may nag-request ng ganun?
6: Meron na barangay pero hindi na nabanggit kanina kung anong barangay pero di gasolina naman.
7: Ah, okay.
6: O gasolina, hindi siya e-bike. Pero informa ganun. Oo. So ang halaga nun is nasa 100,000 din daw yung ano nun, order galing sa Manila. Oo. So order yung galing Manila, wala pa sa barangay pero pero ano na, nasa proseso na. Nahawak na nila. So maliban doon sa 200,000 na talagang nagkaroon ng seremonya kanina, no? Nandoon din sa City Coliseum yung mga benepisyaryo ng second tranche ng 10 kilong bigas.
7: Oo. Kaya pala ang dami, nakatambak na bigas doon sa may bandang kanan, no? Pagpasok mo ng loob ng Coliseum, eh.
6: Ang dami, no? Dami mga bigas yun. Yun ay mga residente ng dalawang malaking barangay.
7: Dalawang barangay lang?
6: San Miguel.
7: Oh.
6: Oh, ceremony lang naman, eh. Pero okay, yung iba naman ay poproseso na rin yung dadalay na sa mga barangay para ipamigay. Depende kung na-lipulate na nila na maayos yung kanila.
7: Yung una.
6: Pero sa ceremonial, kanina, dalawang barangay San Miguel at barangay San Pedro. Yan yung mga malalaking barangay na talagang marami. Pag pinagsama mo yung dalawang ano na yan, barangay, tapos yung mga beneficiary niya, marami. Kaya kanina, marami. Sa bilang na yan.
7: Mm-hmm.
6: Pero kung yung venue, malaki talaga yung venue kasi nakita natin yung mga post parang na pupuna, na bakit kunti lang yung tao. Bakit ilan lang pupunta kay PBBM. Hindi naman lahat kasi talaga nandoon.
7: Ni-require. Hindi na lahat ni-require pa. Oh, mahirap nga naman kasi lalo. Especially yung mga nasa mga far-flung barangays natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Pahirapan siyempre sa transportasyon. Total ceremonial lang naman at yung mga barangay opisyalis lang ang pinababa. Ano, karamihan dyan, mga kapitan kanina, katropang Gerald.
6: Oo, kasi kung yung isasama nila yung mga beneficiary ng bawat barangay, merong settle down kanina, yung lockdown yung term na ginamit, alas 9:30, settle down daw sila, sabihin wala ng galawan. So, kung halimbawa mapupuno o dadami talaga yung mapupunta, baka hindi pa natapos.
7: Malama.
6: Yung oras na yan, merong pang mga ano sa labas bago mag-declare ng settle down. So sayang naman di pa nakapasok yung iba.
7: Mm-hmm.
6: So napansya rin ng, ano, ng security group na ito yung bilang na kinakailangan pagdating bago mag-settle down. Nakuha naman. Dahil yung oras na yun, wala na tao sa labas. Lahat ng doon na rin sa loob.
7: Oh, oh. Wala na ang lalabas, wala na rin papasok. Ganun yan eh. Yun. Mahigpit yung mahigpit yung protocol ng Presidential Security Office, Katropang Gerald. Nakaranas na rin tayo niyan, mga nakalipas din. Kaya kung pinasettle down, wala nang lalabas, dyan ka lang. Eh kung mas marami yan, ako, mahirap yun. Mahirap kontrolin kasi.
6: Ayun. So dahil doon, patapos na matanggap ng mga barangay officials at na makita nila si Pangulong BBM ay nagpaabot din ng pagpapasalamat sa mga barangay officials sa kanilang tulong na tanggap galing sa ating presidente. Personal lang kamayan nila.
7: Mm-mm.
6: Then maging si si Mayor Byron ay nandoon din ang bigay rin ng pasasalamat sa patuloy na suporta. Ito pala yung ika-apat na beses sa loob ng panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos na kaapat na balik pa pala siya dito sa atin sa Puerto Princesa yung pagkakabanggit kami ni Mayor Byron. Inimitahan niya siya. Abado, may event tayo dito sa Puerto Princesa at ito natin kung talaga makaka-attend o hindi. Ang Pangulo pero ang detasyon dahil mismo kay Mayor Lucilo Byron. May kaugnayan niya sa ano natin, yung sa balayong natin.
7: Balayong.
6: Yeah,
7: oh. Siyempre, Pangulo yan, medyo may mga mas importanteng pupuntahan pa yan. Depende sa magiging schedule niyan kung makaka-attend.
6: Yeah, depende sa kung priority na pero palagi natin ay sunod-sunod na itik yung schedule ng presidente. Malamang meron ang schedule yan bukas, sunod na araw.
7: Isang buwan, nakaset na yan. Isang buwan yan, nakaset na yan.
6: Pero maganda doon, nag-imbita si Mayor Byron dito kay Pangulong Bongbong Marcos.
7: Yeah. Sige, oo, sana doon sa mga barangay na nabigyan ng ayuda yung 100,000 pesos. Sana magamit po ng tama, Katropan Gerald, na kumbaga makikita, magagamit, mapapakinabangan ng mga residente sa isang barangay, Katropan Gerald.
6: Hindi ano, ang business caller naman ganun din, nakilala namin ko na rin yung mga dito sa amin sa Barangay Bangkobang kasi nasa 14 yung mga ano, yung mga nag-qualified. So marami pa rin yung 14 na yun. Ang nangyari doon, nagkaroon ng putukan kahapon at kanina isinama rin yung lima na ito na umarap at personal na nakausap. Anak ka mayan, ang limang beneficiaryo ng scholarship ni Pangulong Bongbong Marcos galing sa Barangay Bacau-Bacau ay nandoon na. So meron kaming napili sa pamamagitan nito nang walang samaan ng loob. Bunutan ang nangyari pa.
7: Bunutan.
6: Walang samaan ng loob. Paswertehan na.
7: Sigurado ka walang sumama ang loob, kagawad.
6: sana walang sumama na ang loob pero hindi mawawala siya. Hindi mawawala. Meron talaga magtatampo na bakit yung anak ko kaming hirap-hirap kami bakit hindi kami ang napili. Bakit kasi parapon, bakit hindi nalang pilit ng talaga na ito talaga yung estado ng buhay namin. Kami ang pinakamahirap at ang pinabutuhan. Kaya mga ganun, hindi natin na-ano eh, ma-place yung ibang tao eh, na gusto pilihan lang. Iba naman, gusto parapon. So meron at meron yung sabi mo nga na kahit na pahihila na magtatampo doon sa naging proseso ng pagpili sa limang maswerteng estudyante.
7: Hindi ba naisama doon sa talumpati ni presidente kung bakit ganun lang? Wala siya nabanggit, ano?
6: Wala eh. Hindi niya nabigyan ng liwanag. Basang hindi niya lang doon ay tawat barangay kahit pa paano may tulong yung lima na estudyante. At sabi niya nga eh, yung lima na yan, pumili tayo ng estudyante na malapit nang magtapos ang matili yung fourth year na naman. Kasi base sa kanyang pag-iikot at impormasyon ng mga natanggap sa kanyang Pangulo, may mga sayang ba kumbaga na pag-aaral ng first year hanggang third year tapos pagdating ng
7: fourth year
6: ay
7: hihinto
6: ay hindi na makapuyo hihinto hindi na makagraduate. So lang yung naisip na talagang tutukan to makagraduate. At sabi niya pag yun ay nakagraduate makakatulong yun daily na estudyante, pangalit sa pamilya, sunod sa komunidad. Yun ang kakamanggitan nila ng Pangulo sa fourth year.
2: scholarship pa.
7: Bale, sana sa susunod na taon meron uli para yung iba naman, ha? Siyempre, tapos na yung ito. Oo, yung iba naman sana, ano, Katropan Gerald, ano, kung meron pa.
2: Oo. Sana, oh, sana kung meron pa,
7: At saka, oo, at saka, at saka sana madagdagan na. Kahit na gawin na ng 15, bawat barangay, medyo okay-okay na yun, ano, Katropan Gerald.
2: Oo, talaga ng loob, kahit, Puerto Princesa lang tayo dito, 100+, 150+, pero ang pagkakalooban lang, 16,000 lang,
7: Sa mga loob namin. Yan. Oo, at saka yung sabi ka, sana, wala rin nabanggit, ano, kung pwede magpalit ng beneficiaryo. Sa loob ng anim na wala rin, ano?
2: Wala. Ang mangyayari pala niyan, nabanggit sa yung straight 6 months, ang mangyayari doon, pangalawang buwan, bago magbibigay, tapos bibilang isang buwan, pangalawang buwan bago magbibigay. So halos na isang taon din bago matapos.
7: Ah, oo. So every 2 months, hindi pala every month. Ano? Katropan Gerald, nawawala yung signal mo. Gumagarbol.
2: Kita ko.
7: Yan. Angkat ka ng konti, bahagya. Oo. Sayang kasi, di ba? Kung baka naman, baka naman siguro sa mga susunod na mga buwan, baka pwede mapag-aralan, ano? Although binabanggit kanina, base doon sa sinasabi mo, walang nabanggit regarding sa mga proseso ng pagpili at paano ba ito papa-implement na maayos sa Katropan Gerald.
2: Yan, walang nabanggit. Pero maasa tayo no, na madagdagan pa itong bilang at paparami pa. Paparami pa yung pwede makatanggap dito sa pwede ng areas. Ito talaga yung mahirap at para dito talaga yung karapat dapat na makatanggap.
7: Yan, oo. Sige, di bale. Oo, ay manalangin na lang tayo para kasi kung makikita naman niya na positibo yung resulta, oo, marami talagang makapagtatapos ng kolehiyo. Dahil doon, o yung lahat ng kanyang naging presidential scholar, makapagtatapos ngayon taon,

0: Alam naman natin yung mga ganyan susunod na taon, mga critical na panahon niya. Alam mo na, sa larangan ng politika, katropan Gerald. Tuluyan na. Tuluyan na nawala si katropan Gerald. Mula na ba? Pag alam niyo, pag umuulan, unti-unti rin gumagarbol yung mga signal ng ating komunikasyon. Di ba, katropan Gerald? Oo. Pero makulimlim na rin dyan sa inyo, sa Bangkabangkaw.
1: Oo, makulimlim. Pero doon sa ano raw, Santa Monica, sa San Manuel, maulan daw. Nagpabot ng sa atin ang sitwasyon doon sa kanila. Maulan. Pero dito sa bayan area, wala. Hindi.
0: Wala pa. Di bale, sige. At harinawa nga. Saan natin, alam mo na, pag next year. Yan ang sinasabi yung mga critical na panahon sa mga sa larangan ng politika, katropang Gerald.
1: Pagka ganyan kasi yung malapit na bubuelo na mas marami pang programa, mas marami pang makakatanggap na tao. So baka next year mas madagdagan pa ito, mas lumami pa yung programa na matatanggap ng mga kababayan natin.
0: Sana nga. Di bale. Ige, maraming salamat, katropang Gerald.
1: Maraming salamat mula dito sa Malacañang. Balita lang pala. Galing ng Malacañang pero nasa puerto tayo. Nasa barangay Bangkaw-Bangkaw tayo. Gerald Gales, XFMU.
0: Maraming salamat, Your Honor. Kagawa, Gerald Gales. Bangkaw-Bangkaw. Hindi na po nabanggit kung ano pa yung naging proseso. Basta ang sinasabi, yung mga magtatapos ng kolehiyo na talagang hirap, yun ang medyo binigyan ng prioridad. Kaya lang, kada barangay, lima-lima nga lang. Ganun pa man, sabi, pag nakagraduate ka, malaking tulong na rin yun. At lumalabas din daw sa kanilang pag-aaral na yung mga nasa ganyang, sabi nga, taon na ng pag-aaral sa kolehiyo. Marami raw po yung talagang hindi nakapagpapatuloy, hindi nakapagtatapos dahil, alam nyo na, sa kawalan, kakulangan ng aspetong pananalapi, mga kabayan, mga katropa, ha? Na-survive yung first year hanggang third year. Pagdating ng fourth year, kung saan magagraduate, doon na medyo lumaylo na, hirap na. So, yun po yung isa sa mga, siguro, ginawa nilang batayan, mga kabayan, mga katropa, para sabi nga ay makapagbigay presidential scholar. Yun ang tawag sa kanila, mga kabayan, mga katropa, ha? 20,000 pesos po yan each scholar at lima sa kada barangay sa buong Pilipinas po yan. Hindi lang po yan dito sa Lalawigan ng Palawan, hindi lang sa lungsod ng Puerto Princesa, sa buong Pilipinas. Kaya sa yung sinasabi natin kanina, sana sa susunod na taon madagdagan, patalangin lang natin. Wala naman pong masama ang sabi nga ay magdasal. Na sana next year madagdagan niya. Kahit mga 15 na lang kada barangay, okay na yun. Diba? Mga kabayan, mga katropa. Well, anyway, limang minuto na lang. Alasin ko na po ng hapon. Mga kabayan, mga katropa, ang unang bukso ng ating pong mga balitang lokal. Andog naman po sa inyo yan ng Santon Plaza Coffee Mix. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. Diba, Mama? Sir Lonmar Enriquez. Sa Brooks Point, makulimlim na. Ang panahon. It's me, Marlon Enriquez. Magandang hapon po, Sir Marlon Enriquez. Ha? Sir Robert Enriquez, magandang hapon din. Manong Ding, Australia. Makulimlim na hapon dito sa atin sa Libi San Pedro. Katropang Jonathan Monterola. Maulan na raw po na hapon sa Karamay. Maulan na raw dyan sa Barangay Karamay, Rojas, Palawan. Ingat sa ating po mga kabay, mga katropang mga bumibihay dyan sa bahaging norte na ating pong lalawigan. Ha? At yun din kay Daryl Bert Aurera na nagbibilang. Siya na po ang taga-countdown namin din 155 days Pasko na. It's me, Daryl Bert, ang mabait, on the way from Tagbilaran City. Talaga naman, Salamat, Sir Daryl, ha? Ate Marvel Gasita sa Santa Monica, magandang hapon, maulang hapon sa inyo dyan sa Santa Monica. At ganoon din kay katropang Dance Henderson. Mga kabay, mga katropa, magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunang asintado pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
2: Ito ang XFM.

0: Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
2: Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
3: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
6: Ang kape ko, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santone, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagpili sa mga butika.
12: Santone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
12: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Santone Gold Coffee Mix.
14: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
15: XFM.
1: X.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.
1: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
4: Ice yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3.
6: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
0: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Tara, kape tayo!
10: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
0: Mga katropa, excited!

0: Exciting time, mga katropa. Ganap na po nga 6 na minuto. Makalipas na ang alas 5 ng hapon. Samantala, mga kabayan, mga tropa, ang oras na ito handog po sa ating ng Santon Plus Herbal Oil. Tama, alas 5 na, uwian na yung ating pong mga manggagawang palawenyo. Relax muna para sa araw naman bukas sa kondisyon ng katawan. Magpamasahe ka, katropa, ha? Ito ang gagamitin mong pang-plus ay yung ating Santon Plus Herbal Oil. Kawayan sa mga natural ingredient o sabi nga natural herbs. Mga natural herbs na meron pong tinatawag na soothing effect. Agad-agad mong mararamdaman yung ginhawa, ha? Yung marerelax yung pong mga muscle ninyo sa katawan dahil sa maghapong trabaho, lalo na yung ating pong mga ordinary mga manggagawa, ha? Yung ampuhunan ay lakas at tibay ng katawan. Yan, hindi talaga maiwasan kakaroon ng muscle cramps, kamamanhid. Iba, talaga namang hindi na ho maka yung kuyom ng palad dahil nga masakit. Yung mga joints ng ating pong mga buto-buto, nako, talaga naman oo. Ito, mainam pong pang-plus to, mga kabayan, mga katropa, ang ating Santon Plus Herbal Oil. Yan po, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at yun rin sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre, available yan sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center, mga kabayan, mga katropa, ha? Samantala, oy, teka lang, nagtatanong, saan na raw yung bagyo? Si Bagyong Quiapo. Yan po yung pangalan ng bagyo natin ngayon dito sa Pilipinas, si Bagyong Quiapo o Tropical Depression Quiapo. Base po rito sa alas 4 ngayong hapon, July 23 na weather bulletin na inilabas ng DOST Pagasa, si Bagyong Quiapo ay namataan daw po sa layong 675 kilometer silangan ng Tugigaraw City sa lalawigan po ng Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 45 kilometer per hour. Lapit po sa gitna. At yung bugso nito aabot naman po sa 55 kilometer per hour. Kumikilos itong si Tropical Depression Quiapo pahilagang kanluran sa bilis na 30 kilometer per hour. Medyo mabilis-bilis po itong si Quiapo, ha? Parang sumisigaw ka lang doon sa ano, Quiapo, Quiapo, Quiapo! Oh, yan, ganoon, ha? Mga kabay, mga katropa, ang bilis niya, 30 kilometer per hour. At sa paring weather disturbance na nakaka-apekto naman sa bahagi po ng Mindanao, particular na sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Ayan, kasama na po ang ating pong lalawigan, mga kabay, mga katropa, Palawan. Sa taya ng panahon, ngayon pong hapon hanggang mamayang gabi, mga kabay, mga katropa, yung pong Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, at ang lalawigan ng Aurora, maulan yung kanila pong magdamaga. At meron pong pagbugso ng hangin dahil po yan kay Quiapo. Samantala, ang Zamboanga Peninsula, Negros Island Region, Antique, Guimaras, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat, at ang lalawigan po ng Sarangani ay makakaranas din po ng mga pag-uulan. Dulot naman po yan ng habagat. Metro Manila at nalalabing bahagi po ng Ilocos Region, nalalabing bahagi po ng Central Luzon, kasama na po ang Calabarzon, Bicol Region, Eastern Visayas, Romblon, Palawan. Maulap na papawirin at may mga kalat-kalat na rin pong pag-ulan, pagkulog, pagkidlat. Iyan po ay kay trough ng LPA. LPA itong si Quiapo. Mga kabayan, mga katropa, samantalang nalalabing bahagi daw po ng bansa, maulap na papawirin na may mga kalat-kalat ding mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat, dulot naman ng southwest monsoon. Samantala, sa pag-ihip ng hangin, ang Mindanao at ang lalawigan ng Palawan, makakaramdam po tayo ng mula sa katamtaman hanggang sa malakas sa pag-iip ng hangin na magmumula daw po sa timog hanggang mula sa kanluran hanggang timog kanluran at ang mga baybayin sa Mindanao at Palawan. May mga pag-alon po na mula sa katamtaman hanggang sa napakaalon. Tinatayang aabot na po sa 1.2 hanggang 2.8 meters yung mga pag-alon na maaring maranasan dito sa atin sa Palawan at Mindanao, mga kabayan, mga katropa. Ha? Kita ngayon sa ating Facebook Live, yung puting ulap na yan. Iyan na yan, yung nasa papawirin natin. Mga kabayan, mga katropa, yung buong Palawan, ingit na yun, magmula sa sur hanggang sa hanggang norte, oh. Ganun sa may Bisaya. Dami-dami, pati Mindanao. Kay Quiapo, nahatak niya si Habagat, oh. Yung sirkulasyon ng hangin, mga kabayan, mga katropa, ha? Samantala, yan, yung pinakahuling weather bulletin na ilabas ng DOC Pag-asa kayo na pong alas 4 ng hapon, mga kabayan, mga katropa. Para alam po ng ating pong mga kababayan yung pong magiging tayo ng panahon ngayon pong magdamag. Mukhang medyo malamig. Sarap magbabad nito sa mga higaan mamaya, ha? Sige, nako, mga kabayan, mga katropa, balikan muna natin yung pong ating pong mga balita. Balitang lokal. Hindi ko na makalimutan, meron mo pala tayong ikalawang bugso. Magka natin si katropang Ray Elgaran sa kanya pong balitang dalawang tauhan o mga kaanip po ng otoridad sa bayan ng Nara, Palawan ang nakatanggap. Nakatanggap po ng pagkilala. Dahil daw po sa pagkakahuli sa regional most wanted person. Katropa natin sa balitang ito, Ray Elgaran.
1: Report. Binigyang pagkilala ng Palawan Police Provincial Office ang dalawang tauhan ng Nara Municipal Police Station dahil sa pagkakahuli ng mga ito sa isang regional most wanted person rank number 2 kung saan kinilala ang dalawang magigiting na kapulisan na nakatanggap ng bidalya ng kagalingan na sina Police Captain Benjamin Martinez at Police Executive Master Sergeant Roderick Fabregas. Samantala, ang natanggap na parangal ng dalawang opisyal na otoridad ay nagpapakita lamang ito ng kanilang katapatan sa pagganap ng tungkulin at paglilingkod sa bayan, habang mainit namang pinati ng mga Nara News ang dalawang opisyal dahil sa tinamong parangal at kahusayang pinakita. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Samantala, mandatory training at panunumpa ng Taytay Lidaka. Isinagawa naman daw po sa naturang bayan. Katropa natin sa balitang ito, Belia Mucha.
2: Formal nang sinimula ng pamalang bayan ng Taytay ang tatlong araw ng mandatory training program at oath-taking ceremony para sa mga miyembro ng Taytay Palawan Municipal Youth Development Council bilang bahagi ng pagpapatibay sa papel ng mga kabataan sa pamamahala at pagpapaunlad ng komunidad. Nakiisa sa pagbubukas ng programa sina Provincial Youth Development Officer Odessa Del Mundo at Municipal Local Government Operations Officer Edward Alba. Isinagawa ang pagsasanay alinsunod sa Republic Act No. 10742 o ang Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015 at sa implementing rules ito. Layunin nitong malakasin ang kaalaman at kakayahan ng mga miyembro ng Local Youth Development Council o LYDC sa pamumuno para mabuting pamamahala, pagbuo ng mga polisiya at proyekto, pagpabudget, monitoring at evaluation. Gayun din ang pagpapalakas ng kanilang pananagutan at disiplina bilang mga kinatawan ng sektor ng mga kabataan. Isa sa naging tampok ng programa ang panunupa sa katungkulan ng mga bagong member ng LYDC na pinangunahan ng punong bayan ng Taytay sa harap ni Del Mundo at Alba. Ang pananumpa ay sumisimbolo sa formal ng pagtanggap sa tungkulin bilang mga lingkod bayan at pinuno ng kabataan na nangakong itataguyod ang konstitusyon, susunod sa batas at unahin ang kapakanan ng kabataan at ng komunidad. Ayon sa pamalang bayan ng Taytay, mahalagang katuwang ang kabataan sa pagsusulong ng mabuting pamamahala, pagsusulong ng mga polisiya, volunteerismo ang pangangalaga sa kalikasan at kapayapaan, pagiging ang pagnenegosyo at iba pang programang nakatuon sa kaunlaran ng komunidad. Para sa mas malusog na pangangatawan, uminom lagi ng Santo Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bahay ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bella Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Bella. Samantala, kay katropang Dennis naman, munisipyo ng Rizal, na kinikilala bilang fruit basket capital sa lalawigan ng Palawan, muli raw pong nagpakita ng masaganang ani ng iba't ibang klase ng mga prutas. Katra pa natin sa balita niyan, Dennis Chua.
3: Dahil sa nasaanin ani at iba't ibang katutubong prutas, patuloy na kinikilala ang munisipyo ng Rizal bilang fruit basket capital ng Palawan. Araw-araw nagkakaroon ng bagsakan ng mga sariwa at dekalidad na prutas sa Rizal Public Market na direktang nanggagaling sa mga lokal na magsasaka. Dito rin namimili ang mga residente at mga negosyante mula sa iba't ibang bayan sa Palawan. Ilan sa mga patok na prutas sa palengke ay ang marang, durian, mango, rambutan at laka, pinya, and yellow watermelon, santol, batak at marami pang iba. Ayon sa pamalang bayan, ang pagiging fruit basket capital ay bunga ng masipag na mga magsasakang Rizalenyo at patuloy na pagsuporta ng LGU sa sektor ng agrikultura. Patuloy ang LGU Rizal sa pagsusulong ng mga programa upang mas mapalago ang produkto at mas mapalawak pa ang merkado ng mga prutas mula sa bayan. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Dennis. Mayaman sa mga prutas ang bayan ng Rizal, ha? Yung panahon ng rambutan tsaka ng sones, wala pa ba? Yun ang inaabangan, eh. Ha, sa Rizal, tsaka yung rambutan, tamis ang rambutan dyan sa Rizal, ha? Lansones, meron din, Pero yung marang, masarap din yan, ha? Samantala, mga kabayan, mga katropa, 20 minutos makalipas po ang alas 5 ng hapon sa huling bukso ng ating po mga balita. Ito naman, balita may kaugnayan po sa kampanya laban daw po sa mga illegal na sigarilyo, pinalalakas para po ng BIR at ng PNP. Katropa natin sa balitang ito, Girly Cadasio.
4: Mas pinalakas pa ng Bureau of Internal Revenue at Philippine National Police ang kampanya laban sa ilegal na sigarilyo sa buong Pilipinas. Matatanda ang sunod-sunod na ginagawang operasyon ng mga otoridad upang mahuli ang mga nagbebenta ng ilegal na sigarilyo. Batay sa pagsusuri ng Revenue District Office No. 114, ay tinatayang aabot sa 6.5 million ang excise tax liability mula sa mga nasamsam na sigarilyo. Binigyang diin ang ehensya na ang mga ganitong gawain na hindi lamang paglabas sa batas kundi banta rin sa kapakanan ng mga mamayan. Yan ang balita natin sa ating ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Girly. At siyempre sa ating pumakasamang mga field reporters. Samantala, mga kabayan, mga katropa, mga balitang inyo pong napakinggan. Handog naman po yan sa inyo ng Ses the Pain, ha? Lagi po natin paalala sa ating pong mga kabayan, mga katropa, na nakakaranas na matinding pananakit ng ulo or pananakit ng katawan o di kaya'y trangkaso. Siyempre, pag may sakit ka, hindi ka makapagtatrabaho. Hindi po normal ang iyong galaw. Huwag na pong pagtiisan niya, mga kabayan, mga katropa. I-Ses the Pain capsule muna yan. Dahil ang Ses the Pain na capsule, mga katropa, ay meron pong paracetamol na siya pong tutulong para tanggalin, alisin ang mga pananakit ng ulo at katawan na iyo pong nararanasan. Nang sa gayon, ikay makababalik na dumaan sa iyong normal na galaw. Kaya sa matinding pananakit, tandaan lagi mga kabayan, mga katropa, Cess the Pain ang katapat niyan. Available na po yan mga kabayan, mga katropa, sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers sa buong lalawigan ng Palawan at sa mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. 22 minutos makalipas po ang alas 5 ng hapon mga kabayan, mga katropa. Ito, may kaugnayan pa rin po sa pagbisita kanina ni PBBM. Ilan po sa mga nakausap ng XFM News Team. Siyempre, yung pasasalamat at yung mga pakinabang na kanila pong tawag dito o na magagamit sa kanila kailang mga barangay. Yung mga nakausap, si Katropang Gerald Gales. Ibabahagi lang po natin ito mga kabayan, mga katropa, ha? Maraming dito mga barangay opisyales, mga kabayan, mga katropa. Engineer Moises, take it away.
5: Kap, ano po yung inaasahan ng mga barangay sa lungsod ng Puerto Princesa sa pagdating po ng Pangulo ngayong araw na ito dito sa atin?
6: Okay. Ang inaasahan talaga, totally, andito yung mga barangay dahil unang-unang pagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo na per barangay binigyan tayo ng 200,000, no? Na kung saan 100,000 doon, ang 100,000 doon ay para doon sa barangay eskolar na kung saan bawat isa sa lima na yun makakatanggap ng 20,000. Then, mayroon din tayo dito na mga equipment, no, na napili ng ating barangay. Kagaya ng ibang-ibang barangay, napili nila, kagaya sa amin. Mayroon ang pinili namin yung monoblock na 100, then 10 na dalawa. Kasi per seat, mayroon na naka-guidelines doon kung ano yung pipiliin mo. Kagaya ng ibang barangay, mayroon silang computer seat na kung saan mayroong projector, mayroong lahat ng ano pagdating sa computer nandito kasama, at mayroong tunnel vehicle na kung saan magagamit natin for rescue yung pinili ng ibang barangay. Kaya andito lahat, ang required natin lahat ng 66 mga barangays dito sa ating lungsod ng Puerto Princesa nandito kahit malalayong barangay upang magpapasalamat personally sa ating Pangulo na talagang nabigyan ang bawat barangay ng takto 200,000.
5: Okay. Ngayong araw din ba mismo lahat ng barangay sa Puerto makakatanggap ng sabi mo 200,000 na yan?
6: Makakatanggap. Sa katunayan nga po, na-receive na ng ating city treasurer's office yung pera nang gagaling sa national fund papunta dito sa city. Din sa city, kahapon, i-transfer na rin po sa bawat account ng barangay. Kahapon. Halos karamihan ng mga barangay ay nakakatanggap na sila ng tag 200,000. Okay. Nakatanggap na kahapon. At ngayon, kagaya ng Barangay Los Bibinda, hawak na namin yung cash para doon ibibigay natin sa ating limang napili na mga estudyante or graduating fourth year po sa ating barangay.
5: Yung iba yata ng mga gamit wala pa dito, pero ito seremonya lang.
6: Seremonya, halos ilan na ito, halos sa computer siguro na sa mga 10 set, yung sa iba-ibang mga napili ng barangay, mayroon na rin. Pero the rest, ibibigay yon. Dahil mayroon naman kasing may nakausap na yung ating barangay. Pero ang importante doon, hawak na ng barangay yung pera na tag 200,000 na galing sa ating national government.
7: Kada barangay 200,000?
6: Yes po, kada barangay 200,000.
7: Para doon sa mga scholars
6: natin? Scholar natin 100,000. 100,000 para doon sa mga equipment ng barangay. Ang napili ng ating mga barangay.
7: Iba po ito? Iba po ito?
6: Ito na, kasama na ito. Kasama na ito. Kasama na ito. Mayroong mga barangay, ang natatandaan ko, mayroong mga 15 barangays na computer set yung kinalagkinawa. Mayroon din CCTV na yung kasya doon sa 100,000. Kaya ang barangay, may sinubmit na po na mga list na kung saan yun ang pangangailangan nila.
8: Sir, first time na may ganito ayuda sa inyo?
6: Opo, sa kasaysayan po, ngayon lang natin na natanggap ito, barangay-barangay. Importante, walang pili, malaki man at maliit na barangay, talagang 200,000 ang binigay. Kaso lang, may guidelines. Yun lang, sundan lang natin yung guidelines para doon sa, eh, hindi naman tayo masira sa ating Pangulo na talagang yun ang binibigay natin per barangay.
9: Ano pong sabi ito ba taon-taon na?
6: Ayun ang request natin. Pero may narinig tayo taon-taon. Pero wala pang personal na talaga. Ano, baka babanggitin mamaya kung ano yung babanggitin. Pero yung request natin, talagang kung po pwede, taon-taon.
9: Sige, paminsahin na lang po sa Pangulo kasi po ito mga
6: panggap okay. Siyempre, nagpapasalamat tayo personal sa Liga ng mga Pamuluan, ng Liga ng mga Barangay dito, 66 barangay dito sa ating Puerto Princesa. Personal talaga tayong humingi ng nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo dahil maraming mga barangay na halos walang kakayanan na bumili ng mga dagdag pangangailangan sa ating barangay. Nandito na ito, kaya kami nagpapasalamat ng lubusan, lalong-lalo na itong yung ating mga limang eskolar, no? Na nakakatanggap cash talaga na 20,000. Napakalaking bagay yon para sa barangay at sa mamamayan na mahirap at nagpupursiging makapag-aral ng kanilang mga anak.
10: Jake Dacker.
9: Balik ka po. Okay, sige.
10: Ako po si Jake Dacker, punong barangay ng Barangay Masikap. Tapos po, masasalamat namin sa presidente sa binigay tulong sa Barangay Masikap, lalo sa mga scholar po namin.
9: Kung pangalan, anong barangay?
11: Ako po si Roberto Palangka, punong barangay po ng Barangay Maligaya. Sir, gusto kami nagpapasalamat sa ating Pangulo. President Bong Bong Marcos, sa kanya ho, napakagandang programa. Bawat barangay na kinitama program. Isang napakalaking bagay po na magkaroon kami po ay pinagkalooban ng ganito equipment, office equipment. At lalong-lalo na po sa amin ito yung mga scholar ng ating Pangulo. Limang estudyante po na pinagkalooban ho ng halagang 20,000 bawat isa. Napakalaking bagay po para sa amin ng mga estudyante. Maraming salamat po, Presidente.
0: So yan po mga kabayan, mga katropa, si ang unang nagsalita po si Kap Ladi Hema nga ng Barangay Luz Biminda at siya rin po tumatayong ABC President Association of Barangay Captains Puerto Princesa Chapter, mga kabayan, mga katropa. So yun po mga binabanggit niya na mga benepisyo, yun naman pong ipinagpasalamat nung pong ilang dalawang kapitan at isang kagawad dito sa lungsod ng Puerto Princesa, mga kabayan, mga katropa. Eh, malaking bagay na yan para sa ating pong mga barangay. Yung nga lang dun sa usapin talaga sa scholarship, yun ang medyo nagpapagulo pa rin sa ilan po nating mga barangay kapitan. Lalo na po yung mga nagtampo, iba nagalit pa sa mga kapitan, paano yung naging proseso para mapili yung pong limang scholar, presidential scholar na tumanggap nga po ng 20,000 pesos mga kababayan, mga katropa. Yan yung paliwanag dyan, mga kababayan, mga katropa. So yung mga nabigyan, swerte. Mga napasama, swerte. Ayun lang. Yung mga ilan. Marami kasi. Bawat barangay, hindi lang lilima yan. Ito'y una pa rin, unang taon lang naman ito na ginawa ito ng ating pong Pangulo. Sabi nga natin kanina, makasakali, mapag-aralan nila. Sa susunod na taon, baka pwede madagdagan na. Dahil kung magiging epektibo ito, programang ito, yung presidential scholar direkta mismo na ibinibigay ng Office of the President sa mga benepisaryo, madagdagan lang sana. Medyo siguro naman wala na siguro iba pang magtatampon o baka meron pero kukunti na lang, sana lang naman mga kabayan, mga katropa, ha? Abangan na lang natin next year kung meron pa, mga kabayan, mga katropa. Hoy nako, mga kabayan, mga katropa, alas 5:30 na po ng hapon, mga kabayan, mga katropa. Saglit lang, medyo babanatin ko muna ang kilalamunan na. Medyo gumagaralgal na, ha? Ihigup lang uli kami ng Santon Plus Coffee Mix ni Engineer Moises. Saglit lang po mga kabayan, mga katropa. Magbabalik pa rin po ang ating pampalatuntunang asintado.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Samsung Plus Gold.
4: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
3: Santon Plus Gold. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
5: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione. Tayo pa at sa nasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
9: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsanto Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina.
6: Magsanto Plus Gold!
14: Ang tiko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
18: Sakit ng katawan?
19: Mag
18: Santon Plus Herbal Oil.
20: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
19: Santon Plus Herbal Oil.
21: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
22: Santon Plus Gold.
4: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
18: Santon Plus Gold.
13: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Shing's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drug Store. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Ria's Med Shop,
0: Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, Sabataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Medplus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Farenas Pharmacy.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: oras natin, mga kabayan, mga tropa. 43 minutos na po. Makalipas ang alas 5 ng hapon. Samantala, okay, balik tayo sa ating pumalatuntunan. Okay, maganda nga hapon muna sa ating pong mga kababayan, mga mangingisda. O, bahagi ng Rizal. Yung Coast Guard sa Ordon, Palawan. Naglabas ng Sea Travel Advisory. Maliliit na mga bangkang pangisda. Huwag muna po kayo daw po magpalaot ngayon, ha? Gaya ng ating pinasa kanina sa weather bulletin ng PAGASA. Moderate to rap. Mga alon na maaari po nating maranasan ng ating mga kabayan, mga mangingisda, ha? Yung Southern Palawan Coast Guard Substation, naglabas ng Sea Travel Advisory, particularly sa Rizal, Quezon area. Kaya sa ating pong mga mangingisda dyan na maniliit po yung sasakyang pandagat, huwag na pong kumalaot pa, ha? Hirap na po makipagsapalaran. Sige. O, mga kabayan, mga katropa, may panibago na namang insidente ng pag-water cannon sa barko ng Pilipinas na nag-re-resupply ng langis sa mga kababayan natin ang isa sa may bahagi ng saan ba ito? Panibagong pambubuli. Ngayon tong araw ito, mga kabayan, mga katropa, Hulyo 23, sa nilabas sa video ng ating pong mga otoridad o yung ating AFP, mga kabayan, mga katropa, ng Philippine Coast Guard. Alas 6:29 kanina pala umaga ito na magkasalubungan kasi hinabol itong China Coast Guard, mayroong number na 33 yung sasakyang pandagat naman po ng Philippine Coast Guard. Nakaranas sa muling panghaharas yung sasakyang pandagat ng Pilipinas, binomba sila, water cannon, nang mahigit 2 minuto raw habang nagsasagawa ng mission para magatid ng subsidy sa gasolina sa mga mangingisda sa Bajo de Masinloc. Kanina umaga pala ito, Hulyo 23, mga kabayan, mga katropa. May sabi doon sa report, particular ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela, wala naman daw pong nasugatan sa naturang insidente. Tumagal ng 2 minuto. Hindi po nagpapigil yung pong tropa ng Pilipinas na nagsagawa po ng subsidy or resupply gasolina sa ating pong mga kabayan, mga katropang mga mangingisda sa bahagi po ng Bajo de Masinloc. Ito, mga kabayan, mga katropa, malinaw talaga na sila po ang nagpoprobo. Ano naman kaya ang sasabihin nila, ha? Mga China na yun ito talaga, Buti, wala pong na-disgrasya. Halos 2 minuto lang. Medyo maikli ngayon na. Siguro naisip-isip nila, tama na ito. Hindi na makatarungan to. Naisip pa kaya nila yan? Wala na siguro, no? Yan, no? 3302. Yan yung nambomba doon sa barko ng Philippine Coast Guard na nagsasagawa po ng subsidy resupply mission na sa ating po mga kababayan, mga katropang mga mangingisda sa Bajo de Masinloc. Malapit yan sa Zambales, hindi tayo nagkakamali. Zambales ang katapat niyan. Itong China Coast Guard na ito, barko na ito. Pero 2 minuto lang, mga kababayan, mga katropa. Nagkakasunod na, ha? Yung huling insidente rin po ng pananakit sa ating pong mga tropa dito naman sa may Ayungin Shoal. Sa mga kabayan, mga katropa, iyan, ako, isa rin po sa mga medyo madugo dahil putok ang ulo ng isang ating pong tropa, mga kabayan, mga katropa, ha? Tapos ito ngayon, kanina umaga, pambubomba, water cannon, mga kabayan, mga katropa, ha? Sige. Mga susunod kaya, ano pa mga pambubuling gagawin ng mga ito, ha? Siyempre, yung ating pong gobyerno, diplomatic protest na naman ang ihain nito. Ha? Maximum tolerance pa rin. Maiwasan lang po mag-escalate. Mapunta pa sa mas malalang sitwasyon, di ba? Pinipili po talaga ng Pilipinas na maging professional. Mga kabayan, mga katropa, ha? pero yung iba natin mga kabayan kasi medyo talagang nauurat na eh. May mga nagtatanong, ano nang gagawin natin? Ano susunod? Hanggang dyan na lang ba tayo? Mahirap po, mga kabayan, mga katropa, yung pong magpadalos-dalos kasi, mga kabayan, mga katropa. Ha? Isipin din natin kung ano yung kahantungan kapag nagpadalos-dalos yung ating pong gobyerno, ha? Sa mga ganitong sitwasyon. 12 minutos, mga kabayan, mga katropa, bago po ang ika-anim ng gabi. Pansamantala na po, mga kabayan, mga katropa, paalam muna tayo sa ating pong palatuntunan ngayon pong Webes ng hapon. Ang alam po ni katropa, ang Engineer Moises Acosta sa Baguio Technical. Sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan sa panguna ng ating pong Station Manager, Calui La Rosa. Mga kabayan, mga katropa, ako naman ang ino pong nakasama. Ang ino pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alizon Salvatos. Nag-iiwan na po ng isang magandang gabi, Pilipinas.
1: Sumainyo ang asintado. Hanggang sa susunod na talakayan, dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat mga katropa. Asintado.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM
3: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
6: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Sister Pain.
8: O si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Bili sa mga butika.
12: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
13: XFM.
14: XFM.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
3: Yolito Binto Coco, Mangangay Tinitian, Luas Palawan.
4: Dati sir, ano yung inihinda mo na karamdaman?
3: Sa pananakit ng katawan, arthritis po ito.
4: Arthritis?
3: Eh.
4: Ilang taon po nyo na inihinda yun sir?
3: May git isang taon at kalahati ang karamdaman ko na yan.
4: Ngayon na tayo po nakapunta dito sa Estuet, kumusta po sir?
3: Sa awa ng Diyos, marami na akong napagamutan na magagamot. Eh, walang lunas na gumaling ako. Awa ng Diyos, nakapunta ko dito sa Estuet. Awa ng Diyos, dito ako gumaling.
4: Balik na talaga sa normal yung katawan?
3: Balik na sa normal yung katawan ko. Malakas na ako.
4: Nakaka-farm na?
3: Opo, farm na po. Trabaho na. Totoo lang. Talagang yan ang hindi ko talaga magkakalimutan ng gamot ng Health to Heal.
2: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Lunas at solusyon, iyong makakamit.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdi.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
9: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ako po si Ethel Complicado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
11: Santon Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
11: sa sakit ng katawan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
15: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
2: Hello mga katropa, good evening po. Binabati ko po muli ang ating mga suking tagapakinig at tagasubaybay dito po sa ating programang The Secret of Health ng istasyon ng 104.7 Palawan. Nandito po muli kami kasama ang iyong lingkod sa gabing ito upang magbigay po muli ng patnubay sa mabuting kalusugan dito sa programang The Secret of Health. Kasama din po ang inyong wellness consultant sa gabing ito. Good evening, Doc.
3: Good evening sa iyo, katropa. Cynthia, good evening din sa ating mga katropa na laging nakasunod sa ating programa. Sana nasa magandang kondisyon ng pangatawan po kayo ngayon sa oras nito. At ngayon naman po ay muli nyo kaming makasama ating pag-usapan uli mga katropa ang mga karamdaman na iniinda ng mga kababayan natin ngayon. Atin yung tatalakayin, yung mga pagkain na dapat iwasan, yung mga pagkain na dapat kainin, no? Pag mayroong mga karamdaman. Kaya isa yan sa aming ipapaabot sa gabing ito sa inyong mga katropa.
2: So bago po ang lahat mga katropa, babanggitin ko po muna ang aming text line number para kung may mga katanungan po kayo mula sa inyong mga karamdaman upang makabigay kami tulong or sagot sa inyong mga katanungan para sa inyong kagalingan. Ito po ang aming text line number 0907-3324-367. Ulitin ko po, 0907-3324-367. Ayan po ang aming text line number. Maaari na po kayo mag-text ng inyong mga katanungan. Okay, Doc. Good evening muli. So, ano po ang ating tatalakayin sa gabing ito?
3: Yung ating tatalakayin sa gabing ito, Katropang Cynthia, itong tinatawag na kidney stone.
2: Kidney stone. So, ano po ito, Doc? Ano ang kidney stone?
3: Itong kidney stone, Katropang Cynthia, ito naman yung bato na nabuo sa loob ng ating kidney or bato. At ating pag-uusapan dito, Katropang Cynthia, itong apat na klaseng bato sa kidney.
2: Okay.
3: At isa sa bato sa kidney na bumuo ayon sa pag-aral, 80% po ng bato sa kidney ay mula po sa calcium. Itong tinatawag na calcium oxalic stone. At ito yung nakita sa may mga kidney stone, mga katropa, na ang pinaka-dahilan din, Katropang Cynthia, na nagkakaroon ng calcium oxalic stone ay masyadong abnormal yung absorption nila. Marami yung malakas mag-absorb yung chan nila ng calcium. Kaya pag mahina magtapon yung kidney nang inaabsorb ng bituka ng mga calcium ay talagang naabutan ng pagbuo ng mineral na bato. Naabutan ng pagbuo ng bato. Itong tinatawag na calcium oxalic stone. At sa pag-aaral din, itong may mga calcium oxalic stone, Katropang Cynthia, mga katropa, ay medyo may problema sila sa parathyroid gland, no? Kasi itong parathyroid gland, sayo nagre-regulate ng calcium sa katawan, Katropang Cynthia. At pangalawa naman, itong uric acid stone. Ito yung nangyari, Katropang Cynthia, kapag mataas ang antas ng uric acid sa ihi. Madalas ito mangyari sa may gout o mga kumakain ng maraming pagkain mayaman sa purine. Ano ba yung mga pagkain na mayaman sa purine? Halimbawa po na mga red meat, yung mga seafoods, matataas po yung purine niyan, Katropang Cynthia, yung mga madugo na isda. Kaya sa may mga kidney stone,
2: yun
3: yung mga source ng purine, Katropang Cynthia.
2: Okay.
3: Pag yung purine, pag i-process yan ng atay, ay yung end product niyan ay nagiging uric acid. Karamihan sa may mga uric acid stone, Katropang Cynthia, yung may mga gouty arthritis.
2: Uh-oh.
3: Kasi medyo marami yung uric acid niyan sa kanilang dugo, no? Na hindi ganong naitapon ng kidney. Kaya mangyari, magkakaroon ng bato sa kidney. At pangatlo naman, Katropang Cynthia, itong estrobite stone. Ito ay dulot ng paulit-ulit na infeksyon na daanan ng ihi. Maaari itong lumaki ng mabilis at maging malaki na nakaharang sa daliwian ng ihi. Itong estrobite stone. At yung bato na ito na klase, Katropang Cynthia, ay karamihan. Ito yung bato na tumutubo sa kidney ng mga kababaihan. Kasi mostly sa mga nakakaranas na laging nagkaka-infeksyon, UTI, Katropang Cynthia, ay yung babae. Kaya sila yung prone sa ganitong bato. At pangapat naman, itong cystine stone. Ito naman yung bihirang pangyayari at dulot ng namamanang kondisyon kung saan labis ang dami ng amino acid na cystine na inilabas sa ihi. Ito naman yung klase na stone, Katropang Cynthia, na dahil sa namana, no, sa magulang. At yung mga bato sa kidney, pag pabayaan din yung, Katropang Cynthia, ay marami ding mga komplikasyon no? Pwedeng dahilan ng pamamanas, pwedeng dahilan ng pagtaas ng creatinine.
2: Marami ng complication,
3: no? Itong bato sa kidney pag napabayaan. No, lalo na pag hindi maingat sa pagkain, kahit may kidney stone na, pero na-enjoy pa rin nila yung pagkain ng mga bawal, iba-ibang mga pagkain. Kaya ang resulta, mas lumala yung kanilang pakiramdam sa kanilang bato. Kaya mas maganda kung mayroong mga bato sa kidney, dapat mag-iwas na sa mga bawal, katropang Cynthia. No, gaya ng mga red meat, yung binabanggit natin, dapat iwasan yun. No, mga sugary drinks, gaya ng mga soft drinks, at yung mga iba-iba pang mga inumin na matatamis, no, na may mga refined sugar. Ay talagang yan ay nakakadagdag paglala sa mga karamdaman. At pati yung mga tinapay biscuit, gatas ay dapat iwasan din kung may mga kidney stone. Na para hindi mas lumala yung kondisyon ng ating kidney. Para maiwasan yung mga mas malalang komplikasyon. Kaya mas maganda, katropang Cynthia, mag-inom sila ng ating mga produkto ng Yes to Health. Kung sila ay busy sa araw-araw, walang panahon sa pag-extract ng mga juices or paglaga ng mga herbal. Kasi nga sa sobrang busy, no, pagising pa lang sa umaga, iniisip na kaagad yung trabaho. Yes, naka-focus yung isip sa trabaho, hindi naka-isip muna sa kalusugan. Kaya ang mangyari, pag mag-edad na ng 30, 40, mayroon ng karamdaman, katropang Cynthia. Malalang mga karamdaman. Kasi nga yung laging mindset nila, trabaho, trabaho. Walang panahon sa pagbigay ng pampalusog ng katawan. Pag inom ng mga supplement na nakakasigla sa katawan. Kaya yan dapat yung priority natin, katropang Cynthia, mga katropa. Araw-araw yung kalusugan natin. Eh, hindi porket malusog ka ngayon ay tuloy-tuloy na yan na malusog ka. No, mayroon talagang panahon na magkakaproblema ka sa katawan mo dahil sa hindi mo iniisip lagi yung kalusugan mo, kundi yung busy lagi sa trabaho. Yes, kaya yung ating mga produkto, produkto ni Yes to Health, at yan yung mga layunin, no? Bakit yan siya ay nasa market na mabili nyo? Dahil yan ay magbibigay sigla sa inyong katawan. Gaya ng ating Santon Gold. Yung Santon Gold natin, katropang Cynthia, ay maganda din yan sa mga problema sa kidney. Kaya mas maganda talaga, mga katropa, na malusog pa tayo, lalo na pag magpatong na tayo ng mga 30 plus, ay talagang supply na natin mga supplement yung ating katawan. Kasi itong ating supplement, Santon Gold, ay tumutulong yan para makaiwas ka sa iba-ibang mga karamdaman, sa mga malalang mga sakit, gaya ng mga bukol, mga pamamaga sa loob at labas na ating pangkatawan. Yung ating Santon Gold ay mahusay at epektibo sa mga pamamaga. At yung vitamin C din natin, ayan ay alkaline vitamin C, kaya pag iinom tayo ng mga katropa ay talagang maramdaman mo kaagad yung pagbabago, yung epekto niya sa iyong katawan. Makita mo talaga yung improvement, pagbabago sa iyong katawan. Yan ay gagamit 100% sa katawan dahil yan ay gawa sa alkaline base, no, yung ating vitamin C. Kasi dalawang klase yung vitamin C, katropang Cynthia, yung acidic at saka yung alkaline. Yung acidic na vitamin C ay pag-iinom yung mga katropa natin yan, kahit ilang linggo, ilang buwan na sila umiinom, wala silang makikitang pagbabago. Kasi sa pag-aaral, yung acidic na vitamin C, 50% lang yung na-absorb yan sa iyong katawan, no? 50% din yung nasayang, no, sa iyong katawan. Kaya marami sa ating mga kababayan na uminom ng vitamin C palipat-lipat, kasi yung vitamin C nila na inom dahil acidic ay wala silang nakitang pagbabago sa kanilang katawan, walang pag-improve. Kaya naisip na lang maghanap ng mga iba ng vitamin C. Kaya yung vitamin C natin, katropang Cynthia, ay talagang alkaline vitamin C siya. Kaya pag iinom yung mga katropa natin yan ay talagang meron silang pagbabago na observe sa kanilang katawan. Kasi yung vitamin C ay napakalaga yan, lalo na pag may karamdaman, katropang Cynthia, para mabilis gagaling, ay yung vitamin C ay talagang nangunguna sa iyong kagalingan para mabilis kang gagaling sa iba-ibang karamdaman. At mayroon din tayong premium D3, katropang Cynthia, dyan sa ating clinic. Yan naman yung supplement natin na nakatulong sa pagpapadami ng good cholesterol sa katawan. Yung good cholesterol, katropang Cynthia, ang function naman niya sa katawan ay naglilinis at nagtatanggal siya ng mga barado sa ugat. Yan yung function ng ating premium D3. At sa pag-aaral din, yung BCO na content natin, premium D3, katropang Cynthia, ay mayroon siyang monolaurin na tinatawag na powerful antimicrobial. Ibig sabihin, kung iinom ang mga katropa natin ng vitamin D3, yung mga virus, bacteria sa kanilang katawan, mga parasite, mga fungus, ay napupuksa ng ating vitamin D3. At ang nakaganda ng ating vitamin D3, katropang Cynthia, ay mas pinalakas siya. Kasi meron tayong mga vitamin D na plain, walang BCO. Meron ding iba na vitamin D, dalawa lang, BCO at saka vitamin D. Pero sa ating, katropang Cynthia, ito yung mas pinalakas na mga vitamin D3 ngayon. Kasi bukod bukod na mayroon siyang BCO vitamin D, mayroon din siyang malunggay oil. Alam natin yung malunggay oil katropang Cynthia, yan ay tinatawag na miracle plant kasi sa mga vitamins mineral talagang mataas siya sa vitamins. When we say vitamin C, yung malunggay ay napakataas. I-compare mo sa vitamin C sa mga orange, compare mo sa vitamin C sa malunggay, ay talagang napakataas yung vitamin C na malunggay. No, kaya isa yan sa matawag natin na mas pinalakas yung vitamin D3. Kaya mas magandang inumin yung ating premium D3 soft gel. Kasi bukod na may vitamin D, may BCO pa, may malunggay oil. Kaya mas marami yung benepisyo maibigay sa katawan katropang Cynthia. Pag iinom tayo niyan, hindi lang pinapuksan yung virus bacteria, pinapatibay din yung buto. Kasi mayroon siyang vitamin D3. At siyempre, mayroon din tayong Visionix katropang Cynthia. Na yan ay maganda na pampaliwanag ng paningin. Lalo na sa mga tao na stress yung mata dahil na-expose sa mga radiation sa computer, cellphone. No? Halos yung mga tao ngayon katropang Cynthia talagang babad yung mata nila sa buong araw, no, sa radiation. Kaya the more na napapahina natin yung ating mata dahil sa babad sa radiation, mas nangangailangan yan siya ng mga vitamins katropang Cynthia. Yung ating Visionix, mayroon na yung beta-carotene, mayroon na din siyang bilberry, lutein at zeaxanthin. Yan yung apat na mga content po na ating Visionix na malaking tulong sa may mga nakaranas ng mga pandalabo ng paningin katropang Cynthia. Ano, lalong-lalo na sa mga tao na gumagamit na ng salamin dahil sa malabo na yung paningin nila. Kaya yung ating Visionix ay malaking tulong mga katropa sa mga panalabo ng paningin. Partneran mo ng vitamin C Santon, yan ay perfect na combination para sa panalabo ng paningin para makaiwas din sa iba-ibang mga karamdaman. At siyempre, meron din tayong mga coffee dyan katropang Cynthia dyan sa ating clinic na maganda sa mga tao na mahilig sa mga coffee. Alam na pag nagkaedad na katropang Cynthia, talagang pagising nila sa umaga niyan, iniisip talaga nila niyan unang-una yung pagkape. Bago magsimula ng trabaho sa umaga, talagang kape talaga yung kanilang naisip. Kaya siguraduhin natin na yung kape natin katropang Cynthia, mga katropa, yung kape natin ay nakakabigay sigla sa ating katawan. Habang nagkakape ka, tumitibay, lumalakas din yung katawan mo dahil sa mga kape na healthy. Kasi yung mga kape, lalo na yung mga moray na kape mga katropa, ay mataas ang caffeine na nakukuha na papasok sa katawan. Kaya yung mga caffeinated coffee, pag habang tumatagal na tayo nagkakape niyan, maramdaman natin sa ating katawan ay unti-unting humihina. Hindi lang humihina, nagkakaroon pa ng ibang karamdaman dahil yung caffeine ay naagaw niya yung lakas ng katawan. Yung mga nerves sa katawan ay imbes na magpahinga dahil sa caffeine ay tuloy-tuloy pa rin yung mga nerves sa pagtatrabaho. Kaya ang resulta ay maraming iniindang karamdaman sa katawan. Kaya iwasan natin yung mga caffeinated coffee mga katropa, gamitin natin yung mga coffee, no, na mga herbal. Yan ay produkto po ng Yes to Health. Gaya ng ating Santon Plus Coffee Mix. Yan ay masarap na coffee na gawa po mula sa soybeans. Yung soybeans sa pag-aaral ay mas mataas pa yung protein niya kaysa protein na makukuha sa karne. Kaya yan ay maganda din sa may mga hormonal imbalance. Kasi yung soybeans, isa sa function ng soybeans ay mayroong kakayahan na magpapanormal ng hormone level sa mga babae. No, kahit sa mga lalaki ay kailangan din yan mga katropa. At meron din tayong premium D3 yung coffee natin na may vitamin D, na ibig sabihin, maliban na kape siya, nakatibay din siya ng buto kasi mayroon siyang vitamin D. At masarap na klaseng kape din ito mga katropa, itong ating premium D3. At nakaka-neutralize din siya ng acid sa tiyan, no, yung ating premium D3 coffee. At yung ating Santon Gold Coffee Mix at saka Santon Plus Coffee Mix at saka yung premium D3, pag hindi ka araw-araw magdumi katropang Cynthia, pag iinom ka ng mga coffee ng Yes to Health, ay talagang makakadumi talaga. Kasi nga, dahil sa fiber na content po ng ating mga coffee. Kaya kung kayo din ay user ng ating mga Yes to Health product, ay mas maganda kayo ay magpunta sa clinic. Diyan sa ating clinic, meron kaming special price sa ating mga katropa, no, na pupunta diyan sa ating clinic. Mayroong discount, no, sa mga senior citizen. No, dalhin yung ID at saka sa mga PWD. Yung ID nyo, dalhin nyo lang sa clinic para ma-avail nyo po yung ating discount. At yung regular price naman ng ating product ay sobrang baba na katropang Cynthia. Pag ma-avail pa nila yung discount dahil sila ay may dalang senior citizen ID or PWD ID, ay mas bababa pa yung price. Kaya ma-avail nyo din yung libreng check-up sa ating clinic, Katropang Cynthia. Yeah. No, mayroon tayong check-up na may bayad na titingnan po yung dugo, no, yung live blood analysis. At mayroon tayong libre na gamitan natin na high-tech machine na kaya magbasa ng mga mahinang organ at mga kulang na mga mineral sa katawan, kasi yan yung pinakadahilan, Katropang Cynthia, no, na nagkakaroon ng karamdaman dahil sa mahinang organ at kulang sa mga vitamins, mineral. Kaya pag yan yung matumbok, makita sa katawan, talagang maisupply kung alin yung kulang sa katawan, no, at saka mapapalakas din yung mga mahinang organ. Kaya bisita na mga katropa sa ating clinic, no, mag-avail ng ating mga libreng check-up, at meron din kaming therapy dyan sa ating clinic, no. Meron tayong terahertz dyan na maganda po sa may mga hindi maganda ang tulog. Yan naman yung therapy natin dyan sa ating clinic na libre na i-offer natin sa ating mga katropa na pupunta sa clinic. At nakakaganda din siya ng circulation ng dugo. At syempre, sa may mga mahihinang mga joint, so masakit yung mga joint na mamaga, yung ating terahertz ay talagang mabisa dyan, mga katropa, no, sa ganong problema sa katawan. At meron din tayong BioZapper, no, dyan sa ating clinic. At yan naman yung therapy natin dyan sa clinic na mayroon pong charge, $350. Pero yung benepisyon niya maibigay sa katawan ay talagang napakarami. Nang una, yung ating BioZapper ay mabisa po magpuksa ng mga virus, bacteria sa katawan, mga parasite, mga fungus ng dahilan ng mga infeksyon at iba-ibang mga karamdaman. Para makaiwas tayo niyan, yan talaga yung gagawin natin, no, sa ating katawan, na pupuksain natin yung mga virus, bacteria. At mabisa din, mga katropa, itong ating BioZapper, mabisa din sa may mga problema sa balat, mga balakubak, yan ay nakatulong, at maraming nagpapatunay na nakatulong siya na magpagaling, o nakatulong siya sa pagwala ng mga problema sa balat at balakubak. At nakakaganda din siya ng mga circulation ng dugo. Kaya yun sa ating clinic, yan yung mga ma-avail yung mga katropa pag kayo ay pupunta sa ating clinic para masubukan nyo yung mga services natin at saka yung mga libreng check-up. At syempre, mag-avail ng ating mga murang produkto pag kayo ay mismo magpunta sa ating clinic.
2: Okay, mga katropa, no? So, marami tayong natutunan sa gabing ito mula dun sa mga sanhi ng karamdaman, mga tips, no, kung paano tayo gumaling or maingatan yung ating kalusugan, no? So, maraming salamat, Doc, sa inyong mga health tips or sa inyong mga na-share na kaalaman. So, mga katropa, sa mga maaari pong pumunta sa aming clinic, ang address po namin ay matatagpuan sa second floor, DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Ayan po, at meron po kaming branch dito sa buong Palawan. Meron po kaming 5 branch. So, yung una, dito po sa Puerto. Pangalawa, meron po kami sa Rojas. Matatagpuan po yun sa Veronica Building, Sandoval Street, Barangay 2, Palawan. Sa harap lamang po yan ng ASMES mismo. At meron din po kaming branch sa Nara. Nandun po yan matatagpuan sa Caltex Compound. At sa Brooks Point ay matatagpuan naman po yun sa Jacob's Place, door number 1, Poblacion 2. At syempre, meron din po kami sa Cuyo. Cuyo, Palawan. Matatagpuan po yan sa Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. Ayan. Sa mga nais pong pumunta or magpa-book or magpa-appointment para sa libreng konsultasyon, maaari po kayong mag-message, mag-direct message sa aming mga Facebook page. Ayan. I-search nyo lamang po Yes to Health Wellness Center or Yes to Health Clinic. Ayan. Lalabas na po ang lahat ng aming mga Facebook page. At maaari na po kayong mag-message kung saan man po kayong lugar na mas malapit na meron kaming branch. Dun po kayong mag-message. Ano? So, ulitin ko po ang aming text line number dito sa Puerto. 0907-3324-367. 0907-3324-367. Ayan po. At maaari na po kayong mag-text sa inyong mga katanungan para makatulong po ang ating wellness consultant na sagutin ang inyong mga katanungan para sa inyong kalusugan. Maraming salamat, mga katropa, sa inyong pagsubaybay at pakinig dito po sa aming programang The Secret of Health ng Estasyon 104.7 XFM Palawan. Hanggang sa muli, mga katropa, ako ang inyong lingkod, Katropang Cynthia.
3: At ito naman inyong wellness consultant, Dr. J. Maribet, magsasabi, stay healthy, stay happy.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Sister Paige.
4: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Since the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Since the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
5: Since the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Since the Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabilis sa mga buki ka.
7: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Santon Gold Live Testimony.
9: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins. Tapos pagod na pagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugaran ko, kinasolve ng Santon condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
8: Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Santon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabili sa mga butika.
10: Cellphone Plus Gold.
12: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
10: Santon Plus Gold.
8: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
13: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
10: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
14: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Plus Herbal Oil.
3: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santan Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santhon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan sa sakit ng katawan.
2: Santhon Plus Herbal Oil.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Santhon Plus Gold, mas pinalakas.
7: Ano ba, autista? Unang na-detect sa akin, meron din po akong emphysema. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yung Santhon Gold at nawala po yung hingal ko.
2: Santhon Plus Gold.
8: Yahoo!
5: Fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santhon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santhon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santhon Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangosteen, malunggay, bawang, spirulina at ampalaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santhon Plus Gold at Santhon Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Gold, mabibili sa TGP, South Star Drug at sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Ito ang XFM Palawan.
10: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
9: XFM
10: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
9: This is XFM.
10: Ang katropa mo.
9: Exciting!
11: Exciting!

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alag.
1: XFM.
2: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
3: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
6: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
9: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ibilis sa mga butika.
12: Santhon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
12: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Santhon Gold Coffee Mix.
14: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
15: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
16: Ice yan!
15: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: XFM.

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
1: XFM.
2: XFM.
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
5: XFM Network Philippines.
4: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
5: This is XFM.
4: Ang katropa mo. Exciting!
6: Exciting!
7: Sister Pace.
8: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhid.
7: Sister Pace, tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pace. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
7: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sanfon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sanfon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Sanfon Plus Gold. Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanfon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanfon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanfon Coffee Mix. Mmm, sarap!
11: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
12: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Supple Plus Gold.
16: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Sanfon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Sanfon Plus Gold.
7: Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
17: Campaign na may natural energy booster. Sanfon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sanfon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sanfon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanfon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: XFM.

0: ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore. Santon Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santon Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain.
3: Fast and safe.
2: Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpipili sa mga buti ka.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
3: may collagen
4: at glutathione pa.
3: At sa lasa,
4: kape-kape.
3: Panalo ka dito.
4: Ayan, subukan nyo.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Gawa sa pinaghalong mangustin,
3: moringa,
4: spirulina,
3: garlic,
4: plus
3: collagen
4: and glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
3: lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
2: Mag-Santon Plus Gold!
0: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
2: Mag-Santon Plus Gold!
10: Ang atin ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: XFM.
12: XFM.

0: Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
5: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
6: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
9: Premium D3.
10: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
11: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Cofemex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdan nito. Sundown Cofemex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Cofemex. Mmm, sarap.
15: Sundown Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santone Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santone Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
16: XFM.

0: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdang ito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Mmm, sarap.
2: Sundown Plus Gold.

0: Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
1: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilala ang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Santol Plus Herbal Oil.
3: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santol Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santol Plus Herbal Oil.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
11: Ito ang XFM Palawan.
12: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
11: XFM Network Philippines.
12: Una sa balita, angat sa musika,
11: angat sa komentaryo,
12: angat sa serbisyo publiko.
11: This is XFM.
12: Ang katropa mo.
11: Exciting!
13: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan sa PharmaMed.
3: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson. Desminoria. No more. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
12: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor.
12: Mabilis sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
4: Sa pabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
8: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
10: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
8: Santon Plus Gold.
9: Mabibili sa mga
8: buto. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
12: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
13: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Vision X Plus. Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
14: Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
15: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, samang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
18: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
18: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansang Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansang Vitamin C. Kasi Sansang 25
0: years. Sansang Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Sakit ng katawan?
4: Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
3: Sa Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
6: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
7: Mag Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Santon Plus Gold.
11: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako

0: ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, Sabataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako sa

0: na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Santol Plus Gold.
7: Ako si Weng, gal ko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasa. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
8: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold.
9: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.
12: XFM.
13: XFM.

0: FM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakita po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
4: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw, at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix. At pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain.
3: Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpipili sa mga butika.
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kala raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
8: Santone Gold Coffee Mix.
7: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
8: Santone Gold Coffee Mix.
7: Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione.
8: Santone Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na,
8: lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
10: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
12: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
17: Mag-Santone Plus Gold,
16: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
17: Mag-Santone Plus Gold.
18: Ang ko, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
19: XFM

0: XFM.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsanto Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
8: Magsanto Plus Gold!
9: Ang kako, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Sakit ng katawan?
14: Mag Santon Plus Herbal Oil.
15: Edgar El Banbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
16: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.

0: ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ice yan!
10: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ang Santol Plus Gold, Santol Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
1: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
2: Premium D3.
6: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Aisel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
11: Tara, kape tayo!
0: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
12: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Coffee break na naman.
12: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: System Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhi.
14: Says the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
14: Ibili sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
16: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
18: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
19: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: XFM.
1: XFM.

0: Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drug Store.
1: Coffee break na naman!
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
4: Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sunthorn Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sunthorn Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Sunthorn Plus Gold. Sunthorn Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sunthorn Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sunthorn Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sunthorn Coffee Mix. Sarap!
8: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Supple Plus Gold.
13: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Sunthorn Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Sunthorn Plus Gold.
4: Sunthorn Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Kape na may natural energy booster. Sunthorn Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sunthorn Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sunthorn Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunthorn Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
14: XFM.
15: XFM.
16: Ito ang XFM Palawan.
17: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
16: XFM Network Philippines.
17: Una sa balita, angat sa musika,
16: angat sa komentaryo,
17: angat sa serbisyo publiko.
16: This is XFM.
17: Ang katropa mo.
16: Exciting!
18: Exciting!
19: Do you trust me?
1: I can show you the world.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!

0: FM.
1: Panginoon, hinuhuli at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming buhay. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
2: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
13: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
14: Ice yan!
13: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3.
15: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Santon Plus Herbal Oil.
18: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
10: sa sakit ng katawan.
19: Santon Plus Herbal Oil.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung

0: epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Sanfum Plus Gold. Mabibilis sa mga buto. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Sanfum Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka. Sanfum Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Sentin Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kantiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Sentin Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Sentin Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sentin Plus Herbal Oil.
7: Ito ang XFM Palawan.
8: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
7: XFM
8: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
7: This is XFM.
8: Ang katropa mo. Exciting!
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting dito!

0: ating time, mga katropa. 2 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga.
1: Pilipinas, pagising pa lang sa umaga, bumabanat na ang mga balita, umaarangkada na ang komentaryo. Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: ilang araw na lang. Ilang tulog na lang naman, no? Wala na naman sa kalendaryo si Julio. Papasok na naman si August. Ano mo talaga naman? Next week pala, no? Ganun-ganun lang, mga kabahan, mga katropa. Ang bilis na mga araw. Ganun lang. Ganun lang kung dumaan ang mga araw. Diba, mga kabayan, mga katropa? Ay, welcome na po sa ating pong palatuntunang exciting Pilipinas. Oo, yung programang bumubulakaw at manggigising sa inyo kada umaga. Mga kabayan, mga katropa, siyempre magbibigay din po ng mga balita. Mga balita na dapat po ninyong malaman. Ito lang yan sa ating pong palatuntunang
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oy, thank you Lord for another day at nakaabot pa ho kami sa araw na ito. Biyernes. Mga kabayan, mga katropa, usal din po tayo ng maikling panalangin kapag pagising natin sa umaga. Ha? Iyan po ay malaking bagay na po yan. Pagpapasalamat. Kahit na alam po natin napakarami nating mga pagsubok na pinagdadaanan at iba't iba nga lang. Mga kabayan, mga katropa, huwag na po tayo mawawala ng pagkasa. Sabi nga sa mga kasabihan, habang may buhay, mayroong problema. Ay, hindi pala. Pag-asa. Ganun lang, mga kabayan, mga katropa. Di ba, Sir Weng, Ara Ilibera? Buti pa si Sir Weng, Sir Weng! Good morning, good morning! TGIF, morning, mga katropa. Thank you, Lord, sa lahat ng blessings this week. Yun nga po, sa rin binabanggit ko, ha? Kailangan nating magpasalamat. Mukhang bumalik na ang music nyo sa madaling araw, ha? Napaaga lang po si Engineer Ken. Wala pa rin, Sir Weng. Tagalin, layo kasi pinagagalingan ng pyesa, Sir Weng. Well, anyway, sige lang po. Thank you very much sa patuloy po ninyong pagantabay pag pakikinig sa inyo pong katropang istasyon. Hello, mga kabayan, mga katropa, sa ngalan ng ating pong partner sa bahaging teknikal, Engineer Ken Vincent Dancio. At syempre, mga kabayan, mga katropa, sa ngalan din po ng buong persona ng XFM Palawan. Panguna pa rin po ng ating station manager, Kaluwi La Rosa. Mga kabayan, mga katropa, kung naman ang inyo po ang tagapagbulahaw at tagapagbalita kada madaling araw. Katropang Alizon Salvatons, sumasabit na ang lamuna. Alata ba? Well, anyway, good morning, good morning, good morning sa ating lahat. Oy, good morning doon sa mga pumaldaw kahapon. dami pala, ano? Daming naging issue. Lahat ng barangay ganun talagang pinagdaanan. Hindi naman po tinatanggihan ng mga barangay opisyales, especially yung si ABC President Cap Ladihimang. Pare-pare yung kakaharapin nilang pambabatikos, pagpuna. Doon sa binigay na scholarship. Hindi mo alam ba naman kada barangay? 20K. Yun lang. Wala ho silang magagawa. Kami nga, mga kabayan, mga katropa, na iyong ating Pangulo, yun lang yung kanyang budget. Ano, ha? Ganun pa man, kahit paano, ay meron. Mga kabayan, mga katropa, yung talagang sabi nga, deserving. Ngayon yung kinuha nila, yung mga nasa fourth year na, magtatapos na. Sa ngayon kasi, yan po ay proyekto sa ilalim ng Office of the President. Hindi pa ho yan batas. Pero pinapanalangin daw nga ng mga kapitan, sana sa mga susunod, meron pa rin at maging batas na. Sana! Para maging excited ang lahat.
1: Exciting Pilipinas! Exciting
0: ba? Ma'am Isneria Omis Alpa, good morning po sa inyo. At kay Ma'am Jovelina Cueva, good morning Philippines. Oy, good morning din po sa inyo, ma'am, ha? Malamang ito, OFW to. Ha? Ma'am Jovelina. Ganun din kay Ma'am Ann Henderson Vincua. Good morning po. Pa-shout out po. Ayan. Oh. Shout out Ma'am Ann Henderson Vincua. Ha? Pasalamat na lang sana dahil may tulong galing sa Pangulo. Huwag puro reklamo. Okay. Tama yan, Sir Weng. Ha? Ay, problema lang nga, Sir Weng. Siyempre, alam mo naman. Ang iba natin, mga kababayan. Kapag hindi na isama sa sa lista ng mga ayuda palag, siyempre may mga ano, may mga dapat sundin, may mga guidelines naman po silang sinusunod. Ano po, ha? Ang problema nga lang, sabi nga ng karamihan, mukhang talagang ha, naging problema pa ng mga barangay kapitan yung ayuda na yun, yung 100k. Yung 100k din para sa kanila sa mga gamit or pangangailangan or proyekto ng barangay, okay lang. Pero dapat meron po kayong ano niyan, ha, resibo o mapapakinabangan ng inyo po mga kabarangay. Hindi niyo po pwedeng biyak-biyakin yan. Exciting Filipinas. Ay, ganun ba? Exciting Filipinas. Well, ay, malay nyo. Siyempre, bata po siyang pamamahagi na yan. Hindi lang po dito sa Lubigan ng Palawan. Bagkos buong Pilipinas yan, yung mga ayuda na yan mula sa Office of the President. Mga kabay, mga katropa. Mahalin nyo, pag susunod na taon, 2027, mas tumaas yan at mas dumami yung mga binipisyari. Sana! Exciting Filipinas! Exciting Filipinas! Diba? Diba, katropang Dance Anderson, ay good morning, good morning! Oh, sabi ko na, si Ma'am Jovelyn Cueva ay OFW. Ay, ma'am, Ma'am Jovelyn Cueva, ha? Sa Riyadh, Saudi Arabia. Ano ba sa inyo dyan, ma'am, ngayon? Gabi? Oh, sige, ma'am, good morning dito sa Pilipinas. Oh, good evening or good afternoon dyan sa Saudi Arabia. Riyadh. Yung ating po, mga kabayan, mga katropang mga OFW, ha? Sa iba't ibang parte ng mundo. Oo, kamusta po kayo? O dyan sa gitnang silangan, tumitindi na naman po yung tension. Oo, lalo-lalo na po sa Strait of Hormuz. Epekto na naman yan sa ano, presyo ng krudo. Tumasa nga tayo, di ba? Nakarang Martes. Grabing tinaas. Mga kabayan, mga tropa. Nakakaano? Nakakabagot. Ay, bagot. Nakakabwisit. Anong bagot? Abuisit, di ba, mga kabay, mga tropa? Todo tipid ka na, pero wala talaga. Sagad ka tanaga. Sagad na. Oh, yung pasensya ng ilan po nating mga karamihan sa ating po mga kabay, mga Pilipino. Pero ganun pa man, sabi nila, ano magagawa natin? Kundi ang magtiis. Ganun na lang ba ang magtiis? Ay, nako naman talaga, oh, mga kabay, mga katropa. Oy, good vibes muna tayo. Oo, nakaka... Oo, Bernes sa Bernes, eh. Ay, alas 11:12 na po ng gabi sa Riyadh. Okay po, ma'am. Good evening po, Ma'am Jovelyn. Nagpapa-antok siguro si Ma'am Jovelyn. Hindi po, ma'am. Inig ka lang po, ma'am, ha? Oo, magpa-antok, ha? Dito sa ating palatuntunan na. Okay, naku, mga kabay, mga katropa, sabi ko, kape muna tayo, kape, higop muna ng kape. Oo, healthy coffee, mga kabay, mga katropa, narito ang ating pong premium D3 coffee mix, ha? Oy, premium D3 coffee mix, kape, sa dyan ginawa, ng Yes to Health Incorporated. Para sa ating po, mga kabay, mga katropa, na iwas o dun sa sobrang mga sugar. Pag-i-intake ng too much sugar, ha? Mapa-inumin man yan or pagkain. Eh, tayo mga Pilipino, mga kabay, mga katropa, certified a coffee lover. Kahit na medyo, sabi nga eh, mayroon lang dapat pag-control. Ay, Pilipino pa. Ah, basta ako magkakape, sarap yan eh. Pero siyempre, pag umatake na si imbalance ng blood sugar level sa katawan, mag-iisip mo nga pala, kailangan ko talaga mag-bawas-bawas na. O, para hindi ka na gano'n, na mangamba, o na ikaw, o katropa, na meron diabetes, pero certified coffee lover ka. O eto na yung kape, sadyang ginawa para sa inyo, ha? Ito po yung premium D3 coffee mix. O, nandyan pa rin po yung mangosteen powder, na pinatatamis ito ng stevia. Stevia, isa pong uri ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener na hindi po nakaka-apekto. Wala pong epekto sa ating pong blood sugar level. Kaya hindi yan magpa-fluctuate, hindi yan tataas, hindi rin bababa. Nag-enjoy ka pa sa pagkakape, ha? Tandaan po ninyo, mga kabay, mga tropa, premium D3 coffee mix. At ito rin po yung kape na meron pong vitamin D3. Vitamin D3, isa rin po sa mga kinakailangan ng ating pong mga buto sa katawan para maparatili nito yung pagiging niyang matatag, matibay. Siyempre, araw-araw, kinakailangan natin gumalaw, umilos, nang meron tayong pangkain. Magbanat ng buto ang layman terms ang tawag nila. Magbanat ka ng buto. Paano mo babanatin ang buto mo kung marupok na yan? Diba, mga kabay, mga katropal? O dapat pangalagaan din po natin ang ating pong mga buto. Ha? Vitamin D3, isa po sa mga pangunahing vitamin ang kinakailangan ng ating pong mga buto para manatili ang kanyang pagiging matatag. O, hindi katulad ng mga ex nyo na hindi naging matatag. Ay, nako naman, noo. Ay, bye, kape, premium D3 coffee mix na mabibili na rin po ninyo ito. Mga kabay, mga katropa, sa mga butik at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre, sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ay, Sir Buboy Puertos, good morning po. O, dyan sa mga taga-barangay, manging isda. Good morning po sa inyo, ha? Sa mga nakikinig na, ha? Sa kanila pong mga radyo, ang ating po mga kabayan, mga katropa. Good morning po sa inyo. May pasok pa, mga sidyante, ha? Yung mga empleyado po ng pribadong mga opisina, may pasok. Maliban na lang po sa mga empleyado ng ating pong pamahalaan. 4-day work week pa rin sila, ha? Daisy! Wow, Daisy talaga. This is 6 minutos so makalipas sa po ang alas 4 ng umaga, mga kabay, mga tropa. O, narito muna. O, habang kayo po ay humihigup dyan ng premium D3 coffee mix, narito muna, mga kabay, mga tropa, ang mga ulo ng mga balita. Headlines! Opo, ulo ng mga balita ngayon pong araw ng Biyernes sa ating pong balitang nasyonal. Aba, ito pong kasong grap na kinakaharap nitong si dating sekretary ng AWA, Arnel Ignacio. Sabi, inihiling po ng DMW sa ombudsman na ibasura. Oh, mga kabayan, mga katropa. Samantala, sa nalalapit na State of the Nation address ng ating pong Pangulo, next week na po yan, tatlong grupo raw po yung nabigyan ng permit para magsagawa ng kilos protesta. At sa atin naman pong abalita nga international, eto na nga, sinasabi ko, mga kabay, mga tropa, grupong Houthis, inako yung daw pong pag-atake sa dalawang Saudi oil tanker sa Red Sea. Samantala, mga ulo ng mga balitang lokal naman, mga kabay, mga katropa, dito sa lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Yung MDRRMO Brooks Point, inulunsad yung daw pong agap static display Cognate po sa National Disaster Resilience Month 2026. PCIC at Municipal Agriculture Office sa ng Aburlan na mahagi daw po sa mga magsasaka ng indemnity checks. Kala ko paychecks. Samantala, artificial intelligence generated na disenyo ng El Nido Public Transport Terminal abay kinagigiliwan daw po ng mga netizens doon. At yun daw po ang tig 200,000 pesos na tulong galing sa tanggapan ng presidente. Natanggap na nga po ng mga punong barangay kahapon. Blessing ceremony o blessings ceremony ng mga motorboat at donasyong kagamitan para sa bantay dagat isinagawa naman sa bayan ng Brooks Point. Paglalagay naman daw po ng mga CCTV camera sa isang barangay dyan sa Nara, Palawan. Inuumpisa na. El Nido Visitor Survey 2026 muling inilunsad ng Municipal Tourism Office. For what purpose? Ay, low season ngayon. Ay, samantala, Puerto Princesa, napili naman pong maging host ng unang World Table Tennis Feeder Series dito sa Pilipinas. At Mayor Byron, pinasalamatan naman si Pangulong Marcos dahil sa tulong ng mga natanggap ng lungsod ng Puerto Princesa. At Pangulong Marcos Jr. binigyan pugay naman yung dalawang sugatang Navy personnel na mula sa Ayungin Shoal. Mga kabayan, mga katropa, oras po natin alas 4:21 na po ng madaling araw. Yang mga ulo ng ating po mga balita na yan ay inyo pong napakinggan. Handog naman po sa inyo ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Kape na meron pong glutathione. Kape na meron pong collagen. Yung collagen at glutathione, nabay kilalang kilala po yung mga kabayan, mga katropa, ha? Sa pagpapaganda ng kutis. Yung pangpaputing. At syempre, mayaman din po yan sa mga antioxidant properties. Yan, mga kabayan, mga katropa, ginawa na pong abot kaya ng Yes to Health Incorporated para po sa inyo yan. Sa pamamagitan na po ng kape, paghahalo sa kape. Yung ating pong Santon Gold Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, ay gawa pa rin po yun sa mga natural sangkap. Andyan pa rin po yung mangosteen powder, moringa powder, at dinagdaga na po ng glutathione at collagen. Gusto mo bang maging younger looking skin ka uli? At gumanda ang iyong balat? Pag gumaganda ang balat, maganda rin ang aura. Diba? Oo. Bubus ang iyong self-confidence. Diba, ikon ko ba naman sabihan na blooming ka? Aba talaga naman, diba? Ayan ako, mga kabayan, mga katropa, para masabihan ka rin blooming ka. Oo, ha? Anong sikreto mo? Sabihin mo, oy, Santon Gold Coffee Mix lang yan with glutathione and collagen. Yan pong pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. O yung ating pong Santon Gold Coffee Mix, oy, energy booster din po yan, ha? Pero sa ating pong mga kabayan, mga katropa, sa maghapon trabaho, lalo sa mga pribadong opisina ngayon na sila pumipasok. Yung mga ordinaryong mga manggagawang palawenyo na walang Sabado-Sabado, walang Linggo-Linggo, trabaho, kayod pa rin. Aba, eto, gawin po ninyong energy booster drink yung ating pong Santon Gold Coffee Mix. Opo, ha? Punta lang kayo sa mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Available po yan dyan, ha?
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ako mga kabayan, mga katropa, 23 minutos sa po. Ah, makalipas ang alas 4 ng umaga. Oh, siyempre, oy, doon sa ating pong mga kababayan ngayon na kagigising pa lang. Oh, katulad ni Ma'am Alona Dagaraga Santino. Kape na po, Ma'am Alona, ha? Oh, malamang si Tayalon pati si Naijo matarnda, ha? Mayaga timprano kanino dyan sa bangkaw-bangkaw, ha? Ako mga kabayan, mga katropa, magbabalik ang ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Dahil kami ni Engineer Ken Vincent Dancil ay magkakape rin, ha? Si Engineer Ken Vincent, yung kanya, ay yung Santon Gold Coffee Mix. Para manatili raw yung kanyang pagiging babyface. Di ba? Ako naman po yung premium D3 Coffee Mix. Dahil nagkakaedad na tayo. Rumurupok na rin ang ating mga buto. Pangangalagaan ko lang, ha? Sa pamamagitan po ng vitamin D3. Kaya standby lang po mga kabayan, mga katropa, sa pagbabalik po natin ang detalye ng ating pong mga balita.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: XFM. XFM.
3: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
4: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
4: Sa Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
9: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Santon Plus Gold.
12: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee.

0: Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
2: Ako po si Joanne, ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Cease the Pain dahil tatlong take ko lang, tuloy na wala ang pain. Cease the Pain, the best.
3: Cease the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Santol Plus Gold.
5: Ako si Weng, gagaw ko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
3: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santol Plus Gold.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya, kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santol Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santol Plus Gold Herbal Capsule. Santol Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santol Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na.
3: Santol Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko na radyo ang Santol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santol Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
10: Santol Plus Herbal Oil.
11: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Honeylow ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santol Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
14: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santol Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
3: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako po si Maribeth ng Cavite.
17: Sa Coffee Nurse,
16: si sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang 4 na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: XFM.
19: XFM.
6: Oras natin, mga kabay, mga katropa, garap na po ang alas sa 4:33 na po ng umaga. Oras naman na iyan at ang bahaging ito, mga kabay, mga katropa, handog naman po sa inyo yan ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Para sa ating pumakabay makatropa dyan na may mataas sa uric acid level sa katawan, nangangasim na ba ang inyong sikmura kapag kayo po ay nagkakape? O kaya ay nagkakaroon ng tinatawag na heartburn o yung nagpapalpitate po ang inyong dibdib? Kinakabahan kayo? Hindi nyo malaman. Wala naman kayong dapat ikaba. Oo, naku mga kabay, mga katropa. Singalis po yan na mataas po ang inyong uric acid level sa katawan, ha? Pero hindi nyo ba rin mapigil ang magkape? Okay, switch na po kayo. Magpalit na kayo ng kape, mga kabay, mga katropa, ha? Mag-Santon Plus coffee mix na po kayo. Dahil ang ating pong Santon Plus coffee mix ay mild coffee, ha? At non-caffeinated. At ang mga sangkap po nitong kaping ito ay pawang mga natural. O, nandyan ang mangosteen powder, moringa powder at soya powder. Mga kabay, mga katropa, ang ating Santon Plaza coffee mix abay marami na po ang tumatangkilig. At sila po ay mismo nakapagsasabi, sulit yung pong kanilang pong pinambili. Nakapagkapi na sila, nag-enjoy na sila na hindi nakakaranas ng pangangasim ng sikmura. Yan ang isa sa mga benepisyong makukuha po ninyo sa pag-inom ng Santon Plaza Coffee Mix. Ikaw katropa, nasubukan mo na ba? Hindi pa, abay punta ka lang sa mga butik at parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at yun sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan, available po yan dyan. At syempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
17: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Samantala mga kabay, mga katropa, dakuhin na po natin ang detalye ng ating pong mga balita ngayon pong umaga ng Biyernes, Hulyo 24, taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Ay rin po'y napapakinggan sa ang mga bahagi ng mundo sa pamamagitan naman po yan ng XFM Radio Amps sa inyo pong mga Android phone. Live na rin tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako naman po ang inyo po magiging tagapagbalita ngayon pong umagang ito. Ako po si katropang Alizon Salvatus.
17: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Balitang nasyonal.
4: Balitang nasyonal, mga kababayan, mga katropa. Ito nga po, hinihiling ng Department of Migrant Workers o DMW sa Office of the Ombudsman. Muli raw pong suriin ang desisyon nito kaugnay ng GRAP complaint laban kay dating OWA Administrator Arnel Ignacio. Ito rin po ay matapos kasuhan ng Ombudsman si Ignacio ng usurpation of official functions o gumawa ng bagay na walang pahintulot kaugnay ng isang maanumalyang pagbili ng ari-arian na nagkakahalaga ng 1.4 billion pesos. Gayunpaman, ibinasura ng ombudsman ang kasong plunder laban kay Ignacio dahilan upang magsumite ang DMW ng motion for reconsideration. Ito pong nakalipas na Hulyo 17. Ayon po sa DMW, may pananagutan si Ignacio, may ilang opisyal ng OWA at mga pribadong nagbenta ng ari-arian dahil itinuloy ang bentahan ng walang pahintulot ng OWA Board of Trustees. Ang naturang property sana ay gagawin pansamantalang tirahan o halfway house para daw po sa mga overseas Filipino workers na umuuwi dahil mayroong mga emergencies. Iginiit naman ng DMW na mas mataas ng halos 198 million pesos ang presyo ng biniling ari-arian kumpara sa appraisal ng Land Bank of the Philippines na nagdulot umano ng direktang pinsala sa pamahalaan. Ayon pa sa DMW, nagkaroon din umano ng mabilisang proseso sa pagbabayad at nawala ang 51 condominium units na binayaran ng gobyerno. Sinabi naman ni DMW Secretary Hans Leo Cacdag na tinatayang 97 million pesos ng pondo ng bayan ang maaring nasayang dahil daw sa naturang transaksyon.
19: Ito ang Exciting Pilipinas!
4: Mga kabayan, mga katropa, ang balitang yan, handog naman po sa atin yan ang Vision X Plus. Vision X Plus softgel capsule, meron pong kakayahan upang maipanumbali kasama ayon sa paningin ang ating pong mga mata. Para sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan na nakakaranas po ng panlalabo ng paningin. Vision X Plus softgel capsule. Meron po kasi itong sangkap na lotin, beta-carotene, vitamin E plus, at zeaxanthin na siya pong kinakailangan ng ating pong mga mata araw-araw para maparatili nito yung pagkakaroon po natin ng malinaw na paningin. Ang Vision X Plus Softgel Capsule ay dumaan din po sa pagsusuri ng FDA. Mabibili na po ito, mga kabayan, mga tropa, sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
19: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Karagdagang balitang national pa rin po.
19: Balitang national.
4: O ito naman, may kaugnayan sa nalalapit na State of the Nation address ng ating pong Pangulong Marcos. Ikalima na ito, ha? Tatlong grupo daw po yung nabigyan ng akmang permiso o permita para magsagawa daw po ng kilos protesta at rally sa gaganaping ikalimang State of the Nation address o SONA ani Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating na araw ng Lunes, Hulyo 27, taong 2026. Pangungunahan ito ng progresibong grupo na bayan na may rally permit mula daw po alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaring magsagawa ng rally ang naturang grupo sa harapan daw po ng St. Peter Parish Church sa Commonwealth Avenue. Pangalawang grupo ay ang Better Brighter na may rally permit mula alas 9 ng umaga hanggang alas 7 naman ng gabi ng pareho rin pong araw. Maaaring magsagawa ng kilos protesta ang naturang grupo mula daw po sa Commonwealth Avenue sa harapan ng Commission on Audit Office hanggang sa Sandigan Bayan Premises. Panghuling grupo na nabigyan po ng permit ay ang grupong San Lakas na maaari naman magsagawa ng rally sa Commonwealth Avenue. Maaari itong magsagawa ng kilos protesta mula alauna ng hapon sa kapareho rin pong araw. Sa ngayon ay wala pa rin pong ibang grupo pa ang nabibigyan ng rally permit para sa naturang araw. Ngunit hindi naman inaalis ng Philippine National Police o PNP ang posibilidad na may iba pang magsasagawa ng protesta sa mga public rally areas o freedom parks dyan sa National Capital Region. Sona, sa Lunes na po yan, mga kabay, mga katropa. Ikalimang sona po yan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano ba yung mga gusto ninyong marinig, ha? Sa kanyang sona, abangan.
19: Ito ang Exciting Pilipinas.
4: Sa oras na alas 4:42 na po na umaga, sa balitang international naman, mga kabay, mga katropa, inako ng Houthi rebels sa Yemen ang pag-atake sa dalawang oil tankers ng Saudi Arabia sa Red Sea. Tinukoy ng Houthis ang mga inatakeng barko na Enselia at Layla. Bagamat inako ng rebeldeng grupo na sila ang nasa likod ng pag-atake, hindi pa ito kumpirmado sa ngayon. Ayon sa kanilang military spokesperson na si Yaya Sari, tinarget ang mga barko. Gamit dimuno ang mga missile at drone dahil dimuno sa paglabag sa ipinatupad nilang naval blockade laban daw po sa mga sasakyang pandagat ng Saudi Arabia. Aniya, nangako naman daw po ang Houthis na ipagpapatuloy nila ang kanilang naval operation. Gayun din ang pagpapatupad na tinatawag nilang siege of siege, siege for a siege equation. Parang sa maikling salita, pangli sa pangil, mata sa mata. Ganun magiging labanan. Umiinit talaga. Mas tumatanda ito at tumitindi ang tensyon, ha, mga kabayan, mga tropa. Una rito, mga kabayan, mga tropa, umaga po noong Huwebes, Hulyo 23, kinumpirma ng Saudi Press Agency na tinamaan ang barkong Encelia habang naglalayag sa Red Sea na nagdulot ng sunog sa bow o unahang parte, ha, ng barko. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon kung gaano kalaki ang pinsala sa ikalawang barko, bagamat idiniklara ng mga otoridad na ligtas naman ang lahat ng tripulante ng barko at walang naiulat na nasaktan. Samantala, nagdulot naman ang mga pag-atake sa lugar ng matinding pangamba sa seguridad ng mga commercial vessels na naglalayag din sa bahagi po ng Red Sea. Marami pong mga oil tanker ang napilitang magbago ng ruta o di kaya naman ay umurong upang iwasan ang Bab el Mandeb Strait. Nagbabayad rin o nagbabadya rin po, ha? Ito na, nagbabadya rin po ang pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dahil nga po sa mga tumitinding tensyon doon sa gitnang silangan.
19: Ito ang exciting Pilipinas.
4: Aray mo, mga kabayan, mga katropa. Ako, ito na naman tayo. Tumaas na nga tayo ng halos ilan. Sa krudo, halos 10 pesos. O sa gasolina, halos 6 o 5 pesos. Sa kerosene, mas may tumataas-taas, 11 pesos. O, ito pa, ito mga nangyayari pa dyan. At ano pang ilang pang mga pangyayari. Kaya, ang maaaring maganap dyan sa gitnang silangan. Kaya, nagbabadya na naman ang paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Kamusta po tayo sa mga susunod na linggo?
19: Ito ang exciting Pilipinas.
4: Mga kabayan, mga katropa, ang balitang international na yan, handog naman po sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C, pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Kaya ikaw, katropa, ugaliin mong palakasin ang iyong immune system araw-araw. Araw-arawin mo lang ang pag-inom ng Santon Vitamin C. Santon Vitamin C na mabibili na po ninyo sa mga butika sa Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
17: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: 46 minutos, mga kabayan, mga katropa, makalipas sa pong alas 4 ng umaga. Samantala, dakoy mo natin ang atin naman pong mga balitang lokal.
19: Balitang lokal.
4: Sa atin pong mga balitang lokal, mula sa atin pong mga kasamang mga field reporters, nain na natin ang MDRRMO Brooks Point, abay na inilunsad, ay itong agap static display. Kognay din mo no sa National Disaster Resilience Month 2026. Itong agap static display na ito, ha? Alamin po natin ang detalye ng balitang yan mula naman kay katropang Dennis Chua.
19: Live report. Live report.
4: Tropang Dennis.

0: Na-static din pati signal, katropang ano. Oh, katropang Dennis. Static display. Oh, ito yung mga ano lang, yung mga kagamitan siguro nila. Oh, yung pong kanilang dinisplay. Saan kaya na dinisplay? Oh, na static pati signal ni Katropang Dennis. Balikan na lang natin. Oh, unahin na natin itong si Katropang Ray Elgaran, yun daw po PCIC at Municipal Agriculture Office sa Aborlan, Palawan, na mahagi daw po sa mga magsasaka ng indemnity checks. Ano tong indemnity checks na ito? Para saan ito? Anong pakinabang nito ng ating mga magsasaka? Alamin po natin sa balita ni Katropang Ray Elgaran.
1: Live report. Live report.
0: Katropang Ray. Katropang Ray. Aray mo. Oo, ano na nangyari? Sa kanila bang problema o sa atin? Standby lang po. Karoon po kami ng technical problem ha, para sa ating pumakasama mga field reporter. Wait lang. Oo, at pati ako nawala na. ay, nako, may 10 minuto na lang, mga kabay, mga katropa. 10 minuto na lang bago po sumapit ang ika-5 ng umaga. Oo, ayan. Sir Tristan White Gulay, good morning muna. At kay Ma'am Jean B. Roy, na mga nakikinig, nanonood na sa ating pong Facebook Live. Sige. Sige na ba? Okay na? Tara pang Ray? Wala. Sige. Balikan mo na natin ang iba pa natin mga balita. Punta mo na natin itong balita ni katropang Gerald Gales. Ito pong balita ni katropang Gerald Gales. Yung tig 200,000 pesos. Natulong galing nga po sa opisina ng presidente ng Pilipinas. Natanggap na po ang mga punong barangay dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ito sa sinagawa nga pong kahapong programa ng ating pong Pangulo na personal niya pong dinaluhan dito sa City Coliseum. Katropa natin sa balita niya, Gerald Gales.
1: Live report! Live report! Pinasalamatan ng mga opisyal ng barangay ng Puerto Princesa si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil sa natanggap nilang tulong. Kahapon, maagang naghintay ang mga ito sa City Coliseum sa pagdating ng Pangulo para personal na iabot ang tig 200,000 pesos sa kada barangay ng lungsod. Tumanggap din ng tulong tulad ng bigas ang ilang mga residente. At ito ang ikalawang tranche at meron pa silang matatanggap sa mga susunod na buwan. Ayon sa mga punong barangay, malaking tulong ang kanilang natanggap tungo sa mas maayos at mabilis na pamamalakad ng barangay. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyonan ang katawan araw-araw. May 1 kapitong mangosteen, moringa at antioxidant. Likas na malakas at pang-iwas sa nananamlay na katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Gerald. Samantala lang din sa ating orasan, naganap na pong 9 minuto bago ang alas 5 ng umaga. Balikan natin si katropang Dennis Chua, blessing ceremony ng mga motorboat at donasyong kagamitan para daw po sa bantay dagat dyan sa bayan ng Brooks Point, isinagawa. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
1: Live report. Live report.
3: Matagumpay na naisagawang blessing ceremony ng mga bagong motorboat at donasyong kagamitan para sa NRMDO Bantay Dagat sa Barangay Barong-Barong sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ito ng LGO Brooks Point bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng mga proteksyon sa karagatan at suporta sa mga mangingisda sa baybayin ng bayan. Layunin ang pag-turnover ng mga motorboat at kagamitan na palakasin ang kapasidad ng Bantay Dagat sa pagbabantay, pagrespondi at pangalaga ng yamang dagat sa nasabing bayan. Ang mga bagong kagamitan ito ay malaking tulong upang mas maging mabilis at epektibo ang kanilang operasyon sa pagpapatupad ng mga batas, pangisdaan at pagprotekta sa mga marine resources ng bayan. Sa pamamagitan ng serbisyong ito, patuloy na isinasabuhay ng LGO Bronx Point ang serbisyong may puso para sa kapakanan ng mga mangingisda at para sa isang matatag na masaganang karagatan. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat, Kachopang Dennis! Samantala, paglalagay daw po ng mga CCTV camera sa isang barangay dyan sa bayan naman ng Nara, Palawan, abay inuunti-unti na raw. Uy, maganda yan. Para malaman natin mga kilos at mga nangyayari sa inyong pampaligid. Saang barangay kaya ito dyan sa Nara, ha? Alamin po natin sa balita ni Katropang Ray Elgaran.
2: Live report! Live report!
4: Amat-amat na nga nilalagyan na ng Barangay Council ng Aramaywan sa Nara, Palawan ng CCTV camera sa mga highway na siyang nasasakupan ng barangay, kung saan sa inilabas na datos ng barangay ay target nilang malagyan lahat ng CCTV ang kanilang komunidad, lalo na ang mga kalsada kung saan madalas itong ginagawang drug racing ng mga kabataan, na batid na ang layunin umano nito ay para mamonitor ang daloy ng trapiko at seguridad ng publiko at iba pa. Samantala, dahil sa ganong hakbang na ito ng pamunuan, ay humagot naman ito ng positibong komento mula sa mga netizen. Yan ang balita atin sa inyo ng SysDepain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang SysDepain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Kachopang Ray. Samantala, El Nido Visitor Survey 2026. Muli raw pong inulunsad ng Municipal Tourism Office ngayong low season. Alamin pa natin, may iba pang detalye ng balita niyan mula naman kay Kachopang Bellamucha.
2: Live report! Live report!
5: Muling inilusad ng lokal na pamahalaan ng El Nido ang Visitor Survey 2026 bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapabuti ang kalidad ng mga serbisyo at karanasan ng mga turistang bumibisita sa bayan. Sa pamamagitan ng naturang survey, hinihikayat ang lahat ng mga turista na ibahagi ang kanilang mga karanasan, obserbasyon at mungkahi upang makatulong sa pagpaplano at pagpapaunlad ng sektor ng turismo sa El Nido. Maaring sagutan ng mga bisita ang survey sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code na nakapaskil sa mga DOT accredited na establishmento o sa pamamagitan ng online form na inilaan ng pamahalaan. Ayon sa tanggapan ng El Nido Turismo, mahalaga ang bawat opinion at suhestyon ng mga turista upang higit pang mapaigting ang kalidad ng mga pasilidad, serbisyo at kabuang karanasan ng mga bumibisita sa isa sa mga pangunahing destinasyon ng turismo sa bansa. Patuloy namang hinikayat ng lokal na pamahalaan ang mga turista na makiisa sa inisyatibang ito bilang ambag sa patuloy na pag-unlad ng turismo ng El Nido. Para sa mas malinaw na paningin at iwas sakit sa mata, mag-Vision X Plus kakatropa mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bellamucha, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat, Kachopang Belia. Samantala, ang balita niya ni Kachopang Belia Mucha nakatid sa ating orasan na 4 na minuto bago po ang alas 5 ng umaga. Balikan natin si Kachopang Dennis, MDRRMO Brooks Point. Dilunsad nga raw po yung AGAP Static Display. Kaugnay po pa rin yan sa pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month 2026. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
2: Live report! Live report!
6: Bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month 2026 na may timang naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas, nagsagawa ng static display ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa bayan ng Bronx Point upang ipakita ang kanilang mga programa, kagamitan at kakayahan sa pagtugon sa sakuna. Pinangunahan ito ng Municipal Disaster Reduction Management Office o MDRMO, katuwang iba pang ahensya ng gobyerno. Layunin ang aktividad na panawakin ang kamalayan ng publiko, lalo na ang mga mag-aaral at mamamayan na kalagahan at kahandaan ng bawat isa. Sa exhibit, ipinakita ang iba't ibang risk equipment, emergency vehicles, life-saving tools at iba pang makabagong kagamitan na gagamitin sa paghahanda, pagtugon at pagbangon mula sa kalamidad. Binigyan din ito ng pagkakataon ng komunidad na mas makilala ang serbisyong handang tumulong tuwing may sakuna. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santang Plus Copemix ang kaping 66 sa vitamina. Kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat, katropang Johnny! Samantala! Mga kabayan, mga katropa, ang unang bahagi ng ating pong mga balitang lokal na inyo pong napakinggan. Andog po sa inyo ng Santon Plus Copy Mix. Babalik pa rin po ang ating pong mga balita pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
2: XFM. Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule.

0: ko nawala ang akit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri
6: ng sakit. Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Sansum Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
7: Sansum Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Sansum Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: Samsung Gold Coffee Mix.
11: Ako po si Maribeth ng Cavite,
12: sa Coffee Nurse.
11: Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Samsung Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
10: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Sister Pain.
13: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
14: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
15: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dalibdi.
14: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
10: Premium D3.
3: Makatutulong sa kalusugan
10: na may VCO
3: at moringa.
10: Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
18: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
19: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
20: XFM.
21: Oras natin mga kabayan, mga katropa. Garap na po nga 3 minuto makalipas sa ang alas 5 ng umaga. Samantala mga kabayan, mga katropa, kumukuram pa ang ating ilang Pero Brownout. Balikan natin yung ating po mga balita naman muna mga kabayan, mga katropa, ha? Ganda natin si katropa ng Ray El Garan. PCIC at MAU sa Aborlan, Palawan na mahagi ng mga magsasaka ng indemnity checks. Para saan kaya itong indemnity checks na ito, ha? Alamin po natin sa balita ni katropang Ray El Garan.
10: Live report. Live report.
22: Nabahagi ka mag- Koresyon na natuwa ang Municipal Agriculture Office sa mga

0: magsasaka ka makailan sa Burla, Palawa, na kung saan na ayon sa datos sa tumatayang nasa 54 na mga magsasaka na bahagi na ng ahensya na paong napituan ng iba't ibang pinsala ang mga pananim na umaabot sa kabuuang halaga na 384,863.74 pesos. Samantala, inaasahan naman magiging malaking tulong ito para sa mga magsasaka habang labis rin ang pasasalamat ang mao sa lokal na pamahalaan sa suporta nito na binibigay erong rin sa mga magsasaka na nagbigay ng partisipasyon. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Herbal Oil na nanakit ba ang katawan at kasukasuan. Ito na subukan ang Santon Herbal Oil mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
1: Trapang Ray!
0: Magandang umaga ka, Trapang Alison.
1: Magandang umaga. Ano itong indemnity check? Oh? Kabayaran ba ito sa mga magsasaka?
0: Yes, tama-tama ka, Trapang Alison. Parang ito yung check, no? Trapang Alison, tulong sa mga magsasaka na natistet yung kanilang mga panalim na Trapang Alison.
1: Okay. Para makabawi itong ating mga magsasakang nalugi.
0: Tama-tama, Katropang Alison.
1: At ito ay fund mula sa LGU ng Aburlan.
0: Maraming ganun nga, Katropang Alison.
1: Yun, sige. Maraming salamat, Katropang Ray. Good morning.
0: Maraming salamat, Katropang Alison. Balik sa inyo.
1: Yun, indemnity check. Kabayaran doon sa mga naging pinsala. Ng mga sakuna. Baha. Okay yun. Samantala, AI-generated na disenyo naman ng El Nido Public Transport Terminal. Kinagigiliwan daw po ngayon ng mga netizen, especially dyan sa bayan ng El Nido. Pasilip nga, yung AI-generated na yan. Mula sa balita ni katropang Belia Mucha. Live report.
2: AI-generated larawan ang ilang netizens na nagpapakita ng kanilang nais na maging itsura at paggamit ng gusali ng public transport terminal ng El Nido. Ayon sa kanila, ito ay bahagi ng kanilang pagpapahayag ng pag-asang makita ng ganap na mapakinabangan ang naturang pasilidad matapos itong matingga sa loob ng mahabang panahon. Kasabay nito, nananawagan ang mga operator ng shuttle vans at mga miyembro ng Tricycle Operators and Drivers Association ng Kalinawan hinggil sa kasalukuyang estado ng nasabing terminal. Umaasa silang mabibigyan na ito ng kaukulang aksyon upang magsisilbing sentrong terminal para sa pampublikong transportasyon sa bayan. Hanggang sa kasalukuyan, nananatiling malaking katanungan sa publiko kung ano na ang tunay na kalagayan ng gusali at kung kailan ito tuluyang magagamit. Dahil dito, umapila ang sektor ng transportasyon sa mga kinaukulan na agarang tugunan ang matagal ng isyo upang magkaroon ng maayos, ligtas at organisadong terminal na makakatulong hindi lamang sa mga tsuper at operator, kundi maging sa mga residente at turistang bumibisita sa El Nido. Kabilang sa mga AI-generated images na ipinakita ng mga netizens ay ang isang public terminal na may kasamang lugar para sa tabuan, isang maaliwalas na public terminal at maraming iba pa. Umaasa ang transport sector na sa lalong madaling panahon ay magkakaroon ng malinaw na direksyon at konkretong hakbang para sa matagal nang inaabangang pagbubukas ng public transport terminal ng turismong bayan. At yan ang balita atin sa inyo ng Santon Plus Gold, ang katuwang natin sa malusog na pangangatawan. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Tropang Belia!
2: Yes, Katropang Ali, magandang umaga.
1: Magandang umaga. Gaganda nga naman, yung ginawang AI-generated sa inyong public terminal na yan. Pero sa katotohanan, mukhang malayo-layo pa ang lalakbayin para maisakatuparan yung mga AI-generated na yan kung ito yung mga nais ng mga taga-El Nidonians, Katropang Belia. Ha?
2: Tama ka, Katropang Ali. Sabi nga nila, walang mali kung mangarap.
1: Iyon. Wala nga naman. Walang nagbabawal dyan. Pero yung katotohanan...
2: AI lang. Pangarap AI lang eh.
1: Bakit ang hindi? Pwede mga isang katuparan yan. Kung sakto. Kung merong budget, bakit ang hindi? Ang tanong, Eh, yung pangalang first phase pa lang, di ba yan? No.
2: First phase, yung physical structure.
1: Physical, oo. Kita mo naman ang itsura. Malayong malayo doon sa mga ine-expect ng mga taga El Nido. Pero sabi nga, walang nagbabawal ng mga rap. Ang tanong na lang doon, anong hakbang ang gagawin ng LGU para bigyang katuparan yung mga ninanais ng mga taga El Nido, Katropang Belya?
2: Tama, Katropang Ali, at sana naman yung mga kaunting natira ay ipagpaubaya muli. At least, yun na nga, nakausap ko yung mga isa sa mga konsehal, ay mapinturahan, magamit mapintura, may iba pang electrical. At least, kahit pa paano,
1: mapakinabangan
2: na.
1: Oh. Ano? Kaya lang, kasi pag ganyan, na hindi pa tapos matitenga. Sayang yung pera ng taong bayan. Diba? Oo, imbis na mapakinabangan na yan, kahit papaano, unti-unti na lang. Kung wala talagang iba pang pondo lang naman kinakailangan dyan, ang Katropang Belya, diba?
2: Tama, kakatropang Ali. Pundo.
1: Pundo. Napundo na ngayon. Napundo na yung ano, yung terminal ninyo. Kaya yung inyong mga kabayan dyan, naisipan na lang na gawa ng AI-generated design. Doon na lang nila i-enjoy. Habang iniisip, habang pinapangarap nilang sana magkaroon ng katuparan, Katropang Belya.
2: Yes, sana all. Mapapasana all lang muna.
1: Oo nga. Sige, di bale. Antabayan na natin kung yung isa sa mga design ng inyong mga netizens dyan magkaroon ng katuparan, Katropang Belya. Maraming salamat.
2: Maraming salamat sa iyo, Katropang Ali. Magandang umaga. Balik sa iyo.
1: Kita nyo naman, di ba? Ang gaganda. Yan kahit yan, mukhang medyo akma itong isa eh. Yeah. Teka lang, hindi yan. Yan ang original. Ito medyo garbo yan. Yan. Pwede. Doon sa the structural design na existing ngayon. Yung isang design na yan. Ito. Yan. Pwede yan. Yung tanong, kailan kaya magkakaroon ng katuparan?
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Mahala ng LGU dyan. Anong gagawin nila dyan? Samantala, 12 minutos makalipas sa pong alas 5 ng umaga. Tama na natin itong balita ni Katropang Girlie Kadasyo, Puerto Princesa, na piling maging host daw po ng unang World Table Tennis Feeder Series dito po sa Pilipinas. Katropa natin sa balita, Girlie Kadasyo.
3: Live report.
4: Napili ang Puerto Princesa City bilang host ng kauna-unahang World Table Tennis Feeder Series na gaganapin sa Pilipinas mula September 8 hanggang September 12, 2026 sa Edward S. Hagedorn Coliseum. Bago ito, idaraos pa ng kaparehong venue ng WTT Youth Contender mula September 3 hanggang 6 na pang-apat sa sunod na beses ng gaganapin sa lungsod. Ayon sa city government, inaasahang lalahok ang mga manlalaro mula sa iba't ibang bansa. Maliban sa pagpapalakas ng sports tourism, magbibigay ito ng pagkakataon sa mga atletang Pilipino na makakasabak sa international competition na hindi na kinakailangan magtungo sa ibang bansa. Yan ang balitang atin sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girlie Kadasyo, XFM News.
1: Maraming salamat, Katropang Dennis! Katropang Dennis tuloy. Pa-Dennis tuloy ako. Katropang Girlie! Nakatuto kasi ako doon sa Katropang Dennis. Araw talaga ng Biyernes ngayon. Bakit maluwag ang tornilyo ko, ha? Katropang Girlie, thank you very much, ha? Yung table tennis feeder series. Boy, may ano na naman, sports tourism, buhay na naman, mga kabayan, mga katropa, ha? Ito, may kaugnayan pa rin po, balitang panlunsod pa rin, Mayor Byron, pinasalamatan naman si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil sa tulong na mga natanggap ng lungsod. Katropa natin sa balita niya na Gerald Gales.
3: Live report!
5: Pinasalamatan ni Mayor Lucilo Bayron si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil sa mga tulong na natanggap galing ng national government. Sa talumpati kahapon ni Mayor Bayron, inisa-isa niya ang malalaking suporta ng presidente sa Puerto Princesa. Kabilang na dyan ang 50 million pesos na pondo galing ng local government support fund kung saan hawak na ito ngayon ng city government para sa 5 infrastructure project na gagawin at gagamitin sa Puerto Princesa. Maging ang 48 million pesos na halaga ng bigas na pinamimigay buwan-buwan sa mahihirap, natanggap na rin ng city government at ito rin ay pinasasalamatan ng alkalde. Marami pang nabanggit si Mayor Bayron na proyekto at tulong mula sa pamahalaang nasyonal. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kumikinis ang inyong balat basta naka-Santon Plus Herbal Soap. Mangingibabaw din ang bango umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Maraming salamat, Katropang Gerald. Samantala, Pangulong Marcos Jr., binigyan pugay naman din po ang dalawang sugatang Navy personnel mula sa Ayungin Shoal na nandito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Yung pong dalawang sundalo ha, na sugatan. Katropa natin sa balita niyan si IC Pacaldo. Live report.
6: Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon ang dalawang sugatang miyembro ng Philippine Navy sa Camp Recarte Station Hospital matapos silang masugatan habang tumutupad sa kanilang tungkulin sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea bilang pagkilala sa kanilang katapangan sa pagtatanggol sa soberanya ng ating bansa. Iginawad ng Pangulo ang Order of Lapu-Lapu at nagkaloob ng tig 100,000 pesos na tulong pinansyal sa bawat isa. Sa kanyang pagbisita, muling tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. ang buong suporta ng pamahalaan sa Armed Forces of the Philippines habang nagpapatuloy ang kanilang misyon na pangalagaan ang teritoryo at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo. XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat, Katropang IC. Samantala mga kabayan, mga katropa, oras po natin 17 minuto makalipas po ang alas 5 ng umaga. Punta mo na natin ang atin naman pong ospital ng Balawan. Katropa natin dyan, Katropang Kuya Totorone. Good morning.
3: Live report.
7: Yes, good morning Katropang Ali at siyempre good morning sa ating mga katropa. Araw po ngayon ng Friday. Update natin ng ospital ng Palawan, Katropang Ali, mula alas 10 hanggang ngayong umaga, payapa ang ating lungsod ng Puerto Princesa. Subalit mayroon na naitala ito kahapon, pasado alas 3 ng hapon, na kung saan ito ay nag-self-class ito sa may bahagi naman ng bayan ng Aborlan, Palawan. Ito ay kinasap alias Johnny, 20 anyos, mula sa bayan ng Ruhas, Palawan. Base sa medical record ng ospital ng Palawan, binabaybay umano itong kahabaan ng National Highway patungong Aborlan, Katropang Ali, kung saan nawalaan umano ito ng control sa kanyang minamanyang motorsiklo dahilan ng kanyang pagka-aksidente at nagtamo umano ito ng bali sa kanyang binti dahil sa kanyang pagka-aksidente. Sa ngayon ay nanatili pa sa ospital ng Palawan si alias Johnny upang malapatan o mapalitan o maayos itong kanyang binti nga nabali dahil sa pagka-aksidente. Maliban dyan, Katropang Ali, wala na rin ibang naitala ang ating ospital. Ang ating inabangan ngayong araw ng Biyernes ay nasa dalawa ang manganganak ngayong araw ng Friday. Samantala, dito sa Police Station 1, merong dalawa. Ang isa ay nahuli sa Waranto Baris. Ang samantalang isa naman ay suspect sa na-recover na nakaw, Katropang Ali. At dalawang panig na mga motorista ang nagkainitan sa kahabaan ng Manalo Extension kaninang pasado alas 3 ng madaling araw, Katropang Ali, na kung saan hanggang sa malapit sa isang subdivision sa Barangay Bangkabangko, particular na sa May Camilla, doon nagkaroon ng diskusyonan at pagkapaluan ng helmet at kung kaya sila ay nagpunta dito sa Police Station 1 upang aayusin. Kanya-kanya sila ng version, Katropang Ali, dahil itong dalawang grupo ay kapwa nakainom. At nag-recommend naman ang ating Police Station 1 na pangbarangay at doon nila pag-uusapan ang naturang usapin kung saan may makanya-kanila silang inireklamo, Katropang Ali. Yun ating balita, hatid sa atin yan ng numerong vitamin sa bansang Santon Vitamin C na ito'y mabibili dito sa lungsod sa datang parmasya at sa lalabigan ng Palawan. Para sa nakakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako niyang katropang Kuya Toto, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Kuya Toto Ronnie. Samantala mga kabay, mga katropa, 20 minutos. Makalipas na po ang alas 5 ng umaga.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Samantala mga kabayan, mga katropa, alamin po na natin ang magiging tayo ng panahon ngayong pong araw ng Biyernes. Mula sa pinakahuling weather bulletin ng DOST Pag-asa as of 4 a.m. July 24. Ang bagyong si Kia po, mga kabayan, mga katropa, ay namata na po sa layong 355 kilometer ng silangan ng Apari, Cagayan. Taglay-taglay nitong si Bagyong Quiapo ang lakas ng hangin. Aabot daw po sa 65 kilometer per hour malapit sa gitna. At ang pagbugso naman aabot sa 80 kilometer per hour. Kumikilos itong si Bagyong Quiapo pa kaluran, hilagang kaluran sa bilis na 30 kilometer per hour. Samantala, ang southwest monsoon ang siya naman pong nakakaapekto o habagat ha, nakakaapekto sa bahagi po ng Mindanao at kalurang bahagi po ng Southern Luzon at Visayas. Ang kondisyon, ang weather conditions para sa mga lugar tulad po ng Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Island ay maulan, isamang pagbugso ng hangin dahil nga po yan kay Tropical Storm Quiapo. Ganon din sa Cordillera Administrative Region, ang nalalabing bahagi po ng Cagayan Valley, Ilocos Sur, La Union at lalawigan po ng Aurora ay makakaranas din po sila ng malalakas na pagbuhos ang ulan at pagbugso ng hangin dahil pa rin kay Bagyong Quiapo. Samantala, ang Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental ay makakaranas din po ng tinatawag na occasional rains o mga pag-uulan pa rin. Dulot naman po ito ng southwest monsoon. Ang Metro Manila, Calabarzon at ang nalalabing bahagi po ng Central Luzon. Ganun din po ang nalalabing bahagi ng Mimaropa at ang mga lalawigan o ang lalawigan ng Pangasinan ay makakaranas din po na maulap na papawirin na meron po mga kalat-kalat na pagulan, pagkulog, pagkidlat. Dulot po yan nitong si Typhoon Quiapo. At ang iba pang nalalabing bahagi po ng bansa sa araw na ito ay makakaranas din naman daw po ng maulap na papawirin. Meron po mga kalat-kalat na pagulan, pagkulog, pagkidlat, dulot naman ng habagat. Samantala, sa ihip naman ng hangin sa bahagi po ng Mindanao, makakaranas po sila ng makatamtamang pag-iip ng hangin hanggang sa may kalakasan na magmumula sa timog kaluran hanggang timog na direksyon. At ang kanilang pong karagatan ay magiging katamtaman hanggang sa maalon. Ang Visayas at ang Southern Luzon area naman ay mahinang pag-iip ng hangin, mahina hanggang sa katamtamang pag-iip ng hangin na magmumula naman sa timog kanluran. Ang mga baybayin dagat dito sa Visayas at Southern Luzon ay makakaranas daw po ng mahina hanggang sa katamtamang mga pag-alon. Samantala, ang nalalabing bahagi po ng Luzon, sa mahina hanggang sa katamtamang pag-iip din ng hangin na magmumula naman sa Hilagang Kanluran hanggang Timog Kanluran. Ang mga baybayin sa iba pang nalalabing bahagi ng ating bansa ay makakaranas po ng mula sa katamtaman mahina hanggang katamtamang mga pag-alon.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Mga kabayan, mga tropa, yan po ang magigintayan ng panahon ngayong pong araw ng Biyernes. Samantala, 25 minutos na po makalipas ang alas 5 ng umaga. Okay, good morning muna sa mga katropa natin na kagigising pa lang at kachuchunin pa lang sa ating pong palatuntunan. Kay katropa nga Ron Santisas at ganoon din kay Ma'am Jenny Bahudin. Kay Ma'am Elessa Adona Mondragon Hiyara ng Karamay Rojas, Palawan. Yan, good morning po sa inyo. Samantala, mga kababayan, mga katropa, sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas.
3: Exciting Pilipinas!
1: Ngayon po nga araw ng Biyernes, Hulyo 24, taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. Mayroon po'y napapanood ng live sa 104.7 XFM Palawan at ganoon po sa XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, sa ngalan po ng ating pong partner sa bahaging technical engineer Ken Vincent Dancila, ako naman po ang inyong naging tagapagbalita at nambulahaw sa inyong pong umaga. Ako naman po si katropang Alizon Salvatos. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig, mga kabayan, mga katropa, at magandang umaga na, Pilipinas!
3: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
8: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
9: Exciting!
3: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
10: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
11: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
3: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto kung paano po natin susolusyonan at kung paano po natin lulunasan ang samot-saring mga karamdaman at pinaka-importante sa lahat, kung paano natin maiiwasan ang napakaraming karamdaman na iyan na makapaminsala sa atin pong pangangatawan. Samahan naman po kami dito sa atin pong palatuntunan sa kanila po ni Doc Remily Tuuy, atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din pong mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, sa lahat ng ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po ulit sa atin pong The Secret of Health.
0: Yeah. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan sa pamamagitan ng pagkapadala ng iyong mga text messages, mga inquiries po niyo about your health. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kumusta po mga katropa? Kumusta po mga kaibigan? We hope and pray na nasa maayos at malusog po tayong kondisyon, ha? Especially kapag ka nakakainom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Ayan, maraming katanong, Doc. Eh, ano bang kahalagahan ng mga suplemento na ito na iniinom natin, ayan, sa pang-araw-araw natin na pamumuhay?
1: Actually, napakahalaga ng mga food supplement. Kung titingnan natin yung current situation ng nutritional status natin, ano? Kasi ngayon, dumarami na dumarami yung mayroong problema sa balance ng tamang nutrisyon. Kasi yung nutrients ng kinakain natin, originally, ang source niyan talaga dapat sa pagkain. Regular diet natin. Hindi mo siya pwedeng palitan ng kahit na ano, eh. Ang problema lang, maraming reason kung bakit yung diet natin, hindi natin nakukuha yung talagang kailangan ng katawan. Kasi mayroong ano, eh, may certain level of nutrients na kailangan ng katawan para manatili siyang nasa maayos na operational status. So yung mga yon na hindi natin nakukuha ng regular kasi maraming reason, pwedeng kulang tayo sa supply, kulang yung quantity, mali yung pinili nating diet. Ang supplement kasi nagpipill in sa lahat ng mga gaps, kumbaga. Yung nutritional gap na pwedeng maging dahilan ng karamdaman. Kasi sa paniniwala natin sa naturopathy, ang basic reason bakit nagkakasakit ang tao, meron niyang ano, eh, yung hindi yan agad-agad, nandiyan na yung sakit.
0: Tama daw.
1: Nag-uumpisa muna yan sa posibleng kakulangan ng isang sustansya na nagiging resulta naman ng panghihina ng isang parte ng katawan. At pag ang katawan ng hina, dahan-dahan na ito magde-deteriorate hanggang sa magkaroon ka na ng sakit. Pag nagkaroon ka na ng sakit, wala ka na magagawa. You need to take prescription. At kung hindi mo naman gagawin yon, delikado ka. Well, ngayon, para maputol mo yung ganong sequence ng sakit, mag-start ka doon sa simula. Yun ang ginagawa po ng naturopathy at saka ng ating company, Yes to Health. We provide food supplement na ang pangunahing purpose talaga is primarily prevention ng mga karamdaman.
0: Yun, ha? So, kaya sa mga kababayan natin, we are on a proactive side ng atin pong kalusugan, mga kaibigan. Pag pagiging maagap, bago pa tayo tablan ng iba't ibang uri ng mga karamdaman na yan, eh pinakamainam na maiwasan na kaagad yung iba't ibang uri po ng mga karamdaman po na ito, mga katropa, ha? Kaya nandyan ang atin pong mga suplemento, nandyan ang atin pong mga powerful supplementation, combination na mga produkto na pwede po ninyong intake na makakapag-impart po sa atin ng napakarami na sustansya at nutrisyon na kinakailangan natin sa pang-araw-araw, ha? At sa mga gusto maka-avail ng atin pong mga produkto, puntahan po ito sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar. Pwede rin ma-order ito sa atin pong official Shopee page. O, search nyo lang Yes to Health 2011. O di naman kaya ay bumisita, pumunta sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. dahil available po lahat ng produkto ng Yes to Health ay pwede niyong ma-avail dyan sa atin pong mga wellness clinic. And of course, meron din tayong mga exclusive na mga produkto na dyan nyo lang po mabibili sa atin pong mga wellness clinic, ha? At mga modalities natin, mga services na in-offer ng Yes to Health. Kung gusto nyo masubukan, eh puntahan po ang atin pong mga location. So mga kababayan natin, na gusto mong makapunta, makabisita sa atin pong mga wellness center, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Cosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A. Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157 6120.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: The secret of health. Secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga kaibigan, mga katropa. At ang health information po ito, ahead sa atin ng Premium D3. Ang Premium D3 na nagkataglay ng Vitamin D3 or Cholecalciferol, VCO or Virgin Coconut Oil, at Moringa Seed Oil Extract. Na napakalakas po yan. Mga antioxidants, mga powerful anti-inflammatory at nakapagbigay sa atin pong pangangatawan ng samunsaring mga essential fatty acids na kinakailangan ng atin pong pangangatawan. Ha? Hindi lahat ng fats, Doc, harmful sa katawan natin. Mm-hmm. Actually, ang fats, napakahalaga ng role nito na ginagampanan sa atin pong kalusugan. Yun nga lamang, ipipili natin kung anong klaseng mga fats ang dumarami o pinaparami natin sa loob ng atin pong pangangatawan.
1: Kaya kinakailangan talaga balance ang lahat ng mga tinitik natin pagdating sa fats. Meron tayong mga healthy fats na pwede i-consume sa sa nature.
0: Oo.
1: O kaya kumbaga sa diet consideration, kinakailangan titingnan mo rin kung ano yung missing link.
0: Mm-hmm.
1: Hindi kasi ang magiging ano kasi natin ngayon, yung nakasanayan ba natin. Mm-hmm. Kung ano meron lang, pagtsatsagaan na natin yun. Oh, pero yun din na nagiging mitsa kung bakit mas nagiging mahina tayo ano pagdating sa mga common diseases.
0: Ayun na nga. Ha? Kaya sa mga katropa natin dyan, ha? Sikapin natin na hanapin at piliin yung mga pagkain o mga ipapasok natin sa ating pangangatawan na yun po ang magisilbing lakas tatag ng atin pong kalusugan. Okay? Pag-usapan po natin dito sa atin pong palatuntunan, ito pong may kinalaman no? Sa tinatawag nila na superfood. Ayan. Ano kaya itong superfood na ito? Ito kaya, Dok, ay pagkainain mo nito, hindi ka na magugutom. Ano? Superfood. O, itong tinatawag po na spirulina. Bakit nga ba, Dok, tinagurian nila na superfood itong spirulina?
1: Ang term kasi na superfood, ito yung taguri, kumbaga. Mm-hmm. Ubansag sa mga pagkain na may mataas na yung density no, ng mm-hmm. nutritional concentration. Oo. At ang spirulina, kaya tinawag siya na superfood kasi napaka, sabi nga nila, extremely rich. Mm-hmm. Ang kanyang protein content, yung kanyang vitamins, yung minerals, yung mga antioxidants, at ganun din na yung mga bioactive compounds na meron doon sa spirulina. Mm-hmm. Ano? Take note na ang spirulina ay isa sa ating sangkap sa Santon Blas Gold. O kaya ito ay tinatalakay natin. Ano? Mm-hmm. Kung titignan mo microscopically, yung spirulina, blue-green ang kanyang kulay. Mm-hmm. Hindi lang siya basta green.
0: Hindi lang green, oo.
1: Oo. At ito ay pagkain for many, many centuries na kilala bilang isang uri na nutritional food. Mm-hmm. Na sa ibang lugar sa mundo, ito ay pinakakain nila in extreme weakness. Yung mga taong talagang sobrang hinang-hina. At tinuturing nilang food of God. Yan, isa. Marami kasing tinatawag nilang food of God eh. Yung tsokolate, food of God. Yan. Ngayon, bakit sinasabi nilang exceptional yung nutrient density ng spirulina? Mm-hmm. Typically kasi yung dried spirulina, yung meron itong protein, may iron, magnesium, potassium, mga B vitamins, B1, B2, B3, B12, meron din siya. And also yung mga essential electrolytes and antioxidants. Kung titingnan natin yung antioxidant ng spirulina, una, ito'y napakataas. Ano? Ang reason kung bakit ang taas ng ORAC value ng spirulina, meron siyang isang phytochemical na tinatawag na picocyanin. Mm-hmm. Itong picocyanin, kung i-research mo yung pinakang matinding quality o phytonutrients ng spirulina, makikita mo yung picocyanin. Kasi ang picocyanin, based on study, nakakatulong ito para ma-neutralize yung mga free radicals sa ating katawan. Ano ba yung mga free radicals? Ito yung nagko-cause ng oxidation. Mm-hmm. Kasi parang mga ano to mga unstable atoms in the body o unstable molecules na kung saan nagnanakaw sila ng electron sa cells. Which is yung electron is very important sa cells kasi pag bumaba yung content ng electron ng cells, mamamatay siya ng dahan-dahan. Okay? So, based on study, na neutralize ng picocyanin ng spirulina yung mga free radicals para mabawasan yung oxidative stress na nagiging dahilan ng mabilis na panghihina at pagtanda. At ganun din, nakakatulong din sa inflammatory condition. Mm-hmm. And next is the immune system. Isa pa sa maganda dito, ang taas ng protein quality niya. Mm-hmm. Kung i-compare mo sa mga regular na mga pagkain, yung compare natin yung spirulina, yung beef, yung soya, saka yung itlog. Yan naman yung basic na common source of protein. Alam mo ba na in same weight, spirulina contains 60 to 70% protein. Ang beef is 26% or less. Soybean is 36%. At yung itlog ay 13%. So, ibig sabihin, in terms of protein capacity, mataas ang protina ng spirulina.
0: Mm. At halos lahat ng mga essential amino acids, Dok, pwede mong makita doon sa spirulina.
1: Tama. Kasi saka yung mga, especially sa mga B vitamins, yung B12, hindi mo siya basta-basta makukuha yung B12 sa ibang mga plant-based source. Kaya nga sa mga vegetarian, isa ito sa problema. Ano? Mm-hmm. So, yung B12, meron siyang makukuha sa spirulina. So, kailangan to ng mga vegetarian, ng mga vegans, yung mga nagsasubstitute ng protina galing sa karne papunta sa protein ng halaman. Mm-hmm. Kasi minsan kasi may mga disadvantages yung protein from meat. Eh.
0: Tama, Doko.
1: Oo. May mga matitibay na ebidensya sa pag-aaral na nagsasabi na ang spirulina ay mayroong abilidad na matulungan yung ating cholesterol level. Mm-hmm. Especially yung balance ng bad cholesterol, triglyceride, while ini-increase niya naman yung good cholesterol o tinatawag na HDL. At ito rin ay isa sa pinakamagandang pagkain na kinakain natin para maging maayos yung abilidad ng immune system. Kasi immune system natin, partner, ito ay dapat nakakondisyon.
0: Tama daw.
1: Para itong isang sandatahan na bawat parte ng ating immune system ay may kanya-kanyang tungkulin. Mayroong parte ng immune system na umaatake sa kalaban, pinakang first hand o first line of defense natin, ano?
0: Mm-hmm.
1: Meron tayong part na dyan, yung mga natural killer cell na tinatawag, na kung saan iniikot niya yung sistema natin pag may nakita siyang mga cells na pwede maging cancer o pwede mag-mutate, so pinapatay niya yon. So that's one of the function of the immune system.
0: Mm-hmm.
1: And yung pag-create ng mga antibodies para ma-immune tayo sa isang particular infection. At yung pagiging intelligent ng immune system natin. Kasi yung immune system natin, bukod sa yung lakas niya, kaya di ba may mga tinatawag immune booster, meron ding abilidad ang immune system na kilalanin o ang tawag doon is differentiation.
0: Mm-hmm.
1: Kung sino yung parte ng katawan at sino yung hindi parte ng katawan. So yun ay abilidad ng immune system. Parang sa ating sandatahang lakas, mm-hmm. di ba, sa armed forces, meron tayong radar na pwedeng ma-scan kung ito ba'y kalaban o hindi.
0: Oo.
1: Oo, yun yung ginagawa ng immune system. At yung spirulina, meron siyang natural ability, yung kanyang mga phytonutrients na tulungan yung immune system natin na maging mas matalas yung kanyang pagkilala kung sinong kalaban ng katawan. So, pwede mo siyang gamitin doon sa mga may autoimmune disorder. Katulad ng mga
0: allergies.
1: Pwedeng allergy, pwedeng yung mga lupus,
0: mm-hmm.
1: okay, yeah. yung rheumatoid arthritis. Yan yung mga ano eh. Common na tinatawag na
0: autoimmune
1: disorder. So ang sangkap din ng spirulina, ayon sa kanilang studies, may clinical studies na nagpapakita na nakakatulong ito na magpababa ng fasting blood sugar, mm-hmm. at ma-improve yung ating insulin sensitivity na napaka-importante sa mga taong may type 2 diabetes. Dahil sa kanyang phytochemical na nakakatulong to reduce inflammatory marker ng ating katawan, nabebenepisyuhan niya yung mga sakit na may kinalaman sa inflammation, katulad ng sakit sa puso, yung mga arthritis, yung mga metabolic syndrome. Lahat ng sakit na yun na binabanggit natin ay link sa tinatawag na inflammatory condition. So yung marker ng inflammation, tinutulungan niya na ma-reduce para hindi lalala yung mga sakit na yun. Kaya nga tinatawag ito na very unique and dense in nutrients na pagkain.
0: Siksik talaga.
1: Oo, historically talagang ano yan. Actually, yung organization, alam natin yung NASA sa US, saka yung European Space Agency, pinag-aralan nila yung spirulina. And napag-aralan nila na yung spirulina, isang potential space food dahil una, nangangailangan lang daw ito ng konting lupa para tumubo. Usually, aquatic culture nga lang ginagamit nila eh.
0: Mm-hmm.
1: Ang kagandahan sa spirulina, nabubuhay siya sa malinis sa tubig.
0: Oh.
1: So, yun ang kagandahan niya. No? And napakataas ng kanyang nutrients, tapos pwede siyang i-produce sustainably. Kaya ginagamit nila ito sa, alam mo yung mga pumupunta sa space. Hindi naman sila pwede magdala ng mga gulay doon. Hindi rin sila magluluto sa space. So, one of the food that is studied by NASA and European Space Agency is spirulina. Nadadalhin doon in forms of tablets, in forms of capsule, in forms of tube, para makatulong sa mga astronauts na nag-work sa space para hindi sa malnourish. Hindi naman sila pwedeng kumain lang ng walang nutrients eh. Di ba? So, that's why tinawag siya na superfood.
0: Mm-hmm.
1: Ang taas ng kanyang protein, nutritional content, yung kanyang phytochemical like phycocyanin, maraming pag-aaral na nagsasabi kung anong nagagawa nito sa ating kalusugan. At ang kagandahan itong spirulina, is available ito sa ating suplemento.
0: Yun.
1: Ang ating food supplement na meron nito, yung Santon Plus Gold, mm-hmm. meron siyang in every capsule, meron siyang sapat na spirulina extract, and also yung coffee natin. Mm-hmm. Yung ating Santon Gold Coffee Mix, may spirulina din yan. Na bawat higop mo ng coffee at bawat inom mo ng soft gel capsule or kapsula ng Santon Plus Gold, meron kang maiinom na katas ng spirulina na nandun. So hindi natin yun nilagay doon dahil para lang mailagay. Mm-hmm. Ang purpose nun, isabang iniinom mo yung Santon Plus Gold, meron kang nourishment. Just imagine, may protein ka, meron kang mga B vitamins and other nutrients na commonly nakukuha mo lang dati sa diet mo. Ang problema, hindi mo nga makuha sa diet kasi una, hindi naman, kumbaga hindi naman varieties of vegetables yung kinakain mo. Minsan paulit-ulit lang.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang purpose kung bakit nilagay natin ito sa Santong Plus Gold. Kaya kung kayo nanghihina, ang dami yung health issue, bilang isang tulong as for your general nutrition, highly recommended natin ang Santong Plus Gold dahil meron siyang katas na ng spirulina.
0: Mm-hmm.
1: Hindi mo na kailangang humanap pa ng ibang
0: sources.
1: Pwede na doon sa Santong Plus Gold. Meron na siya doon na spirulina.
0: Yun ha. So, mga kababayan natin siya, mga kaibigan natin na gustong makakuha ng siksik na siksik na sustansya mula sa mga extract po na ito, ay pwede nyo matagpuan yan, masumpungan sa pag-inom ng atin pong Santong Gold Herbal Capsule at ng Santong Gold Coffee Mix, mga kaibigan. Ha? So, alam naman natin, hindi natin matatawaran ano, ang nutrisyon na daladala ng spirulina, mga kaibigan. And fun fact, uli tayo para sa mga kababayan natin. Alam nyo ba na ang spirulina ay tinagurian na one of the oldest foods on earth, mga katropa, ha? Ang spirulina ay ito ay kinukonsumo na, no? Over 1,000 years ago. Especially ng mga Aztecs, ano? Ina-harvest nila yung spirulina dun sa Lake of Texcoco. Isang lugar yan sa Mexico. At ginagamit nila ito as a nutrient-rich food. Tinatawag nilang tikitlatil. Yan, ha? O, sa mga kababayan natin, for over 1,000 years ago, Doc, itong spirulina, kumbaga, kilalang kilala na na napakasustansya talaga at punong-puno ng nutrition, mga micronutrients na kapakipakinabang sa atin pong pangangatawan, mga katropa.
1: Para doon sa hindi kilala to, ano nga ba itong spirulina? Ito isang uri ng lumot, sa English, algae.
0: Yan.
1: Pero hindi yung spelling hindi na pangalan ko. Masustansya ako algae. So, ibig sabihin, ito ay isang napaka... kumbaga napakalawak ng kanyang kayang ibigay sa atin. O kaya isa ito sa napili ng Yes to Health na maging parte ng ating food supplement. Kasi just imagine, ang dami nating mga kababayan iron deficient. Sa kanilang study, ang spirulina ay mayaman sa natural and organic iron.
0: Oo,
1: na nakakatulong para sa pag papanormal ng ating mekanismo ng paggawa ng pulang dugo. Oo, kaya marami pag mga anemic, talagang minsan parang hinang-hina sila, hindi masigla ang katawan. Hindi nila napapansin na bumabagsak na pala yung hemoglobin. So, hindi kasi kumakain ng gulay, ano?
0: Yun na nga.
1: Yung gulay pa naman, lalo na yung malunggay, hindi lang pampagatas 'yan, pampaganda pa ng daloy ng dugo, pampaganda pa ng hemoglobin. O kumbaga yung mga anong 'yun, mga traditional secrets ng ating mga sinaunang yung mga ninuno natin, although ang spirulina hindi native sa atin yan, pero since ito ay isang kilalang source ng nutrition, isa na ito sa pinakapopular na pwedeng gamitin sa mga produktong nakapagpapalakas. Kaya nga ito ay very famous pagdating sa nutritional therapy na ginagamit ng mga naturopath and also sa common supplementation. O kaya lagi natin sinasabi na yung spirulina, part na ating suplemento kasi para malaman nyo na, uy, habang umiinom pala ako ng ano, ng Santong Plus Gold at umihigop ng Santong Gold Coffee Mix, ay meron pala akong additional benefit na pwedeng makuha. Kasi minsan, sabi ko nga kanina, yung pagkain natin, kung titignan mo lang yung typical Filipino diet, di ba? Kung ano lang ang meron dyan, yun na lang.
0: Tama.
1: Magaling tayo sa kumain ng mga ano, pacham at saka pinangat. Pinangat lung init. hanggat pwedeng kainin, kakainin talaga.
0: Hindi pa nasisira talaga. Ano? So, rihit ng rihit eh.
1: Eh yun ang reality kasi. Una, hindi naman lahat ay may sapat na pera na bumili ng mga iba't ibang klase ng gulay. Kaya nga sabi ko sa mga ano pasyenteng lumalapit sa atin na kung kayo ay mayroong opportunity na makapagtanim, magtanim talaga kayo kasi dapat everyday, hindi ka pwedeng mawala ng gulay eh.
0: Tama daw.
1: Eh kung hihigpitan nga natin yung standard eh, dapat nga meron kang vegetable salad or prutas man lang everyday. Eh bihira lang yung ano eh, nakikita ko na ang prutas, parte talaga ng kanilang
0: diet.
1: Parte ng ano yun, New Year. Pag nangolekta ng mga bilog-bilog na prutas, doon lang lumalabas yung prutas sa mga bahay-bahay. Pero sa regular na pamumuhay, bihirang-bihira akong makakita na. Pwera sa mga ano ha, kung titignan mo yung ibang bansa, gaya ng Japan, Korea,
0: Australia,
1: Yeah, yung Western countries. O, katulad nung ano, pumunta kami ng sa Europe and sa France. Makikita mo yung diet pattern nila. Meron talaga silang bread, meron silang vegetable na hilaw, salad, tapos meron silang fruits. Then meron silang other fermented na mga pagkain, katulad ng mga in Korea kimchi. Sa atin, dapat ma-educate talaga mga Pilipino na kung ano yung pinakang available sa atin na mga locally. Gulay locally. Pagyamanin natin yung paggamit doon.
0: Yes,
1: so. Yung problema naman, ang mahal din ang gulay sa atin.
0: Yun nga.
1: O lalo na ngayon, ano, may Middle East conflict. Ewan ko kung ano magiging impact nito sa mga manufactured products. Kaya alam mo, di ba, lagi kong ini-encourage yung mga follower ko sa social media na magtanim tayo kasi ngayong panahon na taghirap ang panahon, sigurado yan, may impact yung gera sa Middle East. Kinakailangan maging wise tayo pagdating sa health kasi hindi naman pwede magtiyaga na lang tayo dun sa mga kung ano meron dyan. Di ba? Eh sabi nila, magtuyo na lang kami, Dok. Eh katutuyo mo naman, matutuyo ka na yan.
0: Yan na nga.
1: So, kaya mahalaga din na supplement kasi nga minsan yung mga unfortunate situation na ganyan, wala tayong choice. Pero kung meron tayong Santon Plus Gold, hindi naman mahal ang Santon Plus Gold.
0: Tama daw, oo.
1: Mahal pa nga yung, ano, yung mga load natin eh. Di ba? Eh meron tayong kahit papaano na suporta sa ating nutrisyon. Lalo't nang dyan ang spirulina as bahagi ho na ating ingredients o sangkap sa Santon Plus Gold.
0: Yun, ha? Okay, sa mga katropa natin dyan, mga kababayan natin, ha? Huwag kayong papawala ng Santon Gold Herbal Capsule po natin na makukuhanan ng napakaraming sustansya ano, na kinakailangan ng atin pong pangangatawan. At yan po yung mabibili sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
2: The secret of health.
0: Ano po mga katropa, mga kaibigan? Ako, napakabilis ng oras natin, Dok. Baka may pahabol ka pang mensahe.
1: Siyempre, thank you very much sa lahat ng ating mga katropa nationwide ano, na kasama natin sa ating palatuntunan. At sana po ay marami kaming naibahagi sa inyo ng mga kaalaman na pwedeng magamit sa ating pong pagpapalusog. Samahan po muli kami sa susunod na pagsasahing papawid. Maraming salamat mga katropa. Ako po si Doc Algie mula po sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat din sa lahat po ng nakihalubilo ha, dito sa ating pong programa ngayong araw. And at ganoon din sa lahat po ng tumatangkilik ng ating pong mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ni Doc Remili Tuoy, ating pong CEO, ito po yung ko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat po muli sa pakikinig sa ating pong programang
2: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
3: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
6: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
7: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
8: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagpili sa mga buki ka.
13: Santhon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas sa nutritional value. Ang Xanthan Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthan Gold Coffee Mix.
15: Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
16: Pabibili sa mga butika.
17: Xanthan Gold Coffee Mix.
18: Xanthan Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthan Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthan Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthan Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthan Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthan Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
19: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check. Ang

0: iba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Tara, kape tayo!
4: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
7: XFM.
8: XFM time, eksakto alas 6 ng umaga at ang oras ay atin sa atin ng 1 plus.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
2: Headlines. Sa ating mga headlines, 145 million pesos na pampublikong terminal sa El Nido hindi pa rin napapakinabangan.
3: Pangulong Marcos Jr. pinangunahan ang pagpapasinaya sa pinakamalaking irrigation project sa lalawigan ng Palawan.
4: Gaya ng ating mga magsasaka na kasama natin ngayon upang pasinayaan ang pagbukas ng Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project.
2: Mahigit 420 magsasaka makikinabang ho sa Bato Iraan Sliba sa Aburlan.
5: Lubos po kaming nagpapasalamat sa pambansang pamahalaan sa lahat ng ahensya na naging katuwang at higit sa lahat sa inyong pamumuno. Mahal naming Ginoong Pangulo.
3: 333 naman na graduating student mula sa 66 barangay nakatanggap na ng tig 20,000 pesos bawat isa mula sa programang Bawat Bayan Makikinabang.
2: Sa balitang nasyonal, lead prosecutor nangukulangan sa yes or no allowed na pagsagot sa impeachment.
3: Balitang international naman, Trump nagbanta ng panibagong pag-atake sa infra facilities ng Iran kung mananatili ang aksyon sa Strait of Hormuz.
2: Sa balitang sports, Steph Curry, kauna-unahang active na NBA player na nagkaroon ng Hall of Fame exhibit.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.

0: Express Balita sa Umaga.
1: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Biyernes, July 24, 2026.
2: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
1: Nasa bayan ng napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong Palawan.
2: Kami rin ay napapakinggan saan mang sulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone.
1: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
2: At ako naman si katropang Girly Kadasyo.
0: Sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express Balita sa Umaga.
1: Mga katropa, bago sa detalye ng ating mga balita, eh baka kayo po ay naghahanap ng feeds para ho sa inyong mga alagang baboy.
0: Express Balita.
1: Narito na ho ang Uno Plus feeds po na kalidad. May immunized immunity builder na tumutulong po para tumibay at lumakas ang resistensya ng baboy. Panlaban din po ito sa mga sakit. Kaya para matiyak ho na kita ay lalago, Uno Plus. Siguradong di ka malulugi. Feeds na may kalidad, Uno Plus. Kabalikat mo sa asenso, basta feeds. Uno Plus na tayo!
0: Express Balita sa
1: detalye na ating mga balitang lokal. Pinangunahan ho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang irrigasyon at turnover ng Ibato, Iraan, small irrigation project sa barangay Sagpangan sa munisipyo po ng Aborlan araw po ng Huwebes, July 23, 2026. Ang 886.12 million pesos na proyekto ay magbibigay ng patubig sa 1,072 hektarya na sakahan sa mga barangay ng Sagpangan, Iraan at Isaob na pakikinabangan ng nasa 425 magsasaka. Natapos ang proyekto noong September 2024 na may kayang mag-imbak ng 3.13 million na kubikong metro ng tubig ulan. Sa turnover, formal na ipinasa ang operasyon at pananatili ng pasilidad sa mga kinauukulang stakeholder upang suportahan ang produksyon ng agrikultura at pamamahalan ng supply ng tubig sa lugar.
3: Gaya ng ating mga magsasaka na kasama natin ngayon upang pasinayaan ang pagbukas ng Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project. Isa itong proyekto na matagal ninyong inantay at bunga ng ating pagtutulungan. Sa panahon ngayon, lalo na sa gitna ng tuyot o El Nino, hindi na pwede umasa lang tayo sa pagdating ng ulan. Dahil nagbabago pati ang panahon. Dati, inaasalam na natin kailan rating ulan, kailan titigil, kung kailan dadaan yung bagyo. Kaya talagang kailangan na kailangan ang mga irrigation project na ito.
0: Express Balita sa Umaga.
1: Tinig mo ng ating presidente, Pangulong Bongbong Marcos Jr. At yan po ang balita natin sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami ng natulungan na gumaling po sa iba't ibang karamdaman. Ito po ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad ho ng mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin na pag-inumpo ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
0: Express Balita sa Umaga.
2: Karagdagang balita pa rin, inihayag naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahigit 420 na magsasaka ang direktang makikinabang sa Bato Iraan Small Reservoir Irrigation Project sa bayan ng Aborlan. Ayon sa Pangulo, ang Bato Iraan Strip ang pinakamalaking irrigation project sa Palawan at kauna-unahang reservoir type irrigation system sa buong isla. Aniya, titiyakin ng proyekto ang sapat at maaasahang supply ng tubig sa buong taon para sa mahigit libong ektarya na lupaing sakahan na inaasahang magpapalakas sa produksyon ng agrikultura sa lugar. Sinabi rin ng Pangulo na titiyakin ng Bato Iraan Reservoir Project Irrigation ang sapat na maaasahang supply ng tubig sa buong taon para sa mayigit 1,000 ektaryang sakahan sa Aburlan. Inaasahang magpapalakas ng proyekto ang produksyon ng agrikultura at magpapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka sa lugar. Hinimok rin ito ang mga namumuno na sa proyekto na pahalagahan ito para magamit ng pangmatagalang tag-ulanman o tagtuyod. Kasabay ng pagpapalawak ng irrigation project sa bansa, sa Palawan nagpapatayo na rin ng solar power. Grabe ito katropang G ha. Ng solar power pumps na ginagamitan ng artificial intelligence or AI upang mas maging modern ang sistema ng pagsasaka. Sa tulong ito, mas mabilis na matutukoy kung saan may pakikita sa isang area kung kinakailangan lagyan o dagyan ng mga fertilizer. Grabe ka, tropang J. Ito, meron silang may pa-AI.
1: AI.
2: At ito, oo, diba? Siyempre. Ano tayo eh? Modern world.
3: Ito ang pinakamalaking irrigation project dito sa Palawan at ang kauna-unahang reservoir type irrigation system sa buong isla. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng sapat at maaasahang supply ng tubig sa buong taon para sa mahigit 1,000 ektarya ng lupang sakahan dito sa Aburlan. Nasa mahigit 430 farmer beneficiary ang direktang makikinabang sa proyektong ito.
2: At yan pa rin ang naging tinig ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At yan pa rin ang balita katid sa atin ng numero unang vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Upang hindi tayo magkasakit, mag-Santon Vitamin C ay mabibili rin yan sa lahat ng butika sa lungsod ng Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
1: Express Balita sa Umaga. Ayun na nga, katropang girly. So sa wakas, ito ay mapapakinabangan na ng mga magsasaka ng ilang barangay yun?
2: Tatlong barangay.
1: Yun, ang mga barangay ay Sagpangan,
2: Iraan, at Isaob.
1: Yan, Isaob. Alam mo ito, matagal na itong ginawa yung proyekto na ito. Parang dekada na ito eh, bago pa natapos yung proyekto. At papalit-palit na yung mga kontraktor na humawak nito.
2: Finally natapos na rin.
1: Sa tinagal-tagal ng panahon, ayos, natapos na rin ito. Ano yan eh? Marami nang kumita.
2: Bago pagkakitaan ng mga magsasaka.
1: Oo, bago mapakinabangan para kumita yung mga magsasaka, nauna na kumita yung mga kontraktor. Merong local yan ha, na sumalo, ang daming merong national, local, tas nabalik na naman national.
2: Ang tanong, katropang J, ilang buwan o taon ba to tatagal?
1: Yan ang malaking tanong. Sana tumagal ng taon bago masira yung mga proyekto na yan. Mapakinabangan talaga. Alam mo yung Isaob? Diyan ako eh. Sa Isaob, simula pa ng mga bata kami. Hirap yan. Parang na-dehydrate yung lupa na yan. Ang dami mong itatanim pero ang daming tapon.
2: Maraming tapon. Pero, dahil kasi nga, lalo na pagtagtuyot.
1: Yan. Hirap talaga dun sa tubig eh. Yung mga upo, hindi lahat mapakinabangan. Yung mga talong, daming... Kulang sa tubig eh. Na dehydrate sila. Tapos yung luya, ube. Yan yung mga pananim sa ano eh, sa Aburlan, sa Isaob, na hindi talaga nag-failure ba?
2: Pero kasi ang tanong talaga dito, katropang J, dahil tayo aware naman din talaga tayo sa mga nangyayari ditong anomalya sa Pilipinas, ang tanong ng taong bayan,
1: anong tanong?
2: Especially ng mga taga-bayan ng Aburlan, hanggang kailan magtatagal?
1: Yan ang tanong. Kasi baka naman
2: diba?
1: Isang taon lang, dalawang taon lang, siraan na, di na naman mapakinabangan. Ano to ha, sana tumawid kasi yung Isaob, yung kabilang kalsada yon. So patawirin nila yan. Yung tubig hanggang sa makaabot na doon sa sakahan ng mga magsasaka ng Isaob, Sagpangan at Iraan.
2: Oo. Sagpangan, Iraan at Isaob.
1: Ayan, yung tatlong nasa ilang ektarya? 1,000.
2: 1,000 ektarya.
1: Oh, at ito pa yung may AI pa na binabanggit kanina?
2: Meron silang gagamitin daw na artificial intelligence para malaman daw kung magdadagdag ba ng fertilizer or magbabawas or sakto lang ba ito or ano yung mga pampataba na pwede nilang ilagay or kung angkop ba ito. Itong fertilizer na to, angkop ba ito sa halaman na ito?
1: Done.
2: Yun yung makakaalam yung ating AI na ang sabi is para daw ito sa pagpapatayo naman ito katropang Jen ng solar power pumps.
1: Yan, o. Solar power din. Pumps na ginagamitan ng AI. So malaking tulong ho ito sa mga, siguro sa mga susunod na buwan, yung mga magsasaka naman ang matanong natin, kamusta yung obserbasyon ninyo dito sa proyekto na ito?
2: Talaga bang, napakinabangan ba talaga?
1: Talaga bang napakinabangan? Napuntahan ko na
2: umabot
1: ito,
2: ba?
1: Napuntahan ko na itong proyekto na ito nung ginagawa pa lang. Laki na mga ano dyan, culvert, lagpas tao. Lagpas tao yung laki niya sa ilalim eh. Tapos
2: meron yan silang ano katropanje, meron silang nilabas kahapon na mga video kung paano ginawa itong iraan, ano yung pinagdaanan, kung paano siya na-construct. May mga pinalabas silang ganun. Diba katropang to, meron silang mga nilabas na ganun. Tapos yung mga ano doon is iba-iba rin talaga katropanje. Malaki talaga siya. And makikita mo talaga iba-ibang ano na eh. Siguro sabi mo nga iba-ibang contractor na yung nakinabang.
1: Yan, oo. Yun ang term doon. Yumaman, kumita, nagkapera. Pero hindi natapos ang proyekto hanggang sa pinunduhan na lang uli. At napakinabangan na naman ng iba. Kita mo yung bundok dyan, tinapyas nila, ginawa nila ang danagdampalayan.
2: Oo, katropanje. Meron tayong nakita kahapon sa pina-flash nila dyan na video. Nakita natin doon kung gaano kalaki yung tinapyas nila sa kabundukan natin para lang maisakatuparan itong sinasabi nilang small reservoir na ito.
1: Ito, drone gamit na ito, aerial.
2: Ano? Ayan katropang ano, Jay. Makikita natin dito yung ayan. Kung gaano kalaki yung tinapyas
1: yan
2: nila para maisakatuparan
1: yan,
2: itong
1: yan yung ganyan na yan, napuntahan ko yan. Nung ganyan pala yan. Ayan, wala pang, hindi ko pa napuntahan yun, yung meron na sa taas.
2: Grabe yung mga tinapyas nila sa ano, no? Para lang maisakatuparan ito daw na kauna-unahang tawag nito yung Small Reservoir Irrigation Project sa lalawigan ng Palawan.
1: Sana talaga mapakinabangan na ha at magamit na ho
2: at
1: ng mga
2: sasaka. At sana tumagal.
1: Umabot yan sana talaga. Doon sa isaog talaga, yung dulo-dulo, isa tagpit, isa dilat, yung sa baryo mismo. Para mapakinabangan. Kasi dami mga pananim doon. Gaganda na mga pananim doon eh.
2: Siyempre, ang ano na naman dito, katropanje, di ba? Meron na tayong ano, irrigation. Ang poproblemahin na naman natin dito is paano natin madadala.
1: Yun.
2: Di ba?
1: Oo. Oh.
2: Paano natin ipapaabot sa mga malalayong barangay etong tubig. Eh kasi di ba ang Aborlan, alam naman natin ang Aborlan kung gaano yung kalaki.
1: Malaki.
2: Malaki ang bayan ng Aborlan, di ba? May West Coast, di ba? May mga ganyan sila.
1: Meron. Yung West Coast, okay yun. Bastante yung tubig
2: kasi
1: doon.
2: Kasi tubig, oo.
1: Yung sa, di ba, yung Napsan, Muntible, yung tubig na yun, nagagaling doon sa kanila, okay yun. Yung kabilang kalsada talaga eh. Yun ang problema. Walang tubig, yun ang mapakinabangan, hirap. So ito yung makakatulong dyan, yung tubig na ito na manggagaling sa dam.
2: Ngayon ang tanong.
1: Taas pala niyan, libre.
2: Ang tanong ka, tropan, ano naman, paano naman natin madadala yung tubig na yan sa...
1: Panibagong project ano, yun.
2: Panibagong project yan.
1: Oo.
2: Panibagong...
1: Pondo.
2: Pondo.
1: Oo.
2: Panibagong pera.
1: Yan, oo.
2: Diba? Yan yung mga tanong natin eh, na... Kung binigyan lang na pagkakataon si katropang Toto kahapon na magtanong sa Pangulo, talagang yan din yung isa sa mga itatanong.
1: Sayang, ipinagandaan niya, no?
2: Oo, naghanda talaga si katropang to.
1: O, yun o. Yung palaganda. Sarap na mamaligo dyan. Ay, bawal pala. Ayun pala, pagkasobra yung tubig sa taas, dyan nadadaloy. 350 meters. Di ba may ibang nilalaro-laruan lang yan?
2: Oo, yung iba yun. Pwede yan ma-discover ng mga bata. Laro-laruan talaga yan. Kung walang magbabantay. Pero, ang ano kasi dito, pwede din nating tanungin din si Mayor na pwede ba to siya maging ano, maging parang...
1: Tourist destination?
2: Oo, tourist destination.
1: Oo, pwede siguro.
2: Kasi diba,
1: ano?
2: pwedeng sabihin nila, oo, ito ang kauna-unahang dam.
1: Ayun,
2: sa
1: pwede.
2: Palawan. Diba?
1: Pwede
2: maging
1: yan.
2: Parang para maging tourist destination siya na ating mga katropa. Yung malay mo, yung mga ano, diba?
1: Pwede pang i-develop yan. Tanim Manila, katulad dito sa atin, diba? May balayong tayo.
2: Yung mga pababa na ano na yan, pwedeng taniman ng, pwedeng yung mga halaman-halaman para mas, alam mo yun, magkakaroon siya ng panibagong attraction. Diba?
1: Galing po, pwede. Ang ganda ng idea mo para makatulong sa ano sa tourism ng ano ng Aborlan. Ano, agri-tourism po pwede?
2: Oo, pwede.
1: Taniman nila ng mga, kung anong mga, halimbawa, kakao. Buhay yung kakao dyan sa Aburlan eh.
2: Oo, diba?
1: Mapapakinabangan nila, may chocolate na kayo, mayroon pang turista. May dam pa kayo, tatlo. Pwede pa
2: rin. Diba? Parang ano, parang kang pumunta ng Baguio. Pero ang Baguio kasi, diba, ang ano nila is strawberry.
1: Mm.
2: O, kasi malamig sa kanila. O, dito, kakao.
1: Kakao.
2: O, diba? Yeah.
1: Buhay ang kakao, chocolate.
2: O, meron ka ng dam, may chocolate ka pa.
0: Balita sa umaga.
1: 6:20 ng umaga. Tuloy lang sa detalye po ng ating mga balitang lokal. Sana tayo. Ayon pa rin pala. O, pinuri ho ni, ako na ba? Tinuri ho ni Pangulong National pa rin pala ito. Pinuri po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang likas na yaman ng Palawan at kinilala ang mahalagang ambag ng mga magsasaka sa lalawigan. Sa kanyang talumpati, binanggit ng Pangulo ang kanyang destinasyon tulad ho ng Puerto Princesa Underground River, munisipyo ng El Nido at Coron. Bukod dumano sa mga likas na atraksyon, ipinagmamalaki rin nang bansa ang mga magsasakang patuloy na nagsusulong ng seguridad sa pagkain.
3: Tuwing napupunta ako sa Palawan, lagi akong napapahanga sa tunay na ganda at yaman ng ating minamahal na Pilipinas. Dahil dito sa inyong lalawigan ang ilan sa pinakamagagandang dagat, kabundukan, lupain at ang pinaka na ipinagmamalaki natin at kinikilala na sa mundo. Kabilang dito yung Underground River sa Puerto Princesa, gayon din ang mga sikat na isla sa El Nido, sa Coron. Higit sa likas na yaman, ipinagmamalaki natin ang sipag at tiyaga ng mga taong nagbibigay buhay sa lupa at sakahan, gaya ng ating mga magsasaka na kasama natin ngayon upang pasinayaan ang pagbukas ng Ibatu Iraan Small Reservoir Irrigation Project.
0: Express Balita sa Umaga.
1: Kulang tinig ho ng ating Pangulo, President Ferdinand Marcos Jr. At lubos naman po ang masasalamat ni Mayor Lito Tito ng Aburlan kay Pangulong Bongbong Marcos sa mahigit 800 million pesos na inilang pondo para sa proyektong ito na higit na makakatulong sa mas maraming magsasaka.
4: Lubos po kaming nagpapasalamat sa pambansang pamahalaan sa lahat ng ahensya na naging katuwang at higit sa lahat sa inyong pamumuno. Mahal naming Ginoong Pangulo sa patuloy sa pagsuporta sa mga proyektong magbibigay ng tunay na benepisyo sa Pilipinas. Naway ang proyektong ito ay maging inspirasyon ng higit pang patulungan at pagitan ng pambansa at lokal na pamahalaan tungo sa isang bagong Pilipinas na maunlad, matatag at mamalasakit sa bawat mamamayan.
0: Express Balita sa Umaga.
1: Tinig ho ni Mayor Lito Tito ng munisipyo ng Aburlan.
0: Express Balita sa Umaga.
1: Siguro naman masaya at tuwa rin ang mayor, alkalde ho ng Aburlan dito sa proyekto na ito.
2: Paano naman hindi matutuwa ka, Tropang Z? Pinuntahan ka na ng presidente. Pinuntahan ka pa ng vice president, di ba?
1: Oo nga pala, nauna yung vice president.
2: Sumunod yung ano?
1: Yung presidente.
2: Ayan. Thank you.
1: Iba ang munisipyo ng Aburlan, ha?
2: Oo, di ba?
1: Mga matataas na opisyal.
2: Kaya sabi ko
1: ng
2: nga,
1: bansa.
2: Sabi ko nga, grabe ang meron ang munisipyo ng Aburlan. Si pinupuntahan. Ano kaya ang sikreto ng bayan ng Aburlan, Palawan?
1: Yan. Di ba? Ito na nga. Ano to, ha? National project ito. Napapakinabangan ng taga-Aburlan. Yung vice mayor naman, nag-offer yun noong nakarana kung ano yung may tutulong sa munisipyo ng Aburlan. So, nandyan yung support. Galing po ng pamahalaan ng national, lalo na. Ang kinakailangan na lang talaga natin ay bilisan kung ano man yung mga proyekto na kailangan sa Aburlan. At may request na kaagad kasi baka mamaya abutan na naman ng ibang administrasyon. Mawala na naman itong mga opisyal ng national na nangako at magbibigyan ng tulong sa Aburlan, di ba?
2: Nangako na, gusto mo to pa rin pa.
1: Iba naman yun eh.
2: Iba pala yun.
1: So, yan,
2: pero kasi katropang Jay, maraming pangako ang hindi rin talaga natutupad. Maraming mga pangako yung ating mga taga-national na, sige, tutulungan ko kayo, magbibigay ako ng ganito, pero ang ending,
1: wala rin.
2: Hindi pala natutupad yung mga pangako. Hanggang yan. Pangako lang.
1: Yan ang mahirap. Diba? Kasi aasa tayo dyan sa mga pangako na yan eh. Tapos hindi rin naman pala matutupad.
2: Diba? Ay, syempre yung mga magsasaka, mga mangingisda na yun, mga normal na Pilipino, eh syempre kung ano yung sinabi mo sa kanila, talagang paniniwalaan nila yan kasi syempre galing sa mga, sa mga politiko.
1: Oh.
2: Diba? Pero ang ending, hanggang pangako lang.
1: Yan.
2: Hindi natuto pa rin.
1: Pero ito, talagang sa ngayon, ito yung pangako na matagal na talaga. Pero ngayon natupad na. So, 425, bilang na bilang ko yan, 425 na magsasaka yung makikinabang dito. Ang mga tanim na nandyan, sabi ko nga dati, nag-failure lang yung ube, nawala na. Yung luya, okay pa, pero di pa masyado eh. Yung ublong na, na pakwan, marami yan dyan.
2: Ay, oo. Yun ang masarap na, masarap na pakwan, yung oblong.
1: Yan, Tapos marami yan sa kanila dyan, mga sitaw. Yung, sili to, yung pang,
2: bell pepper?
1: Hindi, yung pangdinuguan. Ay, pangdinuguan. Tama, pangdinuguan.
2: Yung mahaba, sili?
1: Yan, marami yan dyan. Maraming magsasaka na talagang, alam mo yun, gusto pa rin magstay doon sa Aborlan para magtanim at magtanim. Na mapapakinabang. Kasi yung Aborlan, sila yung nagsusupply. Abot yan hanggang doon yan sa palengke ng Nara. Diba yung Nara, sa Kahan din talaga doon?
2: Oh.
1: Pero yung Aborlan, nakapagsusupply pa yan doon na mga gulay sa munisipyo ng Nara hanggang dito sa baba,
2: sa
1: lalo
2: Puerto,
1: na sa Puerto. Yung sa Sampaloc, pati yung sa New Market. Yan, mga taga-Aborlan karamihan na nagtitinda at nagbebenta ng mga gulay.
2: Pero sana this time, Katropang J, diba, dahil nga meron na tayong ganitong small reservoir irrigation, sana hindi na lang siya dito mag-aangkat sa Palawan. Sana makarating siya ng ibang lugar.
1: No.
2: Like, makakalabas siya ng Palawan.
1: Pwede. Oh.
2: Diba? Para sana yung ginastos dito na 800 million plus is talagang mapapakinabangan ng ating mga magsasaka.
1: Yeah,
2: diba? No. Kasi mas malaki naman din talaga yung kita kung makalalabas yung kanilang mga produkto.
1: Yun, no. Sana, Mayor, kung meron lang pondo, yung mga magsasaka. Kasi yung kakao nakita ko diyan sa Aborlan, buhay yung kakao. Maganda yung tubo eh. Dalhin niyo kahit na 10 lang muna na magsasaka, dalhin niyo sa Mindanao, malapit lang ang Mindanao. Para lang maturuan kung paano itanim yung mapalago yung
2: magkaroon
1: kakao.
2: Magkaroon talaga din sila ng knowledge kung ano yung gagawin talaga nila.
1: Oh, iba yung pag-handle ng ng Aborlan, yung mga magsasaka doon sa kakao kumpara dito sa atin, parang normal na pag-aalaga lang, pero sa kanila alaga talaga.
2: Alagang alaga.
1: So sana lalo na sa bukid noon. Yan, sana mapasyal doon ni Mayor yung ilang mga magsasaka diyan sa Aborlan, maturuan sila, ma-adapt nila yung pag-aalaga para mapakinabang, kasi isang tarya maliit lang pero mayabong na yun. Doon sa Mindanao, sana magamit nila yon, mapakinabangan at kumita rin ang mga magsasaka dyan po sa Aborlan.
0: Express Balita sa Umaga.
2: Pinangunahan rin kahapon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng programang Bawat Bayan Makikinabang sa lungsod ng Puerto Princesa upang ipamahagi ang 10 kilos na bigas at pinansyal sa mga residente. Sa ilalim ng Local Government Support Funds, nasa 1,000 beneficiaries kabilang ang mga senior citizen at kapuspalad na pamilya ang nakatanggap ng tig 10 kilos na bigas. Kabilang din sa aktibidad ang ceremonial turnover ng 20,000 financial assistance para sa mga bagong Pilipinas Presidential Scholars mula sa 66 na barangay sa ilalim ng Socio-Civic Project Funds. Samantala, umabot naman sa 333 graduating student mula pa rin sa 66 barangay ang nakatanggap ng tig 20,000 pesos bawat isa. Layunin ng inisyatibong ito na patuloy na palakasin ang kapasidad ng mga lokal na pamahalaan sa mabilis na pagpapahatid ng pangunahing serbisyo, ayuda at suporta sa edukasyon para sa mga pamayanan.
0: Express Balita sa Umaga.
1: Isa rin ito sa nakakatuwa na programa ng Pangulo.
2: Diba, imagine, mayroong tig 20,000 na financial assistant yung ating mga graduating student.
1: Kahapon niya nangyari sa City Coliseum. So tumanggap ng tig 20,000 ng mga estudyante ang natignan eh.
2: Talagang binigay niya na talaga ang 20,000?
1: Hindi lahat ng estudyante, parang okay. Mga nasa 15 lang. Seremonya lang naman kasi yun eh. Pero yung pong pera ay hawak na ng barangay at naibigay na rin ng mga barangay doon sa mga estudyante. Lahat yan. Tiglilima na estudyante sa bawat barangay ang nakatanggap na ho ng tig 20,000 pesos.
2: Ano
1: ito
2: nga, Tropang J? Itong mga, as in, ano talaga, mga graduating student talaga yung mga nakatanggap or merong mga first year, second year, third year?
1: Wala eh.
2: Ano lang talaga, graduating student?
1: Oo, pag-graduate lang. Kasi ganitong ang paliwanag ng Pangulo na kinig tayo sa kanya kahapon eh. Kung i-rate, hindi pa pala. Sa ano pala yung nirerate?
2: Sa zona yun.
1: Ang sabi niya, may mga kabataan, may mga estudyante na ganito yung sitwasyon, wala pa yung programang ito.
2: Mm-mm.
1: First year, nakapasok hanggang third year. Pagkatapos ng saka na lang, isa na lang, tapos hindi pa makakagraduate. Mayroong mga ganun, di ba? Nasa halip na mag-graduate, pinipili na lang na magtrabaho agad dahil nga naman sa hirap ng buhay. So dahil limitado yung pong pondo ng gobyerno, naisip niya, eto meron. Ilaan natin ito sa mga pag-graduate na para makapagtapos na, para makapagtrabaho na. Kasi iba pag nakagraduate, pag naghanap ng trabaho, di ba? Mas maganda at mas mataas kumpara yung sahod na matatanggap. So nahanap niya yung ganong style, nakuha niya yung ganong pamamaraan. Bigay niya sa mga pag-graduate, eto na yon, buong Pilipinas. So makakatulong siya sa huling yugto ng pag-aaral ng estudyante.
2: At ang dami ito, 333.
1: Dito lang ito sa atin. Hindi pa kasama sa mga munisipyo. Hindi pa kasama yung ibang bansa. Ay, ibang bansa.
2: Ibang mga lugar sa bansa. Oh.
1: Ibang probinsya. Siguro tira ba ng Russia? Pagbaralim pa ng Pangulo ng Pilipinas.
2: Mataas na nga ang fuel natin pag-aralin pa ng Pilipinas. Baka tayo pa yung pag-aralin.
1: So, yun ang naisip po ng Pangulo, yung mga fourth year na pag-graduate na ang isama dito sa kanyang...
2: Kayo ba ka, Tropang J? Kasi ako naman, hindi naman ako totally aware. Ano ba yung mga naging basihan ng mga barangay sa pagpili nitong mga graduating student na ito? May mga basis ba sila?
1: Meron. May mga guidelines na ibinaba para pumili doon sa mga estudyante. Una, hanapin mo talaga yung pinaka-porsigido.
2: Porsigido talaga.
1: Na makapagtapos din. Paano kung halimbawa, ang hirap na hirap na, ayaw rin naman mag-aral ng estudyante, huwag na lang.
2: Diba?
1: Hanapin mo porsigidong estudyante.
2: Kasi maraming nagre-reklamo ng mga kababayan natin na siya sabi na ako graduating student naman ako, bakit hindi ako napili?
1: Yun nga eh, di ba?
2: Di ba maraming mga reklamong ganun?
1: Pag sinabi mong porsigido, hindi lang naman yan lima. Maraming estudyante ang porsigido rin na makapagtapos. Di ba? Maral ka ngayon hanggang third year eh. So, porsigido ka na makapag-graduate. Halos lahat naman gusto. Pangalawa, yung pinakamahirap talaga.
2: Yung pinakamahirap.
1: Makikita mo naman yung trabaho ng magulang. Lalo na yung mga solo parent, di ba?
2: Pero ito lang din yung natin sa mga barangay officials. Sana yung pagpili talaga nila is fair and square talaga. Kasi mahirap naman sabihin na mahirap yan, ganyan, ito porsigido, ganyan. Dapat meron din talaga silang, alam mo yun, yung pinaka-basis talaga na itong bata na to, deserving talaga ito sa 20,000. Kasi maraming sabi-sabi, maraming nagsasabi na, kasi ito kapatid ni ganito, kapatid ni Kapitan, pamangkin ni Kapitan, ni Kagawad,
1: diba?
2: may mga ganun. Pero syempre, nililinaw talaga natin na yung pagpili ng mga scholars na ito ay dumaan sa butas ng karayom. Kasi diba, talagang, kumbaga, meron talagang screening na nangyari. Hindi lang ito dahil pinili lang, gusto ko ito si ini-may-ni-may-ni-mo tayo dito, diba? May mga ganun kasi, may mga ganun na naririnig tayo sa labas, pero at least, ayan, malinaw na talagang dumaan sa butas ng karayom itong mga napili ng mga scholars na ito.
1: Dalawang paraan eh. Una, bilang mga barangay officials, yung council, pwede naman pumili. Pili kayo kung sino yung gusto nyo at nararapat. Hindi naman sa gusto pala. Kung sino yung nararapat na estudyante.
2: Yung nakikita mo talagang deserving.
1: Basta sumalang sa deliberation, sa screening, okay, pasado siya. Ito ang napili. Yan ang unang paraan, yung mismong kayo yung pipili. Pangalawang paraan ay yung, ito baka gusto nyo rin, yung parapol, yung bunutan.
2: Pwede din yun.
1: Oo, dalawa, bunutan. So, saan ka doon? Sa dalawa, pipiliin mo yung talagang kayo ang pumili o itong palabunutan. So nagpili yung ibang mga ano doon, yung ibang mga opisyal sa paraan na gusto nila. Pero sa amin sa Bangkaw Bangkaw, ang pinili namin, dalawa yan ang pinili namin. Ba't hindi, di ba?
2: Parang dalawa.
1: Eh, kasi Bangkaw Bangkaw yan, maraming estudyante dyan.
2: Oo, ang so, daming estudyante dyan sa Bangkaw Bangkaw.
1: Ang ginawa dyan, merong final screening.
2: Merong bunutan.
1: Final screening deliberation. Hindi mo pa rin makuha yan sa lima. So kukunin namin, marami yun.
2: Oo, kasi talagang deliberation eh.
1: Oo. Halimbawa, nasa 50 yung mga estudyante ang nag-submit at nag-apply pala, aplikante. Pagkatapos ang final screening ninyo, deliberation ninyo, halimbawa lang nasa 20. Ibig sabihin, nakapili ka na pero hindi pa rin lima. Ang pumasa, 20. Hirap, di ba? So nakapili ka na, nakapasa na sila sa screening, ilagay mo yung pangalan nila doon sa lalagyanan, piliin mo. So ganun, mayroon kaming pagpili at mayroong bunutan na nangyari kasi lima lang eh, para hindi magkatampuhan.
2: At least dumaan talaga siya sa fair and square na ano, 'di ba? Na proseso.
1: Kaya nga oh. Hindi mo pa yung sabi nga pag-interesan pa ng barangay, pumili ng mga wala, hindi.
2: Kasi ano, sa part naman ng barangay, nakakapagod na rin talaga katropang Z na ano eh.
1: Bagsakan
2: kasi,
1: ano, sisi ang barangay.
2: Oo, bagsakan talaga yan ang reklamo eh. Magre-reklamo, di ba may lumapit pa sa atin dito, may mga nagre-reklamo rin pa talaga na bakit yung anak ko hindi nagsama sa ano, ganyan-ganyan. Kaya dapat talaga, yung mga barangay official, hindi dito, buong puwerto, dapat talaga i-explain talaga nila sa mga estudyante, sa mga aplikante, kung paano yung gagawing deliberation. Para alam din ng mga estudyante na talagang naging fair itong ating mga barangay officials. Hindi lang dahil narinig ko lang sa radyo, ganito pala. Hindi, dapat yung mga barangay officials, sila talaga yung pinaka mag-explain ng malinaw na malinaw para hindi magre-reklamo, walang reklamo, walang sisi.
1: Yun. Diba? Pero sa ngayon ha, lahat yan ay nakatanggap na at mapapakinabangan natin 20,000 pesos bawat estudyante sa limang estudyante sa iisang barangay. Pero lahat ng barangay meron ho yan, tigli lima, kaya meron ng 20,000 yung pong mga estudyante na yan. Congrats! Express Balitas Umaga. 6:35 ng umaga. Express Balitas Umaga. At ang oras ay atin sa atin, mga katropa ng feeds na ito para ho sa mga alagang baboy ninyo. Baka naghahanap po kayo ng feeds para sa alagang baboy ninyo. Eh, narito po ang Uno Plus. Feeds po na meron pong kalidad. May immunized immunity builder na tumutulong po para tubibay at lumakas ang resistensya ng baboy. Panlaban din po ito sa sakit. Kaya para tiyak na kita ay lalago, Uno Plus. Siguradong di ka malulugi. Feeds na may kalidad, Uno Plus. Kabalikat mo sa asenso, basta feeds, Uno Plus na tayo. Sa ating pa mga balita, nagpatupad po ang BFAR ng mas mahigpit na regulasyon sa panguhuli ng alimasag sa ilalim po ng Fisheries Administrative Order number 277. Ayon kay BFAR, Mimaropa Regional Director Roberto Abrera, nililimitahan ng bagong kautusan ang 500 metro na kabuuang haba ng lambat na maaaring gamitin sa bawat operasyon upang mabawasan ang aksidente, pagkakahuli ng mga maliliit na mga alimasag at iba pang yamang dagat sa nasabing kautusan. Layunin ng BFAR na isulong ang sustainable fishing practice para matiyak ang maayos na pagsunod sa pandaigdigang pamantayan at pangangalaga sa kabuhayan ng mga magsasaka, mangingisda at yamang dagat ng bansa.
5: Ang issue talaga ay nagkamayroon tayo ng nakaban po ang ating crab meat industry sa Pilipinas sa US market. US market ang pinakamalaki nating US po ang pinakamalaking merkado natin. Na
1: Bakit nakaban?
5: Oo nga po, kasi ganito po yun. Ang issue po kasi ay sa panghuhuli ng alimasag, may mga sitwasyon na kuminsan sabihin natin na i-entangle or naapiktuhan ng ating Irrawaddy dolphin, lalo na sa Malampaya Sound.
1: Yan po ang tinig ni BFAR, Mimaropa Regional Director Roberto Abrera. Yan po ang balitang atin sa inyo ng Vision X Plus. May kakayanan po ito upang may panubalik sa maayos na panigin ang inyo pong mga mata. Ito po ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E plus, at zeaxanthin. Ito po ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. 500 meters lang yun lambat na po pwedeng magamit para sa panguhuli. Tama ba?
2: Pero ano sila, nilimit. Nilimitahan. Nilimitahan sila. Yun. Kaya ganun.
1: Kaya nga, sa bagay, ako ayoko rin naman ng mga liliit na ano. Ang hirap kaya buksan mo yung ano yung maliit na libasag tapos kurot-kurotin mo yung ganun-ganun ni mo ng laman.
2: Tawag doon? Hindi.
1: Kuday ay kuday bang tawag doon?
2: Oo, alimasag nga pala yung sa maliliit.
1: No.
2: Yung malalaki alimango.
1: Iba rin yun.
2: Iba pa ba yun?
1: Oo, mas malasa yung alimango, di ba? Mas quality yun. Pero itong alimasag na ito ay marami sa palengke, di ba? Daming mabibili na
2: dito. Oo, maraming mabibili. Yung mga maliliit.
1: Oh, so ngayon, nalimitahan na rin. Meron ng regulasyon na ipapatupad. Ito pong BFAR. Under po yun ng Administrative Order 277. Yun nga, limitado lang ang paghuli. Paggamit po ng lambat para
2: maghuli. Hindi naman pinagbabawal.
1: Hindi naman pinagbabawal.
2: Nilimitahan lang.
1: Yung ano nga, yung galunggo nga, di ba? May seasonal na ang paghuli.
2: Oo.
1: Para hindi humaabuso yung yamang dagat natin.
2: At para hindi maubos, oh, di ba? Yung mga maliliit kasi kapag nakukuha yung mga maliliit, syempre hindi na yung lalaki, nakuha mo na eh.
1: Wala na, oo. So, maganda rin ito, merong regulasyon sa panguhuli. At pagbenta, ayan, ito kayo ng pagkakaiba, di ba? Yung green alimasag. Yung alimango ito, ano yung para siyang...
2: Matigas yung ano
1: bulky yung ano,
2: okay.
1: Masculine yung ano, yung alimango. Tignan mo, yung mataw, pulang-pulaw. Para bang mas matapang si alimango. O, kaysa sa alimasag, di, pareho lang yan. Talagang pag ginawakan mo, tapos sila nakakapit, nakasipit sa'yo.
2: Malaki yung sipit.
1: Ng alimango, di ba?
2: Oo.
1: Wala sa mata yan, ha. Kumbaga, dito na sa picture, makikita mo, maangas yung alimango eh. Pero pag sumipit pareho yan, talagang mararamdaman mo. Pwede pang punitin yan balat. Na-try mo na ba yan, masipit?
2: Bakit ako? Ikaw kaya mag-try para malaman natin mamaya. Talagang putol talaga ang kamay mo dyan.
1: Ano, pero sabi nila mas malasa. Kaya pwede ba yun sa reaction post? Sino ang, saan ang mas malasa? Alibango o alimasag? Kakuha pa ng idea dito. Ambira. So yan ha, doon sa mga mangingisda natin, di magsasaka ha, mangingisda. Na talagang involved din sa panguhuli po ng alimasag. Nililimitahan na po kayo. Baka bigla ho kayong mahuli. At matikitan mapagbulta. Sayang din naman sa kita. Express
2: Balita sa Umaga. Sa iba pang balita, nananatiling hindi napapakinabangan ang transport sector ng 145 million na pampublikong terminal sa El Nido, Palawan. Ayon kay Municipal Engineer Ronnie Alcantara, 30 million na lamang ang natitirang pondo para sa nagpapatuloy na proyekto. Dahil dito, nananatiling nakatiwangwang ang terminal habang hinihintay ang karagdagang pondo upang makompleto at maipagamit na ito sa publiko.
6: Nung
7: notification lang. Hindi si DOTR nagpabid dito na sa NGO.
6: Oo nga, NGO. Kayo nagpabid na pala, no? Tama.
7: Oo, download din sa NGO.
6: Okay, so kayo nung binid nyo, binid ng LGU, ang nakakuha, sino? Sino na ipanalo ng back?
7: Si Discaya na po.
6: Sino Discaya? Anong pangalan ng kumpanya?
7: Yung ano, yung nakakulong ngayon.
6: Okay.
2: Yan naman ang naging tinig ni Municipal Engineer Ronnie Alcantara. Express
1: Balita sa Umaga. Yung Discaya na tinutukoy, yun na yung sikat? Na kontraktor?
2: Oo.
1: Na nakakulong?
2: Nakakulong daw.
1: Ang bihira o Discaya. Ay, sino yung ano niya? Kasi hindi naman Discaya mismo yung ano yan, magpapakahirap.
2: Kumbaga meron niyang tao din talaga na parang kontraktor na pinaanuhan nun.
1: Pinagkatiwalaan.
2: Oo, pinagkatiwalaan.
1: Oo. Meron, local, subcon, tawag dyan. Ginagawa kasi ng ano ng Discaya, asawang Discaya, namumuhunan yun. Sila talaga yung kausap, pinagkakatiwalaan ng mga korap na congressman, korap na DPWH. Yan. Sila kasi yung mga kontraktor na korap. Ngayon, may kausap niyan sila na korap na kontraktor. Kita mo pa na yung mga korap-korap na mga nababanggit natin. Yung subco na yun, yun ang pinagkakatiwalaan nila sa mga lokal. Iyan ang gagawa ng proyekto, hindi yung mismong Discaya. Ngayon, sino yung kausap dito ng Discaya? Sino yung gumawa nito?
2: Sino yung subcon?
1: Yan, sino yung subcon? Sino yung gumawa?
2: Parang ang tagal-tagal na ng terminal na ito.
1: Tagal
2: ilang
1: na, di ba?
2: Ilang contractor na rin yung yumaman.
1: Ano bang sabi? Hinihintay yung pondo na 30 million? Ito ba ay galing pa rin? Pasok pa rin doon sa 145 o panibagong pondo?
2: Hindi, sa 145, meron na lang 30 million na natitira.
1: Ito yung hinihintay raw para matapos. Pero ang tanong doon, yung 30 million na ito, Kailan nila may bibigay at kailan ito matatapos? Sapat na ba itong 30 milyon na ito para matapos yung proyekto at magamit na dyan sa munisipyo ng El Nido? Palagay ko sapat na kung talagang gagawin. Kasi kita na natin structure, oh, yan, oh. Parang kulang na leta ng ano yan, ah. Ng pintura tapos yung mga salamin-salamin hindi na
2: pero
1: magamit.
2: Pero may mga ano kasi yan, katropa kasi, may mga tawag nito, yung haligi niya dyan, yung iba hindi na quality.
1: Ah, ganun.
2: Kaya nakakatakot na rin talaga. May ano kasi yan, parang second floor yan yung ano na yan.
1: Yung pinapakita dito.
2: Yung terminal na yan, second floor yan sila.
1: Okay.
2: Kaya eh, may mga ano yan dyan, may mga part daw dyan na...
1: Kailangan ng palitan, in place.
2: Kasi sa sobrang tagal, sa sobrang tagal na nakatiwangwang siya, hindi na, parang hindi na quality yung mga haligi niya.
1: Ako, ibay na lang yan, tapos papunduhan uli ng panibago. O, di ba? May pera na naman.
2: Ay, may pera na naman. Wala na.
1: Mapapakinabangan na naman ng
2: ubus
1: mga kontraktor.
2: Ubus na ang ano, pondo.
1: Baka kasi, i-check naman yan ng, ano, ng mga engineer natin from DPWH, kung yan ay national project, di ba? Kung hindi naman, local, may munisipyo, check niyo baka hindi napasok sa standard para sa
2: palitan
1: kalitasan,
2: na.
1: Palitan ng panibago, papunduhan na naman. Magkano kailangan?
2: Yan ang gusto ko, pondo.
1: Kung dati ay 145, ang pwede
2: maging... ulit?
1: Oh, kasi mas mataas na materyales.
2: Mala nga yung materyales, kaya dapat lakihan ulit yung puno. 160 yan. Million.
1: Malaki ang pera ng Pilipinas. Gamitin nyo lang ng gamitin.
2: Utang lang tayo ng utang.
1: O, kita mo, may utang diba? Pa, di ba? Pataas ng pataas, palaki ng palaki ang utang ng Pilipinas.
2: Siyempre, sabi nga nila, kapag may utang ka, talagang porsigido kang magtrabaho.
1: Ah, ganun ba yun?
2: Oo.
1: Parang, diba may, hugot, parang may hugot sa tao rin yun.
2: Di ba? Kapag ang tao may utang, talagang nagpuporsiging. Ganun din naman ang ano, Pilipinas daw. Nagpuporsiging mga orako.
1: Express, umaga. 6:45 ng umaga sa ating mga live report. Live report. Sa ating mga live report, Marine Corps Project Management Team mainit na tinanggap sa Kapitolyo. Matropa mo sa balita, Alison Salvato. Live
8: report. Mas pinaiting pa ang ugnayan ng pamalampalanlawigan ng Palawan at ng Philippine Marine Corps matapos ang isang courtesy meeting na isinagawa sa Kapitolyo kahapon, Hulyo 22. Pinangunahan ni Vice Governor Leonzo Ola ang pagtanggap sa delegasyon ng Philippine Marine Corps Project Management Team sa Legislative Building. Sa pulong, tinalakay ang mga panukalang proyektong pang-imprastruktura na inaasahang magpapalakas dimuno sa mga programa para sa payapaan at seguridad sa lalawigan. Kabilang din sa mga napag-usapan ng pagpapabuti naman ng koordinasyon sa pagitan ng pamahalaan at ng Armed Forces of the Philippines, gayon din ang pagpapatupad naman ng mga proyektong magdudulot ng pangmatagalang pakinabang sa bawat komunidad sa buong lalawigan ng Palawan. Pinangunahan naman ni Brigadier General Alexander Gigantone ang delegasyon ng Philippine Marine Corps kasama sina Colonel Julius Colonigan, Lieutenant Commander Nicomar Nisperos at iba pang kasapi ng Project Management Team ng Marine Corps. Dumalo rin sa naturang pagpupulong ang iba pang opisyal ng pamalampalanlawigan bilang pagpapakita ng suporta sa patuloy na pagpapatibay naman ng kapayapaan, seguridad at kaunlaran sa buong lalawigan ng Palawan. Yan ang balita ng atin naman sa atin ng numero 1 vitamin C sa bansa ngayon, ang Santon Vitamin C. Ugaliin din nating palakasin ang ating immune system, mag-Santon Vitamin C araw-araw. Mabibili na ito sa lahat ng mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako naman, katropang Alison Salvatus, XFM News.
2: Hunt operation, ikinasa ng BJMP Taytay District Jail laban sa ilegal na droga. Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
9: Nagsagawa ng Joint Greyhound Operation ng Bureau of Jail Management and Penology, Taytay District Jail, sa pagkipagtulungan ng Philippine Drug Enforcement Agency at Palawan Anti-Drug Abuse Council bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa ilegal na droga at iba pang kontrabando sa loob ng Piitan. Sa isinagawang inspeksyon, gumamit ang mga otoridad ng K-9 units at iba pang security measures upang masusing suriin ang pasilidad at matiyak na walang ipinagbabawal na droga o iba pang kontrabando na nakapasok sa loob ng kulungan. Ayon sa BJMP, regular na isinagawa ang Greyhound operation upang mapatantiling ligtas, maayos at drug-free ang kanilang pasilidad. Bahagi rin ito ng patuloy na makipag-ugnayan ng ahensya sa PDEA, PADAC at iba pang law enforcement agencies para sa higit pang mapalakas ang seguridad sa mga Piitan. Patuloy namang isinusulong ng BJMP ang mga hakbang sa naglalayong mapanatili ang kaayusan at maiwasan ang anumang ilegal na aktibidad sa loob ng mga pasilidad ng Piitan. At yan ang balita, hatid sa inyo ng sabong kayang proteksyonan ang ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw, ang Sunburn Herbal Soap, mula rito sa bayan ng Elito, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bella Mucha, XFM News.
1: Bangkay ng isang lalaking natagpuan sa munisipyo ng Quezon. Tukoy na ho ang pagkakakilanlan. Katropa mo sa balita, Ray L. Garran.
10: Tukoy na ng mga otoridad ang pagkakilanlan ng bangkay ng isang lalaking natagpuan ng mga residente sa Sechu Tabud, Barangay Kalumpang, Quezon, Palawan, na ito'y naaagnas na noong Hulyo 23, 2026, pasado alas 9 ng umaga. Kinilala lamang itong si Kelmer o mas kilalang si Buyat de los Santos, 45 anyos, isang mangingisda na pawang residente ng Barangay Punta Baja, Rizal, kung saan ay yun sa mga otoridad, may posibilidad na nalunod si De Los Santos at tinangay ng alon. Nabatid na una nang pinausa ng ilang kaanak sa social media ang hindi pagkakauwi ng biktima nang ito ay pumalaot umano, habang hindi naman nakitaan ng mga otoridad ng foul play kaugnay sa insidente. Samantala, sa ngayon ay hawak na ng pamilya ang labi ng biktima para sa formal itong purol at paghatid sa huling hantungan. Iyan ang balita, atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix, sa kafing masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray L. Garran, XFM News.
2: Para sa iba pang balita, isang buhaya sa barangay poblasyon sa Balabac nagdulot ng pangamba sa mga residente matapos mamataan sa ilalim ng kabahayan tuwing gabi. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
11: Nabigla ang ilang mga residente sa barangay poblasyon sa bahay ng Balabac matapos makarinig ng kalampag sa dagat madaling araw nitong Miyerkules, July 23, 2026. Ayon sa uploader na si F. Hamham, paglabas umano nito upang alamin ang pinagmumulan ng ingay, ay isang buhayang kanyang nakita sa ilalim ng mga kabahayan. Ang buhayang umano ito ay siyaring kadalasang namamataan sa kanilang lugar. Dahil dito, nagpaalala ang mga otoridad at mga barangay officials sa publiko na huwag lapitan, hawakan o pakainin ang nasabing buhaya. Inikayat din ang lahat na agad iulat sa pinakamalapit na barangay o mga kinaukulan kung sakaling muli itong mamataan. Pinapaalalahan din ang mga mangingisda at residente na mag-ingat lalo na sa gabi at iwasan ang pagpunta ng mag-isa sa mga tabing dagat at ilog. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
1: DCG at BFAR nakapagatid ng ayuda sa mangingisda sa kabilaho ng water cannon ng China. Tropa mo sa balita, ay si Pacaldo.
12: Naipagpatuloy pa rin ng Philippine Coast Guard o PCG at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang pamamahagi ng fuel subsidy at food packs para sa mga mangingisdang Pilipino sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea sa kabila ng water cannon at mapanganib na mapangniubra ng Chinese Coast Guard. Ayon sa PCG, tinamaan umano na water cannon ang BRP Dato Dumangsil, habang hinarang naman ng delikadong maniubra ang BRP Dato Paiburong, ngunit walang nasugatan kasagatan at natuloy pa rin ang kanilang misyon. Iginit ng PCG na magpapatuloy ang kanilang operasyon sa lugar bilang pagsunod sa UNCLOS 2016 Arbitral Award at naging direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ang balita atin sa ating Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
1: Maraming salamat, IZ Pakaldo. At mga katropa, inyo pong narinig ang mga balitang nakalap po ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
2: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
1: Nasa bayan po ninyo napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Napapakinggan rin saan mang sulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone.
1: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
2: At ako naman si Katropang Girly Kadasyo.
1: Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas! Express Balita
0: sa umaga. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. Is XFM ang katropa mo. Exciting!
13: Exciting! Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
14: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
15: The Secret of Health.
14: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
13: Santon Gold Live Testimony.
16: Ako po si Rodelin Tacoya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
13: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
14: Isa sa sekreto ni nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
13: Santon Plus Coffee Mix.
17: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
13: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. The Secret of Health.
15: Health, Supple Plus, Gold.
14: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. O galing maging masaya o galing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
15: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
0: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
14: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change, at ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at

0: XFM.
1: XFM.
2: Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Coffee break na naman.
12: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: Sister Pain.
14: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangaray dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, isang manhit.
13: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
16: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.
17: Ito ang XFM Palawan.
18: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
17: XFM.
18: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
17: This is XFM.
18: Ang katropa mo. Exciting.
19: Exciting.
20: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, Santon Plus Coffee Mix.
21: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
22: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
23: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
24: Vision X Plus Softgel Capsule.
23: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
24: Vision X Plus Softgel Capsule.
23: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
25: 7:05.

0: Plus Uno Plus feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye!

0: Morning. Good morning. Kamusta po ang inyong morning? This morning. Araw na ho ng Biyernes. Biyernes. Isang linggo na lang. July, August na. Pagkatapos September na. Bare months na pala. Malapit na naman. Mga katropa, mayroon tayong bagyo, ha? Bagyong Quiapo. Grabe yung pangalan, ha? Quiapo. Nananalanta ito ngayon sa may Cagayan Valley. Grabe yung bahay dyan sa may Sarangani Province, ha? Mga tulay nila, giba. Mga kaibigan, may bagyo tayo, kaya makulimlim din tayo. Ito sa ating syudad at lalawigan. O ingat to sa biyahe. Mga katropa, ang palatuntunang Bullseye! Hati do sa ating yan, siyempre, ng Yes to Health Incorporated. Your number one complementary and alternative medicine provider. Aba, pagka ganitong paiba-iba yung panahon. Siyempre, gusto ng mga kababayan natin palakasin yung kanilang resistensya. Mga kaibigan, diba? Gusto nyo yan. Gusto natin lahat yan. Subukan natin, mga kaibigan, ha? Yung Premium D3 Softgel. Ang Premium D3 Softgel ay may vitamin D3, mga kaibigan, na tumutulong sa pag-activate ng immune cells. O yung BCO, may lauric acid dyan na nagiging monalorin. Kilala ito sa antibacterial at antibacterial properties. Ang moringa seed oil ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel lang. Triple ang proteksyon sa iyong kalusugan. Ha? Oo! Lalong-lalo na yung mga mahihina po ang buto. Ha? O madalas sumasakit ang kasukasuan. Ang Premium D3 Soft Gel, katulad ng binanggit ko kanina, may vitamin D3 yan. Tumutulong sa absorption ng calcium. Ang BCO, may BCO yung binabanggit ko kanina, tumutulong yan sa nutrient absorption. Kaya ang moringa seed oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay, mga katropa. At lahat ng yan, mga produkto ng Yes to Health, mga kaibigan. Lalong-lalo na yung binabanggit to natin na Ultimate Trio. Alam nyo ba tong Ultimate Trio? Yan, Premium D3, yung Santon Vitamin C, mga kaibigan, ascorbic acid, may pure extract of natural herbs, mga kaibigan, at yung Santon Plus Gold, mas pinabisa, mas pinalakas, mas pinagaling. Yan ang tinatawag na Ultimate Trio ng Yes to Health, mga kaibigan. At available po yan sa lahat ng mga kapartner natin, mga pharmacy sa buong lalawigan po ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. At produkto yan, syempre, ng kilalang-kilala na ho sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, ang Yes to Health, mga kaibigan, Yes to Health Incorporated. Yan ho yung number one complementary and alternative medicine provider, mga kaibigan, sa atin ng bansa. Okay, araw ho ng Biyernes, pa-check natin ito yung ating monitor dito, may humming sound. Pa-check mo nga dyan sa monitor natin dyan sa labas, mayroong zzzz. Anyway, Asan si Engineer Ken Dansil? Pacheck natin ito mamaya. Ken, pacheck na lang. Okay, mga kaibigan, kahapon. Unahin ko lang ito, ah. Unahin ko lang ito dahil, medyo may problema tayo dito. Yung mga sunod-sunod na mga nakawan sa ating sunod-sunod na mga nakawan sa ating lungsod ng Puerto Princesa, mga kaibigan, nakaka-alarma na, ano, sa iba't ibang barangay. Although mayroon hong nahuhuli, mamaya na. Mayroon hong nahuhuli, ano ho, mga kaibigan, mayroon namang umuusbong. Katulad nito, ito kahapon, muntik na ito. Muntik na tong matalian. Nasasanay ng nasasanay. Pakita mo muna kahapon, Bon, yung kahapon, yung nakawan sa Santa Monica. Santa Monica muna. Oh. Itong bahay sa isang purok dyan sa barangay Santa Monica, pinasok. Makikita dyan sa CCTV kung anong oras siya pumasok. Tingnan niyo yung mga mukha, ha? May papakita ako kasunod nito. Iba rin, tao, iba rin! Oh, yan. Yan, 11:42 a.m. sa isang purok dyan sa Barangay Santa Monica. Ayon doon sa biktima, yung may-ari ng bahay na yan, pangalawang beses na sila pangalawang beses na ito yung attempt ng the same suspect na yan, ha? Yung una hanggang gate lang daw ito. Yang gagong yan. Oh. Hanggang gate lang daw di nakapasok. No? Ngayon, itong pangalawang attempt niya, eto na, nakapasok na siya sa loob ng bahay. Sa Santa Monica yan, ha? Kaya kagabi, alerto si Kapitan Monsayang. Kasama niya yung mga tanod. Nag-iikot dyan sa mga pangunahing purok o mga barangay roads dyan sa Santa Monica. Tama yan, Kapitan Mon. No? Paunahan mo yung pagroronda. No? Para siyempre, follow the leader. Di ba? Ganun yan. Okay yung ginagawa ni Kapitan Mon. Umiikot kagabi, umiikot eh. Oh. Dahil naka-alarma to. Ito, yan! Oh. Biruin mo, 11:42, magtatanghali. Di ba? Magtatanghali, pwedeng ganong oras, uuwi yung ano eh. Uuwi yung may-ari ng bahay eh. Di ba? Wala siyang pakialam. Wala rin siyang face mask. Wala rin siyang bonnet. Mga kaibigan, yun, pagpasok niya, kung ano-ano yung pinagagagalaw doon sa estante, oh. Oh, yan, oh. Di ba? Yung di lang siya naging ano, yung saging, sabay yun yata eh. Oh, yun. May nakita siyang camera, nagyuyuyuko, ginalaw-galaw yung camera, siguro binunot niya, pero naka-record na siya. Kahit tanggalin mo pa, wasakin mo pa yung camera na yan, na-record ka na. So nakita pa rin. Ayun, hindi ko alam kung ano yung ano niya. Parang candy o ano eh. No, basta kung ano madampot niya, pumasok sa loob ng bahay. Kaya inaalarma natin ang mga kabahayan dyan sa Santa Monica. No? Hindi lang isa ito eh. Merong malalakas ang loob. Meron pang mga kasama yan. Sa umaga, tinitingnan nila kung anong oras sa alis yung tao. Kaya kung halimbawa, papasok kayo sa mga opisina ninyo, siguro doon nyo naka-lock lahat ng mga bahay, ng mga pintuan ninyo, bintana, diyan sa bahay po ninyo. No? So ngayon, hindi mahirap umatake ito dahil ang mga tao, lalo yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, nasa bahay. Di ba? 4 days work week, di ba? Hanggang Webis lang. Ngayon, Bon, meron niyang ano, kahapon, may pinakita kami, yung screenshot, picture. Ha? Pakita ko lang yung mukha dahil itong susunod na video, iba rin ito. Magnanakaw din, mga kaibigan. Pakita natin yung screenshot niya. Kahapon, yan. Sige. Medyo malinaw-linaw ito. I-ano nyo, yan. Pwede nyo i-print yan. Lagay nyo sa tindahan ninyo. Ha? Lagay nyo sa tindahan ninyo, sa harapan, mga grocery, o doon sa may matataong lugar, pwede nga sa barangay yan eh. At sasabihin, mag-ingat sa taong ito dahil ito ay isang dakilang mandurugas. Totoo naman eh. Ba't ka papasok sa bahay ng may bahay kung hindi ka, kung wala kang, hindi ka interesado sa mga gamit doon, no? Ano? Di ba? Oh, yan ha? Oo. Oh. Alas 11:42 ng umaga, pinasok niya yung bahay sa isang purok dyan sa barangay Santa Monica. Hindi lang ho ito. Merong iba na mga nakawan dyan sa Santa Monica na hindi nakukunan ng CCTV. Meron, mga kaibigan. Ngayon, ito naman, tingnan nyo mabuti ha, para iniisa-isa natin. Gusto sumikat dito mga hayop na ito eh. Di ba? Mga batugan, mga tamad. Etong pangalawa, kapopost lang ito kagabi, no? Ng isang kababayan natin dito sa Puerto at pinag-iingat yung mga kababayan natin. Ito, huling-huli din sa CCTV. Sige, pakita mo itong pangalawa, Bon, yung nagnakaw ng gasol. Gasol, ha? Grabe, ha? Yan. Malinaw-linaw, oh. Yun, no? Price gas ba yan? Hindi. Parang price gas yung ninakaw niya eh. Yan. Kitang-kita, no? Malinaw-linaw. Iba rin yan, ha? Lumabas yung hindi lang siya inabutan eh. Nung may-ari. Yan. Papasok, ha? Tingnan niyo yung mukha. Mamaya pagtabihin natin. Yung mukha nung doon sa Santa Monica at saka itong isang taong ito. Yan ha. Iba rin yan. Yan. Hanggang doon lang siya sa may bago pumasok ng bahay. Yan. Wala siyang makita na doon dito sa may istante. Pero meron siyang napag-interesan. Ha? Grabe. Walang patawa dito. Ha? Meron siyang napag-interesan. Aalis na sana, pero bumalik. Sabi niya, hindi po pwede. Kailangan may dala ko rito. Alam niyo, dinala. Ayan, oh. Price gas eh. Di ba? Kasama na yung tangke. Ayun, tumakbo. Yung chinelas niya naiwan. Ha? Inabot siya ng may-ari. Oh. Tingnan niyo yung tsinelas. Hindi niya na isusuot. Nakaramdam eh. Oh. Nakaramdam. Bumukas yung pinto. Ayun, oh. Takbo! Di ba? Kasi naramdaman na siya nung... Ayan yung may-ari, oh. Ah, hindi lang siya inabot. Pero nadali yung maliit na gasol. Gasolito ba ang tawag niyan? No, mahal-mahal din yun. Nasa, kung ibibenta mo, di ba? Pwede mo ibenta ng 500. Kasama na yung ano niya, yung burner niya. Di ba? Pati yung gasolitong maliit. Parang ano yata yan eh. 3,000 pagka wala kang tangke. Pero pag bibili ka, parang 800 lang. Ano eh. Di ba? Pero mabibenta mo yan ang kahit may 500 o 3,000. Tangke, kasama na yung burner niya. Oh. Aalis na sana. Yung sinusuot niya yung tsinelas niya, pero nag-iisip siya, teka, wala akong dala eh. Balik ako. Yun. Yun nakita niya, mga kaibigan. Oh. Kita niyo? Binit-bit talaga. Yun, oh. Gasol. Tapos meron pang nadukot. Ayun, narinig niya, takbo. Pati yung tsinelas niya na iwan eh, oh. Tsinelas niya na iwan. Di ba? Ngayon, pakita mo yung screenshot, Bon. Ito ha, magkaibang lugar ito. Magkaibang mga lugar ito. Yung isang binanggit ko sa inyo ay sa Santa Monica. No? Ito ibang barangay ito. Mga kaibigan. Ano? Naiwan yung tsinelas niya. Pagtabi mo yung dalawa, Bon, para masabi natin, baka, ha? Westcom Road ito. Westcom Road. Madaling araw, no? Westcom Road. Mga kaibigan. Okay? Kahapon ito, at yung isa naman sa Santa Monica, sa isang purok, alas 11:42 ng umaga, iba ring, ano yun? Iba ring, lugar yon. Westcom Road, yung sa kaliwa, at yung sa kanan, Santa Monica. Ha? O yan. Gusto nyo sumikat? O ayan na kayo. O. Dalawa lang ito, ha? Meron pang iba. O. Kaya binabanggit natin na patuloy ang paglobo ng pangyayaring nakawan dito sa ating syudad. Magkakaiba ng barangay. No? At yung mga tulisan, ito, mga ganitong edad. Di ba? Bon, pwede mo ba ilayo itong sa kanan? Yun na ba yung ano niya? Oo. Alam ko na isa sa inyo na nanonood ay maaring kilala ito. Maaring kilala ito. Mga kaibigan. Okay? Itong sa Santa Monica na ito, sa kanan, kahapon, muntik na naming talian yan eh. Talagang medyo madulas lang ang batang ito. Diyan lang siya sa may Mitra Road, sa may pinsan niya. Pag-anong-ganon lang yan. Pero habang inaaraw-araw natin at pinapakita natin ang pinapakita, itong picture nito, nagiging aware yung mga establishmento, malaking tulong eh. Pag nakilala, kunin. Puntahan. Ha? Mga kaibigan, Kaluwi Super Kalan. O, Super Kalan. Super Kalan, Price Gas, Gasol, o ano, ganun, parehas din. Basta gasolito, ano doon eh, di ba? O, Super Kalan. O, yung ninakaw, yung sa kaliwa, ha? Sa may Westcom Road. O, yan. So habang malaking tulong yung ganito, no? Yung naipapakita yung mga mukha nila at kung ano yung ginagawa nila para ma-justify natin na may ginawang hindi maganda itong mga bata, itong mga taon to. Di na mga minors yan. Kaya nga maganda eh, yung edad, no? From 18, ibaba sa 12. Amyandahan. Kasi hindi na mga ano to eh. Biro mo yung lakas ng loob nilang pasukin yung bahay ng may bahay. Di ba? At may balak silang magnakaw doon sa loob. No? Tapos ibebenta nila. No? Para doon sa kanilang mga pangangailangan. Oh, mga kaibigan, eh hindi na mga isip ano to? Hindi na mga isip bata ito. Oh. Ito, tingnan niyo. 'Di ba? Talagang karga, may ano siya, may bag. Yung bag niya, ito sa Mescom Road ito ha. Mm. Pwede ba mong pagsabayin yung dalawang video? Paki daw Axel. Oh, gusto nilang sumikat eh. Sige na, pasikatin na natin. Ang masakit sa lahat na kung ikaw ang magulang nitong mga ginagagong ito, eh hindi rin masasaktan ka. Magulang ka eh. Di ba? Anak mo yan eh. Oh. Kapatid mo yan eh. Nakita mo sa CCTV na pinapalabas sa XFM Palawan na nakikita yung kapatid mo, na nakikita yung anak mo na nagnanakaw. Ha? Oh. Hindi ba masakit para sa isang ina? Ama? Kapatid mo, anak mo, o apo mo? Hindi na bintang ito. Hindi na bintang ito. Totoo na ito. Hindi magsisinungaling yan. Video, yan o. Di ba? Kaya, kung hindi man namin na ipalabas ito sa ibang mga, lalo't higit yung mga biktima nito, ipopost nila yan sa SOCMED. Ganon din yan. Mga kaibigan. Oh, ito, for awareness ginagawa natin. Hindi para ipahiya. Eh, wala tayong magagawa. Yan talaga eh. Pinasok mo yung bahay mo, yung bahay ng iba, kumuha ka ng gasolito. Ha? Eh, dalawa sila, oh. Pinagsabay namin. Oh. Kung anak mo tong nasa kaliwa, para ipaalam ko sa'yo, o kapatid mo, pinasok niya yung isang bahay sa May Westcom Road at nagnakaw ng gasol. Oh. Dahil wala siyang madali. Oh. Ito naman sa kanan, kung anak mo ito, kapatid mo ito, apo mo ito, yan ang ginawa niya. Baka, siyempre, sino ba namang magulang ang papayagan ng anak na magnakaw sa ibang bahay? Hindi mo papayagan niya. Alam ka naman Nay, tay, lakad mo na ako. Saan punta, anak? Diyan lang ho. Sa purok ganyan. Anong gagawin mo doon? Ay, magnanakaw lang ho. Walang magulang na papayag na kahit kapatid eh. Maliba na lang, di ba? Kung magkakutsaba at pinapayagan ng magulang, sige, magnakaw ka para meron tayong pangkain. Oh. Magnakaw ka para meron tayong pambili ng bigas. No. Ewan ko kung merong ganun. Meron bang ganung magulang? Wala naman siguro. Di ba? O eh, kung hindi mo kayang disiplinahin ito, edi yung mga ganito, mga bata, edi sana hindi mo nalang isinilang sa mundo. Di ba? Kasi kung isinilang mo sa mundo ito at may pagmamahal ka sa mga batang ito, hindi mangyayari yan. Yan lumaki ng walang disiplina. Bakit ko nasabi? Eh bakit nakaisip ng kanyang edad na nakaisip magnakaw? Walang takot sa Diyos, walang takot sa magulang. Ganyan yung mga batang yan. Oh. Kaya yan, pag nasaksak sa loob ng bahay, nasaksak ng may-ari sa sobrang galit, nabaril ng may-ari, namatay, nang dahil sa kanyang ginawa, napatay ng may-ari ng bahay, huwag niyong sisisihin ang may-ari. Huwag tayong sasabihin, hustisya para sa anak ko, magnanakaw. Walang ganon. Walang ganon. Hindi nyo masisisi eh kung sabi, dalhin sa korte, napatay niya yung magnanakaw. Bakit niya napatay? Eh, pumasok sa loob ng bahay namin, Your Honor eh. O, ba't mo binaril? Eh, may dala siyang kutsilyo eh, sasaksakin ako eh. Di ba? Kasi ang isip niya, baka isumbong ko siya o demanda ko siya, patayin ko na lang siya, eh, lalapit siya akin eh. Sasaksakin ako, binaril ko. Tinamaan sa ulo, patay. Kasalanan ko ba yun? Di ba? Oh. Pero pag ang tama, nabaril mo sa ulo, nabaril mo sa likod, hindi mo pwedeng sabihin sa judge na doon sa may-ari ng bahay, ba't namatayan? Nanakawan ako eh. O, eh ba't namatay? Ba't nabaril? O, eh sasaksakin ako eh. O, susugurin ako eh. E teka muna, saan man tama? Sa likod, sa ulo. Eh paano ka sasaksakin? Paatras? Loko ka ba? Pinatay, mali yun. O, kailangan nakaharap. Ay hindi, wag na natin turuan, pero bawal man yan. Di ba? Oo. Yan, itong mga nakawan na to, ito'y nangyari magkakasunod na araw. Ha? Magkakasunod na araw. Grabe. Di ba? Noon, yung mga tinda-tindahan, makalingat lang yung tindera, yung cellphone niya. Yung cellphone na kung saan nagpapa-cash in, cash out yung mga suki nila. No? Huwag niyong ilalapag lang yan dyan. Hawakan niyo talaga. Ipasok niyo sa loob ng drawer. Huwag kayong magtitiwala na pabili. Tapos bigla kayong tatalikod. Nandun yung cellphone at ginijikasan ninyo. Nako! Ha? Babanatan lahat ng pwedeng papakinabangan itong mga gago na ito. Ano? Kaya ito, binababarang ko yung video na yan para makita po ninyo. No? Lalong-lalo na yung mga nasa bahay, yung mga nasa tindahan, yung mga kababayan natin na nag-iiwan ng mga cellphone pitaka sa loob ng U-box ng motor, lalong-lalo na yung mga namamalingke, ilalagay yung cellphone dahil mamimili ng isda eh. Mamimili ng karne, iwanan yung cellphone nandoon, nagmamadali, iniwanan doon sa U-box, iniwanan doon sa may lalagyan ng gamit sa unahan ng may manibela. Naku, yan ang gustong-gusto nila. Isipin lang ninyo, ha? Naghahatid kayo ng mga bata dyan sa may, ano, sa Jose. Oh, naghatid lang sandali, nagmamadali. Pagbalik, wala na motor. Wala na yung cellphone, iniwan doon sa may U-box. Lagi nyong isipin na pagka nagparada kayo, yung nakapaikot dyan na palakad-lakad dyan, isipin na lang ninyo, kahit hindi magnanakaw, ay magnanakaw. O baka karnapin yung motor ninyo para lagi kayong advance. Lagi kayong advance. Para hindi kayo mabiktima. Huwag ho kayo magtitiwala ngayon sa paikot-ikot ninyo. Naku po! Hindi rin ho tayo kayang bantayan ng pulis 24 oras. E ilan lang ho yung pulis natin dito? Di ba? Kulang na kulang ho. Puerto? Palawan? Hindi ho nila kaya tayong bantayan. Kahit yung mga tanod ho, ay hindi ho talaga kakayanin. Dahil sa dami ho ng mga mandurogas dito sa ating syudad. Okay? So pinag-iingat ho natin. May gwapong pumasok. Pumasok. Pinag-iingat ho natin, muni mo na kayo paring Rod Evangelista. Gwapo talaga si paring Rod. Pinag-iingat po natin. Bigyan mo si Rod ng upuan dyan, kagawad. Ang ating mga kababayan, mga kaibigan, dito sa usapin na to, ulitin ko ha, itong sa kaliwa, Yan no, nangyari nung isang araw, pinasok niya yung isang bahay, nadala niya yung kasulito. Wiscom Road yan, ha? Ibang mukha yan. Itong sa kanan, Santa Monica, 11:42 ng umaga, mga kaibigan. Okay? Itong sa Santa Monica, kahapon, muntik na namin talian ito eh. Konti na lang. Konti na lang. Screenshot nyo, lagyan nyo sa mga tindahan. Delikado itong mga taon to. Ngayon, may iba tayo ng konti, ha? Yung mga tricycle drivers and operators natin dito sa Puerto, ha? Ilan ba franchise nyo dyan? 10? Naku! Di pwede. Kailangan may limitasyon. Kung may tanong kayo, meron naman tayong comment section dyan. Magtanong kayo dahil dito katabi ko na si Vice Mayor Jimbo Maristella. Para pag-usapan natin ito kung mga tanong-tanong kayo, ha? Magko-commercial ko kami, magbabalik kami pagkatapos ng ilang paalala. Oras 7:38, atid sa atin yan ng Uno. Mga katropa, feeds para sa baboy, bang hanap, narito ang Uno Plus feeds na kalidad. May immunized immunity builder na tumutulong para tumibay at lumakas ang resistensya ng baboy. Panlaban din sa mga sakit, kaya para tiyak na kita at lalago, Uno Plus. Siguradong di ka malulugi, feeds na may kalidad, Uno Plus, kabalikat mo sa asenso, basta feeds Uno Plus. Tayo!
1: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
7: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
8: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
1: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
10: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
11: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: XFM.
13: XFM.
14: Ito ang XFM Palawan.
12: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
13: Exciting!
14: Oras natin, 7:44 na po ng umaga.
15: Bullseye. Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Bullseye. Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye.
14: Bueno, balik tayo ah, mga kaibigan sa ating palatuntunan.
16: Bullseye. Bullseye.
14: Ngayon, kapiling natin ang ating kagalang-galang na Vice Alcalde ng lungsod ng Puerto Princesa, Vice Mayor Jimbo Maristella. Vice, magandang umaga po sa inyo.
16: Bullseye! Bullseye!
17: Magandang umaga naman, Kaluwi, at siyempre pa sa ating mga kababayan sa lungsod ng Puerto Princesa, ganoon na din po sa buong lalawigan ng Palawan.
14: Yeah. First time ni Vice Mayor.
17: Oh, ganda pala na istasyon mo.
14: Oo, masarap mga matulog dito. Pwede nung latag ng banig na lang, okay na eh. Inistorbo natin si Vice Mayor, no? Dahil marami tayong pag-uusapan. Kagaya ng binanggit ko, may comment section tayo dyan. Pwede tayo magtanong. Lalong-lalo na patungkol ito doon sa pag-uusapan natin na franchise. Ken, pakibukas mo yung monitor ni Vice Mayor Jimbo dyan para mamonitor niya yung mga tanong ng mga kababayan natin. Nakaraan, okay. Meron kayong nakita na ano, parang bawat isang tao, isang operator o driver, 10 franchise. So, mm-hmm. Lilimitahan na lang po. Sige po, unahan muna natin sa ganong impormasyon, Vice Mayor.
17: Noong tayo po ay nanungkulan noong July bilang Vice Mayor, sapagkat yung pagbibigay po ng prangkisa sa mga tricycle ay nandoon po sa opisina ng Vice Mayor, yung CTFRB. Mm. Tayo po ang chairman dyan. Uh-oh. Napansin natin na merong mga individual na merong 5, 6, 4, at meron ding 9, may 10 pa na prangkisa sa tricycle. Ang sabi ko, teka muna, bakit ganito? Marami ang mga nangangailangang humihiling na magkaroon ng prangkisa ng tricycle.
14: Yeah.
17: Hindi namin mapagbigyan. Ganito pala ang sitwasyon ngayon. At ang sabi ko sa sarili ko, wala bang ordinansa na naglilimita sa pagbibigay ng prangkisa sa mga tricycle? Binasa ko yung ating ordinansa, walang nakalagay na dapat dalawa o ilan lamang ang bawat individual na may prangkisa. Kaya ito nga po, tayo po ay nagsubmit na ng ating panukalang ordinansa noong nakaraang Lunes. Na nililimita lamang dapat hanggang 2 lamang ang prangkisa ng bawat individual sa tricycle, Kaluwi.
14: Okay. So, ngayon nyo lang ba na na-discover yan, Vice Mayor?
17: Actually, ngayon ko lang na-discover.
14: Ang ngayon lang?
17: Oo. Noong July, nung tayo nag-assume na Vice Mayor, yun nga napansin ko, pag nagpipirma ako ng mga prangkisa. Tayo pumipirma, sabi ko, bakit nung nakarang ano lang parang may napansin akong pangalan ganito. Bakit kaya meron naman? Kaya pinakuha ko yung listahan ng mga may prangkisa. Nakita ko doon na merong sobra sa 5 o may 5 hanggang 9 hanggang 10 ang bawat individual meron.
14: Bawat isa individual, may nakita po kayo na 9?
17: 9 meron.
14: Kanino nakapangalan?
17: Isang tao lamang yun.
14: So makikita yun pagka nag-apply?
17: Opo, makikita yun. At yun ang ginawa ko. Sinabi ko doon sa CTFRB na opisina namin sa staff na isubmit sa akin yung mga listahan na may doble-dobleng prangkisa.
14: Okay.
17: Sobra sa 2 na prangkisa. Doon ko natuklasan na merong 10, may 10 na isang tao lamang may prangkisa.
14: So kung susumahin mo ito, ilan yung may franchise po lahat-lahat sa Puerto?
17: Ang may prangkisa sa Puerto, yung ating regular franchise,
14: 4,000? 4,000. Sa 4,000 na yon, hindi mo siya pwedeng sabihin 4,000 na
17: individual.
14: Opo. Kung hindi, dahil merong bawat isa, merong siya eh.
17: Opo, meron. Ang napansin namin doon na mahigit 200 prangkisa ang nandoon lamang sa ilang tao.
14: Nako. So yung 200 na yun, pwede pang pakinabangan kung tag-iisa, dalawang daang mga bagong pangalan. Halimbawa.
17: Ganun nga, Kaluwi.
14: Kaya pala. Paano nangyari yun?
17: ay kasi wala tayong ordinansa dati.
14: Yun.
17: Wala tayong ordinansa na naglilimita.
14: Hindi kayang pigilan din.
17: Ay, hindi kayang, hindi mo pwedeng bawalan.
14: Nako.
17: Ang sitwasyon kasi natin po ang Kaluwi, na ilan lamang naman ang nagta-tricycle dito, mga 1970s,
14: konti pa lang.
17: Hindi na nakita na dapat palang limitahan. Dumating na tayo sa punto ngayon na sobrang dami na.
14: Dami na.
17: At hindi lamang yun, yung mga ibang mga tricycle, nagreklamo na, matagal silang makakuha ng prangkisa, ang iba hindi talaga makakuha.
14: O, ipapano yun, Vice? Babawiin ba yon o permis na lang sa kanila yon? O kasi wala ring ordinansa na ano, nagbabawal na ganun lang.
17: Ngayon po ay sa sinabit nating panukalang ordinansa Kaluwi, ang ginawa natin doon ay dapat hanggang pagre-renew lamang nila ng mayor's permit sa 2027, ay dapat ilipat na nila yun sa iba.
14: Mm-hmm.
17: Kapag hindi nila na ilipat yun sa iba, ay kukunin na yun ng city government, considered na wala na yung prangkisa na yun, Kaluwi.
14: Ayun,
17: 2027. Yung pagre-renew nila ng mayor's permit.
14: Next year?
17: Opo.
14: Okay. So, babawiin.
17: Opo, pero yan po ay pag-aaralan pa ng, i-discuss pa, subject for deliberation pa yan ng Sangguniang Panlusod.
14: Sangguniang Panlusod.
17: Yan ay nirefer na sa Committee on Transportation at pag-uusapan doon, Kaluwi.
14: Oo, kasi, kailan tayo nagsara? 4,000 ano? Sinara na natin yung application.
17: 4,000 sa regular franchise.
14: Regular franchise. Available pa ba doon sa mga iba? Yung hindi regular franchise, yung mga...
17: Alam ko yung regular franchise, Kaluwi, talagang puno na.
14: Puno na,
17: Kapagkat nung nagbukas tayo ng mga nakaraang buwan, ay parang 100 plus lamang yung nabakante.
14: Nabakante.
17: Yung hindi nag-renew ng prangkisa.
14: Ngayon, oo.
17: Doon sa special franchise naman, mahigit na 2,000 yun.
14: Oo.
17: Dati, nasa 800 pa yung bakante, ngayon napunuan na. Sabi ko nga, ilan pa ba yung ating aplikante?
14: Mm-hmm.
17: Pwede pa ba nating bigyan ng prangkisa?
14: Oo.
17: Ay, ang nakapending na aplikante doon, mahigit 1,000, Kaluwi.
14: Naka-stand ba yun?
17: Naka-stand ba yun?
14: Ba? Opo. Kulang pa rin. Kung kahit na kahit na sabihin natin, pagpalagay natin, pumayag na maitransfer sa iba yung 200. So, kulang pa rin, ano?
17: At the same time, nung meeting namin sa board ng CTFRB, sinabi ko na po pwede bang magdagdag tayo ng prangkisa para naman mapagbigyan yung iba.
14: Mm-mm.
17: Ay yung ating mga presidente naman ng mga asosasyon sa TODA, sabi nila, Vice, wag muna sapagkat wala nang kinikita yung may mga prangkisa. Kaya pag-aaralan natin, siguro kung magdadagdag man, isulong muna natin yung ordinansang ito, aprubahan natin, sapagkat baka magdagdag na naman tayo. Mag-apply naman yung may prangkisa na.
14: Oo nga,
17: mag-dobli
14: na naman.
17: Mag-dobli na naman.
14: Okay lang siguro kung dalawa.
17: Dalawa.
14: Blue, puti.
17: Opo.
14: Makakapasada ka magkakasunod na araw. Walang bakante.
17: Tama, Kaluwi.
14: Okay din yun.
17: Yung ating ordinansa hanggang dalawa lamang.
14: Dalawa lang, okay
17: hanggang
14: yun.
17: Lamang.
14: Kasi hindi ka mababakante. Mm-hmm. Kung alimbawa, puti ngayon, blue bukas, edi palit-palit lang.
17: Opo.
14: Pero yung siyam, teka muna,
17: ang nangyari kasi...
14: Ang daming aplikante.
17: Ang nangyari kasi, Kaluwi, wala nga tayong ordinansa
14: yun na yun nga, tama rin.
17: Ang iba naman, mga retirees na sila, may konting natanggap sa pagre-retiro nila, imbis na kung saan nila dalhin, nag-i-invest sa tricycle para naman may pang-araw-araw sila kita.
14: Ayun lang naman talaga ang mabilis na kitaan, ano? Magninegosyo ka o gusto mo kumita. So, kailan naipasa nyo na to?
17: Ito yung po nung Monday pa lamang na i-submit ko. Proposed ordinance. Naka-refer yan sa Committee on Transportation at pag-uusapan dun, Kaluwi.
14: Okay. Yung mga, bawal na yung mga picture-picture vice na kasi merong iba na nagpapanggap na kami bayad.
17: Wag po tayong maniwala dun, Kaluwi.
14: Meron naman mga ganun. Ngayon, itong mga may siyam, may walo, may lima. Matagal na ito, Vice, ano?
17: Matagal na. At Kaluwi, maaari namang itanong natin na paano naman yung gagawin ng may sobra sa dalawang prangkisa? Lugi naman sila. Dahil binili nila yon yung bicycle na may prangkisa. Kawawa naman sila.
14: Paano nga yun?
17: Ayan ay bibigyan sila hanggang sa susunod na pag-renew ng kanilang mayor's permit, Kaluwi. At kung may pagkakataon pa silang bawiin na pwede nilang i-wave sa iba, ibenta sa iba, sapagkat doon sa ating ordinansa ay wala namang pagbabawal sa pagbebenta o kaya ipamana sa kanilang mga anak, i-donate sa kanilang mga anak. Para naman siyempre ibang pamilya na rin yun.
14: Tama!
17: Ganun ang ginagawa natin, Kaluwi. At the same time ngayon, nagsimula
14: na... malugi.
17: Para naman hindi malugi. At nagsimula na rin ako sa aking opisina na bagamat wala pang ordinansa, pag nakita, pinapacheck ko yan, Kaluwi, kapag may sobra na sa dalawang prangkisa, hindi ko na pinipirmahan yung application nila. Kasi mababaliwala naman
14: yung... May listahan na
17: ako doon.
14: Tama yan.
17: Pinapacheck ko doon sa staff ko.
14: Tama
17: yan. Kapag may pipirmahan akong bagong prangkisa, pinapacheck ko doon
14: kung
17: may sobra na ba siya sa dalawa. Susulatan namin yung mga yon.
14: Mm-hmm.
17: Na kasi naman, alam mo, Kaluwi, yung pagbibigay ng prangkisa ay hindi naman karapatan. Yan ay privilege lamang.
14: Tama.
17: Kaya nasa pamahalaan po yung discretion kung dapat pambigyan yung isang tao ng prangkisa.
14: Hindi. Pribilehiyo yun. Pwedeng bawiin, pwedeng sa'yo lang.
17: Yan po.
14: Okay. So, halimbawa, meron siyang lima, 2027, may panahon pa dahil matagal pa yun. Isang taon pa na mabawi niya. Yung halimbawa, limang franchise, dalawang tricycle o limang tricycle din yan?
17: Limang tricycle yan.
14: Oo, so, pwede niyang mabawi
17: pa. Bawat isang tricycle, isang prangkisa.
14: Isang prangkisa, yun. So, pwede niyang mabawi or benta sa... Kasi ibang pamilya naman, liwa sa anak.
17: Para mapakinabangan din.
14: Para mapakinabangan, tatakbo rin.
17: At yung sinasabi naman ng iba na baka i-wave lamang yan sa kanyang asawa, bawal po mag-donate sa asawa, Kaluwi.
14: Ganun ba?
17: Sa ilalim ng ating family code. Ay, hindi ka pwede mag-donate sa iyong asawa, Kaluwi.
14: Bawal yun. Anak, sa anak.
17: Yan po, pwede po. At least yung anak, basta legal age na.
14: Legal age,
17: at tagalunsod ng Puerto Princesa rin.
14: Pwede yun.
17: At least, ibang pamilya na. Kung may pamilya siya, at least, may pagpupunan sila ng pagkakita.
14: So, ngayon pa lang, yung may mga franchise po dyan na, alam ko yung iba dyan, mga sabi nyo nga, retirees, di ba?
17: Opo.
14: Planuhin na ninyo kung papaano, dahil by 2027, lilimitahan na sa dalawa.
17: Dalawa lamang, Kaluwi.
14: Dalawa, okay. So, meron bang... May mababakante? 4,000?
17: Papalagay ko may mababakante, Kaluwi, kasi yung iba dyan, hindi naman na nila i-wave. Kasi siguro, pabayaan na natin, maawat lang yan. Baka wala na rin. Luma na rin yung kanilang tricycle, motor, wala na rin bibili nun. Hindi na rin nila i-renew. Kaya palagay ko, may mababakante. At ang importante dito, Kaluwi, bagamat hindi natin na-resolve agad-agad yung sitwasyon, yung problema, nakita natin yung isa sa mga problema.
14: Yun.
17: Kaya pala, marami ang hindi nabibigyan ng prangkisa, isa sa pinakadahilan, ay yung iba, sobra-sobra na ang dami ng kanilang prangkisa, Kaluwi.
14: Yun. Para naman makinabang yung iba.
17: Opo.
14: At yung pag-sobra naman, dahil may lima, may siyam, hindi naman siya sabihing... bawal.
17: Opo.
14: Kasi wala namang ordinansa nga naman.
17: Mm-hmm.
14: Hindi pinagbabawal. Kaya pag nag-apply ng apply, napagbibigyan.
17: Mm-hmm.
14: So tama yung sa inyo na limitahan natin para makinabang naman yung iba, Vice Mayor.
17: Tama ka, Kaluwi. At ito yung sinabi ko, hanggang dalawa lamang, kinonsulta rin natin yung ating mga opisyal na mga
14: Toda.
17: Sabi ko, pwede bang isa lang? Sabi niya, Vice, pwedeng dalawa na lang. Para may blue at saka white.
14: Tama.
17: O kaya green at saka yellow.
14: Hindi mabakante. So, merong by 2020, yung bang uunahin, alimbawa may bakante na 200, doon, sa nakapila, doon ba pipili o paano kaya?
17: Opo, of course, yung kung sino ang nakapila, doon dapat...
14: Ilan yung nakapila mo dyan?
17: Sabi sa akin ni Rodel Muñoz, siya po ang ating pinaka-staff doon sa CTFRB, nasa mahigit 1,000 po ang nakapila.
14: Marami pala, marami. So, doon muna magbabase.
17: Doon po.
14: Oo. Kasi may iba na makikita mo sa mga yung mga shop diyan San Manuel. Maraming mga bagong mukhang lalabas sa pwede naman siguro service 'yon. Pero franchise naman din na malabo
17: na.
14: Okay. So baka may mga tanong kayo. Si May Bonda Kabatik, kilala mo, Vice?
17: Opo.
14: Tama po 'yan, Vice. Dalawang prangkisa para sa isang owner. Yan si Juliber Namion, kilala niyo po ito? Kamusta po, Honorable Vice Mayor?
17: Good morning, mula kay
14: Commander Julber Pablo Namion.
17: Aba.
14: Ng barangay Magsaysaya, layo Aburlan.
17: Taga-Aburlan. May prangkisa ba doon sa Aburlan, Kaluwi?
14: Hindi ko lang alam, ha. Doon galing si President kahapon yan. May baka binagbigay ng mga franchise doon.
17: Oo, si Presidente. Presidente sa Coliseum kahapon, Kaluwi.
14: Yung isang tao, alimbawa, yung asawa, sabagay, isang apelido lang eh. Bawal yun, ano? Hindi po pwedeng... dalawa sa asawa mo, dalawa sa asawa mo.
17: Mag-check natin yan, Kaluwi.
14: Hindi po pwede yun, ano?
17: Mag-check natin.
14: Eh kung halimbawang nagsasama sila, tapos hindi sila kasal, iba yung apelido ng lalaki, iba yung apelido ng babae.
17: Apo pwede yun, kasi hindi kasal.
14: Pero magkasama sila sa ano, isang pamilya.
17: Eh kasi sa ating family code kasi, Kaluwi, nag-a-apply yun sa kasal lang eh.
14: Sa kasal?
17: Oo, sa kasal.
14: Yun pala. O di, ganun na lang. Huwag muna kayo magpakasal siguro. Para apat, dalawa-dalawa. Okay. Ito, tricycle lang ito, ha? Ito naman, baka may tanong kayo, okay lang, no? So, malinaw yon na by 2027, yung ordinansa ni Vice Mayor na ipasa na nung Lunes, dalawa na lang, ho?
17: Bagabat yan dalawa po, pag,
14: hindi pag-aaralan pa, hindi pa final.
17: Pag-subject for discussion pa yan
14: debate
17: sa
14: sanggol pa?
17: Ng panlunsod.
14: Okay.
17: Of course, sa ating public hearing, iimbitahin din natin dyan yung mga tricycle owner and operators sa... Kaluwi.
14: Oo. Ito naman ay para naman yung iba ay mapag